Herbal D Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang ug alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTroof Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot ug liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Makasama the best gardening BioTroof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang mao herbal mamahimong imnon duha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human og kaon. Ang BioTroof Herbal Capsule D Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Ozami City, Kalos Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga tuang distribution center na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building, Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTroof Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar. Hindi.

0: regalo sa Ginuma na, Ginebra na, Gin Sanalo promo. Tingnan ang ilalim ng Celio o Cup ng Ginebra San Miguel, Primera o Freedom Island. At i-claim ang premyo sa Partner Redemption Stores. Kasali na!
1: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDIC FAR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
3: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
2: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
3: Summit Natural Drinking Water.
7: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
8: Sports. Ngayon. Sports. Ngayon.
9: Ato paminaw, nagkaroon ng ato balita sa sports. Once sa atong sports analyst ng international boxing judge, kasabag Edward Ligas, linya na nato karon. Kasabag Edward, may buntag!
10: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, gatod ganyo sa DTX 500. Ni padayag si Carl James Martin nga huwaton siya ni unified o undefeated champion. Nauya inuwi no bisan sa super bantamweight o sa featherweight division. Nagkanayon si Martin nga iyang pangandoy nga makaaway si Nauya inuwi apan na iya usa nung focus sa siya no sa iyang umaabot nga away kontra ni David Picasso dito sa Saudi Arabia nga gikatakda nga mahitabo karong katapusang adlaw karong buwana o October 31 no dito sa Riyadh sa Saudi Arabia. Nagkanayon si Martin nga bisan pa man og medyo taas kaniya si si Picasso apan kumpiyansa usab siya kay nakita niya ang mga away ni ini og labaw tanan determinado og gutom siya nga mahimong usa ka world champion in the future. Number one siya sa World Boxing Organization. Kung mudaog siya ni Picasso posible nga siya mahimo niya nga mandatory challenger ni Nauya Inoue sa WBO championship. Wala siya problema bisan pag og sa 122 pounds o 126 pounds sila mag-abot ni Nauya Inoue. Ang importante matuman iyang pangandoy nga iyang makaaway si Inoue og posible siya ini ang makapildi sa maong gitawag na monster sa boxing sa iyang division. Kini nga itong balita sa sports, gatod ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants na mao'y nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata, Iron Man.
9: Salamat kay kasama Edward Ligas para sa atong balita sa sports nga may nagkumpleto sa atong mga balita niini mga oras. Standby lang ha, karuntong taon. Uman lang sa atong pipila ka mga pahinom do, mabati niyo pagbalik sa Turner Rufiel Banyo. Bala ko dress control, kasamang cases many. Nems Kenyones o Gerald Albius. Ako sabi ni Radyo Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
8: Radyo mo nationwide.
9: At oras karon alas 8:07 na.
4: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
11: Pila pila win, San Miguel pila win.
12: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
13: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
14: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng Crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
16: 4 months na, pero parang hindi pa rin feelang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.

0: chat, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
2: Atong takna may galalas 8:16 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Okay, arita sundo ga mga eskutanan karong buntaga mahigala. Bay-ubay tag mga taga-agpagtagad mga suking tigpaminaw ang issues mahigala sa national, ingon man mahigala ang mga issues dito sa lokal ug ingon man ang atong mga reports sa atong mga kaubanan mga higala. Medyo doon na mga kagala ay mga stressful nga mga reports o doon ay mga issues nga mga dinagkong mga issues nga makastress sa ding uban. Plus dili pa mga kagala na risat na sa atong mga winners. Mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM busa makadawat mga pahalipay gikan sa atong sibianan. Aron mga higala nga lingaw-lingaw sa atas kabuntagon sugdan ta sa mahigala o warm up. Dasto linya karon sa kasamang Lailin Rabanes sa Ligadas. Yes, kasamang Lailin, kinsa ni karon mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM busa makadawat mga pahalipay gikan sa atong sibianan. Yes, Lailin.
4: DYHP. RMM Report.
5: Mayong buntag ka sa mga regimen ato ni Rufiel. Mayong buntag sa tanang suking tig paminaw na itong stasyon DYHP. Live ito ka rin sa Cebu City South District. Dala lang sa maswerte makadawat sa itong mga pahalipay. Nga bugas, o Chorizo! Isip ko talaga sila kanunay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Island Artisano! Artilia Ariliano! Lenny Pugoy! Nora Gamali! Cecita Gaksasan! Training Agito! Elita Sarumines! Cecita Antipona! Ito sa kasing idiyon sa DYHP!
2: Okay, daghang salamat, ha? Daghang salamat, daghang salamat. Okay. Arita sa itong mga sayo-sayos kabuntagon, usabi. Gamay mga higala ng exercise kabuntagon. Asamans kasaman Julius Balili. La, kumbati na. Mga nanay, mga tatay, paapila po si ate. Ang atong exercise kabuntagon. Ang ato mahigalang pa-circulate sa dugo sa kabuntagon. Kananay, kumbati nay!

0: Okay, dan salamat kasama Julius Malili o giyuman na Lailin Laban sa Ligara sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM. Busa na kadawat ang mapalipay bugas o soriso. Salamat kay ninyo ato mga listeners din ha. Nga kanunay gyud mahigala nga naminaw sa atong sibianan sa IFM o DYHP. Arita sa mga issues, mga sukid di paminaw. O niya, karon murag ganina pati inita dahil niya man murag ni dagom pong langit mukuyawan sa tanang El Nino, super El Nino mga higala. Hinaut unta mga higala ang panalipdan tas kitas anha nga di lang kita maigo kayo ining El Nino mga sukid di paminaw. Kay di ba lalim ning atong mga pagpangandam. Baldi ra ba ito gisaligan? Ato lang iagi kitaw katawa, mahigala. Sa dili patamo ato sa atong dugang mga issues, mahigala, na ilalaki na palgang patay sa may MJ Quinco Avenue, Barangay Tihiro, ni Dakbayan, Sugbo. Ngano ka na yung mga sukit ng paminaw? Ready na ba ang report ni Radyman Paula Roday? Ato sa tagagpagtagad, makigalaan o naonsang hitabuan ng ano maning napalgan, maning patay o bakay foul play in taon mga sukit ng paminaw o asa manilapit na palgi. Gastong ninya karon si Radyman Paula Roday. Yes, Paul?
1: DYHP RMM Report.
0: Bahay, Paul? Okay. Gamay lang kay mahigala atong tagagpagtagad mga kaigsunan ang report ni Rajiman Paularo, pero kining a portion makigalaan samtang ato pang gidawat ang gifix pa nato ang communication mahigala ni kasamang Paularo. Kining a portion to ganito makigalaan sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpalig-on sa atong immune system og dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa ugmayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magkapatay sa mga viruses sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Busa inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch o di sa Cebu City Mahigala sa may Usminya Boulevard o sa Cebu Doctors Building o sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
1: Straight to the point.
0: O kining a portion sa Mahigala to ganito sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom. Sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinae o kolon. Kinero malikayan nga magpundo ang mga hugaw, nga mo'y makaingon ang mga kolon polyps o na'y mutubo sod sa itong tinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahaang labing seryoso, masakit o kolon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigo mga hugaw sa atong kolon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakatabang din kini sa paghatag o kahupayan sa atong kolon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number 1 nga colon cleansing product karon ug rekomendado kini sa mga doktor. Pagi sa pag-inom, magkuha kay usa ka sachet, mag-isagol sa usa ka basong tubig, imong i-shake kumayo, kutaw na mayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point.
0: Alas 8:25 na kinsa kaning mo lalaki na palgang patay sa may MJ Quinco Avenue. Asa napita nga particular place nganong napalgang patay ni wa ba kay foul play. Ato dawaton ang report ni Radyman Paula Rohman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8:25 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin.

0: and healthy eyesight.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Gikan sa kinatas ang bukid.
5: Nak, kitkamusta ngay?
4: O bisan sa pinakalayo nga isla.
6: Nay, gagraduate na ako!
4: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
7: O pauli na ko ka!
4: Go forward together. Globe.
8: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, excuse of 2026.
9: Nahay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
2: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack nala sa 8:28 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Yamay kilalaki na palgang patay sa may MJ Quinco Avenue. Tumalikan ang report ni Rajiman Polaro kini nga portion ng ganito ang mahigala sa Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o mineralis na haom alang sa pagpaligon sa panglawas o inguman sa atong immune system. Na kini vitamin A, E o C, ingunman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gangluya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o ga advanced nga formulation nagpabilin nga tag 12 pesos ug 50 centavos lang ang matag kapsula. Mao nang barato na, epektibo pa. Mao kana ang Original Koi Herbal Capsule.
5: Straight to the point.
4: Atong tagapagtagad may gala ang report ni Rajiman Paul Lauro. Yes, sir, Rajiman Paul.
5: DYHP. RMM Report.
6: Rajiman Attorney Rufiel, atong Striking Force Patrol Management Pilot Jesse Sumampong, gitubag na itong kinig alarma sa dead person alarm dire sa ubos na bahin sa Light Shipping Corporation, no, nga building kaniya sa mga daan MG Cuenco Avenue, Barangay Tihiro ni atong Dakbayan, Sugbo. Ang exact alarma time ani 6:30 kaganiya, una ning gitubag Attorney Rufiel sa atong medical team sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office kining patayng lawas o sa kabul-anon o sa ni kakanhi pintor naghapi ni siya og karton ubos kining ubos yung bahay ning building sa Light Shipping diri sa Barangay Tihiro MG Cuenco onya wa na ni maginhawa no onya ang atong SOCO team Station 3 o Waterfront Police Station 3 kay ilaman ni jurisdiction po dire on process pa karon sa pag tanaw dire sa vicinity onya nahuman-human na ni sila in fact ang ilang yellow police line ila na ning gi hipos na ini.

0: nga mga orasa o niya di adiri ang mga kabanay ani ni adiri anak si Kwan. Sa tingani mo anak? Sa tingani mo ba?
1: Phil.
0: Phil. Oo. Pero sa mga nina Arig Cebu yung papa?
1: Ginduan pa.
0: Sa tingani mo papa?
1: Marlon.
0: Marlon. Kapalino ninyo Phil.
1: Tanya ko na na-apply ng papa niya.
0: So pinaedad na niya? Sa mga nai balapian?
1: Oo. Oo.
0: Sa mga ikuyugan, ano gikan sa inyo, sa Panglaubol, Labot, Cebu, sa mga ikuyugan.
1: Ang ko, na mabay, kaya sa mabol, kita man niya, dahan sa mo, Arig Cebu ba?
0: So, pag Arig Cebu, ano sa tama ni Arig Cebu?
1: Ngayon, buwan.
0: Ngayon, buwan. So, ikuyug na lang dito siya. Anong di ba siya ganahan dito sa Duhol na?
1: Naayan mo dito.
0: Ano, undang lang siya sa iya pong pintor, pagka-pintor. Sige, laayan dito. Di na siya malingaw dito siya, probinsya?
1: Malingawan ka eh.
0: Amingaw ang lugar. Kaya pag-abot sa Ibo, hindi naman siya nagsaka. Sa? Interior, dito pipang. Ay, balay niya.
1: Sabi balay ka muna niya, dimulit na
0: mas naman. Ah, naigo mo sa dimulit, so nagbarong-barong lang mo. So naan niya siya dito. Anong ni, naam niya siya dito, abot mo siya anong napita?
1: Parking mo siya dito.
0: Parking doon? Ah, parking doon siya dito. Ano yung mga motor na nag-parking dito sa ubos? So wala nag-aray lang siya diyan ka ng kanang karto na niya, na i-foam sila.
1: Nagyan mo silang parking. Sa'yo na nag-aray ka sa kanan. Talagang sana silang to direct lang dito.
0: Sa iyang edad nga, sila po, 49? 48? Ah, siya ay balatihan?
1: Oo. Ano yung mamatay niya, pero nahanyo na siya, balik ko sa kanyang kuhan, kuhan, kuhan,
0: kuhan, kuhan, kuhan, kuhan, kuhan, kuhan,
1: kuhan,
0: kuhan, kuhan, kuhan, kuhan, kuhan, oh, dugay na.
1: Balik na sa ito ko niya.
0: Tulog magod ba? Anong di magod siya mo ulit sa balay? Iguman niya sa marking.
1: Wala
0: na yung isang kandiya yan. Yang?
1: Kaliwat na mo.
0: Kaliwat na ninyo. Barong na po, no? Tumalang mas mo prepare siya diya ang higda na lang. Sige. So, mo na yung anak, Attorney Rupil. Initially, why foul play, no? Ang ato SOCO team ng malag-examine, ang atong investigador sa waterfront na Adere. So initially, why foul play? Tungod lang ni Balatian, naanamagod siya magdigdaan din sa ubos kay mamarking po din siya ni mga motor sa mga trabahante sa light shipping. So siya may magbantay-bantay, tunol-tunolan po o ginagmay. So gabi eh, higda siya diha, niya karong buntag, nariskitaan na lang siya nga wala maglihok. Isa may nakaliskitaan niya, patay na.
1: Nakaibaw?
0: Oo, nakaibaw po na. Ano man, ni Ari Dere?
1: May nakatugtan ba?
0: Alapoy nakatugtan, yung wak na maglihok si Marlon. Maski lang sa. So, ang funeral parlor na lang, na personnel, mawigi wat-wat ron, Attorney Rupil, nga maka-ari para pagkuha sa patay lawas, niining alias Marlon, no? Nadiskita na lang patay, walang diok sa igigdaan, diri nga, karton ubos ng bahay, nining light shipping diri sa may MG Quingpo, Avenue, Barangay Tihiro, nga ito, dakbayan sa Sugbo.
2: Moni Paul ba, samtang na singabutsan ang kalag-kalag, no? Moni ang laing story nga ato makuha, nga kini mo ang tao, gikan sa Buhol, ni Ari sa Cebu, diha in tao nagpuyo sa minteryo kasamang Paul?
0: Kaya magpuyo sa iya, mga kaliwat po, Attorney Rupil, o niya, para makakwarta-kwarta ginagmay, iyang gihangyo, kining na doon ay mga motor dire, niya, siya mo'y mubantay. Ako na lang, kanang ginagmay ng mga tunol-tunol po ang iyang madawat, gikan sa mga tag-iya ining motor, mauray iyang income-income in town, Attorney Rupil, kay na dito pa ni Silas Panglaw Buhol, ang panginabuhi ani, ligun-ligun panglawas, pintor ni siya dito. Unya sa diyang nagmasakit una, lalay gipamati sa alawas, orag naundang, unya dili na kayo siya ganahan po dito, so nakuyog po sa iyang saka anak Attorney Rupil. Unya dire po siya nagsaka sa iya pong mga kabanay sa Minteryo Pipang, no? Unya gabulis na magod sa tin sila dire, so nagbarong-barong na po di sila dire, so marag di na sa kayo siya ganahan muli, so dire na lang siya, parkilid, ubos nga bahay ining building sa light shipping, aray lang siyang karton, na-foam niya, na-karton, niya, ayan lang sa daigdaan niya, niya turn og di kayo. Apog, nag-apog diri kay Daplin Manis daan na turn every pin.
2: Kisay complete name ni maong pintor, Paul?
0: Kuhani siya, Marlon. Sa to'y apelido ninyo, bay? Sa to'y apelido kali ninyo? Ha? Tanyag. Tanyag. Oh, Marlon Tanyag. Ang ala ni Judia.
2: Kana anak na siya, Paul? Anak, Paul?
0: Oh, anak may kini atong gi-interview.
2: Asa man magtrabaho iyang anak?
0: Asa man ka nagtrabaho po? Bay. Construction ka. Asa man sa Mabolo? Yaras Mabolo. Oo. Oh. Construction worker ni iyang anak, attorney Rupil niya. Naas Mabolo po yun. Niya kini siya. Oh. Kini siya. O ani? Iyang papa na rin sa Kanislim.
2: Oh, so masakito niya papa. Nagbantay-bantay lang motor niya. Mga pilay pangidaron ganit ni Paul. Muramang lang o gawa lang o murag na dawat na siguro sa anak. Kaya murag araman mag-uol ng anak Paul sa kong tanaw.
0: Oh, wala. Actually, yan. Awat na ninila sa ilang tanaw. Kaya wala makain sila o gulat sa Nerfil. Kaya 48 anyos niya na ay balatian ang sakit o kanang kutloon ang kinabuhi iba. Kaya bao naman sila na ang lamat yan, sakit doon, ay naay balatian doon, attorney Rupil, may open wounds, kaya makaikonte na, doon ay pa-open. Muna yung atong investigador sa Waterford Police Station 3, ni kuhan doon sa Soko, ni request yung Soko, kaya aron ma tanaw yun, o ba binuangi, o namatay na ba yun siya sa balatian, pero dawat naman sa anak, o kining mga kaperintihan niya na aron din sa dool, na namatay yun ni si Marlon sa sakit niya, iyang balatian niya, iyan ang taod-taod niya gida sa iyang kinabuhi attorney Rupil, no?
2: Mm.
0: So, si para makaita sa buhol, so, napamanin niyang mama dito. So, at least, kuan, saman ka nang wala rin pa-uplay, maka, no, para ka, wala ra. Wala rin pa-uplay, no? Kuan rin, ang kanang iyang balatian niya, gihambin niya. Ang sukutin, humanasan sila o ako andin eh, kanang process sa area, sa palibot. So, sila ay nakita nga doon ay gay faulty, kamatayon. So, din andin eh, ang taga-funeral parlor, attorney Rupil, nga gi-request po sa kabanay para makarga po kining maong lawas o pating lawas sa namatay. No? So, mauni ato nga on the spot report to Banis Paid Pilot, Jesus Umampong, dead person alarm. Mauni ato nga respondihan din sa may MJ Quinco para nga itihiro ning Dakbayan Subo. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy Nationwide!
2: Okay, salamat Radyo Man, Paul Lauro, sa imong report. Namo gyud nag-comment nato diri mang higala nga anak maka nangano murag smiling man ha mo na ko higon murag mag-uol ha kasi nadawat na siguro nila day ha dugay na siguro ang panahon nadawat nila pero bisan pa man ni ana murag di akon ba tiyalig ba lagi to medyo smiling na siguro to bata ha kay paspas kin ato mga netizens mga kagala no nga mo sa Facebook nato diri mga higala sa atong YouTube ha. Basting smiling lagi tingnan dito siya. Labi na kay gi-interview mahiga lang Radyo Man Paul Lauro, ha. Money mahiga lang hitabo ah. Okay, standby lang usa atong balikan niya sa Paul Lauro mahiga las dugang report pod labot atong NBI nga nadakpan mga higala to mga babae. Nakuha to mga babae na rescue no sa NBI. Kay unsa man daghan ba ni mga kagalaan nga mga babae nga kuan? Matod pa mahiga la 41 ka mga babae apil ang mga minor de edad ana luwas. Samtang lima na dakpan atol sa operasyon sa NBI aron pagpuhag sa gihimo nga online sex trafficking. Ato sa natagag pagtagad mahigala. Standby lang una, nya do na pay dugang reports kasama Jane Gallardo sa doga uban pa nga mga hisgutan na tuon tuon duman lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 8:40 na.
3: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
5: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adlaw.
6: Pero sukad med Iberi ko, mas gaan na umpananaw yung bini maigmata sa bumitan.
5: Iberi, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Suwayi ang Iberi Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: Iberi, for a clear and healthy eyesight.

0: Mami Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo! Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
5: Magsige gani kag achi! Nagluha-luha ang mata! Yan na nga tulpa.
6: Fix it with Alnex.
7: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
6: Fix it with Alnex.
7: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
8: Unilab quality yan.
7: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro.
11: Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
12: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, pasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
3: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
7: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
3: Summit Natural Drinking Water.
1: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
9: Atong atak na mga kaigsunan, alas 8:47 na sa atong uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
8: Straight to the Point.
9: Ni mga higalay usa ka babae nga kanhi OFW nangumpra sa pharmacy gamit ang credit card. Dili man iyang credit card yung gamit. Credit card sa ning tao. Nadak pa ni. Kay ang credit card yung gamit, credit card sa abogado. Ano nakuha mo sa niya ng credit card sa abogado? Hindi pa priso, ginoon siya ng kalaki ha? Ha? Ato i-check sa mga higala ang report ba ni Radyo Man Jane Gallardo. Yes, Jane?
8: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
10: Rajman Attorney Rufiel, napakyas gyud ang modus ni ining usa ka babae nga kani overseas Filipino worker kon OFW nga hutdon ang kwarta sud sa credit card sa usa ka abogado. Human kini nasakpan dihang gigamit kini sa pagpamalit og pambal sud sa usa ka pharmacy sa may barangay Apas, Dakbayan, Subo, mga alas 4 pasado sa hapon na hitabo Attorney Rufiel. Giila lang ang suspect na si alias Kat, 43 anyos, lumad nga taga Quezon City. Apan kasamtangang nag-istar sa usa ka hotel din niya sa Maya Colon Street, matod niya ito ni Rufiel sa Dakbayan sa Subo. Subay sa investigasyon sa Mabolo Police, nangumpra ni si Kat o mga tambal, ingon man mga vitamins na nagkantidad o 21,000 pesos. Dihang ni bayad na kini sa cashier, gigamit ni ini ang credit card, apan nangayo man o OTP ito ni Rufiel. Notify man ang kaning pagpangayog OTP sa email dito sa tag-iagyod niya katong abogado Attorney Rufiel. Mm-hmm. Na-train siya. So nanawag niya ang kaning biktima nga abogado sa kaning pharmacy nga dire sa Barangay Apas Attorney o gipangutana niya nga kinsa gagamit sa iyahang credit card. Mauto nga giadto niya sa pharmacy, nagipababaga na lang ni sa guardia ang kining maong suspect kay dili man day iyaha attorney. Gawa sa credit card, tulo man ni kabuo credit card at niro sa lang iyahang nasa posisyon sa suspect apan ang usar ka buo ka ang iyahang nagamit maapoy ID sa abogado.
9: Mm-hmm.
10: Sinapoy ID at niro sa kay kung ugaling magpangitag ID na asay ipakita. So ato gid niya gisusi, ato nga gikuha ang habig ni ini niya. Bawang suspetsado nga na karon gitanggo nga din yung may Mabolo Police Station at ni Rufiel. Pag kinauna, dili siya motingog kay mauaw siya.
9: Ngano'n ang sa mahitabo ang abot man niya kanang credit card sa abogado?
10: Mauna nga sa una yung ipangutan natin niya. Abi na to, nga kaila ni niya o nagtrabaho ni siya ni abogado. Kapan sa iyang pangatanguan natin ni Rufiel, gihatag na dahil ito ang credit card gikan sa iyahang amiga. Bali, ang iyahang amiga, mauna ang gakuha sa katong credit card gikan sa abogado. Bali, gikawat gani, attorney. Kaya gisod, manigpita ka.
9: Gikawat?
10: Yan, yung kasa, matundang. niining maong suspitsado, bali modus na gani nila attorney, kay kahibaw naman niyang suspitsado, nga dili ito credit card sa iyahang amiga, bali sa laing na tao. Ya kahibaw na po sila nga, usa ka abogado ilang nabiktima, kaya nakuha man nilang ID niya, na may nakabutang dito nga, usa gig ka abogado ang biktima, apang gigamit gihapon niya sa pagpangumpra og mga tambal, attorney Rufila. So atong gipangutana nga, unsao niya ang tambal, kaya nga nung daghan kaayom, kantidad ko 21 mil pesos, attorney niya,
9: tambal og vitamins. Tambal og vitamins.
10: Tambal og vitamins. Di ato sa attorney, nga kana ganin niya, basit niya ay pamilya niya nga nasakit baka ha, o siya baka ha, o wala siya alay kapakuanan, kaya siya kwarta, kaya wala man siya trabaho, attorney. So ni Ari, lima pa ni siya kaadlaw din sa Subo, kuyog yung amiga, kaya gitala, rapod siya. Apan sa iyahang depensa, attorney, iyahang ibaligya ang mga tambal kay para magamit niya ang kwarta mismo. Mauna ang iyahang pangatarungan, iyahang ibaligya sa iya harap po da mga kaila atay ni gikan man sila Manila niya lima pa ni sila kaadlaw dinhi pero sa iyahang papanang habi ka gani ha atay ni murag kahibaw na gid siya ngayon ani na gani ang modo sa iyahang amiga apa ni siya kailang gid siya tungod po sa iyang panginahanglan no na mawala siya ay trabaho
9: unsa may kinisaway trabaho katong iyang amiga unsa may trabaho ngano nakuha man niya ang credit card sa abogado.
10: Wala sa trabaho, attorney, pero matod ni attorney, kaya ganin nga, manguan siya, murang mga scam, gani, attorney. Inana ang...
9: Mga scam?
10: Wala siya niya na kontak.
9: Kaya lisod sa kayo ng abogado na scam ka ng kalakihan niya na hatag ang credit card.
10: Baligikawat niya ang kitaka sa abogado, attorney, sa iyahang amiga.
9: Mm-hmm.
10: Pero marag modus na ni aning mag-amiga at ni Rufil nga kana ganing mga kwarta niya gamiton ang kaning mga card niya siya ang tigamit sa card siya ang tigpamalit at ni gamit ni ining maong card niya karon wala na nila kontak ang iyahang amiga matod pa kay senior naman ni matod pa ni Rufil aning suspect niya na dakpan karon wala na niya na kontak human niya na dakpan siya. So, gidala lang ni siya, gikan lang Manila, gidala lang ni po siya sa iyang amiga. Yagi pa sa liga ni siya, nga tagaan siya ang kwarta. Niya mo di ay niyang paagi na panghatag o kwarta, attorney. So, manguha sila ang mga credit card, niya mo ang ilahang gamiton. Niya matag niya, hindi naman nila kaila ang abogado, attorney Rufil, ang kaming biktima. Hindi nila kaila, pero wata kay bao po, kung unsa di rason ani nila, pero iyang pasangil, na iyang ibaligya, kay gamito niya ang kwarta. Karon kaya, wag magiging siya nakaikyas, attorney, kini, dihang nanawag abogado sa pharmacy, igipadakop manggidayo ni niya sa gwardya sa maong pharmacy, o giturn over, ginidayo nila sa Mabolo Police Station. Indes na mo pa, uli pa ni silang Manila, attorney, nawa na noon kay nasood naman siya sa presuhan diri sa Mabolo Police Station kay desidido mang gyud nga mopasaka og kaso ang kining maong biktima sa kaso nga pagpangawat og ganing kalapasan sa RA 11449 o Access Devices Regulation Act of 1998, attorney Rufil.
9: Ayaw lang ganli ng abogado, ipasa lang na ako diri unya sa atong group chat o diri sa IPM lang ako na pala magkakuan kog kailabatan ng abogado ha. Nagadili na si Cebu City. Kinabugado ha?
10: Yes, attorney. Yes, attorney. Ako lang niya po na ihatag siya ito ang GC po karoon.
9: Kuya, wano, isugi, kawatan ni mong abogado o naunsang itabuang nga ano nga naabot niya ng, naabot ining babayhana ng maong credit card. Probida.
10: Lisid kaayo, attorney. May gani, kay minotify sa iyang email. Mautong na-trace gidayon niya, attorney Rufil. Nag-iuli, matunta, meaning mong suspect ang tulo ka credit card. Niya
9: tulo ka credit card?
10: Ang mga tambal po niya iyang napalit, giuli na lang niya, attorney niya. Matod niya ng suspect na ngayo siya o pasaylo, matod niya nga servisyohan na lang po niya kay kahibaw man siya nga sayop good ang iyahang gibuhat apan di kuan din niya, gipadayon gihapon niya, attorney Rufil. So, wani siya nakaikya sa tungod kay nadakpan rakod gidayon ni ang kining maong suspitsado nga naanakaroon din sa may Mabolo Police Station, attorney Rufil. So far, mao na nga itong nakuha. Gikan din hi sa maong buhatan. Kauban ako sa ato ang Oramen Patrol, Radyoman George Sikuya. Ako sa pangyayong Radyoman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Oramen.
8: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
9: Okay, salamat kasamang Jane Galliardo sa imong report. Ah, ipasa na ako diri kinsa nang abogaduha na ako. Kita na nganlan may gal sa on air kay Kon Masad, no? Pero singkaila na to ni mga kaigalangan. O sa mga hitabuan, abot mo yung credit card dito. Ilungka baka yung bay, gikawat baka yung pitaka, naon sa baka hitabua, o baka ni magduwa-duwa mga higalag pickleball. Ay! Nahabilin ang bitaka ba? Nana bala. Ato na agi katakatawa mga sukitig paminaw. Pero sa pikas bahin mga kaigalan, alita sa mga issues ro buntaga. Kay ato ni mga higalang oy tagalapulapo di itong abogado. Oh, sige di, kulangan lang angan. Naunsang kalakihan eh. Thank you kayo Jane ha, sa kang pag-PM dito. Alas 8:56 na mahigala sa Banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Arita mahigala sa dugang hisgutanan mga sukin ting paminaw. Kini ni ang asa man tong balde ni BBM ni Kwan katong sa DSWD nga ilan man tong gidimo mga kaigsunan nga ang tubig isaod sa balde unya para mainom na. Pila ka minutes to dong katong maong balde? Pagdimo na sa DSWD gitudloan tas dili pa ta mo adto sa impeachment o kining sa survey result. Ato sa tagag pagtagad ni mahigala kay gidimo naman ning maong balde mga sukitig paminaw. Sa taga DSWD nga si Rex Gatchalian, no mo man ni mahigala ro secretary. Kauban niya si Claire Castro. Si Rex Gatchalian igsuon ni Win Gatchalian. Oh, mga dato gini sila, no. Mineral gi ilim nun ay do dagani ko asa pang ikaligo anay mineral karon kahatong ino mahigala ninyo sa balde para mga higala nga paundayunan to ha statement mahigala BBM nga pag anda mag balde pamalit mag balde iyan di mo may gamay lang kaya mga sukit di paminaw tagantanig pagtagad karon mga higala unya sa pikas nga bahin ang mayor de sa Bantayan Island mutubag na mahigala sa atong isyo labot sa 178 kasakong bugas humay nga gipang labay lang mga kagalaan lagi ato na yung natick up na isyo atong Sabado akong gustong kuha ag reaction ang mayor pero man ato siya makontak so ang nakontak mahigala ang busy mayor atong kuha ag reaction niya kontras politika man din duha. Wa ko masayod gud ining sa Bantayan mga higala nga politika na unsa ni wa poy naka kuan ako no layo na mga ning lungsura mga higala pero nabala na kuan ta na usikan ta sa bugas nga gipang labay gipang bukbuk na mga sukitig paminaw unya kini ni ang politiko sika kay kibaw man ta mahigala karon panahon na crisis ba daghay mga pobre nga nanginahanglan in tawag pagkaon ang luoy anak mga kaglaan ay uban nga kanabang nangutang pagkaon, nangutang og bugas, doon ay uban mga higala nga makakaon karong buntag, maghuna-huna pag unsay kanon ikaudto. Yan ano man ang ipanlabay man ng bugas. Pati naghan na ba ito, Dong Nims? Asa man itong mga pictures nato sa bugas? So, ato tagag pagtagad, ang atong nakuntak at the time, ang vice mayor. So, explain siya mga higala. Ang mayor, wak man ito makuntak, pero karon, niingon nga mutubag na siya mga sukit ng paminaw. So ato sa paminawon, aron nga mabalansi na ito, mahigala ang atong presentasyon sa iyang habig po daon sa hitabuan eh. No? Kini picture mo ni si Mayor, as Vice Mayor Despito? Or mauni kini? Kisa mo ni na si picture? Daiken, kaila ka day? Mauni ang Mayor? Ang Vice Mayor? Di kay ko kakuan sa mga kuan dito layo na magod isla na magod mga kagalaan. Wa po maka chat na ko si Jason Ripaso o onsay sa iya. Siguro Jason ano ito. Kaya kini si Attorney Jason Ripaso na agi man yung pagka-official dito sa Santa Fe, Bantayan Island. No? May buntag ni mo na. Shout out kang Attorney Jason Ripaso. kung man, aktibo man is kasama ng Attorney Jason Oguan. Kinini ang good morning naman na Panyero. Sige, ito na isgutan nun mga kagalaan. Unya, unahon na sana to si Mayor. Kinsap to, dili to si Dispimoto si Mayor? Dili san? Sige. Kay, namay picture ni Mayor Dispimoto. Kung kailan ni Lagod, pwede ma kakita tano, na picture ni Mayor Dispimoto, kini picture karon sila bagong mayor. Ang ilang bagong mayor mga kagalaan sila, Yisi. Sige, kay aron nga, ato may kalaganahan kita tagkuan live ni ron interview pwede man taka kita. I don't know kung pwede siya messenger asa man tagi messenger or sa cellphone. Sige, aso kay paplastar kadali ha kay ato paminawon may gala ang tubag sa mayor sa Bantayan mga higala municipality of Bantayan, Bantayan Island, Cebu. Okay, kay kini Bantayan Island tuluman ni ka municipalities dunay Bantayan, Santa Fe ug Madridihos. Okay, standby human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 9:01 na.
4: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Samok na ubo! Undangin ah!

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kutis sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max protectado pa, Unique.
4: Max Alaga, Max protectado. With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ECS.
7: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
8: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro, Immune Pro. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
8: This Time Check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: Pila pilang win! San Miguel pilang win!
14: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
15: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
16: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
17: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
18: Tanggaling-galing mo.
19: Smart 2.
18: Smart Dishwashing Paste ko.
19: Smart 2.
18: Pritong ulam na masebo.
19: Plato
18: at kaldero.
19: Smart.
18: Tanggaling for every day.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
18: Tanggaling-galing mo.
19: Smart dishwashing paste.
17: Heavy duty linis, bawat pahit.
20: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator. Best newspaper columnist. And best public affairs anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
22: Atong attack na migala sa 9-9 na sa tumutuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
22: Ato pag-i-coordinate mga higala dari og makasood na sa miyo layo mangod Bantayan Island mangod. So medyo ato pag-i-tanaw ning atong asaman si Agi dari sa atong messenger or diba ka sa kwan no? Atong tagag-pagtagad mga kagilaan. Cross dili pa mga sungkit di paminaw. Ari sa tamang higala kay ato pong gitawgan tong pare mga kagilaan kagahapon nga atong isyo. Ato sang gitawgan mga sungkit di paminaw no? Oron nga ato mga higalang matanaw sad aga unsa mga higalay mga tubag sa niya labot atong kasal dito mga higala nga napaspas man tong pinaspasay mahinoon to dito mga sugit ng paminaw. Unya gipagngan masagsuga kuno matod pa.
0: Straight to the point.
22: Ari sa tama higalas dili pa ta mo adto sa unahan ato sang balikan mga higala to mga puntos mga higala sa impeachment trial mga sugit ng paminaw ni Alan Peter Cayetano asa man tong iyang pamahayag dong. Ato sa balikan kadali ha. Natay konsa? Sige. Ato ni tagad pagtagad mga kahigalaan sa kay sige kana sa kunong kuan kuno. Sana na nag viral sa kuan sa sumbagay starian. Ano man ang sumbagay masarian imbes kay manok mo mag-away ang nagsumbagay mga tao na noon. Sige kuno dong ipakita kuno dong names. Unsa man ang kuan na dai? Sige kuno. Kani. Oy. Ngano man ka? Uro man ni mga higala o ba? Ang buyo ko noong talisayo. Wa makapal do sa bungan. Aray sila mga inagwan.
2: Dali o!
22: Sabia. Sebagai mana mereka nak nak kuat untuk kablo?
2: Kariu,
22: biawan mga tawana.
2: Oh, biya.
22: Sebagai nainu ni nama hilang. Nyatu usah kelalaki buat kui ini sebuangan. Atona. Barlak naman yung talisayon. Mamay na ikanan yung usah. Amane mahigala na unsa?
2: Okay na.
22: Masimo sa gamay ko no.
2: Pallo.
22: Lahan gini mga sugarol o, tawa. Tapos, bagay na. Wa magdaog kila mga manok sa buwangan, sa bungan, sila mo nagsabong. Ang mga tao sa mga kikilan na, igo sa nananaw.
2: Daliyaw, nukaya kayo eh. Daliyaw.
22: Ulang. Ulang.
2: Sala na. Sige. Kaliw, kaliw, kaliw. Kaliw, kaliw.
22: Ang mga terminong gamit, sabungan yun. Kaliw, hiyos ako no.
2: Waitare, waitare. Waitare, waitare. Sige. Sige, sige.
22: Pasingot nila, pasingot.
2: Sige. Oh, biya, biya, biya, biya. Sige, biya, biya, biya, biya. Biya, biya, biya. Hey.
22: Kani. Ona. Amaga.
2: Waitare, waitare.
22: Niski kay lihok niya usa.
2: Aga. Hey.
22: Mulay pinakaog salto.
2: Kini yang jadi dinner mati. Hey. Hey. Hey. No. No. Yes. Hey. Lerga. Sitra Mitri. Hey. Kamu ada gagam kita.
22: Oh, may dag-ana ni Ulo? Mawang si Das-Das? Oh, ito. Ano na yung makapan? Blue versus Pua. Ang mga tao, mga sugarol po, igot ang mga tawa. Wagi nakabuwag, igot ang noong. Iwasan tayo noon, may galag. Ikargahan pa dyan noon, aron nga magpadayo ng away. Nakagbaw.
2: Gila, gila, gila. Okay na.
22: Nahuwasan na. Pag-posting po yung kining mga tawhana mahigala. Asa ni mga kwan? Huwag yun nakabadlong. Ha? Ilapay nung gikargahan mahigala o mag-away. Tiwas. Kung sa pikas bahin, asa man itong napoy laing viral pagin mga higala. Asa ni ang kwan? Ang asawa gigukod ang bana nga nahurot ilang kwarta sa skater. Agurot. Sa kahadlok sa bana mahigala ni sakas punong at. At sa sagulan gamay kwan may viral mga higala. Gamay lang. Asa man ito names? Gaya ko na names.
1: Ay,
3: loko yung mapuday ka, mamboy. Ay,
4: loko yung mapuday si mamboy. Ay, gihurot rin iskater.
1: Gihurot rin iskater, day.
22: Isa ka, manas taas.
4: Gihurot rin iskater. Sayang kayo. 3 years.
22: Wala, gitigbas mo ni punungan hinon. Mamatay niya ba na ini kalagay bahon?
3: Ayaw mo, suporta nga nung iskater man. Naparabalay man dito.
23: Sana na ako, Silvio. Ako, eh, pala lang sa ikmo. Asa? Ako, inagwan. Asa, loko pa ikon.
4: Uy, baka yun si Ma'am.
22: Kaambana sa taas.
3: Uy, mampuday si Ma'am. Di na to siya basa.
22: Kaambana, mahigala. Patumba mo ni kahoy ka, aning. Kalaki, ha?
23: Pagod ka, magamada. Ipayangan ni mo ang akong mga hinaguan.
22: Pagkatawa, mga sugit ni Puminaw.
23: Grabe akong kahago sa abroad. Uy. Gutom, kakakoy. Kabilar.
22: Kuas asawa, may gano'n. Lain nga, Juan. Lagot kong asawa. Ni saka yung taon banas kahoy para maglikay.
3: Sabot-sabuta.
4: Sabot-sabuta rin, ma'am.
22: Sabot-sabuta lang, sabot-sabuta.
3: Ma'am, basi makaya, nagsabotin niyo. Sabuta na, ma'am. Ayaw na, ayaw na, padayo na, ma'am.
1: Makita lang ang kwarta.
23: Ayaw
4: na, magwata. Ma'am, makita lang, ma'am.
23: May mamo ka ba lang?
4: Ma'am, igo na, ma'am.
1: Makalupad.
4: Sabot-sabot
22: mo, ma'am. Ma'am,
4: masinulupad.
22: Kung ni saka ang banas kahoy kay aron nga, kwan, nalikay siya ba? Di ka mapong kahoyan ni saka siyang gamay raman ng puno anak? Tugas ligon hinoon ang kahoyan. Ato sa nakunakong kahoy nga di madalag, kwan? Agoy. Nadaot sa skater.
24: Bale nga, kwan, yung asawa, abroad.
22: Ah, abroad yung asawa? So kung asawa nga pinadaan kwarta ng hulot? Na-frustrate yung asawa, mahigala, nga pag-uli niya, wag yung nahabilin sa kwarta, hindi pa na? Gamay raman yung puno, ana? Api ya, goy. Siyang trabaho ko, no? Di man po siya may saka na gamay naman ang punuan. Sa may malintungan, alat ko na.
24: Ma'am, basit ang mga kaya ng istorya, ma'am. Panahog na lang si sir, ma'am. Panahog.
22: Agoy. Ako yung mga na yung badlungon ni Canada. Kapag sumlan, masin ka mo pa ito bangon. Ala, ala, ala. Uy, ala. Ala, ala, gukon. Diyan po yung nag-video po niyo. Ang mga monitis may nag-video. Ito na. Sa gamay ha. Nabalik ko dia yang
4: kumuha. Ma'am dia, gihurut rin iskater.
1: Gihurut rin iskater dia.
22: Kuya waring.
4: 1 million gihurut rin iskater. Sayang kayo. 3 years.
22: Ang asawa pwede kisunggan yun. Sige, sagsagit may gala.
3: Sayang mag-suporta nga nung iskater, ma'am. Maparabalay, manda ito.
23: Pero ako, Silvio, ako hihipin na sa iyo. Asa? Ako minaguan. Asa ko ko pa yun?
4: Luoy, baka yun si ma'am.
3: Luoy, ma'am po dahil si ma'am. Di na to siya basa
23: ko. Kaya yan, baka na ang karang karang.
22: Kini po mga nagsulting. Luoy, bas ma'am. Magkasamot po na sa kasuko.
23: Ay, paamot na magkabada.
22: Natumba ganyan kahoy, kadugayan. Napo mga maritis, may gala. Gigyo po na. Sayo po yung gisak ang kahoy.
23: Yan, pagkakuntanan. Gutom, kakakoy. Kabilar. Yan, pagkakuntanan. Yan, nakakak.
22: Sa kuas asawa, oh. Muniangay niyo.
4: Muniangay niyo, ma'am.
1: Sabot-sabota.
24: Sabot-sabota rin niyo, ma'am. Ibigay niyo, sabot.
3: Ma'am, basi makaya, nagsabotin niyo. Sabota na, ma'am. Ayaw na na. Ayaw na, padayo na, ma'am.
1: Makita rin ang kwarta.
23: Ayaw na, ma'am.
4: Ma'am, magkwarta. Makita rin, ma'am.
23: Ma'am, huwag mo ka, ma'am.
22: Ma'am, igaw na, ma'am.
24: Makalupad.
4: Sabot-sabot.
24: Sabot na, ma'am.
22: Ngayon mo po yung badlo. Igaw na, ma'am. Napo yung badlo. Ingon po niya. Uy, sarok na sa skater, anak. Kanang tambag na madalag sabot, okay na. Ang uban pong tambag po niya, oy, mao din, pod. Tanong ako. Oh, nabalik ka rin kahoy ka doon. Tanong, may ganyan yung bana, may gala kay Burag.
24: Nadaot pa gito yung ginawa sa skater.
22: Tanong?
24: Skater, inong dalag.
22: At iskapo gito ni bana, igukod ba niya?
24: Mali nga, Juan, yung asawa, abo.
22: Oh? Kaya po yung mga vlogger, mga hinggala, ay nag-video. Dala lang katawa-katawa, mga kaganan. Ito na. Ala. Nabalik ka rin kahoy ka doon ganyan?
24: Asawa-asawa
22: daw. Oo.
24: Sige, padala.
22: Tapoy sa trabaho sa abroad. Napoy tig abiba, mga higala. Ah, nahurot na yung skater, nahurot na yung kwarta sa skater, namasamot kay init ang guwan. Ito na, oh. Ito na, oh, ha?
24: So, masin ko kwan, ma'am, masin ko.
22: Pareha na ba ng twinning nga ba ni kay pareha po, ha? Oo. Suga ka sa waho, eh. Hala.
24: Sir, maabu na, sir.
4: Sir, maabu na, sir.
22: Hala, to na. Hala, balik yun. Hala, hala, balik yun. Oh, ambak siya.
24: Ayan,
22: ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan,
24: ayan,
22: ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, ayan, at ang lagi katawa-katawa mga sugitig paminaw pas dili pa mga kagilan anas tuloy niya ang mayor anya na ato na nakuntak mga sugitig paminaw ako sa monggi hatagan ani mga higalang mga virals karon pero na nasuloy niya ron si Mayor Orlando Layese mga higala para ito magkuhaan o ga-reaction mapagkuhaan ito pamahayag mga kagilaan labot sa isyo ni atong 178 kasakong bugas asa mo ito mga pictures names unya doon na mga higala ubay-ubay mga kagilaan nga mga tao manggod nga nagtanaw, medyo makareact sila. Ako, ako maswitos politika ining Bantayan Island, pero pagtanaw ko na ito nga mga bugas nga gipanglabay, sinakusa kong bugas mga sugitig paminaw, medyo asa man to dong, katong mga bugas ko itong paglabay na dong, asa man tong mga pictures dong. katong para matagaan itong background ang publiko. Kani. Muna siya mga pitsula, no? Naunsa man ni nagibukbuk na gini siya mga bugasa. Kwan na gini mga kwan, di na gini fit for human consumption mo nang gilabay. So atong kuha at pamahayag mahigala ang mayor nga nastulin niya karon live mahigala gikan sa Bantayan Island. Atong tagag pagtagad mga sugit ni Paminaw.
5: Lahat ng tanong, straight to the point.
22: Mayor Orlando Layese, mayang buntag, Mayor, live taron sa DYHP Arimin Cebu, IFM. Good morning.
7: Good morning, Attorney. Good morning.
22: Oh, Mayor, ako kang gikuhaan dyan sa imong side, labot ininahitabo nga issue na to. Nigawas ni sa mga media outlets dyan sa Cebu. Siyempre, makats ang attention sa publiko, gumikan kay mga bugas, mangguni nga gilabay. Pwede bang ma-explicar ni mo sa imong side nga nganong naunsang hitabuan nga nakadesisyon kapag labay ining maumbugas? Kasi siyempre ang mga tao nga magtanaw, may nga magundaghan ang ipanggutom nganong gilabay maning mo mga bugas. Imong side, Mayor Alayese.
7: Attorney, hindi pa mga ito pasensya katong last nga pagtawag kaya timingan nga dito mista akong kami.

0: as mayor, aware na ko daan, kay that time, kunsihal man ko sa lungsod, aware na ko daan na March pa lang, nanghatag sila o 150 sacks ng bugas, wala mahuman tungod kay naay mga baho, naay nagkabiglamo ng mga bicycle driver na gitagaan. Mauto nga, nabot sa punto nga, nabdan yun siya o election ban kay ang panghatag nila March man, March 20.
1: March
0: 2025,
1: okay.
0: Ang election ban attorney, 45 days before election, May 12 na na. So,
1: okay.
0: March 28.
1: Mm-mm.
0: March 28, 2025, motong ang election ban. So, ipanghatag nila, month of March. So, wala nila mahuman pag-distribute tungkol kay every time mag-distribute sila, mubuto mag-good sa dili sa bantayan nga ang ipanghatag i-agupo, baho, napagay tumitya, tumi nga, isa kung saan ang pilis, mahimo na rin noon nga, mais. Mauto nga, nahulong dito ang pagpanghatag sa bugas, wala na bang padayon.
1: So, katong first pa lang ang pagpanghatag, daan na nga medyo doon ay kakulian ang bugas, di ay, kumauho na.
0: Yeah, amin mo niya, sorry, amin to review niya, anak, amin mong siya na, pagkaipalod nila, midagan ko, mayor, October 8 man to ang 2024 ang pag-file sa COC. Itong, nag-PR na yun sila October 8. So, 2024 na. The same, pagka November, nahatag sila ang mga 15 ka, 18 ka sakot. Ika sa November, natinga ako, nga December, January, February, March, ilagig tayo ng before election, mahatag sila patong 350 sacks ng DPR. So, pag-release nila sa primero sa 350, bigwa ako bisurto kasako, then pagkasunod, nirelease sila by March, nakaiban sila o 150 sacks. Di isang mautaan na kadili sa bantayan ng attorney, di man din makaon kay baho, then di adok-op, mauto nga, wala din sila makahuman o release. Mauto nga naay nakabilin. Naga ko yung picture na ito na yun. March 20. Ano, March 20, 2025. Ano. Ano na naman di ayag. Yan nila ang bugas. Ano. Mauto niya ang picture sa bugas. Lagoon. Sunod, so, nakaraw ko, million alit pa lang to, that time, nakadungog na dito ko nga na ay bugas na nakabilin diya sa evacuation filter.
1: Okay.
0: Okay.
1: O sa may nahitabo at itong anong nanghatag man siya bugas, doon na ba kay Matod Pagod, na interview man ko na mo ang Vice Mayor si Dispe itong Milabayang Sabado, niyang giingon nga, giandam ko no to para kung doon ay mga kalamiti na ay mahatag dayon nga bugas. Unsa may tinuod nga nahitabo sa pagpanghatag sa bugas anang March di ay Mayor Layese.
0: Wala may kalamiti nga na itabo o turnin. Bisag tanaw na nimo sa Google o sa ChatGPT. Ikan sa March wala may kalamiti kay maaliman niya na ang panahon.
1: Sa laktod, wala pa ka mamayor at the time, kunsihal pa ka, ang mayor anay si Dispe pa, daan na nga nang hatag o bugas, pero doon na na'y problema, daan ang bugas.
0: Yes, 100% attorney.
1: So wala mahatag tanan, ang rason nga wala mahatag tanan, kay doon na na'y problema, daan, mayor. Mabani ang imong bot pasabot?
0: Yeah. Dugay kayo sila, ang ilang panghatag na dito sa bantayan, kanang ipinis, the same time, dugay kayo sila mo hatag sunod mo na nabtan siguro ha? sa ako lang pagkaibalo nila kay that time nito mabot sila nga wasilay kontra then tanawag ng PR October 8

0: So pag PR nila October 8, 2024, mauma na ang last day sa filing sa COC. Kaya ang nga sa papilo.
1: Mm.
0: Pagkagalo nila nga na ikontra, nag-PR dahil sila ang 350 stocks gigamit ang NDRR nga budget.
1: Mm.
0: So, paklaro ni mo, na pag-PR nila, kung naadyutong taong mga kalamidad, isang kanao na ni mo, gikan December, nga to sa March, wala may kalamidad. Di-timing lang din nila nga tumahatag sila sa election ba, din hindi sila kapangatag, illegal din na.
1: Oh.
0: Pero di-timing nila, 1 week before sa election bond, mauto ang ilang pag-distribute. Pero na wrong moves lang attorney tungod kay pagpang-distribute nila, bahok na kayo ang bugas.
1: Mm. So ikaw kay konsihal man ka the time di ay, Mayor Reyes eh, kahibaw ka gikumpra na bugas, asa man sa NFA nila palitan eh?
0: Oo. Basta ang trabaho ni Vice Mayor Art or former Art, NFA yun na niya ipakaon sa mga tao. Mostly, halos-halos pa lang, NFA.
1: Okay.
0: Ang isigo, sir, niyo.
1: So, na kay dokumento, napalit, kanos ay ginin napalit ang bugas based sa documents niya, Mayor?
0: November 15, gidelivered sa 2024.
1: November 15, gidelivered ang bugas?
0: Yeah.
1: 2024. Wa mahatag sa December, wa mahatag sa January, wa mahatag sa February. Gituyo nila nga ngadto sa March. Susabton man ato nga gituyo ni pamulitika ang pagpanghatag sa bugas.
0: Sa atong basa attorney kay political season man, itayong dito nila nga mahatag sila pag-discuss sila sa mga tao dili sa bantayan. So itayong nila ang taga nila nga kay Sita Gaider. Ako attorney, naman ko'y kusinira.
1: Mm.
0: Ang iyang bana tricycle driver, itumid siya dito na yan, dida, nakadawat mong 5 kilos ha. Ngayon din siya nga, sa mga ito kunsihan, kaya kunsihan bang ko, sa mga ito nga, patuloy na mo pilisun, tumid siya ba, mahimo mang mais ka, grabe ka lagom, grabe ka bahok. Mauto nga, tumid sa reklamo sa mga katawan sa bantayan nga dili, maayo ang bugas nga nagipanghatag, ilang dipaktak.
1: Uh-huh. Sumuto na stop ang pagpanghatag sa bugas. Mao na hitabo ah.
0: Na stop ang pagpanghatag sa bugas. Mao to nga pag sige dagan ng kumpanya na ito'y picture April 30, 2025. Kung campaign period na ang ilang mga tao sa NDR na nag-ayag sa bugas. Gilain ang mga pugaw, gilain ang mga naklaro pa ito niyo.
1: Mm-hmm. So na yung mga picture na, nga ka na pag-take sa picture, April na, 2025.
0: Na April. So, every time mo dispose sila, kaya kanyang ba yan ito niyo, every time, hindi lang may kanyang adlawa kay, na hindi mo man din silang grupo at ayan, kaya sa usap adlaw siguro, makayang silang lima kasako, napukasako, mauto siya na ilan din ipangitaan kung paagi nga masave ang bugas.
1: Mm.
0: Pero, bisa dun sa ang mga attorney, ang bugas, hindi din makaon.
1: Okay. Kaya ang giingon magod ni Mayor, Vice Mayor Dispe, nga naaman ang bugas, gipalit sa iyang administration, na karon pagpuli ni mo sa imong administration, ikaw na imo distribute, ana. Ang problema kuno ni mo, wa ka mo tambong atol sa turnover. Tinood ba ni Mayor? Nga wag ka mo tambong atol sa turnover?
0: Ang istorya niya na attorney, money ang istorya. Kung makailalang ka ng kahit, mahilig niya siya o mag-miss at tao. Ang ako, tuyog man niya ni, sa akong panahon, kung sinal to, sila katuwit, tuyog man niya na, so sweet ko sa iyan, Mr. Tick. Kaya, pagkapindi nila sa ilang grupo, napindi niya sa sawa, naghimol siya ako, siya mag-work, kano saan niya i-turnover ang transition. Ang iyang gusto, June 15, 2025. Pero, ang akong mandato, mulingkod ko, June 30 pa, alas 12 sa utok. So, nakadungog ko istorya sa ilang mga job order, sa ilang mga casual, na tutub na sila kung June 15. Kami din sa bantayan, di-estimate na mo, bantayan pista ba ya? June 28, 29. So, magsugo na ang pista June 20, 21, everyday na sa mga activities. So, kung June 15 lang tutub ang iyang mga GO, kaya di-warning nga naman na tutub na mo June 15. So, sa 15 cardinal na factory, akong ginauna, kung gawa ko na ako sa transition team nila, akong ginauna, kinsa may manguha sa basura, kinsa may mag-access sa NDRR kung naay mga emergency. So, mo yun dahil sila sa social media na, ako naman na dito ang order sa bank kung nakataog nga mayon. Pero wala pa mong kaya authority, wala pa po yung mga tao. So, mo yun, dito po nga, no, naaman ko yung mga igsoon, kaya na ako yung mga igsoon, attorney, naman sa kuwi ko na kung siya sa Luzon, nasa kuwi ko tingsuot na former municipal engineer din sa Batayan, mawala akong dipalig sa transition. Ako nang hinginan nga, kinahanglan, kamo ang mag-i-charge na ako sa transition. Dilip ko musugot nga mag-early ang transition, June 15 pa lang. Mm. Kaya June 16 to June 30, wala pa mong kuya authority, di pa mong kapapel na, di pa mong pang-hire ng tao. Iyak ang mga tao ang tanong sa munisipyo. So, ang iyang diskarte, kanang sinagbangis na diskarte sa politika ba? So, nakamuinin din po nga, mudawat ko sa iyang transition team, iglingkot na po, June 30, alas 12 po, no? Pero si Vice Mayor, maka-analyze na ta, June 30, alas 11, 58-59, maupa na siya nanawag sa iyang opisina at niyon. Ang akong team nga mulingkod ko pagkalas 12 sa June 30, maupa naghapot sa mga bangko, kay Pakay Plasta ng akong bangko, kay hindi man niya pasudyan.
1: Mm-hmm. Okay, kining kwarta nga gigamit magpalit ani Mayor sa inyo ng local government na unit diya sa Batayang?
0: NDRR.
1: Sa NDRR. Okay.
0: NDRR fund.
1: Budget sa NDRR mo?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, mo ni ang nahitabo. So, kini ni ang, pero ikaw isip konsyal, kaya ba o nakainintanan nga sitwasyon? Nga mo na ni ang bugas?
0: Oo, oh, attorney, kay number one counselor ako that time, then, nakamonitor ko sa tanan lakaw diha sa munisipyo.
1: Okay, so sa dihang ikaw na may nilingkod, isip ko siya na, ibawa sa gikag-asa na pita ni nga mga budiga gibutang, wala ni mo na paglingkod na ni mo, wala ni mo kuanda yun, wala ni mo giayag na sa tiwas na nag-ayag niya, ang katumapuslan pa, ihatag sa mga tao, ang di na mapuslan, di mo ipang labay.
0: During sa inauguration speech na ko, attorney, naagin na, pwede patindan ka na mo, pero lakbit lang ito na ako ng istorya, kaya wala man tumapil sa script. Ang head sa NDRR na ako kapag minun dito siya na mil na ay 138 kasapto na akong nakita dito sa dito, budiga na ako labi kahugaw o mahu nagukup na ayan. So takong speech siya ay nag-return minun dito nga na ay 138 kasapto nga bugas, nga baho, nga makaon, nga gupok na. Mayroon ba dito, attorney, kay mag-upalman ko nga, mayroon, wako kay balo sa posisyon. Mayroon din mga upma. Ako dahil na ipanghatag para ipagpakaon ninyo sa inyong mga hayop, mga tapat, na makpaka mga tao sa akong inauguration. Pag-upma, yung nandun nila nga, hindi nyo man hindi ayaw kay kailangan naman kay posisyon.
1: Pero at na tayo makaon pa katumang bugas unta ang uban siguro ato
0: daily na dyan attorney daily na dyan di sa tunsaan pa pagka July 14 ang niasyong na bago na NDRR si itong former counselor si Marlon ni katagayan siya o letter sa MAU sorry chief nga ipatanaw ang bugas na ito. Mauto nga pagka Nami tayong lain niya ni Atty. Aming tatatansanitan.
1: Hmm.
0: O, all year round ni nami, kung ginun sa, kanusa, nag-request me, ang to ginabot na sa punto nga, ang kuha na mismo ang iyon nga, i-dispose ko natin.
1: Kaya ang iya pong pamahayag ni Mayor Dispe, iya pong giingon nga, nganong mi-take time man o kadugay man kuno og nahatag pa na dayon bisag iyang administrasyon ang pagkumpra sa imong administrasyon na turnover na tong klaro ipanghatag nimo og unsay makaya dili unta kuno ma inani kay murag niya gipalutaw nga nganon dugay man kayo ni og gidispose kung tinuod man gali nga kuan diha na ni nadaot sa imong termino mao man iyang nga gipalutaw Mayor Alayse.
0: Dili da pagmatuod na tunis sa letter pala, sa picture pala na daan, nagpamatuod na, wala nila mahurot o dispose. Kanang 150 or nahapilin nga 178 kabugas, dali naman na kayo dispose, attorney. Kung naman na, kung tag 5 kilos, 1,700 na naka-family.
1: Mm.
0: Naroon na sa duha ka barangay. Kung mga tagbayata, dali na.
1: Mm.
0: Kaning March 20 nga picture, mauna niya nagpamatuod nga ang bugas, di na dyan siya makaon. Sunod, kung may nung tanga nagdugay, ang proseso attorney, grabe kadagan. Kung inong tanahon, nagsuwat me sa NFA,
2: July 16, 2025,
0: and then nag-explain sa NFA nga ipas physical inspection namo ang bugas nga among napalit sa ilaha. Sunod, miingon ang NFA nga papadamo dili og sample kay dili mi kalugar. So by pag July 31 nagpadami og sample for analysis. Then pagka August 1 migawas ang results sa NFA, ang analysis nila confirmed that the rice was no longer fit for human consumption.
1: August na last year?
0: Attorney?
1: Kano sa usay pitsa na August 2025?
0: Padami o nagpadamig sample sa July
2: 31.
0: 2025. 2025, 1 month. Nilingkod
1: ko, Attorney,
0: July
1: 1. Mm-hmm.
0: After 2 weeks, akong gisugo si Marlon, ang atong head sa NDRR.
1: Mm.
0: So, apatoman, nag-swat sila og letters pagka July 18. Patuman, may baos ang NFA nga pangayon sila sample for analysis July 31. So, pagka August 1, pagka UGMA, report na yun ang NHA nga awang NFA nga no need, no longer fit for human consumption. Nga tayo papil ni anak. Dili na makaon. Dili na makaon.
1: Okay. So, natong last year pa lang.
0: Dili na makaon.
1: Okay, last year pa lang, dili na makaon. So, ang imong tubag ani karon, kanang maong bugas, ngano man ang klasiyas bugas, o gipalit, gineliver na November, o sa mga klasiyas bugas, ganong nadaot man sa March?
0: Kana. Sila rin mga tubag niya na atong
1: oo. Oh. Sa paglingkod ni mo, daot na ng bugas, daan. Nawalan na nimo gidistribute kay daot na daan.
0: Yes, okay, 100%.
1: Nalangan lang ni karon, kay karon pa man mo ni ang gikuan ngano, karon pa man nagilabay. At 2026 oh. Man ron og ila pa nang gidistribute dayon mas mayo ta.
0: So pagkumpra nila ato ni pagkumpra nila pag November, naabot man na November 15.
1: Mm.
0: Kung ako'y pa-analyze niya na, kung ilan dayon nag-distribute, may makaunsod na pang Pasko ang mga tao.
1: Mm.
0: Pero, usahay na may mga strategy nga, itayin yun, dito mo ingon nga, ako naman sa dunahuna nga, itayin yun, before ma-end ang filing, ma-end ang kampanya, magsugod ang kampanya, pero, coincidence kayo ba, nga nung i-dispose nila, kanang March yun nga buwan, tunod ang nakat, room timing lang sa ila attorney. Kay bugaw, baho, agupok. Hindi din siya makaon.
1: Oo. Mayor, wala ko maswito sa inyong politika diha. Sa una di ay, konsihal ka sa una atol sa administrasyon ni Mayor Dispe.
0: Actually, attorney, 18 years ko na konsihal plus akong iski. Sobra ko ba hindi katuig ng itong konsihal?
1: Okay. Ngano na kayong umangka nga nagtuos lang away kontra? Waday ka mag kaplano gyud nga mudagan at the time?
0: Vice Mayor naman ka. Ang akong nahuman naman po niya ng konsihal, attorney, 23 years ko nahuman ng konsihal, gikan ko sa ISKI Federation President.
1: Mm.
0: Then nahimo ko og siyang katuig na konsihal. Then nalarga ko US. Then pagbalik na ko 2016, 2019, 2015. Na-straight na ko ang another 9 years as municipal councilor. Then in fact, number one, ganito nga konsihal pag 2022.
1: Mm.
0: So, ang akong plan, mag-vice mayor ko.
1: Okay.
0: Okay. Nakita na ko nga, malag-vice mayor, malag-vice konsihal, mag-vice mayor, nasag ko.
1: Mm.
0: Pero, ang among pagminabantayan si Mayor, former Mayor Art, napamangunta siya ay usaka-term. Nga nung vice mayor naman po siya.
1: So ikaw may ibang gaon niya?
0: Vice mayor siya. Kaya wala siya kontra.
1: Oo.
0: So, ang akong basa niya ito, iyatong i-vice mayor, din ang iyang asawa, ang iyang himuon na mayor, kaya para 2028, mag-mayor na po siya, another 9 years na po.
1: Mm-hmm.
0: So ako, sa akong part, gusto sa na ako unta nga makatilaw o vice mayor, kaya wala mang tumakapisyon attorney.
1: Okay.
0: Ang tanda ko makapisyon nga mahimo kung mayon.
1: Mm.
0: Sunod, kanang, kung asa ko, pag-unaw na, in respect sa among pagkamiguhay, hindi ko ganahan. Pag-aalit. Ako na, pag-aalit ko mag-unaw sa akong gaan, October
1: 7, mapara sila ang sisi. Yay, ito signal. Medyo na problema sa signal. Okay. So, konsihal ka, unya dayon, Vice Mayor o unta imong tuyo, unsa may nakatrigger ni mo nga mayor gay magidagana na hinoon, Mayor Layese. Murag na daot ato signal. Medyo dili kayo kan. Sa messenger ni. Oh. Medyo interesting po ning politika dito mga higala sa kuan. Interesting ning politika sa diha sa bantayan mga sukit ning paminaw. Mo ni ang history mga higala nila diha. Katong si Mayor Dispi mo gito mayor. So wa pa mahuman dai ang termino, second term pa niya na pa time ikatulo nga termino. Pwede pa sa mga mayor unta ron. Ang problema kay iyang asawa may ang gipadagan, so naputol ang iyang kuan no. Nag-vice mayor siya. So iyang mabangga kini si Mayor Layese. Sila may magbangga. Kay Vice Mayor may plano niya. Unsa man dili matinaw atong kuan niya? Unsa may lain nga pamaagi nga matinaw na to? Atong kuan sa akin.
0: Okay na. Okay. Okay na, attorney.
1: Okay, yes, Mayor. Ang imong sitwasyon una, konsihal naman ka sa una, unya nagplano ka mudagag Vice Mayor, pero unsa may naka-trigger nimo? Ngano ang mayor na lang imong gidaganan hinon?
0: Eh di mo ko ganahan, attorney. Ang among pagkamiguhay niya ng Mayor Dispi, Vice Mayor Dispi. Gikan pa sa una.
1: Mm.
0: Sunod, hindi ko ganahan nga banggaon ko siya.
1: Mm.
0: Kay, tagana to og respect matag-usa ba?
1: Oh.
0: So, ang position nga Vice Mayor kay last term man ko as konsihal, kung sa pasunod, ako adyo to position ng Vice Mayor.
1: Mm.
0: Mauna nga, mingon ko nga mag-Vice Mayor ko. Pero siya, kay iya mang gusto nga balian dyan ko pa ko, iya mong gusto nga mawala ko sa politika, eh para siguro niya, threat ko, runsa. Mauna nga, iyang gamito ng tanan niya power, iyang resources, iya, may file siya o Vice Mayor against na ako.
1: Hmm. So iyang asawa mag-ipa-file as mayor?
0: Oo, oh, iyang asawa ang iyang ipa-file as mayor. So ako, attorney, prangkahan na ka, duha ka bukang akong COC.
1: Hmm.
0: Na ako'y COC sa Vice Mayor, nasa ko'y COC sa Mayor. Katong kaman sa una sa One Cebu nga mo-file sila og November 7. So, sipyat sila kay may November 8 man ang last day of filing sa COC.
1: Mm-hmm.
0: So, nabasa na ako pag November 7 ang tanan One Cebu nag-file sa COMELEC. Din nabasa na ako nga banggaon jud ko ni Art.
1: Mm.
0: Oh, so wa may mudagan as Vice Mayor. Wa masay mudagan og Mayor. Akong tanaw, sa akong experience as municipal councilor for how many years, ikumparar sa iyang asawa nga wagani mag-agi og
2: bisang presidente lang sa kapilya or barangay tanod or barangay official or barangay kagawad, konsihal, why not ako kay mas memorize nato ang politika gikan pa sa akong pagkabata. Oh, di ba? Sa akong tanaw, mas maayos at ni kay kung maingon tao check and balance, so vice mayor siya, ma-check niya ang akong mga trabaho. So dako'y mo implement. So walay corruption nga may tabo.
1: So unsa man kang pitsahan dai, murag kun alegre sa inyong politika dai. Unsa man kang pitsahan ni file pagka vice mayor? Naka-file gyud ka o vice mayor?
2: Wala, attorney. Diretso ko file og mayor pitsa 8 last day.
1: Okay.
2: Dili na sila ka-change.
1: So dito ka sa last day ni file.
2: Oh.
1: So sila Juan Cebu ni file na dan, yang asawa mayor si mayor vice mayor dispe ni file o vice mayor. Mo na sa ni tabo.
2: Oh.
1: So nagtuo sila nga. Nagtuo sila nga way kontra sila ang kwan. Kay ikaw option pa nimo kung may vice mayor ba or mayor imong daganan at the time.
2: Ah, mi pabuto na jud ko attorney nga dili ko mudagan.
1: Ani ingon ka nga di nakamudagan?
2: Oh.
1: Okay. So unsa man ka nga partido kay Juan Cebu man ni si Dispe, unsa may partido nimo pag decide nimo nga mudagan ka?
2: Attorney, ingon ta ka independent ko? Sa 25 ka kapitan, usa ra ako kapitan ang ako ra pagumangkon. Ang iya tanan, iya ang munisipyo, iya ang resources, iya ang mga kagawad, iya ang mga kapitan, iya halos tanan, iya police, iya tanan. Ako raw sa. Na ako yung mga konsyal, si Doc Jubil. Kada, ugang ako ang iksoon.
1: So, ay mong line up, wala kay Vice Mayor sa mong line up?
2: Wala.
1: Ang konsyal ni mo, pila ka konsyal ni mo sa mong line up?
2: Murag unom.
1: Unom?
2: Pero, unom, oo. Oh.
1: So, pero sila ni file na sa daan, ikaw may dito sa katapusan adlaw ni file? O nagdungan mo tanan?
2: Nagdungan mi sa unum pag-file. Independent okay. Mi attorney, wala mi kuan, wala mi o partido. Wala okay. Mi o partido.
1: So, pagdagan ni mo, mayor may magidaganan, sa to pa si Vice Mayor Dispe, why kontra pagka Vice Mayor?
2: Wala.
1: Ang iyang asawa, maunoy na i-kontra, kaya ikaw may dito magkani, ang iyang asawa, hinong imong gibangga.
2: Yes, attorney.
1: Wala yung panahon sila nga mag-change?
2: Wala na. Wala na. Kay sa balaod sa una, dili naman pwede ang replacement.
1: Kay base na kato si Dispain, tanaw niya, Vice Mayor yan daganan, kay banggaon ka niya. Pero hindi kayo magkas Vice Mayor, dito nung kasagdagan sa Mayor. Mayuwa siguro ma-anticipate nila.
2: Wala, attorney, kay nakahibalo man sila nga mag-Vice Mayor ko. So, dito dito po ko si Art sa Vice Mayor. So, ako, simple naman ang akong kinabuhi, attorney. Wala man ko'y mga kayutaan. Wala. Simple na dyan kayo. Independent ako. Anang natural ra. Buto ra sa tao ang nagpadawag sa kuha. Naghan kayo sila o na mag-rally sila, attorney. Murag mapuno ang gym. Ako in town, wala ra. Simple na dyan kayo. Pero, attorney, ang ako lang itip sa imo, number one counselor ko. Then, for how many years? Anang idagan ako, wala lay kwartahay. Dagan lang ko mga natabangan, inamigo. Buhutan na sa isig katao. Dili lang ko mga saba, may insulto. Simple na dili kaya akong kinabuhi.
1: Kaya unique kayo yung, kung ano, yung politika nga ang mayor, si Mayor Dispe, naapang to siya o sa ka-term, iag yung gituyo nga mag-vice mayor para mabanggaon ka niya. Kaya ang imong tuyo, vice mayor, maunta. Mamay imong tuyo nga daganan.
2: Oh. Iya jud gusto nga balian ko kay akong tanaw threat ko sa politika niya. Pero wa siya maka remember nga mga advices niya sa politika. Mga mag-agi pud sa kuha, sulod akong basa. Mabasa ko man namang gud siya nga daan kay makasabot ko sa iyang galaw ba moto nga kanang sa bugas. Kanang pag-turnover nga early, mabasa dyan na ako na niya nga, binuang na niya kay kung akong dawaton ang bugas, awang ang panahon nga mayor na ko sa June 15, sigurado ko masyaw-syaw niya ang bantayan, wala yung mga huwag basura, may mga emergency, yung makontrol ang MDRR, mablame din sa kuha. Pati kayo ang akong entrance, di ba? So nabasa ko na, attorney, ang dirty tactics sa politika.
1: So kaning
2: bugas kay attorney?
1: So kanto hitabuan, November 7, files lang tanan, yung asawa gipa-file o mayor, kumpiyansa siya mayo sa mayor, kay yung asawa, wag ni kagi bisag kapitan sa barangay, wag kagi bisag barangay tanod, wag kagig panerbisyo. Pero,
2: wala.
1: Yung asawa gipanagan, vice mayor yung ginaganan, bisag pwede punta siya magpare-elect pagka-mayor. Ang tuyo niya ito, yes, na ikaw may banggaon, kaya imong ambisyon, vice mayor.
2: Oo. Wala dyan siya muhatag o kahigayunan sa tao nga nagservisyo po siya, haba. Sunod, siya sigurong personal nga idea, na nabasa na ako karon as mayor, dagan kaya siya mga plano nga kinahanglan o pagtugot sa sangguniang bayan. Pero kaya ko karon attorney, kung ato lang i-change ang topic ha, as mayor ko karon sa bantayan, daghan kayo ko og mga authority, nga mangayo og authority gikan sa sangguniang bayan nga wala jud nila ihatag. In fact, gani attorney ha, dili ni appeal sa topic pero isulti jud ako. Naay nag-donate og 4 hectares nga yuta. Ni perma na ang tag-iya nga i-donate for, para sa munisipyo sa bantayan. Mi perma na. Kay himuon unta na akong ubal, himuon na akong pareha gabilyana attorney ba. Kay para i-provincial meet ang taga-probinsya muari sa diri sa isla. Dili na mi magsigig ato dito, magsigig mi gasto. So, naitaw nga maluluyon mihatag og 4 hectares. Wa ko tagai niya og authority until now. Kay ang iyang istorya, ubal ko na akong plano, 1.6 hectares lang ang gikinahanglan. Dako ra kuno kayo ang 4 hectares nga i-donate. Akong mayon ko nga ta, ihatag ra man na. Anong balibaran man na? So makita ni mo ang politika diri, bisag kaayuhan sa lungsod, hiwi unjud. Mana ang issue sa bugas? At ang issue sa bugas, wala makuisaan ni ana, kay paglingkod na ako, baho naman na. So, kinahanglan na i-dispose. Kung ako lang pasulti yun, sama sa sulti ni Marlon, kung atuara na bugas, latay dayo na. Pero kay kwarta man sa lungsod ang gigamit, magkinahanglan jud na siya o proseso. Mana nga atong gituman ang proseso. So, dili man niya nagbuot niya ilabay na ang Commission on Audit man kay infected na kayo ang bugas. Grabe na dyan kayo.
1: So, okay. At least natinaw na to ron sa imong side niya kanang bugasa, dili pasabot niya karon pa na ilabay. Kaya maroon ba na niya ngingon niya nga nung karon pa man na ilabay? Nga nung man na ihatag itong mga buwan niya okay pa? Or baka doon na pa'y ma-salvage nga portion ana? But sa imong karong pamahayag, paglingkod niyo daan na siya dili na makaon. Karon lang nalabay, kay doon ay mga proseso nga gisunod ang gobyerno. Muna nga karon lang nalabay.
2: Karon lang nalabay. Mauna siya, attorney. Mauna na yung pinakaklarong istorya. Ang bantayanon, attorney, kung tanaw ka sa page na mo, ang comment sa ilaha nga mudaot sa kuwa mga fake accounts man sa isyu sa bugas. Pero basaha ang mga comments sa kuwa sa among page, laban man jud nakasuito sila may ebidensya. Kani nga to ang gusto niya ang ebidensya mismo ang mga bantayanon. Dili ang kwan ang uban kay ang uban. O kwan ra man na mo appeal ra man na sa istorya pero mismo ang bantayanon kami taga bantayan diri sa isla nasayod nga Marso pa lang pag dispose nila sa bugas dili na makaon.
1: Okay, so kanang sa konsiho under control nila ang konsiho. Pila man ka konsehal ang naa nimo o pila man ang oposisyon?
2: Naay duha attorney, akong igsuon og si Doc Jubel Manggubat Tukay.
1: So mo na nga wa kay authority kay under control nila ang konsiho.
2: Kay mo ka attorney ang paglingkod nako ang budget na mo sa 2026 na aprubahan nila Marso na sad. Re-enacted budget me. First time na hitabo sa bantayan for how many years? So lisod-lisod jud mi diri ah. Bisag unsa ilang makitaan, East ug R, diferensya, Kuwait, numero sa Kuwait, ila dyan ang i-question, tanan, committee hearing, during my time, patagdan naman siya na ako, mureklamo ko, attorney, kung na may kalabot man nga maalkansi ang lungsod. Dili man ta mo tingog kung bisag ginagbay nga problema. Karon ang akong pending authority sa iya, estimate na ako, mga pito siguro. Appeal na lang for hectares, appeal na lang si Lagoon, appeal na lang mga demolition sa mga project diri. Wadyo ko tagayan niya og authority.
1: So wa ka so, mabalaka ani mayor nga medyo di ka kalihok tungod kay pinugan ka sa konsiho, dili ka maka-deliver noon unsay imong unsay expectation sa mga tao nimo as mayor kay dili man imong konsiho.
2: Inoon attorney bisag pinugan na masay mga buta nga dili sad nila mapugngan. So dang Ginoo akong tan-aw na man jud tay mga proyekto nga ongoing sad daghan sad daghan bisag tan-aw ninyo ang atong mga ang gobyerno attorney depende ra man sa diskarte. Mas gwapo jud kung ilang abayan ang ako ang plano. In respect na lang ba? Total, kung gusto og fight sa 2028, kung eleksyon na ang istoryahan, oh, let the people mag-decide kung kinsa ilang piliyon. Ang ako karon ikasulti sa amo ang ni Vice Mayor. Vice, kung naminaw ka, ikaw makakaon, ako makakaon. Ikaw magsakyanan, ako makasakyanan. Isa kung sa atong buhaton, ang mapiktuhan, ang yanong bantayanon ra. Kini nga itong maaway, nagdako ni. Sige naman mutira sa kuwa ako, sige naman ko dipinsa. Wa may butang na ako manghilabot sa inyo ha. Kamura may sige bira sa kuwa. So, nang kuwa unta gusto. Sama sa imong disulti sa una, kaliptan na niya ang politika. Focus kita sa trabaho. Nga nung lisod-lisodon man ito, nga ang mapiktuhan dili man si Mayor Alex, ang mapiktuhan ang yanong bantayanon man. Maudod na nga akong isulti, attorney. Nga ang politika unta, dito na lang ta sa 2028 kung may plano siya mudagan og mayor o may plano pa ko bupadayon og mayor. Dili nga, halos tala na mo diriliho, magkingking na bitanan kay, sige lagkiya sa kuha, attorney, ombudsman, bisag unsa na lang ilang ipasingan, kalibog, kalisod.
1: O na. Okay, so ang imong kontralas 2025, ang asawa ni Mayor Dispe, but this coming 2028, mag-expect ka nga si Mayor Dispe mo na imong kabangga. Karon 2028.
2: Excited ko, attorney. Excited ko niya na.
1: Para magklaruhay na lang yun, kaya pag Vice Mayor, wa man mo magbangga.
2: Oo, championship fight ba?
1: Oh, so katay
2: mo. Mayor sa una, incumbent ko nga Mayor, then championship fight. And then let the people discover. Kung politika ito, istoryaw na. Ang Ginoo ra may magbuot, attorney, kung kalayo ko man niya ito, 20 pa ka buwan. Ang Ginoo ra may magbuot kung may pa ba ito lawas, may pa nga itong pangisip, or unsa. Basta ako, attorney, igtanaw na ako sa akong kaugalingon nga dili na ganahan sa ako ang mga tao na nako'y nabuhat nga unsa. Nga naman di ay, diba? Ano man dili ko mayor kay wa mo ko mag-expect na mahimo kong mayor. Just shut up mani ang bonus sa mani sa akong kinabuhi.
1: Oo. Sige, mayor, mura to ni kalakiha ko maohon ka base sa mga istorya, mura to kalakiha nga ang iyang asawa gipadagan pagka mayor kay wa sila'y kontra. So vice mayor iyang gidaganan kay nag-expect siya nga kamo magbangga sa vice mayor. Pag himan-himan, pag last day dito, kadagan sa mayor, ang iyong asawa may magkikuntra, murasag na buta nga, murang niya isahan ni Musla, nining maong strategy.
2: In every war, attorney, naman dyan na strategy, di ba? Wala man ko'y resources, wala ko'y kwarta, niligani ko kayo kapasnak sa among mga rally-rally, mga tumig barangay, magkatawagan ko kay mag-hire pa ko og kusinero. Gihapon pa nila ang among panihapon gikan sa MC ana magluto. Ang akong pangalan diri attorney mayor sa kubre.
1: Pero mas mintaha to hinuon nga dito ka mayor magidaganan kay mas humok ra hinuon imong kontra kay wa may experience as compared kung kamay magbangga ni DSP at that time.
2: Kana.
1: Which is lahi na by 2028 that's another story because incumbent na magkakaroon.
2: Depende na, attorney. Basta ako, ang ginuura dyan ang panahon ng mag-boot kung unsa. Basta ako, kung unsa ang mahitabo sa politika, kung asa tayo butang, mo trabaho ra mag attorney. Kay pang experience lang, 16 anyos, SK naman ko. Then 21 years old, municipal councilor naman ko as the age of 21. So 16 years old, Iske Federation President ko. So na-extend man to, na imong 4 years kapin, 5. Moto nga, pagka 21 na ako, nahimo kong municipal councilor. Pag-abot na ko o 30, kay 9 years man, nalarga ko US. Then pagbalik na ko o 2016 at the age of 36. 2016, 2019, 2022. Straight sad na ko ang siyam ka tuig.
1: Kanang pagkastrita, number one councilor ka? Kanang tulo ka termino?
2: The 22 ra attorney, ang 20, ang 19, number 2, ang 16, number 2.
1: Okay. Sige, Mayor, salamat sa paghatag panahon na to diri sa DYHP o sa IFM.
2: Salamat kayo, attorney. Salamat sa panahon nga inyong gihatag sa ako.
1: Mayong buntag.
2: Explain sa akong side. Thank you.
3: Radyo mo nationwide.
1: Alas 10:00 na higala. Atong kikuhag side, may higala si Mayor Layisi, no? Kay umunta sa katubag, kay nagbakasyon lagi sa itong mga kahigalaan. Pero, of course, saway ta mahigalaan na napita, pero ato sa siya paminaon mga kahigalaan sa iyang side, sad. Unsa nang hitabo agi dai kay kung panalitan na may mga ebidensya ana, mga ita sa mga ebidensya dai kato mga liters ba. May bawon man na kung ang bugas tarong pa di ay nya sa iyang termino pwede pa niya ihatag, pero wa na niya ihatag kay aron pud madaot ang si Mayor Dispe. Mangomentaryo tanak batok ni Mayor Layise. Pero kung tinutoy yung gisulti nga daan man ang daot. Kaniadto pa man nadangan lang karon, karon lang nagilabay kay nalangan tungod sa proseso. Kay gobyerno maguni. Aw, katugos mi or dispi mo idunay kakulian. So medyo kwan pud ila politika dito dino. So tan-aw niya, dagan na kung mayor na lang, miski okay plano mo dagag mayor. Vice mayor ra akong daganan. Pero imo man kung baga on pagka vice mayor niya mas lisod si dispi kun tahon kay kwan incumbent gud. Di may mo asawa, ari lang ko kontra sa mo asawa. O tinitabo, kaya ito dahil itong kang Samsam Gulyas o kang Ria. At na time ba, wala pa experience Ria. Ria Gulyas, wala pa experience. Karon, another story na kaya na-congresuma naman. Pero at na time, kuya-kuya ito, dagan mahigala si Ria Dirig Mayor, ang kuntas Alan Bukaw, delikado si Ria atong panahon na, dagan si Samsam Congressman. Wapas na magbailo, ito rin, delikado mapildi si Ria ni Kuan, Alan Bukaw. Kaya wala may experience yun si Ria Gulyas. Karon ita kahibaw na kay na kaagi naman og kana na ang pasikot-sikot sa gobyerno. Pero standby mga kailan, wa naman tigong oras eh, day. Ato sa dawaton si Lailin Rabanes Aligadas, may alang sa atong mga winners karon mga sugit ni Paminaw, nining mga orasa. Ako itong ipangutana sa mayroon kay actually, kuhan po nilang politika rin ito ha, wa ko masayo nilang politika, kana na ang lahi mo rin sa Cebu City, province, na dito isla naman kung dahil mo ng watay kasayuran o naunsa itong ila dito. Kini nga portion sa mga kaigalaan, natunsab ka na ito, may gala sa Sugar Troll, ang daghan ka ron doon naging pamati sa mga ining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anini doon ay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement doon na kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, ug D para sa duhat. Yung gikan yun sila mga dahon na gigamit isip herbal medicine. Mamakatabang kini sa mga naglisod pagkatulog, sa mga ining insomnia, constipation, o makapugong pagsaka sa blood sugar level na mo hinungdan ining diabetes. Mang sama ka na to, matag-adlaw, nag-sugar troll. Ato i-check sa mga higalas kasamang Lailin Rabanes Aligadas sa Pikas ng linya. Yes, sa kasamang Lailin, kinsa ng mga dugang mga winners karon. Kaya nasakpang naminaw sa IFM o DYHP.
3: DYHP. RMM Report.
4: Mayong buntag po usap sa mga regimen na Tony Rocknell Balik Trace sa Cebu City South District. Then ang grupo na usap makarawat sa itong mapahalipay, nga bugas, o chorizo. Isi pa salamat sa ng ganunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Na Florida Malazarte. Yolita Jimeno. Eddie Mantubig. Melania Villaver. Ophelia Yap. O Fernando Ding Laza.
1: Okay, salamat Lailin Rabanes Aligadas sa imong report. Watay kong uras mga kaigsunan o At ang inalang sa mahigala ang sincerely at Arlene Onyang alas 9 ngayon sa 10 ang taknas kabuntagon o alas 10 ngayon sa alas 12 ang tulumanong Street to the Point Evening Edition o ba ni kasamang Binji Tanghiya. Sa ngans kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kus kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon dalaygon ang Diyos mayong buntag Pilipinas Tata RMN.
3: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. With 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
5: Tata RMN!
6: All the time, RMN kami!
5: Tata RMN!
3: One radio is favored by all.
5: Tata RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: Tata RMN!
3: One radio network conquers all.
7: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Radyo Mo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
8: Makakarating pa rin sa'yo.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
10: Kun ako'y Pasul Tihon, ako mo ingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang kasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Calvin Testimonies.
1: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
2: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
0: Living Testimonies.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Pakaplas og Sed Liniment Oil.
3: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Dagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam sa
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Posts and Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
12: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Garun dayon.
13: Mabalik sa pinakadulong butike sa iyong lugar.
12: DTX 500. TTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: TTX 500.
13: Pabali sa mga butika.
15: Usa sa mga kumpanya nga nag-una sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayon na ang pagkabot ni ini, pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
16: We believe na ang oxygen may number one na tambal mga amit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa sa tanke, compare ato aluminum sinaw kayo.
15: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
17: Makita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
16: For those hospital owners, atong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
18: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
19: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
20: Hi! Hello mga kasama. Kinigin po ninyo Kuya Joel Binsico, basagong partner. Randitayad, magumusta ka ninyong tanan. O sa tanang magigsuna mga kasama. Awagong kakamong gumagamit yun sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated. Sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Beauty Soap, Seed Celebrity Kujik Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadasa sa kalalaki na nagpatago lang sa ngaan nga tiroy. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Arliano. Kaya kalaan, ato magtatampo si Tiroy.

0: tanan dito bisag mahal. Kwarta dito morag dolyar. Gusto kang malingaw, adunay diskuhan, dunay sugal. Tuwa dito ang bulawan. Gisilsil gikan sa lungag sa mga minahan.
1: Maayo na diryo.
0: Ay, ay. Oy, Dedilya, ikaw mo din na dali. Sojo din rin, ay.
1: Salamat, Noy.
0: Yung naon sa manang dani mo, day, ha?
1: Sabaw sa linat ang manok, Noy.
0: Mao ba? Paraas pa manak.
1: Para ninyo. Nakabihag manggod og manok si tatay. Mao nga, among gilat-an.
0: Ang manok ni tatay ni mo, nakabihag og manok.
1: Oo, lamig kaayon ni Noy kay bihag man.
0: Oo, lamig bitaw ng bihag.
1: Dawatan, Noy, o.
0: Nabi, muram sa nang hinatak ni Capsters o kanya. Bihag, lamig kay salamat kay Inday, ha?
1: You're welcome. Asa din si Dongkoy, Noy?
0: Amot, asa ni Mataoy? Tuwa sa dos barkada niya.
1: Oo, mao ba?
0: Tawa man ang trabaho kay Domingo, man. Mga tuwa, tulong siyang mga bigo.
1: Oh, di ay ba? Ipaliyog lang niya kung ingon ni Dongkoy, Noy, nga dinhi ko.
0: Oo, day, way problema. Salamat kay Nilnat ang manok na bihaga.
1: Hoy, sa pa yan, Noy. Sige, Noy, Tiroy, alis ako. Balik ko na lang akong panaksan, ha?
0: Sige, day. Ay, kabuotan yung bata, ha? Bulay o ganis Dongkoy, yung din siya mo kita sa kabuotan, aning Dilya. May pod na bataw, gitsura ng bata taon. Dili pod bintahaan. Ako pa yung Dongkoy, ha? Birahan ko na ni. Why, siguro natukhan ko na ning bayan, ha?
2: Uy, wow! Kalami ko na nito, eh. Nakailan ka tayo?
0: Asunto ko. Hinoong kang kanana ka, makailan ka na.
2: Joke, rin ko na. Ida. Sige, ano? Sirus, yung... Why, angay? Why, waka ngayon?
0: Kupakulaka ka na ako, Dongkoy, ha?
2: Hinay na lang, tayo.
0: Sabay, hinay! Hinay, ha?
2: Bito, di yan makaning manok nga sinabakoy.
0: Yato na, dire. Yato na, Lilia. Ganina. Ay, nakabihag ko ng ilang manok og manok. Nakabihag.
2: Yung papa. Ama, umo ba? Nakadaog na ito. Kadyog na ito.
0: Oo, kadaog. Kaya nakabihag man.
2: Sige tayo. Nga mo na tayo.
0: Oy, pasalbate ito si Dilya, ha? Kay Kamur na ba tayo? Pasalamat sa iyong tatay po na. Ako lang pasalamat. Ikaw, Kadilya ka. Ako yung pasalamat. Ipari kadyog, okay?
2: Oo, tayo. Ay, kapalang ka na tayo. Dali na mga mo na tayo. Gutom na kayo ko na. Munaglam, kani pong muraglamit yung kainin.
0: Labi, kaya tanak. Nga o, bihag nga gili, gilatan yung gibutang nagtuno. Lami kayo.
2: Dali na, mga o, nalagita. Kaya gutom na kayo.
0: Ayaw sa.
2: Gutom ko nirun.
0: Hot na. Mayo magkakaya muli. High school mo sa imong lolo ka nga pinalupad. Hot na nga.
2: Kaya dirote mo tayo, eh. Mga o,

0: Ah, okay.
1: Meron ba'y?
0: Huwag kakabantay sa nihukan, anang dilya.
1: Ha? Kung ano mo dahi tayo?
0: Tanawa. Tanaw na ko anang bayhan na marang ibog kaya ni mo.
1: Di naman ko may buong.
0: Ano tayo? Di ba ka may buong, ha? Ano? Di ka may buong, anak?
1: Hayo sa talang babae din sa itong nagpinay. Pulos na naibog lako.
0: Ah, bugiro si mata, ah, bida.
1: Real talk na tayo, real talk.
0: Real talk sa iyong mata.
1: Itinood mito na tayo. Tantang mga babae din sa ito, puro sunod-sunod lako.
0: Ano?
1: Huwag ka matura na tayo. Hasta ka kung anino, nabuwang ang sunod-sunod lako.
0: Tanaw ko niyo mo, dukod ko. Di lang kayo kuwang sabuan. Kuwang bigis dukol.
1: Ha?
0: Ayaw pag nang gawin ng ako istorya ni mo kay si Misterioso ni pag istorya na ko ni mo.
1: Oh, seryoso day ka tay.
0: Pud say tanaw ni mo na ako, ha? Joker nga kontrang Batman. Kinahan ba yan naong hanggaw ni naong ni mo, no? Ha? Tingalig, bali na rong naong ni mo. Gusto kang kabalhin ng naong ni mo si Mulubot, ha? Pagalhin
1: na. Awaro na siya. Awaro na siya. Ingon ka kay seryoso ka. Mumidyam lang ko.
0: Ah, bida. Gumidya sa iyong mata?
1: Hindi,
0: gumidya ako.
1: Klaro na gumidya tayo. Ikaw ko na ba? Balihon na iyong naong ugang lubot. Sugot ka ka? Ha? Ngayon ay masulti ni mong iyong cheeks. Kay gwapo ka. Ang naong ni mo, yan ako sab. Ang inoon. Ang lubot na inoon. Nabali na inoon. Kumsa.
0: Ay ka ba? Wadyo ko libog ko
1: sa iyong... Anya, inag-hikap sa iyong lubot. Mayroon dahil ka. Ah! Amisag naong ah!
0: Ah!
1: Oh!
0: Probida, ilom dyan ako eh! Kraan na, wala na ilambi, uy.
1: Ah, sige, sige. Atong pag-uhon tayo, ha? Atong usbon.
0: Saan pag-usabi?
1: Usbon lagi na ito. Saan pag-usabi? Ayun na lang ako nga, inighikap na ko sa imong ilong, muwingon na ako nga, ah! Nagkuwag itlog, ha?
0: Ah, pakulata ka, ha? Pakulata ka!
1: Diyok na tayo, diyok na tayo, diyok na tayo!

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karang

0: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
1: Tinood yun na ang said liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
0: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
1: Eric Ko, giyaplas na gani. Living Test Families.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Nagsiklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
4: Welcome to our reunion.
5: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
6: Tungod na sa Super Fiber.
5: Usa?
6: Super Fiber.
7: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
13: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
16: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata.

0: pabasa o makatan-aw nako og TV na dili na magmisud.
1: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
7: Biotrope Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
7: Biotrope Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Mori problema ko sa akong apo kay murag di ka ba mo seryoso. Sige lang hinanggaw. Mauto nga ako lang nangitag paagi nga magkauyap silang duha ni Dilya. Kay buto kay ko aning bayana. Kay buutan kay kayong bataa. Unya. Dai Dilya.
1: Noy.
0: Mayo kay nasuroy ka rin sa bahay na mo dai.
1: wa magkukoy lingaw sa bahay good noy. Kanang naasidong ko'y noy.
0: Ay, huwa pa, dahi paabuta lang, huwa talaga. Dahi, sun nga rin rin, kayo mag-istorya ta.
1: Mag-istorya? Sa istoryahan, noy?
0: Ako, ano ba, kining, unsa man, kining, naibog kang dongkoy.
2: Ha?
0: Ay, lagaw, masulti na ako nga naibog ka. Nakasabutay ko. Kuan lang, kanang, masulti lang ko. Straight to the point lang.
1: What? Mura di kag si Attorney Rufil Fernandez Banyok, noy?
0: Oh, di ba? Di ko gusto nga magpasikutsi ko, tatado na pahili ko ulit ko. Straight to the point kita. Morning and evening edition, ha? Nung yaot sa man, kaya ibog ka sa ako ang apo, ha? Ay, nagkawo. Kaya ako, butar kay ko di mo na yun. Kay gawas nga guwapa ka. Buutan pag yun ka, Dilya.
1: Salamat, noy.
0: Ngaon sa man, ha? Nakagusto ka sa akong apo? Sultihi ko.
1: Ang tinuod, noy.
0: Ano sa?
1: Kuan.
0: Nakagusto.
3: May bisita rin.
2: Ha?
0: Itong nagkalit ang kanahan.
1: Hello, Dungkoy.
3: Uy! Nasuroy lang ka na, Dilya. What's the matter?
1: Waman ko ilingaw dito sa bahay, good. Unya, nakitaan mangod ko ni Noy. Imong lulubangan ni Agi din sa inyo. Iya kong gitawag.
3: So you hiring?
2: Huh?
1: Ansa?
0: Hello, Brano Koy! Kauwab lang kang kanahan. Nagkapataka lang kayo ding lita.
3: Kisakto man, bitaw tay. You are hiring. Sa Bisaya pa, gi-hire, gi-kuha. Ha? Kaya di haman siya sa gawas. Og iyang gikuha, gidadin ni sa soul. Hiring?
0: Gida.
3: O dili ba? Sakto ganito, di ba, Dilya?
0: Lamilam kayo, Brano Koy. Ay, Dilya. Excuse na ninyo kadiot, ha? Kay may isulti o na ako kadiot sa akong apo. Dali, dali!
1: Okay, Ranoy.
0: Dali, Ranoy!
3: Masa man natay?
0: Ay, ka ba? Wrong timing yung kay kada.
3: Ngano gani?
0: Ba na pa ngano, ha? Suma, ha? Di palang yun na taon, lugay taon. Ha? Dinhina siya. Ako gipotan, nagdaibog ba siya ni mo?
3: Unsa imo pa ba?
0: Nga naibog ba na siya ni mo, wa ba? Para sa inigigayon na inga ikaw na imistorya, di na ka magpanagana.
3: Oo niya.
0: Musulti naman, tatunyan, kalit bang kag-abot na maghaka ka.
2: Ha?
3: Okay.
0: Musulti na ako, tato!
3: Uy, abasag din lang, musulti na lang.
0: Ah, kanahan, ha? Ikaw ang lalaki. Ayaw pa buta nga siya musulti ni mo. Ikaw na imusulti, panguyabi na, ha? Pagka-pergabas naong ni mo, Dungkoy. Abot lang.
3: Ay, ayaw lang kong laliliyat. Ay, ba palang isibuy ko?
0: Ha? May sibuy ka karon, ha? Pag-iabli ng kanahan, ha? Kakay maunahan ka na sumansayang kayo. Gawas kagwapa na butan pa.
3: Ay, kung siya man gani ang gipitik sa kong kasing-kasing, well, problema. Pero ugdili gani siya, kana, problema talaga.
0: Pita ni mo. Ayon sa kabaya, bilahila na! Og pila may sugilan, og kauyab sa silas Dungkoy Dilya. Unya, kanibawaan man dayon sa amahan ni Dilya. Ang ilang relasyon, gipatawag si Dungkoy.
4: Ikaw di ay si Dungkoy?
3: Oh, sir?
4: Ano rin yung pag-sir? Kadili ko si ili, sir.
3: Ha? Huh? Ay, marang gusto gamma ko nita.
4: Mangutana ko ni mo. May trabaho ka na ba?
3: Sir, sa may ihawan, sir.
4: Mangihaw ka?
3: Oo, sir.
4: Dilagi ko si ili, sir!
3: Sorry, noy.
4: Samot na dili ko si noy.
2: Ha?
3: Oh, unsa man di ako'y sampit ni mo. Tiyo.
4: Pastilan, pwede mo. Dili ko si Matiyo, ha? Dili ko si Matiyo.
3: Ha? Sorry, boss.
4: Usay, boss. Boss, look. Ako si Senyor Procopio di Matuli.
2: Ha?
3: Sorry, sir.
4: Unsa? Gusto lang na akong klarohon kung unsa o kinsa kinilakihang nakirelasyon sa akong anak. Og pasalamat ka. Kay inlove kayo ang akong anak nimo. Pero ako ipasidaan nimo nga ayaw yun pasakiting akong anak. Kay bisan lamok nga paakyang pangit ako kang ipapriso. Dili ba, honey?
1: Bitaw.
4: See? Now, unsay kapasalig nimo nga babuhi mo ang akong anak. Kay ako ra ba, di ko gustong mapasmos taon ang akong anak. Dili ba, honey?
1: Bitaw.
2: Huh?
4: So, karon, sultihi ko, unsay ikapakaon mo sa akong anak.
3: Simple, sir. Kung unsa kong makaon, mausay ang makaon. Pero mas daggan ang iya kay pinangga man ako ni senior. Mangaon mig saging, iya unod, ako panit. Mangaon mig mani, iyang unod, ako panit.
4: Unyag ako mo ato sa inyong bay. Unsa may imong ipakaon ako, ha?
3: Pagkanoon ta kang adubong baboy niyo. Imo unod, ako panit.
4: Hanggaw. Panit ang akong paborito.
3: Okay, ba niyo?
4: Dili ba, honey?
1: Bitaw.
3: Ikablaka, ma'am. Dili mapas mo inyong anak din rin ako, pero huwag ka mo yung mga to. Pas mo yun mo.
1: Bitaw.
4: Ilong niya, Gloria. Pulos ka ng bitaw. Palaban ito.
1: Bitaw. Ay, ahak man di ay ni, ay.
3: Tay, dito man yun ka. Kadungugod yun ka sa ipanulti sa amahan ni Delia. Kung kamakatingugod, bisag, ibanghagan ako siyang amahan, naminarom yun ka. Pero magkaglamina o drama sa radyo nga, what's the style?
0: Ay, sorry na, kabida. Nadlo ko sa amahang Delia. Isuking na ang murag baboy irong buang, murag manok ni nanik ba? Mugbukin, Til!
3: Unya, unsam daw ni tayo. Upadayan ko sa mong relasyon ni Delia. Mabadayan ko ni tayo.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na tong akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Memories. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
1: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
0: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
1: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, pupukso itong ako.
0: Living Testimonies.
2: Beaver Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
1: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Naluol ko sa kong apo, oy, kay mura ba gibali-bali tao kasaba. Mura gilabhan pinagis washing machine, kay ako may ningon og aray kasakit. Unya! Ah, asa mas dilya taon, ha?
1: Toras, ila, may uli na tayo.
0: Ah, sorry na ka. Mura ako'y nakaingon nga, nga nun naingon kay nida, ha? Tungod man ako. Ako'y nangitang paagi nga magkauya mo, Tilya, pero wakong kay Bao nga maunay batasan sa iyang amahan nga ingon sa istrikto maday kayo iyang amahanak.
1: Okay na tayo. Nakadawat ram ko siya mga pangasaban ako. Ang importante nga wakong niya dapati. Kaya nagtapo pagaya kong gilapatan at ambot siya akong mabuhatay. Tingali, kumutong ko na iyang itlog.
0: Ang anong imong kumutong na?
1: Waka kabantay ito tayo. Takom kay tong itlog mo rin gidalak.
0: Ha? Kabantay sa day ka? Ako ko kabantay na.
1: Abinin mo tayo nga kung gihuna-huna pag-aya ba. Kung magminyo na Miss Delia, ako, luoy kayo ko tungkol siyang amahan. Pero disad kong pala yun, o magkabuhag Miss Delia, luoy po kayo si Delia.
0: Ang unya doon, unsay plano ni mo, unsay mong gibati, unsay plano ni mo.
1: Tay, kung unsay mo nauna, masaya akong nauna. Kung unsay mong gibati, mausya akong gibati.
0: No, sure, di ako eh.
1: Lagi tay, kung unsay mong gibati, mausya akong gibati. Kung unsay mong nahuna, mausya akong nahuna.
0: Mo ba, kwan, kining di lang tamang tungan dong ha? Kaya gandiyan na rin naglayan akong tiyan.
1: Ha?
0: Ako sa'yo na dong ha, di ako na.

0: saan na mas dilya, ha?
1: Tuwa, ako nang ipapaulit, ay. Huwag akong gingnan nga, dili na madayon nga ang mga plano na mo. Huwag magbuwag na mi.
0: Aansa! Ulan naman taon. Kibaw ka ba nga mahal kay kang dilya? Di, gani hapit iyang gifight ang iyang ama, di ba kakita ka? Misukul siya tungod di mo niya karon.
1: Wa, naikapos lang nantay. Way kalinaw niya nga mong pagpuyo.
0: Oh, mas musamot o di magbalinaw ng inyong pagpuyo kay si Bakugun sa ibuhaton ni Dilya. Basig maghikog to!
1: Sayon!
0: Mauli akong problema na balaka ko kay tingalig unsa na lang si Dilya maghikog to ug kun magkadayon sila. Basig ako na hinuon ng maghikog kay grabe kay batasan ang amahan ni Dilya. Unsa ba'y bahato na kuan ni Habam at Ipres? Palihog tambagi ko ninyo. Kamura mang gisakto mo tambag ya. Unsa man, unsa'y plano ninyo? Ipadayon ninyo ang ilang lason? O ako ba'y mo padayon na magpakasal ka ni sila? Uputlo na lang na isamtang wapa sila makasal. Usa man, sa inyong paminaw. Usa man kung kamoy basultihon, be? Usa man, Tiroy.

0: Salamat Lord Momeri, salamat sa mga pangako. Good morning sa mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro, yes, Jacknab Flowers of. Salamat kayo si Raul Alibio Isoto. O sa tanan nato mga kaisunan, salamat kayo yung tanati, chiche.
1: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong panayong pagpalay sa Don Pepe Tablian. Kataas ang energy. Happy, happy, happy ang mga bata. Lipay, gid kaayo, Kuya Alan. Oh. Kuya, ang mga dagko, perte na sa king lipayan kay naan may Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema o BMA Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit na muhan.
0: Okay, salamat kayo. Kanong ipambuhin ni Kapitan Jude Dinyal diya siyang kanong mga tao nga way Pinoyanan diya sa iyang gym, iya sa nang ipainom sa ato ang Don Pepe Tablia. O naigi sulti ni Kap Jude Ninyal diha sa Tabuan, mga ni Kapitan na to. Salamat kayo ni Mukap, ha? Thank you kayo. Nya, sa tanan po mga tao ni Kuya Nick Pepito diha sa Toledo. Good morning mo diha, Kuya Nick Pepito. Sa imo mga tao diha, sa mga tao ni Dung GR Pepito diri sa Cebu City. O sa mga tao ni Inday Shane sa Brumage Space. Thank you so much kinitanan sa paginom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kayang Brumage Space ang trabaho ani limpyuhan ninyo pa ni Mai. Tanawal niyo sa Facebook at tao gailang number o sulti sila kung unsay gustong buhato ninyo sa inyong panimay. Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Choi Kasnar, Choi Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Rao nga ang ilang mga tao ipagamit ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyaw One Coffee Mix. Maunay the best na itong imnon kung matrabaho ta mag-drive ta o gasa ta pa doon. O gatana na itong mga kaigsunan nga magtrabaho inom gitag. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang side panyawan Coffee Mix. Sa Tibres!
2: Okay, ogaw ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og set panyawan oral capsule, set panyawan oral capsule with garlic, set panyawan oral capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katotaas og sugar, ingon man, kanang bukol-bukol nato sa itong lawas. At o nang imnan og set panyawan oral capsule kada adlaw. Katuloso sa kaadlaw inom. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ang gusto ka kapsula sa said panyawan oral capsule. Inagpariuto ni mo, maugyapon, sa gyapon ka kapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon o nagkamagkaon sa imong paniuto. Mausap sa imuunyang pagpanihapon, inom na po daan ang gusto ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Ugalang na ito na problema, aning kidney o guilty eye, ayaw na magkabalaka. Tungkol kayo na na magkatambal, anak. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o guilty eye, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o guilty eye, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas bas Kugon.
0: Okay, thank you, Ate Pres. Sorry kayo, nalagay yan to, ganit. Salamat kayo ninyo sa tanan itong mga kaigsunan. Labi na giyon sa ato mga kaigsunan nga may gamit sa ito ang number one na plus ang said liniment oil. Ang tinuod nga mutambag sa itong panuhot, pamaol, parikit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kutos, kabata, lilika, ipagyunta sa digi. Kung mga plus na taos sa ito ang said liniment oil, pero sabota, anharta palit sa butika. Pero glayo mo sa butika, tanawal niyo sa Facebook, itype niyo ang said marketing incorporated. Makita niyo ang mga genuine nga mga produkto sa said marketing, pwede rin ninyo orderon sa Shopee. Bam!
3: Good morning! Baril Republic Market! Kamusta ka muli? Anas Andibor Paquera sa San Carlos City, usab, Jovito Marcos. Ingusap ka nimo, Mr. Vicente Zapanta o Lily Grace Zapanta diya sa Baril Republic Market. Kabanong sab sila ni, kanin sila si Mr. Vicente sa painitan eh, putong si Kwati samtang si Mrs. Belle Coronado o Mr. Nick Coronado sa mga utan. Kumusta ka mo sa sayo yung pagpangaligo gamit ang Sin Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Sin Celebrity Kojic Beauty Soap, aron hamis kita magpabili ng itang batanon younger looking kutis artita kutis porcelana. Unya, kung doon ka mo yung mga itom-itom sinyong naong doon ay pugis-pugis doon ay apap, doon na ba kay blackheads or whiteheads? Sin Celebrity Kojic Beauty Soap. Mauta na lamang sa butika para original ang inyong mapalit. Mas maayoy mo tanawin siyang sudlan tanan, no? Na ay, nagkabutang niya nga label ay Seed Marketing. S-C-A-D. Thank you!
0: Okay, sa tanan ito mga isuunan, nga may gamit sa atong G-Detox Blaster Bag Capsule. Salamat kay ninyong tanan. Kay kinin G-Detox good. Mauni siya ay tigpatay sa atong toxin sa kalawasan. Unya, kining ang patyon ani ang atuman blood cells. Ang atong blood cells, importante makina. Kay maumlitig atun sa oxygen, nutrients, o tubig sa atong kalawasan. Hindi ka daot ani. Mustiki mula po atong dugo, masakit, tag major-major ng masakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysto, guban pa na itong balatian mo nang kinahanglan yung kaminom o GD Tox Plus Herbal Capsule. Usar yung kapsula o sa kauras hindi pa kamukaon. Murag bintinan sa nanimo pero doon na kay balatian katulog yung kainom. Buntagod to hapon sa kauras sa di pa kamukaon. Imnan sa nanatong walong ato sa dusi kabasong tubig matagadaw. GD Tox Plus Herbal Capsule ang pinakakasog. Ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Press?
2: Okay, ang sender na ito karagad lang.
0: Mao na ang problema ate Pres kay si Tiroy.
4: Tiroy.
0: Si Tiroy. Mao na ang problema niya kay ang iyang problema iya taw apo kay murag iyang gitupo-tupo gyud dili na problema sa noon siya ate Pres kay gabang dili mo may isu kayo laikig utok ba. Laikig batasan. Maldito sad. Ya gamer ba kay gada sa amahan taon. Nga baldito kayo. Dito kay una-una nga di ba kasi mabili yung tao ng Press nga siya may nagtupo siyang anak anang Dilya. O niya, ang kuyawan sa niya huwag magbuwag sa Dilya si Dungkoy, maghikaw si Dilya. Busabot nga di may mutang ang iyang kinabuhi. Ang saan man niya ati Press? Bam, ang saan bam? Para na ko, Dong. Dong, Noy Tiroy, ikaw. Ayaw, isurya sa itong amahan ni Adilia. Ayaw, yun na akong apo taon kay kuana, kanang nervyoso na, pinanggam na ako. Sila, pasagda na ito si Adilia o si Dungkoy nga magtipon kung unsa ilahang kinabuhi. Di kay ato silang, kuanan, butan kung unsa ilahang pagpaginabuhi sa ilang kaugilingong kinabuhi. Mauna diya. Mao na importante nga taruhulan yung dahil yung mga anak kapalitan daw na may katabang kay og maminyo na sila wa na yung kay labot sa ilang kinabuhi kay giusa naman na sila sa Ginoo na bitaw nas Bible ni Bambina nga usahon ra kamo sara nya ang giusa sa Ginoo di na mga buwag og la mga tao kundili sila ra kamatayon ra gyud makabuwag ana nila mao na nga di na nato sila kuanon ing natong papa ni kuan ni Tiroy nga pasagda na to atong mga anak nga magkinagubay maginigubay kay lahi na sila na sa dato di agi na mataana sila na pwede ba bang
3: ari ka dire sa Jeremias 29 versikulo 11 Old Testament ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong masuwagon inay maalaot o paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Dinhi, mahisakop din ang ni Goliath nga silang magtiayon unya maoy mag-umol silang bagong pamilya, bagong kinabuhi. Mautana, duna ba'y gugma? Duna ba'y gugma nilang duha?
0: Naburag na abam kasi Dilya, inilab lang kininong ko eh. Kasi nung ko, mura naman sa nadutla ni Dilya.
3: Okay, murag itupo, Raben eh. Importante na abay gugma kay pananglitan. Ugway gugma niya magminyo. Mag sila na lang uban ganit yung pagtaban mo. Huwag tinubo na kay hindi gugmay. Magtaban mo na ang ginikanan, labi ng amahan, magukod lang sundang. Nung dili kay Apsan, mawaligid ang pinakatuig. Inigbalik, magdanag trophy ng gamayang bata. Malukmay ng kalsing-kasing sa mga tiguang.
0: Malukmay.
3: Kono, may pong. Dawa mo ko kaagi pagkaginikanan.
4: Okay, basta maagi. Oh. Sampuriki, mauna naman na.
0: Malukmay yun. Basta kita siyang apo.
3: Oh, maunga. Maunga. Kanang naang ayaw ka balaka. Pananglitan o gusto kang madayo ng ilang relasyon. Pagkutan, si Dungkoy, kung sa iyang gibate, kay kung sa makaraan pagkatigwangan, hugot ang bakos.
0: Ah.
3: Kung bularga ng barko, puno na. Muy buto sabot. Kay kung kanon pa, pwede mo iluwa.
0: Luwa.
3: Kay kung init, iluwa. Pero kami nyo, dili ko na pariagin na mo, nga iuli.
0: Aha. Di
4: pwede, oy.
0: Elisa lang una.
3: Natingan ko kami eh.
0: Nga naman.
3: Dili man init, pero ako laging giluwa. Salamat mo na nga dito, lumanon.
2: Kuliko ay puzzle, tihot.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
6: Bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iyak ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mang yuko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
8: Joe! Pabidaw ako! Ayaw na pagdagan! Joe!
7: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
8: Joe! Maluway ka! Joe! Joe! Ow! Oh. Ah!
7: Mateo! Scammer?
9: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Huwag ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
7: Nga mas lalaki pa tanawon kay ni mo. Pero karon,
9: aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisang kinsa nga pwedeng makapabuwak natong duha.
10: Bisan ako?
9: Oh. Oh. Lola?
11: Lula's Boy. Suglanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
13: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
13: Ako dayon gibanatan o inong duwa sa buntag, duwa sa gabi.
14: 2 weeks pa lang,
13: may alibyo na.
14: Pag 1 month kape.
13: Naayo na ako.
12: DTX 500! Pumali sa mga butika.
15: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, kaayo. Mabati gid na ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: iBerry for a clear and healthy eyesight.
19: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
20: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
21: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime ini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga kasama, nakasinati na mamuo ang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommy, makahilom-dom ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa, fix it with Alnex.
23: Basta allergy symptoms, adunay fixidok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
24: Fix it with Alnex.
23: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
25: Unilab quality yan.
23: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
25: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
27: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: What if, sir?
3: What if one day, muhangyo si Jisa nga muduaw ka niya?
2: Oh.
3: What if lang? Muduaw ka ba bro? Imo bang i-grant ang iyang hangyo? Ha? Sa ba imong buhaton, if ever?
4: La-la-la-la-la-la-la. Sige, tubag.
2: Salamat, bro. Imo kong gitagaan na nga insight. Posible ito nga gamito na ni Jessa ang iyong sakit para paghasol na ko.
3: Oh.
2: Namo ni Joe.
3: Woo! Ako pa! Posible gina! Busa, pangandami ng daan. Ha? Kay di gina imposible nga mahitabo. Sus, ako pa katagaan. Oh, tumagasa na.
2: Si Tito, ang daddy ni Jessa. Hello?
5: Unsay mo isulti? Problema?
2: Mahal.
5: Si Jessa ba?
2: Oh.
5: Gusto mo kikita ni mo?
2: Akoan. Nanawag ang iyang daddy?
5: Nihangyo nga imong doon si Jessa.
2: Oh.
5: Doawa lang. Angay raman sa nga imo siya doon.
2: Pero, di ko ganahan.
5: Mateo, atoa lang.
2: Pero...
5: Ayaw ka bala ka. Okay, ragit ko.
2: Pero mahal.
5: Ugsalig rasad ko ni mo.
2: Ari good. I love you.
5: I love you.

0: any day you gave them. Grab you today. Mag-selfie ako para isayin sa iyong daddy. Pagpatuod nga, may anhigit ko.
1: Mateo.
0: Oh.
2: Oy! Nayabag! Nga nawa ka man mo, kuyog!
3: La, kung mo kuyog pa ko, matiwasan pa lang niya si Jessa. Makasa pa ko.
2: Ay, pastilan yun, oy. Ano dili bang yun makalingkawas ang tumabayhan na si Mateo? Naunsa masan itong iyang amahan nga kakonsentidor mapun niya? Naibawi, ginunta siya kami niyo na nakos Mateo. Ngano pa duawon pa mang yun niya siyang anak?
3: Lola, amahan rasad siyang nabalaka sa kinabuhi siyang anak. Mao nga, bisa dun sa pangayoon ni Jessa niya, iya ginayatag.
2: Ugwa na lay bili ang uban. Unsa naman lang ka nga asawa?
3: Ayaw ka balakan ako, la. Okay, ragi na ako.
2: Kung sa'yo, okay, God. Unyag mo ang iyo itong kanahan nga, huwag man yas, Mateo.
3: Oh, dili sa tingali, la, uy.
2: Unsa ko'y dili? Sa taras at itong Jesa? Uy, negir na, imposible.
3: Ang
2: saban, niya okay ragi apon ka?
3: Dili sa tingali mo sagot si Mateo, la.
2: Aw, kung magpabongbuang siyang sagot, aw, puspusan ko na yun siya.
4: Lang may ipaw. Unsa ko ka happy karon?
0: Ah, Jessa, ay palabi. Kay bawal ni mo ang bisan unsa ka extreme nga emotion.
4: Thank you.
0: Ayos sa pagsulti, Ana. Makadawat ni mo. Oh, time's up. 15 minutes rang gilaw sa doktor na ko. Gawas ako, ha? Get well soon. Oh, sure. Pero di ko mo promise ka, Rosa. Kaya bawa na ka, unsa ka busy sa opisina, di ba?
4: Okay. Salamat sa pagbisita.
0: Sige.
4: Magpaabot ko sa imong pagbalik.

0: Di gede siya makabarok, bro.
1: Di tingali kay namtoy mga tube. Uy. Doon na sa'y heart monitor nga gitao niya.
0: Kasi rin nagbantay niya.
1: Private nurse.
0: Mm-hmm. Ugmaman ko na mabuti yung daddy.
1: Ah, mau ba? May no, naroon doon na pamilya mo at yung Maria.
0: What if muhangyo ang iyang daddy nga...
1: Ayaw na kinasa, bro. Ayaw na kinasa.
0: Kuan, kan...
1: Naglabad na nga kung uuan na nga posibilidad. Kuan. Mularga lang tingali mi ni Joe, bro.
0: Ha?
1: Magpalayo na lang mi. Samtang may higayon pa.
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Bastos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Bila-Bila win! San Miguel Bila win!
5: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Bila products. Apil na! San Miguel Bila win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: Said Alert! Ang Said Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanang mga consumers sa panyawan products sama sa Said Liniment Oil. Pangitaa ang parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang Said Liniment Oil per 60ml is 130 pesos samtang ang 30ml is 80 pesos. Ang Said Liniment Oil mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma, Said Liniment Oil, 60ml, 130 pesos. Ugang 30ml, 80 pesos.
7: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay. Suod sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
9: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
10: Hey! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
9: Mamamatay? Ganun katindi?
10: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
11: Isang paalala mula sa NGCP.
12: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
13: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
14: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
1: It's the best thing to do para makalikay ni Jessa, bro.
0: Aw, ako support ra magiko nimo. Atong i-ready da ang mga kuan board members sa imong pagbakasyon, okay?
1: Ah, sige. Salamat, bro.
0: Oh, ato din ang buhaton asap.
15: Ay nayabag naman hinuon ni pagkabutanga. Imo naman hinuon ko gitonglo.
1: Wa lola, uy. Medical check-up ray akong giingon.
15: Kaya hindi pwede nga dinira mag-check up.
16: Lola, alibayar gani para makasibat ko kang Jessa.
15: Anay baw, lagi ko. Pero dako yun kaayo ng sayop nga mamakakalang o manggamit kang tao para lang sa paglikay at tumabayan na. Naunsa, mura naman hinoon kag sagaan ka niya. Ako ragoy atubang anak niya, be. Ako atubang anak, dalay ang amahan. Kaya oh, pangduklo na ko na silang duha.
16: Lola.
15: Ay, pero kung gusto kag yung mga broadmost jo, no? Ana, sige, buhata. Pero ayaw lang kong i-apil-apil.
16: Di ka gusto umusuro sa lainasod.
15: Dah, di ko kagwan tagbog na way. Sumagod ka ng manuroy tas mall o niya mga unta, magkurog mang gani ko. Labi pag makakaong kong halo-halo o ka ng shake, nasambot nagpaadoong ko ni mo anang nice no.
16: Apes at tatag lugar nga, why snow? Di masaruting snow.
15: Nah, madlok ko sa kayong aeroplano ay.
16: Nagawag ni mo luna, eh.
15: Basta-basta kay kamo lang si Joe ang pagpangabrod. Kapulay pangabrod. Ay lang kong paapilo.

0: Kinahalan ba gina?
1: Mahal, maniguro na tandaan. Lisod na kung doon na sa ihangyo si Jessa. Mas maayo man ang tuwa tas layo, kay di na ta nila basta-basta madisturbo.
0: O niya opisina?
1: Suportado ko sa majority sa mga board members. Nakasabot na sila sa kong sitwasyon.
0: Oh, sige. Mag-agad ako ni mo.

0: Ato na, Mila.
1: Na, sige, pag-amping mo.
0: Sure ka nga, okay ragi ka din nila, ha?
1: Ay, sus! Ako pa!
2: Ay, kabala ka, Lola. Pag-aanhiyo na sa kanimon, ako na siyang gitugon.
1: Anda, ay, imo pa masagit itang hasulon si Mon, oy. Imo pa siya gitugyanan sa opisina, nga imo pag yung kong ipudo.
2: Wag na yung problema, Lola. Malipay ragi si Mon, anak.
1: Ay, na, sige, sige na. Panlakaw na mo kay tingaling, mabiyaan mo sa inyong flight.

0: almost 1 week na. Huwag siya mo palik og tuaw. Dili ni mahimo. Kinahang lang. Oh! Niya na siya. Mabiyong ko.
1: Ay, Jisa.
0: Oh.
1: Kumusta, mos? Kumusta?
0: Si Mateo?
1: Ay, paita. Di ko welcome din, he?
0: Nisaad siya nga mupalik.
1: Okay. Kalma lang. Di ba ko na pwede nga ma-stress ka? Pero, good. Nga wala yung mga tube nga gitaon ni mo.
0: Kinala lang pacemaker.
1: Lagi din na.
0: Asa di ay siya?
1: Kwan? Ay, yun yan lang pangutana. Tagda sa taon ng mga flowers for you.
0: Si Mateo nagpadaan na?
1: Well, yes.
0: Okay. Ambi.
1: Oh, yan lang. Kano sa mga ma-discharge?
0: Nag-talk pa to si Daddy yung ang akong doctor. Wala pa kuya di akong kanusa.
1: Nag-talk na rin sila?
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Ngayon naman mo ani si Mateo. Busy? Pero misaad ko siya, mapalit siya. Nag-expected ko.
1: Milarga sila si Joe gahapon.
0: Oh.
1: Relax ha. Relax. Kung ano long planned vacation ni nila.
0: Wala kayo kibawa na.
1: Relax. Kung ano mo, personal na ni nila. Ilan mo gulit personal. Wala man ni nila gipahibawa ni Bisan Kinsagod. Gawas na ko.
0: Nanuwa mo ka masultin ako.
1: Relax. Masres ka. Umaw na. Huwag ko masultin. Tungkol kayo din masagutan kong chismoso. Jesus. Aloy?
0: No. No. Dili siya pwede nga magpalayo. Dili.
1: Jesus. Ayaw pala bitawon, ha?

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
4: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
5: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalaman ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
6: Email responsible gaming at pagcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Hindi na

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads.
1: With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, continue. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: The right hydration matters.
5: To perform.
6: To win.
4: To rise above challenges.
7: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
6: With the right hydration.
4: With the right minerals.
8: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
4: Summit Natural Drinking Water.
2: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
9: Pila pila win, San Miguel pila win.
10: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

Kay gala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
2: Ladies and gentlemen, the most viable player!
3: Ikaw lang ako'y nuk, hilong lang.
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang idea.
2: Ladies and gentlemen, 10 Volts Better Tournament, the champion, Justin Muri!
4: Thank you.
2: Bangon ko ni!
4: Ikaw na kahimun akong champion, kuya.
2: Sukol! Nagkadugo na yung ilong ang baba! Sukol! Kung sila ang kanin mo, ha? Muruha ka na ako! Ako lang siya! Nakalunga! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabit kasi ibang kusok ka! Bugad ko ang pinitig sa akong kasi-kasi! Di man ilang kanuli! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagtangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

alami magkape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Sorry ninyo.
3: Kuya, sipit na yun.
2: Sorry kayo ninyo.
3: Upir na ba
4: yun? Saba niya!
2: Upir na yun! Upir na yun!
5: Bisa sipit ka. Idol niya, punti ka. Idol nog-nog.
4: Ito, 5,000!
2: Sorry ha? Baraki, sorry ninyo ha? Please, sorry kayo ninyo, Jess.
3: Okay na kuya.
2: Suwag ka ni problema ba yung nog-nog?

0: Yes, yes.
1: Adiyan sa mo ha. Agtuon akong ilang bench. Wait sa.
0: Mawag ni Cindy. Ay, ito. Ito ha. Nidagan. Paduos ilang bench.
1: I don't know, Nog. Si Cindy nagpaingon diri.
2: Vanilla button. Manungog na sa niya.
3: Unsa na, ladies and gentlemen?
4: Ito, nalagi, ito, nalagi.
3: Kasi akong gisulti, di ba? Niingon ko, surrender na lang mo, pero daily good mo, mga paraw.
2: Congrats, congrats sa inyo, Cindy. Congrats.
3: Oh, thank you so much.
4: Kaya mo rin, grabe, hasan mo, Cindy, oy.
3: Ano man?
4: Sige, magkagpamalda.
2: Mau yun.
4: Sige, tiyagit ya. Samtang magsihatang mo mga players, sige, tiyagit ka.
3: Anya to, mabuot de karaki.
4: Di na kong buot, unfair man yung gibuhat.
3: Hard loser.
4: Loser.
3: Loser.
4: Na, di man ko na mayo na yung gibuhat, God.
3: Sabi niyo ay?
4: Inyong player gani yung musyat, di magsabab gami, di yun. Ikaw, di ka kamatakong babag, kamuha ng siyot, di magpabura kayo mo.
3: Ay, pagbuot, oy, so what? So, kay labot.
4: So what, kawrong? Swerte lang eh, swerte lang ka.
3: O, ngano, ngano, ngano, ngano ko, ngano
4: babae,
3: ko.
4: Babae, babae, babae mo ka.
3: Kunya ka yung babae ko, sabay labot mo, ha, kunsa.
4: O, di mo ka laki. Babae mo ka, amutlan niyo mo.
3: Unsa lagi isulti-isulti ko, butok ng bakbali mo ron.
2: Bye, bye, bye. No, sir, mag-away niyo. Sindi, sindi. Balik doon yung grupo ko. Ay, pagka-re-dream, gita mag-away. Daon na bitaw mo. Sa mga mag-itaon mo.
3: Gusto lang kong butan ako sa inyong kapildihan, Nugnug.
5: Congrats, hindi.
3: Oh, Justin. Ikaw ang dato ang last player. Daon kontak mo. Unsaon si Nugnug may last throw ninyo. Kuyapan man na.
5: Unsa? Ah, hindi. Ayaw pagsulit sa amaan, ha?
3: Tinuod, bitaw na! Kuyapan man as nugnug!
1: Ayaw na lagod pagsikipanaot pa, Cindy. Daog naman mo.
3: Uy, naaday ka? Nitingog ang ibay. Ah? S ka lang, Marimar.
1: Cindy, tante, gumin mo dawat ang kapildihan.
3: Dapat lang! Pildi na mo daan. 3 points competition. Labaw nas championship. Aning duwa aron, lubong mo na mo. Klaro na ang standing. 1-0. Gets? Diyan na mo. Excuse me.
4: Excuse me. Why angay?
3: What's
4: up? Lagot. Pero kunin mo. Kabugno na kayo.
2: Magbayot ka. Pero kayo.

0: Ni se chiuso in piena. Lui che è un team. Per bianno per 10 puntos. Tu sai, abot per 15 puntos. Ma non è che è per il tango di marimare per fare sweat. Habita sa mawrot. Mayon tag. Mahawas-awasin ko eh.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-ag guwanta pa.
4: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
7: Tinood yun ang Sed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya Sed Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
7: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
5: Living Testimonies.
8: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: wagap sumi tibo og barato.
1: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na al iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi ni maigmata sa bumian.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate An. Ayaw intaw nulata nga maigo pud ka sa tabang sa ensaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
7: May buhay sa makabuhay!

0: ganun to, okay?
1: Of course, of course. Ana yun.
0: Paralyzed na sila. Tewa ka duwas, Justin.
1: Oh, Cindy.
0: Maintain sa labaw, ha? Labaw tag 13 puntos. Sa isintra, i-3.50. Last quarter na.
1: Okay, Patik, Cindy. Okay.
2: Okay!

0: Why ma-discourage, ha?
1: Okay, full court ka na!
2: Oh, oo mo rin, man.
1: Kuhan pa sila.
2: Si Justin.
3: Si Justin, asa ti ay? To asa si CR, naglain ng tiyan.
2: Ano mo, boy? Uy.
1: Salamat din sa itong sponsor sa itong okay, ha? Salamat kayo, Gons! Salamat kayo, Gons!
2: Nakabot na ta. Ugdit niya mo da. Outsaw ta man. Mabuginan daw, ha? Daog, nasa pildi. Murag, karulot.
1: Salamat kayo, Gons! Salamat din, Finn! Salamat kayo!
2: Fourth quarter na, ha?
3: Okay, sana! Guys, sana, guys!
0: Dasig lang, ha? Dasig lang, Gyud! Go, go! Idol Nugnug, go!

0: Mga hinampa ko mo na koy! Naupsan na ta! Bantayin ninyo snugnog! Nirali na ng tao! Bilang ka 3 points siya! 3 points! Na unsa pila na lima na kabuok! Na unsa man taon mo ay!
1: Lima ka 3 points!
2: Gay! Itugnog ay! Gay!
0: Sabi niya ay!
2: Sugsaw ng bugong! Igog yun!
0: Lag ka mga bright ninyo! Blocking eh! Kudili hard foul! 1 minute oh! 25 seconds! Tayo score! Tanawain yung bula! Tarungan ninyo!
1: Okay, okay!
3: Okay! Back to the ball ball game! How many time? 1 minute and 25 seconds!

冰山。

0: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana ng wako kalibang.
1: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
2: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Ang ping jud sa peke.
3: Ug ang ganda of the night is Barbie Forteza.
4: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin. Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo.
5: With regular use, results may vary.
4: Naka-10 kay Ranko.
6: Ganda.
4: Approved presentation.
6: Ganda.
4: Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo. With Silk Ganda Power Duo. Soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin with regular use. Results may vary. Gandahan mo with a Silk Ganda Power Duo. Ang Silk Ganda Power Duo available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapa nga na ilaban. The Silk Ganda Power Duo. Gandahan mo with regular use. Results may vary.
7: Pila pila win. San Miguel pila win.
8: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na. San Miguel Pila Win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangisa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
10: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
11: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
12: Take us to-

0: Kagalaan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio Editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain lang ako!
3: Oh. Ibon yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Baka ko na!
3: Ha? Ngano ka, oy! Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa ko na ima?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante, nga hilom nga nigugma sayang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: ko kani. O karon sa sumpay ni Repostang Sugilanon, PS, love you. Nindughan ko apan mam
1: gugma akong gipungan. Dayon mo.
2: Dayon ni ko.
3: Ani mo ba, ma'am? Nindugtugod, dakko!
1: Bayan ni sa akong iyaan. O, iyang gibilin ako sa iyang pagkamatay.
3: Duday. Sinawagsawag. Pwede mo ko higda din eh. Pwede ko din eh.
2: Sama, ganahan ka? Ano tayo daw niya? Ligid-ligid ta.
3: Sige, kuya potensya no. Ligid ta.
2: Sige.
1: Tama na bahala din niya, potensya no. May lakton pa ko.
2: Oh, ha? Huwag ka na ipag-abot na to? Malakaw na sab ka?
1: Kinahanglan. Ilak ninyo ning pultahan sa akong pagbiya. O ayaw gid mong pangabli ni bisan kinsa.
3: Ngano man?
1: Basta. Ako lang ang mahimo ninyo ablihan. Dili mo mahimong mupadayo ni bisan kinsa nga wa mo makaila. Nakasabot?

May gawa siya pagbalik ka siya lang. Oh, sama ka siya pa ingon. Dili may mong makabantay siya ni Sakinan. Sundan ko siya. Kung malayo-layo na siya, o dili na niya mailan kini Sakinan nga akong gigamit. It's getting dark, baby. Asa ka pa man, paingon?

0: Kagapoy na rin akong kahimtang. Nagigadinahan na nga konti ila. Kunahipabalang unta ko. Ngayon ini ang ako madangatan. Milayas talang gitunta ko niya itong unang adlaw pala nga may abot ko ininapita. Pero, giudlat man sa ko ni Paolo. Ay, mamang ginita ko ilabot ini problema, ini ilang pamilya. Pero nga nun, napagan man noong ko ini karon. Gusto na ko mapauli. Gusto ko na makita pagbalik ang ako bangon. Makalingkawas lang kung gigan din iyo. Ipaniguro gina kung ipalayo na kung ako bangon. Hello? Dinagin madana kong antos. Sige, nagiging akong puson. Nawa na magawa. Sige, nang akong ihi. Ano? Nakahina ko sa kukagalingon. Ay, galain. Dili paghihapon ko buhian gikan ini. Ining ilang pagkadinan ako. Manimaho na dyan kung ano ba? Oh, manimaho na gani kung answer, no? Buhiin ako din yung maluoy mo! Buhiin ako din yun! Maluoy mo na ako!
1: Wa ay katabang kayo mo ang pagsigisinggit. Why, bisan kisang makabase emo gikan din
0: eh. Iyon ka ganina nga. Pila ka katuig nga. Gipreso sa amahan ni Piolo din eh. Nining maong underground. Wa pala ka musuway sa pagsukol o kiyas?
1: Ay, kasaghan la. At plan, makasaghan higayong sap ko na pakiyas. Unsay mahimo sa akong kusog. Pasok siya.
0: Pero, dilita mahimo muno sa pagsuway. Puslan man nga, mamatay ta din eh. Ay, mamatay ta nga misukul og naning kamot.
1: Malisod kita.
0: Lisod? Pero posible, di ba?
1: Abos.
0: Ay, dili ko masugot nga, dili ta makalingkawas gikan din eh. Labin ako! Magsuon pa ko nagpaabot na ko sa akong pagbalik. Dili mahimong ilubong na ako din eh. Huwag kasayuran ang ako isuon sa tinuod ganay tabo na ako. Maong kinala makakita at paagi makagawas na gikan din eh.
1: Oh,
0: saan yung tabo ni Lola?
2: Gusto si Clover. Kinang lang makagawas mo gikan din eh.
1: Maray si Riz.
2: Nagpaabot kanhi mo ang imong mga anak, Ella.
0: Gusto! May nauna-unaan ko!
1: Sasa ka na.
0: Kung may musutin ni Karun, kaliti og bunal ang iyang
1: Sa?
0: Kana na ko o flower base. Nga na asa may labisita. Kana ang gabita sa pagpunal. Dili man siya makuyapan pero nakasiguro ko nga makurat yun siya umalipong. Damita ka namang kagayunan sa pag-ilog sa epistula.
1: Dili. Makahimula.
0: Makahimula lagi kita. Makahimu ta. Kinahalan imo ka ng buhaton. Aron nga maluwas kita gikan din hi.
3: Naay high cholesterol o diabetes?
4: Oh no!
3: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
4: Yes!
3: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilabyan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Samok na ubo. Undangin na. 12

ni anak ko sa loyo sa mansyon. Mingaw ang balipot. Walang unti makabantay. Suwayan ko sa pagtuod ang kamayang pultahan din ni sa loyo. Sirato. Unsaon ko man inikaroon sa pagsuot sa mansyon. Kinala makakita kong paaki.

0: Na, wala naman noong ko laing mabuhat indiron. Nagsige na malang ko gluto. Nagatuyok na malang ko din sa kusina. Wala ako katulog, tibok bi'e. Pero di ah, gasiga pagyapon ng akong mga mata. Full charge pagyapon. Ay, ano ah, nakabutang naman ko na sa lamisang mga pagkaon. Bahala na to sila, gunusang rasa sila, mangaon. Mga naog sila din he, romangaon. Ay da, mutultor na bitaw na sila din hikaon kung gutomon. Basta lang, hala-hala. Kanina na ko nagsigipang huy abaya. Pero huy abra gayon tutob. Wala gayon ako nuka ah. Nagsigil na magliraw kitong akong mga mata. Ato ara kanuna ni Manaiside sa kakuna-una. Daw'y kinuo. Wala lang manutay na utang na itabo kang manay. Dili magin mawala lagi sa ako ang huna-huna. Kato ako nakita ng ilang kahimtang kaganina. Daoy, naunsa lagi ka siya ron? No, ito nasab. Nanasab din ako luha ay. Dili sige siya mapapugungoy. Mutulo sab gyon, uban sa kong tipon.
1: Ate Santa.
0: Salag ito? May nagisampi sa kong pangalan?
1: Ate.
0: Naagin lagi eh. Hain ba ron? Ba, oy!
1: Abling ikot eh.
0: Hala! Nga nung naab ka na sa pultahan sa kusina!
1: Ayaw pagsaba, ate. Abling ikot, please.
0: Naana, kanit lamang!
1: Salamat, ate.
0: Dal, nagaunsa ka man din, he. Ay, dali, dali, na yun.
1: Si Lola Sedeste. Hain si Lola. May mo bagsultihan ni Mus Lola Sedes nga ni ako, te. Pero kinahanglan nga wala ay may baw.
0: Kuan dahi, kikitong...
1: Hain siya, te.
0: Ay, kuan lagi, kanang...
2: Santa.
0: Ala? Siti-siti, noy. Nila siya paingon din sa kusina.
1: Dili, may mo makita ko niya, te.
0: Ha? Utago. Utago ni ilaw sa lamisa. Dili ka makita niya, kaya taas man ka ng, ka ng mantel.
1: Sige, te. O, te.
2: Santa.
0: Daara ko! Daara ko, tinoy.
3: Sa tigay ba ni mong mukubag? Ni aka naman na din, he.
0: Ay, may gibuhat ako nga, no ba? May tuyo ka.
3: Di panita gani ka. Sa ako pa, may tuyo.
0: Oh, maumagani. Eh, sana may tuyo ni mo? Asa ba mo kaon ka? Hukadig imo, niya, kaon na. Unya, agiwag amo, ikaw na'y panawag adto, kung mga una ba sila, nakahukad naman ko, nakahukad na ko para nila.
3: Eh, di na kinahanglan. Ang pagkaon ni Madam Ella, naandam na ba ni mo?
0: Ay ala, awood ay tuod, no? Kadiot lamang kaya akong andaman. Ay, daghanon ba na ako sa pag-andam ang pagkaon nila ni Madam Ella o ni Manay Sedes karon? Apilan ko ba sa pag-andam si Clover? Kay tingali pag gigutom na kadto sila dito sa underground.
1: Oh, underground?
3: Hindi na kinahanglan ng andaman pa sila. Si Ilan lang ang andami unya.
0: Oy, nga naman intawon! Kaloy sa tigulang, inyong pagutman!
3: Hindi na sila mubati niya na unya. Kay kuto na lang karong gabi una, ang ilang pagpakabuhi.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Subos sa direksyon ni John Caracapuanes, Spenner Jewel Bense, recording editor at ditayan soundman Alduin Lacurda, dalit sa RMN Production Center.
1: Kaya ko, estudyante lamang. Oh my God, sa kinig.
2: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Headline sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival dili kumbinsido nga local haze ang mitabon nga dili maayo nga hangin dinhi sa Dakbayan o gubang nga lugar sa Metro Cebu. Samtang nga DLG mihatag og gubay-ubay nga mga motorsiklo alas kapulisan sa Dakbayan ingon man lalawigan sa Sugbo. Philippine Coast Guard ang labas pagpatuman sa seguridad panahon sa kalagalag ning tuiga. Ini ang headline sa itong mga balita.
2: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
7: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bila-bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kay Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayo ko.
12: Ako si Ronel Romanelios, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar roll ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumar ang akong amahan og sulod lang sa pila ka adlaw. Nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar roll tabang sa mga senior citizen.
13: Mahalagang paalala, ang sugar roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
14: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
19: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
20: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension. D3. Minsan nga sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension. Vitamin D3.
17: Life extension vitamin D3 for longer life.
21: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Hydration check. Fuel up with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
22: Pila pilang win, San Miguel pilang win.
23: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel pilang win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
24: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
3: At oras karon alas 12:40 na. Sa dili pa sa retalye sa ito mga balita, taas bomb pression si Budugoy, kabadunay hypertension, basin tasing man sugar o basin may diabetes kan yawa ra ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapagahik ni sa arterial walls, sumapalapot si Budugoy ang sa nakarason. Ngayon magka hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, mo resulta ka ni sa pagkabuta, pagkadaw si imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilubisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon, DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 duro kini quarantine bigas sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung babuang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapanindot ni simong katulog, makapugong pagyud sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa pagklinika, The Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation gamit ang computerized general machine analyzer. Nakini may mutang ni sa Bediha Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. Og karon sa detalye na sa atong mga balita. Si Cebu City Mayor Nestor Chival dili kumbensido nga local haze ang mitabon nga dili maayo nga hangin dili sa Dakbayan. Ingon man nakapekto sab sa uban pag mga lugar dinhi sa Metro Cebu. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolono.
16: CYHP Tatak RMN Report.
25: Kining maong balita hatod kato sa Life Extension Vitamin D3 dili kumbensido sa Cebu City Mayor Nestor Archival nga local haze ang itabon nga di maayong hangin sa Dakbayan. Ang Environmental Management Bureau kon EMB7 unang nang ipahibaw nga local pollution sources ang naghimong very unhealthy sa air quality sa Metro Cebu kinisama sa industrial operations agip na sa mga sakinan nga kusubo bugaw ito mga aso ug uban pa. Apan nagtuo sa Archival nga palayong nakatampog hapon ini ang forest fire sa Indonesia ug kinigayon na palayong panining panahuna. Ibadayag sa mayor nga very poor air quality sa syudad. Wa, masinatin ini kaniadto. Na sa hinuon nga kagabahanan sa bayan, nangita na upaagi nga maminusan ang dilimayong kalidad sa hangin nga sinati sa syudad. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong teke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, anaa ni mahimutang sa Osmeña Boulevard, doon sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion anaa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Lesbitang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaa kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
0: Radyo mo, nationwide. DYHP, RNN Cebu, the official, overall, number one. Number one.
1: Radyo mo, nationwide.
4: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
5: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 billion pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
6: Tas pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
8: Mabalik sa katulog na pati sa yung gut.
6: DTX 500!
26: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX
6: 500. DTX 500 sa mga butika.
27: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
28: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
29: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: At oras karon alas 12:47 na unya. Tadili pa nato ipadayon ang uban pa nga detalye sa ato mga balita. Niatay hinabion una dinhi sa kahanginan kay importante pud kaayo dinato nga atong mahinabi gid karong hapuna og mahibalutan no kun unsa pa ning kalihukan nga gitambungan o sa ni siya ka opisyal sa atong nasudnong kagamhanan o sa atong national government. Kansang opisina gitahasan para paghatag og proteksyon sa atong mga kababayen-an nga moadto dito sa gawasan nasud. Labi na gyud kadtong ang katuyuan nila ato dito maminyo o makakita o mga ikauban nila sa ilang kinabuhi nga kaproteksyonan o sab sila gikan sab sa uban nga mga pamaagi no nga sila imbis nga nanimpad nga moadto sa gawasan nasod kay maminyo magtugot sa kapamilya mabiktima sila nining gitawag og human trafficking overseas. So manay atong ikahinabi karon si Yusik Arlen Arlene Burha sa Commission on Filipinos Overseas kon kining CFO. Kay maysad masayra ni nato nga ni amanday ning klasiha sa opisina sa atong gobyerno nga madangpan sa families kun dunay ilahang miyembro sa pamilyang nabiktima ni ining human trafficking, no? Masayo ta sa tambudangop og eksakto nga buhatan sa gobyerno para kita matabangan. Kulita paglangan karon sa atong linya si Yusek Arlene Borja. Yusek Arlene Borja, magandang hapon sa inyo, ma'am, and welcome to DYHP, ma'am.
1: Magandang hapon po. Magandang hapon kasamang Ken at maraming salamat po sa pagbibigay ng oras para sa Commission on Filipinos Overseas para maging bahagi ng programa ninyo ngayong hapon.
3: Una sa lahat, Yuseka Borja, no? Maari po ba nating malaman kung anong ibig sabihin o ano itong tanggapan na Commission on Filipinos Overseas o CFO at anong pangunahing mandate nito, ma'am, nitong ahensyang ito?
1: Yes po. So ang Commission on Filipinos Overseas po ay isa pong ahensya ng pamahalaan. Sa ilalim po kami ng Office of the President at 46 years na po kami in existence. At ang amin pong pangunahing mandato ay pangalagaan ang kapakanan ng mga non-resident Filipinos at siguraduhin na matatag ang kanilang ugnayan sa Pilipinas. So, kapag sinabi pong non-resident Filipinos, ito po yung mga kababayan nating Pilipino na permanent resident na abroad, yung mga nag-aasawa po ng foreign spouses, kasama mm-hmm. na rin po yung mga second or third generations po ng mga Pilipino na nasa abroad, pati dual citizens po, at yung mga nakikilahok sa au pair at exchange visitors program. So medyo malawak po ang aming constituents.
3: Mm-hmm.
1: At yes po. At kasama rin po sa aming mandato, usually nag-uumpisa po yan sa pagbibigay po namin ng kaalaman sa aming mga constituents. Na bago pa man sila umalis ng bansa ay ihahanda po namin sila sa magiging pamumuhay nila sa ibang bansa. At kabilang na rin dito po ang mga programa at pagbibigay ng impormasyon at guidance sa ating mga kababayan na nagpaplano ng mga ibang bansa at siguraduhin na may sapat silang kaalaman tungkol sa mga panganib na maaari nilang kaharapin, kabilang na yung sa issue ng human trafficking, sa anti-male order spouse law, at ibang uri pa ng exploitation.
3: Mm-hmm. So hindi pala ito ba specific, Yusek Borja, para doon lang sa mga Filipinos na gusto mag-asawa at doon naman nirahan sa abroad, or under pa rin sa ating office yung mga OFWs natin o yung mga magtatrabaho lang doon sa abroad?
1: Ang mga OFWs po ang mayroon pong mandato or jurisdiction over them ay ang Department of Migrant Workers. So, yun po yung pagkakaiba ng mga pinagsisilbihan po ng Commission on Filipinos Overseas sa pinagsisilbihan naman ng Department of Migrant Workers. So, more or less yung sa amin po yung mga medyo may mga naninirahan na abroad, may permanent residence visa, pati yung mga nag-aasawa po ng mga foreigners.
3: Ito ay 46 years na in office, no, itong itong komisyon na ito. Bakit po naisipan ng ating gobyerno 46 years ago na magkaroon ng ganitong opisina or ahensya, ma'am?
1: Dahil po nung mga panahon po na iyon ay tumataas na po yung bilang ng mga nagmamigrate po sa ibang bansa. At hanggang ngayon po patuloy pa rin po ang migration, no, sa ibang bansa. At meron pong mga specific needs yung mga permanent residents na iba po sa mga pangangailangan naman ng mga overseas Filipino workers. So gusto po ng ating gobyerno na mapagtutuunan din po ng pansin yung mga pangangailangan ng ating mga permanent residents.
3: Ma'am, isa po sa mga bagay na gusto nating maintindihan noon yung ating mga mag-migrate na mga Filipino doon sa abroad ay itong risgo ng human trafficking, no? At ang CFO, sa ating pagkakaalam, ay miyembro din ng Interagency Council Against Trafficking o itong IACAT, no? Ano po yung papel ng CFO, ma'am, sa paglaban sa human trafficking?
1: Yes po, tama po kayo dyan. Kami po ay miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. At naging miyembro po kami niyan sa pamamagitan ng Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Bukod po dyan, kami rin po ay nagsisilbi na chairperson o chair ng Interagency Council Against Trafficking Advocacy and Communications Committee. So kami po ay nakatuon sa information dissemination, lalo na sa pagpapataas po ng awareness, no, or kaalaman para sa ating mga kababayan tungkol sa mga panganib ng human trafficking at kung paano nila pwedeng protektahan ang kanilang sarili. So, naniniwala po kami na sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kaalaman sa ating mga kababayan as ay mas maiiwasan po natin o mababawasan po yung mga incidents ng human trafficking. If I may also add po, kami rin po ang nagmamanage po ng 1343 action line. Ito po ay 24/7 na hotline kung saan yung mga kababayan po natin, kung aware po sila or may mga sinususpecha po sila na may mga human trafficking na nagaganap, maaari po silang mag-report doon sa 1343 action line. At ang CFO po, through our case officers, will investigate and then refer to the appropriate government agencies po. So, dun po sa na mga miyembro din ng IACAT.
3: Ma'am, ito bang hotline natin na 1343 action line? Marami din itong natatanggap na mga complaints, ma'am?
1: Yes po, marami po tayong natatanggap. At bukod po dyan, meron din po sa, maaaring din po silang mag-report through our Facebook page din po na 1343 action line po. Actually, sa ngayon po, mas marami na po kaming na-receive na mga reports through social media kasi mas ginagamit na po yun ng ating mga kababayan.
3: Ma'am, I understand na merong 4th Regional Meeting of Southeast Asian Anti-Trafficking Committees dito sa Cebu at kaya po kayo ay nandito, dumalo din. Ano pong layunin ng pagtitipong ito, Yusek Borja?
1: Yes, tama po. Ang 4th Regional Meeting of Southeast Asian Anti-Trafficking Committees po ay inorganisa ng ating Department of Justice through the Interagency Council Against Trafficking upang pag-usapan po yung mga karanasan ng ating mga Southeast Asian na nations tungkol po sa trafficking. So pinag-aaralan po dito kung ano yung mga latest na trends at mga kaganapan po sa trafficking. Ano-ano po yung mga ginagawa ng bawat gobyerno para i-address ito. Ano yung mga challenges at ano po yung mga gaps na kailangan pa pong tutukan ng bawat bansa para po labanan ang human trafficking. So bukod po sa mga representatives from Southeast Asian nations, meron din po tayong mga kasama dito na mga member agencies ng IACAT sa Pilipinas at mga partner institutions po.
3: Ma'am, ano pong mga pangunahing isyung tinatalakay doon sa meeting at paano makakatulong itong regional campaign natin paglaban sa trafficking?
1: Yung pangunahing issue po na natalakay sa meeting ay kung ano po yung mga common na mga experience po ng mga bansa at kung ano na po ang nangyayari ngayon na na uri ng trafficking sa mga bansa. So kung ano yung mga medyo dahil digital na po tayo, digital na rin po ay technology-enabled na po yung mga trafficking. At isa po ito sa mga gusto pong i-address ng nitong regional meeting po na ito. Kasama din po sa mga naging discussion namin yung victim identification, referral protection, at yung mga pwede pong maging hakbang nitong mga committees dito po sa Southeast Asia upang mas mapaiting po natin yung pag-address natin ng human trafficking. Kasi na-determine din po natin na merong transnational component. So, hindi siya experience ng isang bansa lang. So, maaring ang isang trafficking mag-umpisa sa isang bansa at yung mga biktima po ay madadala po sa ibang bansa at may mga common po tayo na ina-address. So, kailangan po na magtulungan po ang ating mga committees dito po sa region upang magkaroon po tayo ng mas matibay na ugnayan at referral mechanisms to address human trafficking.
3: Mm-hmm. Ma'am, gano'ng kaimportante yung kooperasyon no, ng iba't ibang countries under Southeast Asian region para sa pagsumpo nitong problema sa trafficking, lalo na yung dito sa atin patungo doon sa ibang bansa?
1: Sobrang mahalaga po ito eh, no? Una po sa lahat, isa sa mga naging outcome po nitong meeting na ito ay magkaroon po tayo ng isang key messaging. So, para i-raise po ang awareness ng mga tao tungkol sa human trafficking. So, para po i-address po natin, no, hopefully, with one key messaging ay ma-prevent po natin yung human trafficking. Pangalawa po ay, yun nga po, yung collaboration. So, kung magtutulungan po ang mga bansa dito sa ating region, ay mas mapapadali po yung magtutulungan natin, lalo na sa mga referral mechanisms at paano mag-identify ng mga legitimate na, for example, job at employment offers, paano mag-identify ng human trafficker pala ito or mag-identify ng mga victims. At mas madali din po yung pag nag-share tayo ng information sa isa't isa, mas madali po nating ma-address itong iba't ibang aspeto ng human trafficking.
3: Yosik Borja, ano pong inyong mensahe, sir, ma'am, para sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho sa ibang bansa o kaya'y nagpaplanong mag-asawa ng foreign national at kalaunan mag-ibang bansa upang makaiwas dito sa problema ng human trafficking at ibang uri ng mga exploitation, ma'am?
1: Yes po, ang aking pong mensahe ay maging mapanuri po tayo, no, lalo na sa mga naghahanap po ng trabaho. Siguraduhin po natin na legitimate po yung job offer. So meron naman pong mga website yung mga iba't ibang government agencies natin, no, para siguraduhin po na you can check with them kung legitimate po ba or legal yung mga recruitment agencies or yung mga nag-o-offer po sa inyo ng trabaho. Para naman po sa ating mga kababayan na may karelasyon or mag-aasawa po ng mga foreign nationals or may planong magpakasal at manirahan sa ibang bansa, ay mas mahalaga po na kilalanin po ng mabuti ang kanilang mapapangasawa at unawain natin yung mga legal na proseso at alamin ang mga karapatan nila at yung mga available na support services sa bansang kanilang pupuntahan. So, lilinawin ko lang po, hindi po natin sinasabi na dapat katakutan yung pag-aasawa sa foreign national or yung pag-migrate. Ang kailangan lang po ay maging informed po tayo, maging handa at alamin kung paano po protektahan ang ating sarili. At ulitin ko lang po, if meron po kayong mga sinususpect, no, na maaring may illegal recruitment, may human trafficking or iba pang paglabag ng batas or exploitation, maaari po tayong mag-report sa ating 1343 action line.
3: Yusek Arlene Borja, maraming salamat sa oras na ibigay ninyo sa ating programa ngayong hapon, ma'am.
1: Maraming salamat din po kasamang Ken.
3: Good afternoon, Yusek.
1: Good afternoon po.
3: Inyarabati si Undersecretary Arlene Borja, siya sadboy pango sa Commission on Filipinos Overseas kung CFO. So atong balik-balikon to ha, isay na bitay mangutana na to. Asa man ta napita mo dangop or mutawag or muhatag og impormasyon kay doon na may problema nga giatubang bahin aning human trafficking. So pwede kaayo di ay atong balikon to bi ang gihatag nga hotline ni Yusek Arlene Borja nga 1343 action line. Nya pagitaon sa na ninyo din ha sa Facebook page, no? Kay kini yung Facebook page matod pa ni Yusek Arlene Borja ang social media mo namang goy pinakagamit gud karon, no, nga social media kanang Facebook, no, nga page, nga kanang madali-dali ta o chat dito, makapadanga ta, or magkuha ta mga impormasyon. So, kung doon na may gisuspitsahan din ha, nga naglambigit o human trafficking, pwede rin gito ninyo mag-contact ang 1343 Action Line sa Commission on Filipinos Overseas kung CFO. Balik ta karong taon-taon ha para sa uban pa ng mga detalya sa itong mga balita. Ginibay natin ka nato sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw adunay daghang toksin si mong lawas mundili ka regular nga magpagawasik mong hugaw. Dugay ka may lisan, mabuto ni mong tiyan. Makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kits na kalawasan og dutahan. Dili pagid hamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingon man, pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ang maayong palawas. Paginamatagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain nga mga butika din sa Sugbo. Gumanasab sa banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao.
2: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon alauna 4, padayon ta sa itong mga balita kay ang Philippine Coast Guard, kon PCG, nagsugod na sad karon og pagpangandam sa seguridad. Panahon na unyas kalagkalag, kay mo sa ni panahon nga daghan mamauli dito sa lain-lain nga mga lalawigan, kay mo pauli sa taas-taas nga bakasyon, unya para makapanagkot mo dito sa ilahang mga samang kon asan nalubong ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Kona PCG, nagsugod na sad og pangandam karon. Kasama mo sa balita, Radio Man, Raymart Pugoy.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Kini nga balita, ahtod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may lain di sa size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung mutumarka ni ini, mahimo gyud kang abdik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyo ang imong tibok lawas. Ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sa detalye sa tong balita, andam na ang Philippine Coast Guard kon PCG sa pagdagsa sa mga pasahero sa mga pantalan nga manguli silang tagsa-tagsa ka mga probinsya alang sa pag-obserbar sa kalagkalag 2026. Matod ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab nga iisa sa PCG ang alert status sa tanang operating unit sugod sa October 29 hangtod sa Nobyembre 3 tungod sa gilaumang pagdagsa sa mga pasahero sa mga pantalan sa nasod karong kalagkalag. Dulaan 17,000 ka mga personnel ang i-deploy sa tibok nasod. Lakip na niini ang mga floating assets, deployable response group nga gilangkuban sa rescue, medic ug nurse aron nga mutabang sa publiko. Makaabag sab sa PCG ang Philippine Ports Authority, Philippine National Police kon PNP ug uban pang law enforcement units sa pagpatuman sa seguridad sa mga pantalan karong sunod buwan. Kasama mo sa balita, ako yung Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak! Ateman, katunga balita atod ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Maunga ani ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
3: At oras karon alauna size na.
2: TYHP abroad ngayon.
8: Kini nga balita tud kanato sa SED Marketing ang tiga mautiga para pud sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, ni test na usab ang North Korea og duha ka mga klase sa submarine launch strategic cruise missiles kagahapon adlaw. Kini aron ma verify ang Navy mission capabilities o reliability sa war deterrence sa maong nasod. Ang mga senior military officers nakaobserbar sa mga test nga gilusan sa kadagatan sa East Coast nga bahin sa North. Apan wala na'y dugang detalye bahin sa mga missile o bisan kabahin sa maong launching gawa sa test nga wide akong impact sa seguridad sa mga silingang nasod. Sa nasairan ang North Korea padayong mitest o mga modern missile submarines, ingon man ballistic o cruise missile developments nga gitest launch gikan sa nagareyang mga platform, lakip na ang usa ka karaan nga submarine. Kasama mo sa abroad ngayon, gini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Kanto mong balita, ngatot ka na ito sa Sed Marketing, ang tigamauti ka para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, ng epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas ama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang naila ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kani adto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Mapalit na ang Sed Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sa kada kapsula sa Sed Panyawan Garlic ug Sed Kugon. Samtang ang Sed Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa ug 80 pesos kada usa alang sa Sed Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: At oras karon alauna 9 na. Unya yung kalimot ha, kung gusto ka din agabagape para magpadayon ka, magpadayon ka din ang lagsik hantos pagtapos yung trabaho karong hapon. Ala, pag ino mag Vita D Plus Coffee Mix, kini mo yung pinakaunang kape, gadura siya sa gol, ga vitamin D3. Maunang makakapin na ka maka vitamin D3 pag yun. Plus doon na kini Rishi Mushroom Extract. Gadura yung mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Gitawag kinig mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pag ikinig mangosteen, rafut extract, makabato kini sa oxidative stress, so kining dali nga pagkadaos sa itong mga cellula, gumikan sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna mga pigani ka, Vita D Plus Coffee Mix giyon, makakapina ka, maka vitamin D3 pag yun. Papalit ang Vita D Plus sa Coffee Mix, sa lain-lain nga mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Yay kalimot ha, kay payday ra ba karon, ala pagbilin giyon, og imong ika, adto dito sa Life Extension Clinic, ugma, October 16, kay Monday anniversary o mid-month sale sa mga Life Extension Clinic. Maka-avail ka dito o discounted ng mga produkto sa Life Extension o maka-avail pag ikaw libre consultation na pag yung libre ng ECG o gma din na sa Life Extension na clinic sa unang 30 ka makapasyente nga makaabot o niya mo need sa maong ECG test. So, ay kalimot ang Life Extension Clinic sa Cebu City. Nalimay mo tang diri sa may Usmania Boulevard. Buyin ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Yes, Consolacion. ADM Building sa may Barangay Kansaga Tubangan sa Jollibee. Kontaka lang ang Life Extension na clinic sa hotline ni ini nga 416-1655 o 0917-318-1161. Yung kalimot po na, katong kanunay lang ang ma-constipated. Pag-take og Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Unya ang Super Fiber powder ni siya o sa kasasay sagulan na inimo sa baso ng tubig. Pwede kag mainom ana ini kabuntag before ka mag-breakfast. Sa gabi ka na before pud ka nga matulog. Para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka ng inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Wala man tayo nga oras, so manako din is control kasama ang Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sa pinin Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw niya. Tangi kayo musunod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran.
9: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon alauna 11.
10: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, unya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension, meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among ituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
13: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
14: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
17: Kini ang akong suliran.
18: Sa atong pagkaimugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
19: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna.
15: Kini ang akong suliran.
17: Kini ang akong suliran.
19: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
20: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
21: The Wonderful Supplement.
30: Mensahe alang sa maayong panglawas.
31: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
30: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
32: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Postal Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
33: Para sa manipyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatutan na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Balik sa pinakadulong butikis sa iyong lugar. TJX 500.
34: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na TJX 500. Ako gitry og gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TJX 500.
33: TJX 500. Balik sa mga butika.
35: Uyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
36: O gaano nagapi magana nga tamis mo na Sir Max?
35: Ah, lagi basig glass na ni.
36: Mao nang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa, maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
35: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shade Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
36: Basta kaping Shade Panyawan, diabetes, malikayan. Shade Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: Seth, Living Testimonies.
1: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Akong asawa na goiter, po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. Try na ko. Onya,
1: ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
4: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems mipasalig nga masayon ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
16: We believe na ang oxygen may number one katambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa sa tanke, compare, ato aluminum, sinaw kayo.
8: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar, iyang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
22: Makita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
16: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan og aluminum para wa nay taya. Libre ni sa amo kumpanya.
23: This time check is brought to you by Globe. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
24: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
25: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una ka nagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila. Pertig yung induta.
24: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
26: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
27: O, nang gamit na ko, Ma'am. Paglikap na ko sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
26: Huh? Dili hapdos.
27: Okay na kayo, good Ma'am.
26: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
27: Wala po, Ma'am.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis go.

0: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
11: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis, magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: This newscast is brought to you by iBerry.
13: Bayou Draw Herbal Capsule.
14: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
13: Bayou Draw Herbal Capsule.
14: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
13: Bayou Draw Herbal Capsule.
14: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
13: Bayou Draw Herbal Capsule.
15: Dayandat, nga nung masulubuan man kanang naong nimo?
16: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
15: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Bayou Draw Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayou Draw, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugay ang panahon.
16: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayou Draw Herbal Capsules, the wonder food supplement.
15: Bayou Draw Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Lang lang. Nanganak ka na sa ikaduhatang anak. Aray, nagpaminoon ka.
1: Tawa lang ka na. Sakit ba kayo, ha? Di na yun ko mga anak, ha? Igo na ng duha na to ka, anak.
0: Bitaw lang. Okay na ko anong duha na to ka, anak. Stop na ta. Kailis ko yung panahon, eh. Isusa lang atong panginabuhi. Basin, ginaw niya takabuhi atong mga anak.
1: May kay nakahuna-huna ka ng amawa ka. Kaya maghuna-huna na putpudihag unsay gamiton tang birth control. Aron di na kumumabdus pa.

0: implant?
1: Nag-search-search ko rin ko sa internet ba? Huwag okay naman ko nun na mato pa sa mga viewers.
0: Maragbag ko na, no? Huwag mo ko makatungog anak sa unang panahon, uy.
1: Mawag na ni Osoron. Huwag ko na i-hassle.
0: Nasige. Kanat na lang unyang atong gamiton nga birth control.

0: Implant?
1: Kay ilubong ko na nasa kumbukton, ma.
0: Oh, di ba good town ka makadaot na, na, ka ng mga implant? Malata na sa ilawom sa imong bukton nga ilubong magkana.
1: Di po tingali ma, uy. Gidesign po tingali na nga, dali-dali nga malata. Kay

0: Kumusta naman yung pamati nga? Nataoran ka na ng implant birth control lang.
1: Pura buyag. Warang po ko'y gibati, Joy.
0: Ay, salamat. Maayo yun na.
1: Pero, walang tamasayod sa nga to simbak ko, no? Kaya pila kabuwan pa man sad, sukad kong gitaoran ang implant na birth control.

0: Ay, sa pagdote ron, Chuti.
1: Oh, ang ganun mga murag, gisapot man ka.
0: Labad ka kung uwi. Sakit kayo, murag mapuak. Ikaw ang ibantay sa mga bata, Biki. Musabot, yun kalabad akong os, kabadlungon na ng mga anak ni mo, eh.
1: Noon sa kamandun lang. Ang murag, sige naman lang kagsapot.
0: Labad gani akong oo.
1: Di ka na side effects sa imong implant lang?
0: Ansa?
1: So, way ko nagsulti dito sa midwife na nagtaod anak ni mo. Kung side effects ba na? Kaya kung sa mandani, ipatang-tang tanawin. Among matanin mo kung mawani sakitan sa oo? Among pang trabaho?
0: Cha-cha.

0: Apa saya tinggali ke gaun?
1: Usahay, Dok.
0: Kuang ka sa tuk?
1: Permige, Dok, eh, na. May mga bata nga bantayan po lagi, eh.
0: Kung mauna, ayaw papasarong kaon, ha? Kung tuk sa hustong oras nga gidugayon sa pagkatug. Kung mahimo, kung mabati gani kagduka, ikatugid na. Kung ang lawas manginahanglan na gani pahuway, papahuwaya, ikatug. Ang dili magsakit ng imong uo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500! Mabali sa mga butika.
8: Zen Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
10: Tinood yun na ang Zed Liniment nga, i-a-plus na ako sa ako ang pangagod.

0: God, tapos karon giaplasan ako siya seven elements ni uga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang seven element oil usa ka haplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
0: Direko yan basa nang gani.
2: Living testimonies. Said living testimonies.
1: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
1: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said panyawan coffee mix.
3: Ining panyawan coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
2: Living testimonies. Said living testimonies.
1: Taas ang sugar maong naay bikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
4: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
4: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
2: Living testimonies.
5: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato, ano naman ko yun mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
7: Pwede na, mamakas, bilay mo ito.
6: So, anak ko, no, binta na ko.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
2: Seth Living Testimonies.
1: Ang pangagod kung athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Said Liniment Oil.
0: Ginood yun ang Said Liniment nga giaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan ako siya, Said Liniment, ni uga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang Said Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
0: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
2: Living Testimonies.
8: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang papremyo sa IATSEL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugkaugdag kong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang IATSEL products na nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong IATSEL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong ihulat? Appeal na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Original.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
21: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Sa pirmerong mga buwan sa pagpataod na kong implant na birth control, okay pa man to. Huwag ko'y gibating side effects. Apan pag-abot og 1 year, diha na nga may gibati ko. Grabe kasakit sa kung o nga ingon og sa mabuak nga kung o sa kasakit. Gisuwayan ko ang itambag sa midwife nako nga dili na magpapasar sa kaon ug matog sa hustong oras. Tuod man, nawa ang pagsakit sa kung o. Apan pila lang pud ka buwan, mibalik na pud ang grabing pagsakit sa kung o.
1: Ay, nga naman yung tao ni Uy. Kasakit na ba yun eh? Kihapos ko ganin nga kung o sa haligibir. Mabuak na lang ganin uhan eh.
2: Garaoy lang lang.
1: Puslan man nga marag mabuak si kasakit. Bukon ko na lang yun neron. Mahibaw ko. Unsay sod ini nga sakit mangin kay ni siya.
2: Ipahuay na dito kaw. Katuog na.
1: Unsaon malagin ako pagkatuog na sakit man kayo? Mamuka mangin ang kasakit. Di ko katuog.
2: Lang.
1: Di yan, pairiglan ako ay nga di na mo tultol matagbuan. O kung mutong nga man, spating rapod, di na'y kaayo.
2: Di ka na mauwi na kaingon nga. Maglaban ang ulang?
1: Ha? Tungod sa akong rigla?

0: Mas may pas-chuchu. Nagdangapag na to. Pero ako hinoon nga, kinahang lang makatog. Di kyun hinoon makatog. Hi!
1: Lang? Huwag pa rin ka matog?
0: Di ko katog.
1: Paningamot na, makatog ka lang. Parang di maglabad ang mong uwi, ni kabuntag.
0: Bisag di dyan ko makatog.
1: Unsa? Ay, unsa-unta man ka lang, uy.

0: Nga nung mag-antos, magkana lang. Pa-check up og doktor, ay.
1: Pa?
0: Siging antos. Sige reklamo nga grabe na kasakit ang imong oo. Nga, hindi uli mong doktor, anak. Paman, ba-doktor yun ka? Rumay baot na kung naunsa na ka. Ibasig, may lain ka yung sakit. Na, si bako lang. Muna magsigsakit ang imong oo.

0: Wapagit ko kapacheck up og doktor, kay gipaminaw ko unang akong gibati, kun mawa lang ba sa maatong unang nga gisunod ko ang tambag sa midwife nako, nga di lang magpapasar sa kaon, o insakto na akong oras sa akong pagkatog. Apan, maulang gihapon, maong misuway ko og dangok ninyo. Ang akong mga pangutana maukining musunod. Unang pangutana, normal ra ba guning may pamation kun magpataod og implant para birth control? Magsiki man gud og sakit ang akong unga nga murag mabuak. Side effects ka ni sa implant? Ikaduhang pangutana, ingon sa midwife nga nagtaod nako ini nga tungod kuno ni sa pagpapasar-pasar nako kaon og sa kakuwang nako katog. Pero ako naman tang ituman ang iyang tambag, pero mobalik man gihapon ang kasakit. May lain pa ka akong gibati sa kung maong magsakit og maayo? Ikatulong pangutana, kung riglahon ko, spotting lang, og may mga buwan sab nga dili ko riglahon, normal ra ba na sa paggamit ko og implant? Og maosab ka nang hinungdan kung nga nung magsigiglabad ang akong o? Unsaon nga mabalik sa normal ang akong rikla? Ikaupat o katapusan, unsa may angayan kong buhaton, aron nga mawa na kining akong mga gipamati? Undangan ko ka ang paggamit ni ining implant? Unsa may maayo nga para birth control na less lang o side effects? Palihog, tabangin ang tambagi ko. Kini ang akong suliran lang lang.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano yan sa bako? Si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo karong adlaw. Tungod lagi kay ako usamang ka-medical doctor, usa ko ka-psychiatrist, drug addiction specialist. Ako mutambag sa mga problemang punto medical, punto personal, behavioral, emotional, psychological, ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal ng mga problema, si Attorney Aileen Bathan ang mutambag niya. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran, rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O din sa mong buhatan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Hospital Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutong na pagtulunan karong adlaw, mao kini nga, no need to hurry, no need to sparkle, no need to be anybody but oneself, no? Nabitong mga tanda nga, huwag panlangitan ko no, mataw kag usab, ha? Panlangitan, mataw kag usab. Kung sa mga gusto ni mong tao ka, sunod ni mong ipakataw ng kalibutan na. Kung ako'y pangutan unay, Dr. Rene Obra, manita mo matay na ka, ano, mataw kag usab. Kung sa may gusto ni mong mahimo ka, kinsa mga nga tao gusto ni mo. Ang akong tubaga na, ako gusto gihapon ko, si Dr. Rene Obra nagihapon ko. Pareha nagihapon ka, kapulya-bulyag, kagwapo, according to my mother. So, ayaw na lang pag panundog ng uba, no? Kontento lang tayo kung sa'yo atong naong, kung sa'yo atong kahimtang sa kinabuhay, pero maling kamot na gaya po ng marang-arang, no? Ang atong magtatampo ko ng adawa, si Lang Lang, 23 years old, taga Salug, Sambuanga del Norte. Salug, Sambuanga del Norte. Ang kanang mula, area mo naman sa Ragitao, nag-Salug Valley na siya, I don't know, ha? May dagadang dakong kahumayan. Sito ko diyan, okay? Naka-star ko nagpipila ka tuig. Pero Salug sa Buanga del Norte, I'm not sure kung maubag niya po ng area, ha, no? Pero anyway, buenas dias sa mga bonito, bonita nga mga listeners sa Aramanda sa Sambuanga City, sa Sambuanga area. So, mga taga Sambuanga, maayo. Maayong pagpaminaw ng mga parinti ni Mauchi na diya sa Dumingag. Huwag ang akong inaanak na si Dr. Ondo o si Michelin or Michelle Go diya sa Liloy, Sambuanga del Norte. Akong guwapo nga baby. Guwapo nga baby. Pag anak ni Dave, si GP. GP Obra. Tim Obra diha sa Liloy, Sambuanga del Norte. Okay? Punto medical kita karong adawa. Ako balikon ang nagpadala si Lang Lang na taga Salug, Sambuanga del Norte. Unang pangutana nila lang. Normal ba yun ning may pamation kung pamation kung pagpataon og implant para birth control? Magsige man gud og sakit ang akong ulo nga murag mabuak sa effect ha ni sa implant. Well, ako lang klarohon ma'am lang kung mayong kag implant, wala ko maklaro ni og kinibang intrauterine device nga implant nga isuksok niya sa imong genital organ or kinibang injection, no? Ang naglibog ko, no? Pero ako lang ni discuss ning duha kay para sigurado or sa maning implant nga gitaod nimo. Kitang intrauterine device, IUD na siya tawago, no? mao na siya, isuksok na rin siya diha, o wala man siya side effect, pero sometimes naka-spotting or may regular ang imong menstruation, no? Kanang na ay isuksok siya sa imong panit, small piece of plastic ni siya ay butang under the skin sa inyong mga babae. Usually, ano na sa upper arm, ibutang, no? And this can, naanin siya ay gitawag nito progesterone, no? Naanin siya ay gitawag nito progestogen. And it work by stopping your ovary from releasing eggs. So, mo na ikuan sa kining plastic nga device nga isuksok niya sa upper arm, no? So, mo work ni siya kung balikon, pinagi sa pagpahunong sa ovary to release eggs, no? So, therefore, wala fertilization. Ang intrauterine device, mo release ni siya o copper to the uterus, make it difficult for the sperm or difficult for implantation. Difficult for the sperm to fertilize the egg or difficult for the implantation. Pananglitan man og naan bagay inunta fertilization, no? So, mao na ang mga devices nga ibutang diha sa inyong mga babae para nga dili mo magbuntis, no? For a form of contraception. Of course, there are still other types of contraceptive methods nga pwedeng pagahimuon. Ikaduhang pangutana, ingon sa midwife nagtaod nako ani nga tungod kuno ni sa pagpasar-pasar nako og kaon ug sa kakuwang nako og katulog. Pero ako naman unta ang iyang tambag pero mubalik man gihapon sa pagsakit. May lain pa bang akong gibati sa akong ulo maong nagsakit og maayo. So ako nang ginaingon nga one of the effect ni aning mga implants is naagid kay headache and migraine, no? Duha man ning klase nga headache na to, no? Stress o migraine, no? Naasay mo ubang mga babae nga mo-develop og nausea and vomiting, unya mag-mood swing ang uban. Ang uban mag-develop og acne, no? Nakoy kaila nga hamis kay tuyang aping sa una, no? Hamis kayo, but na unsa naman nakaroon nga naghan magtigidig. Wa ko kasabot, basig. Magsigihan siguro nag-hiccup tingali or hiccupon ba siyang mga amigo, amiga, no? Pero may hiccup mo nang na-infected na, no? Ayun na siyang pa-hiccup ng imong kwan ma-infected, no? Oh. So, mauna, mag-develop og acne, ha? Usanas mga adverse effects sa kinigitawag na itong mga implants, okay? Ikatulong pangutana, kung reglahon ko, spotting lang og may mga buwan sab nga dili ko reglahon. Normal ba sa paggamit ko og implant og mausab kaha ang hinungdan kung nganong magsigi og labad ang akong ulo? Unsaon nga mabalik ang normal sa normal nga akong regla? So kung ang imong implant is the intrauterine device, no, kay nagibog yung kutinoon, ako na i-discuss ning duha, naagunay expected nga spotting og irregular nga menses. Kung ang katong implant nga piece of plastic nga isuksok na sa upper arm under the skin, this can cause changes also in menstruation. And there are many times mag-aminoric ang babay. So, unsa ra tong aminorya ang atong gi-iskutan sa susama ani nga problema? Ang aminorya mo nang gina-diagnose, especially mga ubigay ni kung mo-diagnose ani, okay, ilang maning linya, 3 months in a row, ha? Tulok ka buwan sunod-sunod, nguwa na rigla ang babay, mo na gitawag na mag aminoric na siya. There are many reasons. Hormonal, stress, over-exercise, o kining taoran o implant, no? If gusto kag bumalik ang sa normal imong menstruation, well, practically, pakuha ng implant, o ba use another method of birth control, taghan man ay rhythm, naghan pa pamaagi nga dali nga mabuntis gawa sa implant. Kaya di, muragwa ka mo ayon sa implant kining lang-lang, no? Ikaw pa ito katapusang pangutana. Unsa may ngayon kung buhaton, aron nga mawala na kining akong gipamati. Undangan ko kaha paggamit ang implant. Yes, ako na nang gitubag. Unsa may maayo nga para birth control nga less og safe ang rather gamay rag side effect. Wa man ko ka-examine nimo lang. Ako lang ikasugyot diha sa Salog, Zamboanga del Norte. You go to the nearest health center, no? Na yung mga midwives diha. And I'm sure daghan kayong mga OB gynecologists nag-practice diha sa Zamboanga del Norte, no? Go and consult them. Pangayue og unsa may hiyang nimo ba? Ang ayan nimo. O daghan mga pamagi, no? Daghan mga pamagi. Usagyo dani ako i-recommend is the rhythm, no? ng mga rhythm nga method, no? Magpatudlo mo sa midwife niya. kay huwag ako iyaw-yaw din, basig sundugon niya sa mga teenager na itong naminaw karon. Mga premarital sex, ha? Ko, daghan na kayo mga teenage pregnancy karong mga panahon, ha? No? So, ato ang midwife niya sa inyong health center na, ma'am, girefer ko ni doktor ni Ubra, tudlo ay ragugugun sa mga gihigutan nga rhythm method sa birth control kay mura magwa ko maayon aning implant kay mong gitaod. Glabad, bang kong ulo, daghan kong ipamati, nga di maayo. Alright, lang-lang, hinaot nga, ano na kay nakutlo, or aduna kami nakutlo, nga pagtulunan karong adlaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Sa makausapa, ako si Dr. Rene Obra, with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much for patronizing sa itong programa sa RMN. Kusog ang itong rating din sa itong lugar, no? So, from all of us, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o mayong adlaw.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: RMN Newsbreak.
7: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nangaliya ang mga leader sa tibuok kalibutan o ba ng mga Katoliko sa lain-laing bahin sa kalibutan o mga senior cardinal sa Vatican alang kang Pope Leo XIV. Kini yung mag-anonsyo sa mga doktor sa 71 anyos nga Santo Papa nga na-diagnose kini og lung cancer og dunay usa ka bahin sa iyang baga ang gitangtang. Nasairang gikan sa mga doktor sa Santo Papa nga ang tibuok lower lobe sa tuong nga bahin sa baga niini ang gitangtang sa katuyuan nga matangtang sab ang tanang cancerous tissue ang baga sa tao. Nasuta nga dunay 5 ka mga lobes diin tulo niini ang anaa sa tuong nga bahin sa baga og duha niini sa walang nga bahin. Katong mga balita, ihatod ka nato sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, set Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang set Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokini usa ka babae nga taga kinasang an Pardo, Cebu City. Ang ganito mo tayo tampo, nagdasingan nga, Dia.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500,
2: epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes,
1: mag DTX 500.
2: Karun na yun,
1: mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
2: DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
0: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Lunch break na. Drink up with Summit Water. The right hydration with the right minerals. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why, as a medical doctor, personal ko nga ginarecommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
9: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
8: Super Fiber.
9: Mabakal sa mga butika.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: Igala, nakakape na ka?
11: Kay mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract?
12: Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
0: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
13: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
14: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget? So

0: I love you, Gia.
1: Clyde.
0: Yes, seryoso ko. Dugay na kita kaila. So, hito na kita sa sagusa. Mau sigurado na kay ko sa akong desisyon.
1: Clyde.
0: Pwede ba't ikang maimong girlfriend, Gia?

0: Oday.
1: Oh, sana all. Labi og love life. Unta ka muna, giday.
0: Kami na, giday. Sigurado na git ko nga kami na may magkauban hangtod sa hangtod.
1: Ay, sure na git kaayo?
0: Uy, sigurado na git kaayo, day. Uy, nakita naman ko na ko ang future na mong duha. Og nahibaw ko nga road to kasala na ni.
1: Kalma lang, uy. Bago pagani mo.
0: Ay, na lang kung kuntaha akong mood karun good. Happy ko, okay? Og ayaw gub ang malipayo na akong adlaw. Okay?
1: Okay.

0: Wala naman kaatlaw nga. Wala mong kontak si Clyde na ako. Oran sa makikipisihan niya. Mag-propose na kansiyan ako. Huwag nangandam na siya para sa mong future. Maong na-busy siya. Basi di ay og. Inig-anniversary na mo siya mag-propose. Hapit na ra ba?
1: Han, inig-anniversary na to ba? Mga antas gawas?
0: Okay ra, Han. May problema.
1: Thank you, Han. Yeah, kuhaw lang tika diha, ha? See you.

0: Naglibog, nagigukunun siya akong isuloob.
1: Parang maglibog man ka. Sa kadaghan na limog isukod diha, wapag ka makadeside kung sa isuloob ni mo.
0: Wapa.
1: Kaya ano yung mga usual lang ni mo suloobon?
0: Uy, dili pwede uy. Special yung adlawa. Feeling na ako, mag-propose yan ako karon.
1: Ainsa?
0: Maungsikin na. Tabangin ako kung nun siya akong isuloob.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Hinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng Charm!
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy ko lub!
3: Pangong pumaka-bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
7: SED Alert!
8: Ang SED Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan ng mga consumers sa Panyawan products sama sa SED Panyawan Plus Mangustine. Pangitaa ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang SED Panyawan Plus Mangustine, 16 pesos lang matag kapsula. Ang SED Panyawan Plus Mangustine, mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma, SED Panyawan Plus Mangustine, tag 16 pesos ra.
6: This time check is brought to you by unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
14: Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout.
15: Naku, pero isyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
14: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
16: Isang paalala mula sa NGCP.
6: This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
17: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
20: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Mapalit sa mga butika.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Sakunin na ako eh. Ano pa sige, Kila?
1: Walang yung ko mag-expect na mabuhating client ako, day. Sakit ka, ayo. Tarungkay ko sa mong relasyon, pero siya, sa iyon na kayong nagbinuang. Unyawa pag giniang-anga, day. Gipamabdusan pag giniang-babay.
0: Day.
1: Nagtuobek ko nga siya na yun. Pero dili, di ay.
0: Kung dili siya, buwan ipasabot. Lahi mo'y ginaganas ginoong para nina.
1: Sakto ka. Paaboton ko na tawhana.

0: Ay, salamat. Baka uli nagkukuha.
1: Gia? Oh, muli na ka?
0: Oh, Sir Anton.
1: Gia, abin mo. Bilib kay kunin mo. Sige lang gag-overtime. Makabilib ang imong kakugihan.
0: Salamat, sir.
1: Gia. Pwede ba tika imbitahon og dinner?
0: Karon?
1: Ah, yes. Karon. Karagun o karanimo.

0: Salamat kayo sa treat, sir, ha? Maikog man sa to, sir, uy. Mahalon mo nga restaurant, sir.
1: Walay problema. Basta, ikaw. Ora, o ginikay ka nilang ang kaya na kung ihatag ni mo. Dagay kong pwedeng ihatag ni mo. Kung sugdong ako ni mo.
0: Oh.
2: Onsa? Nauyab ni mo imong amo?
0: O, day.
2: O, di ba imong ka mag-uwang na inyong amo?
0: O, laki, guwang-guwang na pitong. Pero, day, dili na babag ang edad. Bas, hindi ay o, siya rigid ang para na ako.
2: Basta ha, ayaw gihatag ang tanan para dili ka magmahay.
0: Pero what if siya rigid ang para na ako? Magmahay ko nga, wala ko ihatag ang tanan.
2: Ay, ang buhat emoji, ah.

0: Daghana ani imong gipamalhit para na ko, uy.
1: Deserve na ni mo.
2: Mga hayop! Ikaw na ay mo'y bigaon nga nagsigig kapyot sa kumbana, ha?
1: Han.
0: Han? Onse yan? Sa ato pa, asawa ni mo? Ingon ka patay na imo asawa!
2: Dako pa kong buhi, day! O kung dili pa ka mo pahawa karon na yun, ikaw mo'y mamatay!
3: Toy na. Hilak na, Sad.
4: Sakit man, be.
2: Ah, kapag upa ninyo, sakitan ka, dayon?
4: Dayon love naman ko niya.
3: Day, paway sa kahabi. Ayaw sa kagsuot o relasyon, ayaw pagdali ba?
0: Dili na ko, day. Dili na ko gustong mahigugma. Kapoy na.
3: Gia.

0: Raymond, ha? Mananaw tag sini with my friends.
1: Day, dili man ako feel ang salida, uy.
0: Ganahan na lagi ka. Sige na.
1: Sige, good.
2: Day, Gia. Ila-ila din mo sa kong amigo, si Franz.
3: Hi.
1: Hello.
2: Tina? Mamalit na nagpikit?

0: زنگ اومد آخه.
1: اکسیگیو چاتسی فرنس نکو کنالان نگا مگیکنه کو نقابس اکو سیا مانگا لیوک کسو کایو سیا مو پفول پرو دیلی نکو مگپا ایلاد دیلی نا
2: Day, eh kasi ko na ko ha. Ako bigyatagan si Francie mong number kay dili ko na ka mo-reply niya.
1: Unsa? Sa mukha sa lanin niya sigit panawag eh. Hello?
3: Ah, salamat kay dito bagnit ka, Gia.
1: Sabay toyo ni mo.
3: Magkita ta, please.
1: Oon sa? Manguyab ka?
0: Oo, oh, Gia.
1: Franz, wa pa ko mag-una-unaan ang butang.
0: Naibaw ko. Isoldayan ako si mong amigas tanan. O, Gia, isa ka daw. Wa kay angin yung kadokan. Kaya tinudan na hining ako din mo. Seryoso ko ni mo.
1: Franz.
0: Please, hatagin ko chance. Digit ka mama. Promise.
1: Sige, good.
0: Ah. Ni sugutan ka? Kita na?
1: Oh, friends. Kita na.
0: Yes!

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahi si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 ka Niyas.
2: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am? Kasi may higit pa matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakainin mo po yung ma'am? Kasi may masama yung higit pa matinig na rin.
1: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan ko mo yung nom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Gentle lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagkaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong pilion, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.

Ang mangka agi gibuhatan ni Dua Sarajo ni Carol Marie Kain o kubos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamusap mga higala at mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot so sa kawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan so sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Uba kaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aromawagtang ang mga toxin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aromulikon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Paul Lauro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka na gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Medyo, Gaspar... Kagaw ka!
6: Miss Elhusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitingo.

0: Kuma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Esquadro!
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
8: DTX 500 mapalit sa mga butika.
7: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
10: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa naayo na ako.
8: DTX 500. Pumali sa mga butika.
11: That portion was brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
12: Send Alert! Ang Send Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanang mga consumers sa panyawan products sama sa Send Liniment Oil. Pangitaa ang parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa atuang Send Liniment Oil per 60ml is 130 pesos. Samtang ang 30ml is 80 pesos. Ang Send Liniment Oil mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma Send Liniment Oil 60ml 130 pesos ug ang 30ml 80 pesos.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
14: unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
13: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
12: Zed Living Testimonies. Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
15: Ako, purima ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa malangin mong lipid.
12: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
15: Sigurado gina, kung tasi mo lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
12: Living Testimonies.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
12: Zed Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
15: Ako nga sa awan ni goiter. Po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
12: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
15: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
12: Living Testimonies.

0: o karong sa sumpay ng atong sugilanon. Eskwadro!
1: Ningawagit kaayo, Major. Usaon ko nga, busy man kayo ka.
2: Tanas kwarto. Kilaon kong imong dila. Gusto kong malingaw o panay mo. Glenna,
1: Kilukay nga mo po ba? Kilukay kayo ba?
2: Tana sa suod, Glenna. Good. Dali. Oops.

0: Dili naging kita mapalpakiran, Ringo. Kay gisiguro gyud nako ang pagpakisayot sa atong kontak sa SWAT. Ugwal ko noy naka-schedule ng checkpoint ang bisan unsang unit sa PNP.
1: Mayroon ang tapigil.
0: Si Aliyah, gusto kong mahug sa akong mga kamot. Ang nindot kayong anak ni Anhing General Mart.

0: Kumusta nakakaroon sila sinang bating ugnoy tatoy, no? By Sarge?
1: Bitaw, no? Makaming nga po biya yung pinagsamahan na to nilang managtiayon.
0: Bisa ka diyo tata dito. Pipila rata ka mga adlaw. Apanindot na nga tong kasinatian o bansa magtiayon.
1: Bitaw, punan pa nga, nindusab kayo ang maong dapit. Hindi ko malimot sa kamayon nilang naiatima na to eh, Miss Alia.
0: Mudalikya to niya ta dito by Sarge. Muduaw to nila uban si Misael.
1: Bitaw, Miss. Pero, mas maayaw gano'n ta nga mahumanig na yung problema ang atong giatubang karon, Miss.
0: Bitaw, no? Pero hangtod ka no sa apakakini matapos problema, ha? By Sarge.
1: Punang kita, Miss. Unta, mahumanig na yung problema, ha? Ug unta pabor na to ang resulta niya sa kadaugan.
0: Hinaot pa unta, by Sarge.
1: Gusto na sa dunta kong magpakabuhig normal, Miss. Kay karong manggod, watay gagawasan nga maglakaw-lakaw tungod sa bangis nga makaaway.

0: Ito lang kita, Musbityor.
1: Mayo kay way sa gabal. Nakatong biyahe pa yung nining tapita rin ko. Tariling.
2: Lumpo si Kitari, Bus. Wala kini kayo na. Matay, di ba?
1: Wa na'y makapugong. Lahos-lahos na yun tayo ni. Banan sa ilong. Pangandam yun si Baisards. Kay dili ko na siya paabton pa o gugma. Mamatay sa nigadlawa. Bangag sa ilong!

Kumusta naman ka karon sila sinang pating ug ni Tatoy? Kalit man kung gamingkaw sa magtiayo na. Mga maayo mangkot kaayo sila. Nang bating. Noy Datoy, naaraw niya'y adlaw nga mudo aw minin yun lang, Noy.

0: A więc rozjebaj się z uzielia.
1: Łapaj się, jak nie chcę.
2: Bytał, ser. Nie ma ule na magbalik sa siudad.
0: Co? Bangan, czelum!
1: Pus mi jarak. Morag lang solte na stinawala. Ser. Wala gintaw sa dinya, ser. Nagsolte daw, Mr. George.
2: Mama, bitaw, maun na tinood, ser. Uwara sila magdugay din eh. Huwag na mauli na sila sa siyudad.
0: Unsa man kuno'y hinungdan?
2: Kuan, sir. Dili sila gusto nga lakip ko no, me. Sa akong banang madamay sa kasuko silang kaaway, sir.
0: Pwes, nasayop sila sa ilang gituhuan. Kay bisag na mauli na sila o balik sa sulat. Apan madamay gihapon mo. Huwag magamatay, good morong duha.
2: Sir, maluwayin daw nga sila yung taon may kunsa.
1: Huwa ba mi isa niya sila? Ayaw yung tabing hilap ka.
0: Mi isa. Bangag sa ilong!
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Naapon ang uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Bilabilang win!
2: San Miguel Bilang Win! More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Bill products. Apil na! San Miguel Bilang Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Set living testimonies.
9: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
10: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya Set Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
10: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
8: Living testimonies.
11: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalaga ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3. Dito ako, believe.
18: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na'y tatak LE. Sigurado!
19: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na'y tatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
20: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
21: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
0: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: Kutub sa matabang nila. Ang tanan! Maangin ug mahiagom sa silot. Gikan kira ko.
22: Gidawat mag-gunamo sila din ni sir. Kay si Lely, anak ba yan ni aning sir Matt na may tag-iay ning gapitan?
23: Mau-mau na, sir. Agaw na mo si Lely, sir. Mau, di na mo siya mahimong balibadan sa diyang nabot sa din, he. Kau ba na itong ilang tao gagingandan o message?
1: Di pasuko dyan ako nila pag-ayo. Busa, kaya kamo may niya karon din eh. Kamo, boy akong mapahimungtan.
23: Ayaw,
1: Ringo! Trailing! What's in that? Move!

0: Sulti si Miss Aliyah. Sige, balita ni mo na ko karong 5 cell.
1: Ha? O, sa bandena, ha? Bahin sa unsa ka ng balita, ah, Miss Al?
2: Aliyah, may dautang na itabo karong dito sa inyong probinsya.
1: Oh.
2: Kimasakir ang mga tigwa nga caretaker sa inyong farm.
1: Unsa? Sila sinang batingog si ni Dadoy.
2: Oh. Upatay na sila. Natusak-usak sa mga bala ang ilang kalawasan.
1: Yan ang itabo mong inimisahin. Yan naman.
2: Aliyah, ayaw pala ba? Ito may mapit na ang bata sa iyo sa bakan.
0: Naagigidahin taon sila.
2: Wa na ilain nga mo'y nagbuhat din eh. Ang kagaw nga Mitchell Caspar. Gihilabtan gid niya ang mga way lapot. Tilugit niya ang akong kasuko.
0: Magbaya siya niyang gibuhat, bay. Magbaya gid siya, bay.
1: Ang galuoy nila ninang patingog ni Dadoy. Naangin ang taon sila. Buta nga diligid ang tanga yung mahitabo, Misael.
0: Sato pala, bay. Posibleng natultulan mi nilang naan, bay.
2: Huwag imposible kung ang kagaw nga medyo lgas para na mo imulihok. Kadagang siyang mga tao nga yung masuko.
1: Kami kitang tamoy ilang tuyo. Apan kay wa naman mi dito. Ang mga tiguha nga magtiayon mo ilang ipahimungtan.
2: Posible nga sa'yo pa ni Hana. Hilom na kamo niyang gipasundan sa ilang mga tao.
1: Posible tuod ka na.
2: Napakyas man tuod sila. Apan buwasab ka mga kinabuhi ang naklas. Kinabuhi sa mga inosinte. Kinawag yun untay labot.
0: Bay, Misael. Naot na din kini makapaluya sa eskwadro. Iwa pagiging kini maman.
2: Apan paingon na kini sa pagkatapos, Pesans.
0: Bay, Misael.
2: Naibaw ko nga blanco na sabon niya ang kapulisan. Bahin sa posibleng lead ni Ning Kasuha. Apan ako, ang mga kamot sa eskwadro, maoy muhatag sa mga inosinteng biktima o justisya.
3: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: Newsbreak! Newsbreak!
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, nipahibaw si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga ang DA ni Mando na pagkanselar sa import permit alang sa nagbalor 700 milyones pesos nga rice shipment gikan sa Vietnam. Pipila ka adlaw sa wala pa maabot ang barko dinhin sa Pilipinas. Matod sa kalihim, ang maong permit nag-cover unta sa rice cargo nga ikarga sa MV Tyson 2 apan gikanselar kini sa wala pa maabot ang barko sa karagatan sa Pilipinas. Katong mga balita, ihatod ka nato sa set panyawon herbal capsule plus mangustin, set liniment oil, celebrity beauty kojic soap, set kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang set panyawon coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang celebrity beauty kojic soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat smell, kanailang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligon magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, adunay natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Mapalit na ang said liniment oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml o 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang said panyawan herbal capsule plus, mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sa kada kapsula sa said panyawan garlic o said kugon. Samtang ang said Celebrity Beauty Kojic Soap, mapalit sa 75 pesos kada usa o 80 pesos kada usa alang sa said Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: Ito ang oras ng panalangin. Padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!

mga higala at angi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabiara. Balik ninyo sa RMN Drama!

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Utsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, nga nung kasukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
6: Das bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapa mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Sa pinatulong yung matigas sa yung lugar. DTX 500.
7: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Das kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
10: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
9: Ah, lagi. Basiglas na ni.
10: Maunang taas imong sugar. Murag presyus bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
10: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: This time check is brought to you by McDonald's.
12: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
13: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
11: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
12: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
14: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
15: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nag- gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
12: Life extension, vitamin D3. For longer life.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Unsa?
2: Boss. Sir, nakaitom ka. Murang nag-Dracula ang naging mong custom?
1: Ayaw na pagtabi. Kapusa si Johnny. Huwag mamiyat na din eh.
3: Asa matabayin yung papsi, ha?
1: Kapusa na ninyo ang magkamot ni Johnny. Huwag guyura. Liyok niya, puno! Sunod mo na ko.
4: Happy na mo, hayag. Salamat ka na itagawas ko sa bahay sa mga pater. Ngawa masugati sa ilang mga tao. Adyo na ako sa mentaryo. Kinahanglang makareport ko sa pulisan.
5: Duy, mamatay naman tingali tayo ini, uy. Noy, uwa na magod ka magtingog diha.
6: Inday.
5: Noy, Noy, luspat ka na kaayo. Bugusan ka uglayang panapton ka ng imong samadsa, o.
6: Malasa ni Lakawa, oy. Mian, hibi din niya, araw magkakwarta. Pero sabi pagkausa.
5: Noy, nag-ayop yung ayaw mong mga mata, Noy.
6: Anihin man tingali ko mamatay, inig na pita.
5: Ayaw pagsulti, Ana, Noy. Ayaw pagsurrender dayon.
6: Pero, hanap lang ako pa na lang.
5: Noy, Noy, ayaw na diyo nagkamatay, Noy. Mas madlo ko kung patay ang akong kauban din, he.
6: Pero, ipalusa mo ninyo mo nga.
5: Noy! Noy! Noy, uy! Ayaw na giunag kamatay! Diba si magbulto ka din iuban ako sa abandonadong kumbento, Noy! Noy! Ayaw na giunag kamatay, Noy!
6: Ay, kukuyog ha. Masabot kong kalipo.
5: Sorry! Sorry! Ang kinala makapangayot at tabang!

0: Tunggu na lang git ko sa lungsod. Ano yung motor? Hoy! Para! Para!
1: Pam! Ang sabag ka? Kamulingit pa ka?
0: Dung! Dung, ihatod ko sa kapulisan, Dung. May i-report kong kidnapping.
1: Sa?
0: Sige na, Dung.
1: Dali, magas.
0: Salamat!
2: Unsa man ang bahin na sa tunnel, Papsi?
3: Sekretong kwarto kini rindo.
2: Uy. Kwarto tuod kini.
3: Poldo. Poldo.
4: Sir? Bugat kayo.
2: Unsa man? Hoy. So, buhay pala siya? Dugay ko niyang naulian.
3: Ibutang siya ng higdanan. Ugigaid anang higdaanan, putao.
2: Papsi, kantin siya maning kwarto, ha? Nga nang huwag mo ka mahibaw ini?
3: Mau kini, ang butanganan ko sa akong sekreto. Sige, ablihi ka ng aparador.
2: Papsi. Kadaghang kwarta! Ug niya sabi ni ang kupang bulawan, Papsi!
3: Naari nga tanan, ang tanan kong bahandi ninyo. Sira ka na pagbalik. Poldo!
4: Boss?
3: Nanuwa na magkatingaw niya, Poldo?
4: Naari niya ang kupang bulawan?
3: Oo! Oh, nga naman, nangita kayo ni.
4: Busoy.
3: May buhaton pa ko. Ikaw na ang bahala din is pagbantay ni Johnny. Ha, Poldo?
4: Bus.
3: Pero nagsige ka magtanaw sa parador.
4: Bus.
2: Papsi. Unsa may buhaton na to, ha? Karon nga, nakaikyas man si Milce.
3: Imo ring sa kung ano nakaikyas si Milce, Dindo. Kumpiyansa ka lang kayo. Karon. Pag-atubang na tayong dakong problema. Kung mo report ni kapulisan.
2: Papsi, muhangyo lang ko. Ayaw lang pasakitis Milchi kung madakpan siya balik.
3: Ganahan ka ngayon atong bayana.
2: Oh, Papsi.
3: Sige. Sa sunod ka madakpan siya. Anhi siya din iibutag. Dali na, Dindo. Lagan patag buhaton.
2: Papsi.
3: Okay ka, Poldo. Dili ka mugawas din hing at dili among pagbuot. Kung mugawas ka, umuunti ka. Dali na, Dindo. Tagal patag buhat tunos, babaw. Sa dili, pamuabot ang kapulisan.
2: Oo. Musunod ka rin mo, Papsi. May buhaton pa kulit dyan eh.
3: Ayaw pagdugay. Huwag ayaw una siyang patya. Gamit pa na to siya.
2: Papsi. Dili na ko siya pati yun.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
2: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko katlaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumiad.
8: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
1: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Zen Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gun, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gun motor napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
11: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
12: Tangan siya Zed Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
10: Living Testimonies.
13: Apil na sa EQ Diapers e-Raffle Promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee Product Kids Party Package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
14: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Ang kinis na niya?
16: In fairness, nag-glow up.
17: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now.
5: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension. Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Boss, mahadlok man kung mabilin din he boss nga kami lang si Johnny.
9: Ayaw ka hadlok. Ayaw ka hadlok. Dinapos ka na si Johnny.
8: Kaya
9: may kuhaon lang ko din he sa liog ni Johnny.
8: Kung sa may kuhaon ni mo diya, boss. Uy, imo mo ko nagigising ang iyang kwilyo.
9: Nakakita ka sa kung nakita, ha? Tanawa!
8: Oh, kwintas ka na? Kwintas o lambong kwintas nga may bitay nga singsing?
9: Oo! Mao kini ang gipangita sa kapitan.
8: Ha? Unsa on man ani mo?
9: Kuhaon. Mao ni ang gipangayo sa kapitan aron buhian niya si Milchi.
8: Gikidnap sa kapitan si Milchi.
9: Oh. Ug ako lang ang makakuha kang Milchi. Kung akong ihatag si kapitan kining maong mga alahas ug ang kupang bulawan.
8: Uy, kawatan ni mo ang imong amahan, boss?
9: Kinilang kupang bulawan ang akong kuhaon. Okay, ikaw, bantahi ug maayo ka ng igagaw ni mo. Ayaw gyud paghikap anang kwarta sa akong amahan.
8: Naunsa naman ni pagkaunsa ataon, oy. Nganong ako naman hinuon ang nabilin din sa ilaw aron mo bantay ni Johnny. Pero okay raman sab nga ako'y bantay din he kay ni amon sab din he ang daghang kwarta.
10: Gopoldo.
8: Uy, Johnny. Naulian na day ka?
10: Hindi na ra. Badbari ko sa gapos.
8: O ganong badbaran tamang kas gapos nga dinakpan man ka?
10: Ay, gamitan ang imuotok panagsagaw.

0: Ibaw ko nga dili gid ka dautan. Nalang gid kaayo. Magawas ta dinhi. Ug magdata ng kwarta sa amahan ni Dindo. Sige na.
1: Uy, ayaw kong tintala sa papangawat.
0: Daan ang magagawatan ko.
1: Huh?
0: Ano lang pag minaot ko. Gusto ka nga luwason si Medchi, di ba?
1: Oo. Oh.
0: Dautan ng utok ang kapitan.
1: Ipapatay ko ni mo sa amahan ni Bus Dindo.
0: Mamatay maghihapon ka o ba nila? Kay mga dautan lagi na sila.
1: Oh.
0: Ikaw, ang amahan ni Dindo ang ungo. Huwag ka makakita sa iyang gisulob. Nag-itom siya ang murag Dracula. Ang iyang tag-as na lang kuko ang kuwang. Apan, nagduda ko gaw. Nga di ni Adinhi ang uban niyang gamit sa pagpangungo sa mga biktima. Aron, ako ang mapasagin lan. Kay ako man ang nadungog o kaliwat o ungo, di ba?
1: Ikaw yun na nakasunod sa pagkaungo sa tungapuhan.
0: Ayaw na lang nabarugay, Poldo. Ha? Kinibawag yun ka nga, di ko tinuod nga ungo. Sing-sing ang gibili ni Lulu na ko. Ang sing-sing ni Madam Cleofi. Ang nalubong sa nagunang musuliyo sa mitiriyos mga patir.
1: Ah, basta. Di yun mahimo nga buhian, taka.
0: Kao, mamatay ka din, he. Kun di ko nang ibuhian.
1: Huwag ka na pagkasuti, ha? Ay, ako taong ako man ang mamatay.
0: Gapodo, wala tayo oras. Kinahan masundan si Dindo kun makikita na siya sa kapitan.
1: Huwag ko'y labot kung makikita siya sa kapitan. Musimba, tamag ko din, he.
0: Nagtuo, gina'y ka? Nga makagawas pa kang buhi din, eh.
1: Aha.
0: Karon nga nahibaw na kasilang sikreto din sa ilawom sa tunnel. Patay kang makabiya din sa mga patera.

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magsilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unang gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay para Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up. Rise up, rise to the summit with Summit Water.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Leon Beer, bang isa panalo. This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini kasamang Eli Bolono. So, ganyan itong balita ng urasa sa kaponon. Ito yun ato sa Koy Herbal Capsule. Gipanaplin una sa Konseho Siyudad Sugbo ang kasabutan tali sa usaka service provider na may mahakot sa hazardous waste sa kagamanan sa Dakbayan. Partikular na sa mga basura nga gikan sa Cebu City Medical Center kung si CMC o sa Guba Community Hospital na sa ilan niyang HCML Logistics Service nga nakabasis sa Cagayan de Oro City maoy winning bidder ni ini. At si Dikamsi pinagin ni Konsel Alvin Arcilla mo imbitar sa mga service provider sa Lujimana uban sa procuring entity. Kaya kung kaya naghan pa ang gusto mo sa iran sa konseho, ilibin na ang labayan sa makuliktan ini mga basura o uban pa na sa iran ng kagamhanan sa bayan. Nigahin kapin sa 4 milyon espeso sa alas pagulikta o paglabay sa hazardous waste gikan sa CCMC o Guba Community Hospital. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule o tag-adlaw aron malikay atong kalawasan sa kanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o guman pa. Dito kaya ang original Koy Herbal Capsule. Doon sa gunga palia. Kamunggay, luya, ahos, o ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule. Gisagapan usap o organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule. Mahay mong imnon katulong sa usak adlaw, usaka uras, o tunga sa dilipa mukaon. Samtang tag-usak ka kapsula usap sa kabataan. Sa tag-dusa 50 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule ngag-ilang God's Pathway to Herbs that Heal eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. O sabi nyo gipaabot, palit na!
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
2: Ang RMN drama mamasin na usab pagdalit kaninyo ning sukinanon.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindiin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: sa'yo ako. Nagaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pa sa ilo. Apan dili na ang pagsaling agkanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw ang matuon ng akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Mapanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna ang

0: kung ikaw matuod nga nahigugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa mong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuawso sa kabinuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo, nabubuhay ako.
0: Sugilan nung isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit ka na to sa RMN Drama. Kung mahilo na ang panahon.

0: dumi.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahe daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Sarap talaga magkape, no? Lalong-lalo na kapag kayong kape, alam mo na bawat higop mo ay may benepisyong sumasabay. Benepisyo para sa ating kalusugan. Ito yung kape ko eh, Sed Paniawan Coffee. Lasang-lasa mo talaga na yung sangkap, puro at natural. Kaya switch ka na dito sa Sed Paniawan Coffee. Ito yung kape na matapang. Kaya kang ipaglaban. Ipaglaban sa anumang uri ng karamdaman. Sed Paniawan Coffee. Isa ito sa dekalidad na produkto ng Sed Marketing.
7: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng analgi, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, wala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liyo.
11: Wala na ibukol man.
10: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
9: The original Koy Herbal Capsule.
12: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
14: Ako si Lady Nintamay Reluya, isang health advocate and proud MXRB believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
7: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.

0: nambil man ni sa taga agency sa kauluhan nga akong gipatabang aron nga matrace na ko si Milani dito sa kawas. Kinuo ko. May balita na ka siya bahay ni Milani. Doon na naka. Agon tubagon.
1: Hello. Good evening.
2: Hello. Good evening po. Ito po si Cherry Reyes ng R&R Placement Agency. Maaari po bang makausap si Sir James Enriquez?
1: Oh, hello. Good evening, Miss Cherry. Speaking. Si James Enriquez po itong kausap mo.
2: Ipagpaumanin niyo po, sir, na na-disturbo kita ngayong gabi.
1: Walang anuman po, Miss Cherry. Ano po bang maipaglilingkod ko sa inyo?
2: Ito po yung tungkol sa pinatutulungan mo sa akin, sir, about your wife, kay Ma Melanie.
1: Unsa?
2: Ano po yun, sir?
1: Ang ibig kong sabihin po ay, ano na po yung balita, Miss Cherry?
2: May naipasa po ko sa messenger niyo, sir, na screenshot ng chat namin ni Ma Melanie po.
1: Ganun po ba?
2: Hindi pa po ba ninyo nabasa yun, sir?
1: Hindi pa po, miss. Pero, ano po yun? Anong sabi niya, miss?
2: Ipagpaunmanin niyo po. Pakitingnan mo na lang po yung na-forward ko na screenshot, sir.
1: Sige, okay.
2: Bye, sir.
1: Bye, miss. At maraming salamat po.
2: Sige, sir. God bless po.
1: Same here.
2: Bye.
1: Bye. Diyos ko. Nagulpaan ko maayo. May nasend na di ko na siya nga chat nila ni Milani. Ang siya maga. Sa messenger. Niya to siya gisend. Ako na itap aron nga ako nga masum o maklaro sa pagbasa.
3: Si Daddy man to dito no landing?
4: Bitaw! Si Daddy James kito ni mo!
3: Nga no ka dito?
4: Mangutaw na pagka! Tala! Ato na ato! Magsusita!
3: Ano?
4: Wait! Sa maruan! May sakyanan mong midagal o may palayo!
3: Basit si Daddy dito?
4: Ay! Tanaw na ato!
3: Wa kini ang auto dito. Wa pud si Daddy.
4: Lisod sab ko ng auto ra wa. Uni as dong James na aday chills. Nagkuyo dito sila.
3: Ngano de ka si Daddy dito?
4: Na ambot lag daon sa to.
3: Saon man ato ini dito?
4: Unsaon? Aw, ato tawgan.
3: Sige, tawag dayon sa mo cellphone dito. Tawag dayon.
4: Di lang ko ay.
3: Ngano man?
4: Wa ko lord.
3: Aw, sakot na lang cellphone. Tuas kwarto.

No. Dili ko magkadawat ini. Kirig yun. Matur ni Melanie sa ilang chat ni Miss Cherry. Pagkalimta na lang kung nakuniya. Kaya dili na siya bumalik na namo ni Chelsea. Kalugigon magkuni mo ni Nihan. Sabilahin mo na kong sayop. Huwag pagkuhang ni mo. Unsuman! Mas may pagmamatay na lang ko! Mas may pagmamatay na lang ko!

Ahak! Tuyutan akong mandasmang netong auto nga ng sugatan ako na nga nagpatunga sa... yun ara. Purag na auto ni... auto magitan ni Pare James? Nakaila ka sa inyo to. Sige to. Tarugi kayo. Pero, anong iunom na ito kakusog ang pagpadagan? Siya ka ang nagmaniho ito? Sundot ko siya. Ugtawagan ako si Pare James. Ano may bawaan ako siya ba o dili siya ang nagmaniho sa auto? Kay kung dili siya, managmit di karna pangyan auto.

0: Hola, oh, Grey Chills. Dili ka mo naman kundang ang cellphone sa iyo, Dandy.
1: Nanong dili man siya makontak, Tito Turanting?
0: Oh, masig way lod.
1: Say way lod.
2: Ay, joke way joke. Tauparay na siya.
1: Tito Turanting, tau ka na to si Daddy James.
3: Ay, tau ka na, mitaw to na to. Di man magkontak. Ato singgitan?
1: Saan man na to?
3: Ay, ang butoy, sa awa na to ini. Kapayo po ng itlog!
2: Binakok, naglinog ng akong itlog sa ilang sa garsonis. Ang silbol mo rin akong may vibrate. Ay, kagilok!
1: Muratawag na, Tito. Huh? Kay nagsigi o move.
2: Lagi. Kariyot, mihoot mo rin sa ilaw sa akong bulsa. Mauning, gilas! Kaya pamatiyon ang pag-vibrate, Edy. Uy, kabutakas, kagilok!
1: Dali, at Tito, kaya kinsan na. Ito ay, nagbigayin kay Jogto Bag.
3: Ay, lagi! Ay, si Daddy Baldwin maninimo.
1: Daddy Baldwin?
3: Wah?
1: A loudspeaker dito. O, sulti siya pa ni Daddy.
3: Olagi. Hello! Daddy Baldwin!
4: Ikabuhi ka, Turanding? Managdadi ka man akong yabaga ka?
3: Hala pa, sige, kabuhi ko rundong Baldwin. Kay si Dong James, ni Beatrice ba? O, kapit ang paluparang auto nga iyang gibaniho.
4: Kung mauna, susod pa siya gito nang maniho ato yung auto na ako nasugatan ganina. Kung diluyot magagay ko na, nagsmagi.
3: Kunsa, naamuray ginangak.
4: Gusto ba yung tanga ko siya tawag? Pero di na magkontak kayang number. Kinundan nga, di ako nanawag sa iyong cellphone. Ano mapakisayod ko bahay niya?
3: Mau ba?
4: Mabito to, pagkamat mo na ako nga, yung auto. Ako ang siyang gisawayan og sunod. Pero huwag na ako siyang ate. Kusog mo na yung dagan. Na, napipiw pa kong baking.
1: Unsoon man na to eh, ni Daddy Baldwin. Si Daddy James.
3: Oh, bitaw tito.
4: Ikagay pa padilong ikat to running. Day, Chelsea. Nakabati ka na ako?
1: Oh, Daddy Baldwin, nakabati ko.
4: Ay, Day, relax lang ha. Relax lang di ha. Ayaw lang ka ba na ka o kakuyaw? Kay, pagitaon ako si Daddy Nemo James. Di ko mo ulis amok, Day, kung di ka na ko siya maulidas inyo.

0: sa kanina nawa ko eh. Alam na pam days ka dlangan. Si Chelsea? Hello? Hindi na magka... Hello? Chelsea lang ka?
1: Hello, Erika. Daddy James. Daddy James.
0: Ha? Si Daddy ni mo James? Ngano? Nausa siya lang ka? Nausa si Daddy ni mo?
2: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
13: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
13: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
16: Mayong hapon, ako si Ramdaman Josephus J.Q. Carol sa Tugdan News Break Kero Kapuna. Hatod ka na to sa Datayeg sa 500. Pilibang mabatanon ang naanay edad. Mag-Datayeg sa 500 ka. Ang Datayeg sa 500 ng mga superior antioxidants na may gaputik na sa masiliula, apelman skin cells, batok sa nadamis na free radicals, kung ipagabi sa pollution, uveries mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa atong na balita tulog kapag trugista, ang lakpan sa gibog anti-recuperation sa mga priba sa PDR 7, diya sa may sitio kabulihan, barangay Sambag 1, din sa Dakbay sa Sugbo. Ang nadakpan kinsa mga subject sa gibog bypass operation din mo siya tag-iya sa gitumbok na drug-in. Mawkinus ka ba din nga alias Gino na nagpag-usap sa isgutad ng lugar. Lagi nakpan kining duha ka mga paroka na tig-gabitan ng legal drugas nila sa drug-in kaya paligyan sa mga suspect nga sila si alias Elmer, 40 anos, Osaka construction worker o tag-usap sa isgutad ng lugar Osaka alias Dexter. Sa 2 anos ang paligyan sa delivery helper o taga-barangay loob ka siyudad sa Danau. Ang mga paligyan sa PDA 7, milusyon ko sa kapayabas operasyon kung mga ginagipanasun sa tulog kabuan ang pag-pamalig illegal katrugas ni Baoga Sosmik niya kasuta nga namalig niya kinipag-inog drug yan gilosa din sa kapayabas operasyon niya resulta sa pagkasikop sa Baoga Sosmik gingong magka-dispose kini ang dinakpa niya Sosmik o 30 gramos matag simbana. Anong news break karo ka po na hatod ka na po sa Datex of 5&3 ang Datex of 5&3 champion nga may proteksyon na 1.3 million oras hinil sa antioxidants efektibo ng kontra sa mga free radicals of oxidation. Sa Datex of 5&3 Agatong panit pabataon, internal organ ayahon, ang dadaig sa fibroid, nindigid batas na batas sa fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas information of PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang dadaig 500 ang sekreto! Sabag agawa po.
15: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: Pila pila win. San Miguel pila win.
19: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na. San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
20: Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang oras atud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat. This portion is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong supilaro.
1: Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalitin na ito sa RMN Drama.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikopya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit ang dinis among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kung ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligyan ako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Kahong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kiling imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkumpun ko kining tanan.

0: naan sa painting.
1: Ayaw na, pangutana. Malayo na yun eh. Kahundan yun.
0: Ha?
1: Dagang.
0: Ano man? Rebecca, kiling imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkumpun ko kining tanan.
2: Kafidan, sadri ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tulub o kasikas, Aldwin Nakurda. Ang Kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang Kolektor.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako og food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
11: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
13: ECS.
14: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
15: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya pong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
14: TTX 500. Mapali sa mga butika.
16: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
17: Charm, Fab, Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
19: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
19: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
20: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: iBerry for a clear and healthy eyesight.
23: Boss, ready na yung green attract natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
24: Di naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan.
25: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're one by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi ay pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Itong nakahunahuna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag-ag Guanta pa.
7: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Seth Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
10: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Seth Liniment Oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
10: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
8: Living Testimonies.
11: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
11: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3. Dito ako believe.
7: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
16: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon, parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan, o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
17: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
18: Email responsiblegaming@petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
11: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang miyagi ato na sayran, si Lula Carlota ang nakahatag og ideya nga posibleng tuwa sa Palawan sa Rebecca. Pagkahibaw nini sa kolektor, si Marian ang iyang gisugo nga mularka. Niya ang sumpay ning sugilanon ang kolektor.
4: Kinahanglang mular ka pa bang ka, Marian?
5: Kinahanglang ako ning buhaton la, tungod kay giapikin ako sa kolektor.
4: Pero...
5: Lola, kung ano sa may gusto nimong isulti, isulti na karun.
4: Timan ilang, Marian. Dili buutan ka na si Rebecca. Kabetya sa ibong amahan.
5: Lola...
4: Nilad og influensya ka ng babayhana sa atong kinabuhi. Sa ako nang gikaingon... nga namatay ang imong amahan tungod na anang Rebecca. Nag-iapas niya kini sa Snake Island.
5: Gusto kong mabati ang side anang Rebecca, Lola.
4: Pero, Marian...
5: Pero maayo mo ka siyang niatiman ako sa dihang siya pa ang yaya nako.
4: Oh. Maayo siya nga mo atiman. Apan,
5: ang sala?
4: Doon ay mga higayon nga seryoso silang magsulti o ang imong amahan.
5: Nahibaw ko pa kung unsay ilang panagsultihan la?
4: Klaro, kayo nga maglikay sila, nga ako silang mabatian. Kaya manghundong sila sa pagsultihan ay kung muduol ko.
5: Unsa?
4: Nagduda ko nga, wapa mamatay ang imong inahan, may relasyon ng daan ang imong amahan o ang imong yaya.
5: Huh?
4: Huwag nagduda ko. Nga may kalabutan si Rebecca sa kamatayon sa imong inahan.
5: Lola.
4: Mao ka na ang rason. Nga dili ko ganahang maghuna-huna ni anang Rebecca.
5: Unsa?
4: Pero di ay higayon nga nabati ko silang naglalis.
5: Unya?
4: Mao'y naabtan ko nga nagsigi og hilak ang imong inahan. May gikahadlukan siya.
5: Gikahadlukan?
4: O si Papa nimo ang iyang gibasol. Og human sa pipila ka semana na nanghid ang imong amahan ako nga manaka sila og bukid mag mountain climbing sila og mao na kadto ang katapusang higayon nga nakita kong buhi ang imong inahan.
5: Unsa?
4: Gisud na og tawo si mama ni mo Lord na sa dihang mibalik sila dinhi sa bay.
5: Mao pa
4: kana si Rebecca. Siyang nakaingon ko nga nung, wa ka makakita sa imong mga ginikanan. Sayo silang nangamatay tungod ni anang Rebecca. Okay, dili man yung ka na ako mapugan na anang imo ang plano. Ano, sige, pag-amping lang. Labi na kun imo nang ikahimamat ka ng Rebecca. Kay dangan siya sa atong kinabuhi.
6: Unsa? Mularga ka og Palawan?
7: Olo. Busa, ikaw na'y bahala ni Lula Carlota.
6: Aw, way problema na.
7: Basta luha, ayos siyang sigig sungog.
6: Anya, ako na'y bahala ng Carlota, apo.
7: Onya, lo. Ayaw na d'yong kayo papadlong din sa ila. Kaya ikaw rabaya din, eh.
6: Ay, naunsa man ka, oy, apo, Jared. Mura naman hinuunog, ikaw mo'y akong lolo. Onya, ako mo'y imong apo.
7: Naniguro lang ko lunga dili mo magpatay din ni Lula Carlota.
6: Ay nga nyo magpatay man taon mi apo, oy. Ako man gani siyang bantayan. Aron dili madisgrasya ng dautang taong nga nang hasi sa kinabuhi ni Marian. O niya, magpatay na hinoon mi.
7: Panagana lang ni ako, lo.
6: Dong, apo. Pila man mo kaadlaw sa Snake Island?
7: Depende, lo. Magtugon na lang ta.
6: Oy, Jared. Pahimusli na lang siya panghigayon nga magkauban mo.
7: Ha?
6: Nahibaw ko nga in love ka anang Marian. Ipagkawas na ng imong gibati diha kay mapanos na. Na, masakit ka.

0: maayo dyan pagkapintal ni Rebecca kining Snake Island. Detalyado kayo ang mga baod.
1: Kapit sa imong amahan ka na si Rebecca!
0: Oh. Di naman nawas akong nahuna ang gisulti ni Lola. Kapit sa akong amahan ang akong yaya. Ikaw na ay Rebecca ang nakaingon nga wak na ko'y kinikanan.
1: Kana si Rebecca ang nakaingon kung nga nung wak ka makakita sa imong amahal nung inahan. Nagduda ko nga kana si Rebecca mao ang may patay sa imong inahan.
2: Ang pangyan? Ang misukukas ba hindi?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
17: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to...

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Jared?
5: Marian, nung imo mo nag-ibunoy ka ng painting ang Snake Island ni Rebecca?
4: Oh, sorry. Sorry, pero... ayaw na lang kong tagda.
5: Marian, dili mahimong nga dili ti katag dun. Suod ta. Kung anong problema ni mo, ako ang isang problema.
4: Kinahan lang makita na to sa Rebecca.
5: Oh, Marian. Ato siya makita. Anya, unsa man? Ready ka na ba sa itong biyahe?

0: Madam!
1: Ay, maniunto na. Madam?
2: O ako magtuo, Balyang. Kamaukay pa ang kagahapon.
1: Ay, salan. Ay, lagot kayo pa daasi mong gibati, God.
2: Dili man unta ko ganahan nga mo balik pa sa unang panahon. Nga maghiskot pa sa mga milabay na nga mga panghitabo.
1: Madam, kalimti na lang laging nangage.
2: Usaw ba na ako sa pagkalimot? Nga giukay naman ni Marian. Kinsa magyugha ni mga tao nga nangita kang Rebecca? Oh. Gusto, nahinomdom na ko.
1: Sa unsa, madam?
2: Kinhala, makatawag ko ni Marian.
3: Wow! Wow! Kanino't ini mo ang beach resort, Marian?
1: Bitaw?
4: O anong kamagdasi mong gamit sa painting, Marian?
3: Nagdakog sketchpad.
4: Oh, mayo noon.
3: Ugma. Kinalang mo adot sa Snake Island.
5: Ay, da, uy. Kahadlok sa naman ang island, uy. Basimbiyag, baghanag snake di, ha? Mahadlok ko, bagit ko bitin.
3: Mo na'y Snake Island nga way bitin. Mga langgam ra ang naadi, ha?
4: Pero, may nakasulit nga ako sa gawas nga. Hindi ba man kung napasundan ang Snake Island ng tao?
3: Ah, Cheska, paliw ko arrange sa itong mga butang, ha? Magawas, anak ko.
5: Okay.
4: Siska, nakabantay ka ni Marian. Seryoso mo kayo siya, di ba?
5: Masibito niya ako nabantayan. Ano ka, no?
4: Mong, Siska, kung unsa may iyan problema, kailangan ato siyang tabangan.

0: Brenda? Ah, yan dami na nimo imong traveling bag.
1: Bularga ko.
0: Asa mo ka bularga?
1: Ayaw na pangutana.
0: Ay, yan ang dili man ko mangutana. Kita ang nag-uban. Pero, mura na kaugo makakita na ako. Baliwa na lang ko nimo.
1: Trabaho nga akong lagaw na.
0: Mauban ko?
1: Sorry, Joan. Pero dili mahimong mauban ka na ako. Trabaho ang akong biyahiyon.
0: Wa na lang yun ni siya pagtagad na ako. Trabaho na lang yun ang permi niyang giyo na una.

0: May untog ako nang makita ni Miss Rebecca. Oh. Kinsa man ang nawag? Si Lula. Hello, Lula.
1: Oh, kumusta ang inyong biyahe? Wala ka man nawag dayon ako.
0: Mo pag ipag-abot na mo, samunsak-an la.
1: Maayo.
0: Okay ra ka diha la?
1: Oo, okay ra ko. Pero may nahinumduman lang ko. Marian, kinahalang mag-amping ka.
0: Ha? Nga naman la.
1: Kanyang tao nga migukod karon ni Rebecca. Mausap di hapon na ang mga tao nga gilikayan ni Rebecca sa unang panahon.
0: Oh, unsa?

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Gikan sa kinatas ang bukid.
5: Nak, kinkamusta nga?
4: O bisan sa pinakalayo nga isla.
6: Nag-graduate na ako!
4: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
7: O pauli na ko ka!
4: Go forward together. Globe.
8: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
9: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
10: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
9: Worth it?
10: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
11: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow. With regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
12: Glow Pond's Miracle.
13: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants for a fresh, bare-faced glow.
14: Unsam gi kay atraso ni Rebecca sa kolektor. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning sugilanon ang kolektor. Tagsulat Generica Vidan sa direksyon ni Priscilla Racanas. Dalit sa RMN Production Center.
15: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
16: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
15: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
17: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
18: Si Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Di halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
17: TTX 500. Mabalit sa mga butika.
19: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
24: Biotrop Herbal Capsules.
22: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
24: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
25: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
24: Biotrop Herbal Capsules.
22: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
24: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
25: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
0: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
1: Puti vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkaabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
6: We believe na ang oxygen mo ay number one katambal gamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa sa tanke, compare, ato aluminum sinaw kayo.
3: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar, iyang ipadayag kung unsa kamay nung danon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
7: Makita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
6: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
26: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
27: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow.
28: Sab wanna reveal your powerful glow? Mag Myra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
15: Reveal your powerful glow.
29: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
32: Oras sa DYHP, alas 5:09 sa kahaponon. Headlines. Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mupadakop na sa mga mulupyo sa dakbayan nga musunog sa ilang mga basura. Child Minding Center gisugda na pagtukod sa Kapitolyo alang sa mga solo parent nga mga empleyado ni ini. Mabot sa 45 ka mga bagong motorsiklo giturnover sa DILG sa kapulisan sa lalawigan o dakbayan sa Sugbo aron pagpalambo pa sa kagamitan sa PNP o pagpakunhod sa bisan unsa nga matang sa krimen. Nangunay sa paghatag sa maong mga bagong motor ang sekretary, ang kalihim sa DILG nga si Junvic Rimulya. Samtang kongresista Lollipop Uwano ni Claro nga wife fixer sa iyang buhatan. Bakit ang mga headlines? Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Campos, mohatod sa ato mga balita. News updates. Araw karong Huwebes, Oktubre 15 na. Adlaw sa sweldo alang sa magsweldo ga 15 katapusan. Apan, sugatan po dahil sa adlaw sa mga maniling, maningilay. Karong adlaw ah. Katawa man si kasamang Mr. Misilio. Tinood ka sa manisto. Sugatan na po dayo sa maningil. Igora nakuptan, apan, nahanaw daw asul. Namilaw sila mga radio karon. Maayong hapon kaninyong tanan. Uy, sanakbayan sa Talisay. Maayong pagpaminaw ninyo di og happy fiesta. Diya sa Talisay proper, sa tibuok Talisay. Labi na sa nagparada nga mga litsyon karong hapuna. Uy, dulan sa 30 ka mga litsyon. Ang giparada karon, dulas lang mga free taste. Karong mga orasa diya sa poblasyon gyud. Sa pagpahigayon sa mga aktibidades, karong adlawa sa kapiestahan kahulugan. Diya sa maong dakbayan. Happy fiesta, dakbayan sa Talisay. Nasa gitawag og Inasal Festival. Naminaw sila mga radio, maayong adlaw kaniyong tanan. At mga overseas, Filipino workers, OFWs, maayong adlaw kaniyong tanan. Kasama Joseph Fosquiano, karong taon doon, atong i-check. Nakaabot magka kay medyo traffic sa karong orasa. Labi na kung nagsugod ang mga kalihukan sa Talisay. Nakita na ba ni Modiha ang mga litsyon nga nagparada kasama JQ? Mabari na kadas traffic? O karon sa detalye na sa ato mga balita, sa Cebu City Mayor Nestor Archival mo panakup na sa mga mulupyo sa dakbayan na musunog sa ilang mga basura. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
31: TYHP Tatak RMN Report.
4: Kini mga balita, hanggang gato sa EXL Bakabuhay Plus ko, Phoenix 17-in-1. Wa, pag-apun mo man, ang gitrabaho nga sa Janko Bridge sa Dakbayan Cebu, sukay gisugdat papatuman ito tuig 2024. Ang mga proyekto ang gitrabaho sa Power Frame Construction and Development Corporation.
32: Ato nga, balikan ka noong taon ha, report ni Radio Man Eli Bulunos. Ari unata sa laing panga balita. Child Mining Center gisugdara pagtukod sa Kapitolyo alang sa mga solo parent nga empleyado ni ini. Kasama mo sa balita, Radio Man RV Villoso.
31: TYHP Tatak RMN Report.
5: Gisugdan na sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang pagpalambo sa Child Minding Center sulod sa compound sa Kapitolyo aron nga mahatagan og mas maayong suporta ang maempleyado nga adunay gagmay mga anak. Ang maong proyekto gigahinan kini og moabot sa 1.6 milyon ka pesos ubos sa 2026 General Fund ug gilauman nga mahuman kini sa Nobyembre karong tuiga. Kung maabli na ang maong pasilidad, dako kini og ikatabang sa mga empleyado sa Kapitolyo, ilabi na ngadto sa mga solo parent. Subay ni ini, mahimo na nilang mabili ng ilang mga anak sa usa ka luwas nga dapit ubos sa pagdumala sa mga personnel nga gi-assign usab sa maong pasilidad samtang sila nagtrabaho. Aron nga masiguro ang pagpadayon sa maong serbisyo giaprubahan sa sangguniang panlalawigan ang Resolution Number 86 Series of 2026 nga giduso ni Board Member Lacambini Reluya. Pinaagi ni ini hingpit nang ma-institutionalize o regular ang serbisyo sa kagamhanan alang sa Child Minding Center. Ubos sa maong resolusyon, mupatuman ang maong sentro sa mga serbisyo o mga developmental activities, basic health o hygiene. Ang maong kamanduan, naglatid usab kini sa pag-hire o magikinahanglang mga personahe sama sa child care workers, administrative staff o utility o maintenance personnel alang sa adlaw-adlaw ng operasyon sa pasilidad. Pinaagi ni ini nagtinguha ang Kapitolyo nga matabangan usab ang mga nagtrabahong mga ginikanan nga mabalanse ang ilang mga responsibilidad sa trabaho o ang pag-atiman ni ini sa ilang mga anak. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyo Man RV Velocity Way HP, Tatak RMN.
8: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghama free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Dili lang basta kape, angay nga naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province at Tibuok Central, Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province at Tibuok Central, Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
32: Ato oras sa 5:17 na sa kahaponon. Samta na ay warning karon. Si Cebu City Mayor Nestor Archival alang ni Antong Musunog sa ilang basura. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
31: YHP Tatak RMN Report.
4: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Iparakop ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga malupyos na dakbayan nga musunog sa ilang mga basura. Kinitod niya ang aso ni iniigong nakatampo sa dilimang kalidad sa hangin nga natin sa syudad. Matod ni Archival, nga panahuna nga seryosohon ang pagpatuman sa mga balaod nga magsilot sa waste o open burning. Partikular na ang Acta Republica numero 9003 kung ang Ecological Solid Waste Management Act o ang Acta Republica numero 8749 ang Clean Air Act.
10: Nakamagid na sa balaod, kaming pagsunog ng mga garbage, inadilig na niya ako ginangipangusgan karon kung maagani, dakpon din para makita na gano'n na ito.
4: Si Mayor Nestor Archival na sairan niya nakbayan, doon ay urinan sa usag mga dili o magsirot at tumasakpang mudaob sa mga basura ni ini. Mga kasama, samtang naminaw mo o DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usaka active nga sa gold ini mao ang rose hip, nga doon ay pain relief living properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN. Nationwide.
32: At ora sa 5:19 na, maabot sa 45 ka mga bag-o nga motorsiklo getting over sa DILG sa kapulisan sa lalawigan o dakbayan sa Subo. Aron pagpalambo pa sa kagamitan sa PNP o pagpakunod sa bisan unsa nga matang sa krimen. Nangunay sa pag-turnover sa maong mga kahimanan, tambungan ni DILG Secretary John Vicri Mulia. Sa update, Radio Man Arnold Bustamante. Kasamang Arnold.
31: YHP RMN Report.
11: Mabot sa 45 ka mga brand new nga mga motorsiklo ang i-turnover sa Department of Interior and Local Government kon ILG alang sa kapulisan sa probinsya ug lalawigan sa Sugbo. Nangunay sa pag-turnover ang secretary mismo sa DILG nga si Juanito Victor John Vicrimulya uban sa hepe sa Philippine National Police kasi Police General Jose Merencio Nartatis Jr. Sa 45 ka mga motorsiklo nga Honda PCX 160cc 30 niini alang sa Cebu Police Provincial Office nga gidawat ni Police Colonel Abubakar Mangalin Jr. o ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro, samtang ang 15 ka mga motor alang sa kapulisan sa Sudan sa Sugbo kagidawat usab ni Police Colonel Ricky Somalde ug Cebu City Mayor Nestor Archibald. Mato ni Police Lieutenant Colonel Roland Alicer ang spokesperson sa Police Regional Office 7 nga mao ga mga motorsiklo gamiton kini sa mga police stations alang sila ga pagpatrolya, police response nga kabahin sila ga programa nga Unified 911 program nga proyekto sa DILG. Gawas nini dako usab ni nga tabang sa mga police station sa kalungsuran sa probinsya Sugbo sanglit mabot na unya sa pagpatrolya ang mga bukirang barangay nga dili masulod sa mga sakinan.
12: Ang directive, you know, ang sa mga motorcycles gamiton gid siya sa atong patrolling, police response in line with the emergency na to sa 911, no, nga Unified 911 na project sa atong DILG.
11: Si Police Lieutenant Colonel Roland Alicer, si Police Brigadier General Arnold Amada, KP sa Police Regional Office 7, nalipay sa gihatag nga mga bagong motorsiklo. Mato niya nga dako kinigtabang sa pagpakunhod sa 8 focus crimes sa PNP gikan sa theft and robbery, ngadto sa physical injury o homicide nga kabahin sa programa sa DILG nga Safer Cities Initiative.
13: This initiative is a vital component of the DILG's Safer Cities Initiative, which directly addresses the reduction of the 8 focus crimes from theft and robbery to physical injury and homicide by ensuring faster police presence, stronger deterrence, and improved community confidence. By lowering these crime indicators, we move closer to building secure communities and ensuring a safer Central Visayas.
11: Si Police Brigadier General Arnold Abad, giklaro hinoon ni Secretary Rimulya ang pagpalit sa DILG sa 1,000 ka unit ng motorsiklos tibok Pilipinas diin gigamit ang pundo sa gobyerno ug miagi kini sa sakto nga proseso sa bidding. Iyang gihagit ang mga graft buster nga susiho nila ang mga dokumento sa pagpalit sa mga gamit kung aduna bay nahitabo nga korupsyon. Iyang gipasalig nga bisan usa ka sentimo walay nakuha ang DILG nini gani sa mosunod nga mga buwan nagigsabot na sila sa gobyerno sa Korea aron makapalit sila og 1,500 ka mga bagong trucks alang sa Bureau of Fire Protection sa kantidad nga 10 million pesos inay, 16 million pesos ang matag-usa.
14: Hinahamon ko ang kahit sinong graft buster. Natignan nila ang bidding process at tignan nila ang presyo. Ito na ang pinakamababang pwedeng makuhang motorsiklo. Walang patong yan. Kinuha namin na 1,000 motorsiklo sa buong Pilipinas. Sa BFP, kahapon na ngayon, nagtapos kami ng usapan ng Korean government. Magkakaroon kami ng government-to-government deal. Bibili po tayo ng 1,500 new fire trucks. Kung dati halaga ay 16 million, ngayon nakukuha natin na 10 million.
11: Si Secretary John Vic Rimulya, gidayeg ni Rimulya ang hanis sa kapulisan tibok Pilipinas ang nitsaw na higayon, ang PNP ang giilangan na bingkasaligan ng organisasyon sa nasod. Ang rason niini, gitangtang sa hanay sa PNP aga mga badlungon ng mga polis, wala na ang extrajudicial killings, o ang tanang mga sindikato ng mga polis sama sa kotong cops, ninja cops o guban pa. Kamay hinungdan nga angayan lang matod pa nga palambuon ang ilang mga gamit o budget sa PNP subay sa pagpaligon silang kampanya Batok Krimen. Kasama mo sa DILG ang inyong Radyo Man Arlo Samante ni YHP, Tata Karmen.
31: Radyo Nationwide, TYHP, una sa lahat. Traffic Update.
32: Ato karong nga susihon ang kadalanan sa dagbayan sa Sugbog sa Metro Cebu area ug sa duga pang report karong hapuna. Pinagi ni Radyo Man Joseph Osquijano, kasama ni JQ.
31: TYHP, Tatak, RMN, Report.
16: Yes, salamat sa mga radyo madahinda sa itong napaganina din sa kawas na bahin na kumagarasa sa kapuro medyo managumun gapon dahil ang salisi ko ni Hine Reino no? Ang pagsalisi ko sa kawas na bahin din ni sa kapuro sa ito ay nung sobang mga lugar no? Sangit sa unahabig sa may kapitulo sa ito sa may kasalpag na bahin nagubang o magulis sa mga senorti na bahin nagubang sa mga kalangitan karoon na sa mga radyo so far one on yung magwano ang tutalis ng hinay lang rehabit na sa may kapitulo sa itong matangan karoon na mga orasa sa natan sa traffic at unang nabi sa may iskaryo gita rin sa may subong province ng kapitol karoon rin sa may kaputaw lumobin ng mga sakyanan o gada rin sa may iskina one house minya karoon rin sa may iskaryo moving sa gita rin sa may nasa bookstore sa may Rango Avenue subay sa One House Minya nakasabi sa kaustada sa mga sakang kung mag-aurasa ang Mango Avenue dito sa may Quinte Oval o Quinte House Minya padang sa may Jirang Slama Avenue is lumobing sa mga sa kanan. Ang pikas rin sa kung ito kami sa may General Slovakia nyo, sa may ESG na MGT Club nyo, daw sa may Pudro, magkakang sa may Finde, is lumobing sa mga sa kanan mga orasa. Ang Javi Rodriguez, is lumobing sa amin sa may Finde, pero sa may Grama Avenue. Ang Osmia Boulevard, ito sa may Finde, pero sa may Riverside, sa mga provincial capital, is lumobing sa mga sa kanan. Pikas rin, ito sa may Stario, padang sa may Finde, magkakang dalas sa mga sa kanan, ubikas sa Finde, padang sa may downtown area, mother ka karong mag-aasam. Because then, kung hindi ka sobay tayo sa may Stinar London, o hindi ka sa may downtown area, parang sa may Pintos Minya, is removing ang mga sitang kong orasa parang sa mga Sima Boulevard parang sa Cebu Provincial Capital. Ang downtown area, o rin kabalagaan, pero mga orasa, ang mga kalanan rin sa mga Spilay, sa Ligaspi, Kusaling, Mabini, Kulon, waray ko daw karama orasa, bulat ng dagas mga sa kanan, sa mga pisirado maroon ni karon ang Kulon, tungkol sa mga pong mga kalihukan, sa night market din sa Dalang Kulon, din niya takpayan sa Subo. Sampang ang North Tingabayan, ang Governor Quinco, ang Banta Road, ang Manila Talaman Road, karama orasa, pasayin mo na yung mga orasa, mga pasanating ni Klaus Dagas, sa mga sa kanan, kaya doon sa mga ipunlang, o dito sa mga ipunlang, kaya doon sa mga Ayala Business Park, ang both sides, no? Ang pangyuhunin ka mga lane, grabe ang Klaus Dagas, sa mga sa kanan, orasa, kaya sa mga Yes Fortuna, o dito sa mga Italaman, na atin na sa mga Italaman, na Kabanggalan. Samtang ang Bilamontanya o gamino man ang Tokyan Polisikan, ang Pikas Lendika sa may Mabulo Church, kadang sa may IP Parks, lumulutin ang mga sa kanan, pero ang Pikas Lend, mundo rin trapadang rin sa may eskina, Governor Quinto, o rin sa may ubos na bahin sa tilan sa may flyover doon sa may BIR, may nakasabi ang kaos gagawin sa mas sa may Governor Quinco. Samtang ang MG Quinco Avenue, bigyan sa may New Amos Road, ang New Amos Road ng orasa, lumobin naman sa kanan patungo sa mga yun yung kawin niya abig sa kodromo laos rin sa mga Mabolo Church sa Pikas Lane di ka rin sa mga Subang Nato o Gatikulo nakas natin ito sa dagas sa mga kanan sa mga pag-iabig sa saksyon na daan rin sa mga idol sa mga Espina Holingin sa mga Barangay Mabolo ang Isoriano right way daw ang North International Area dito rin sa mga Isos Peña sa Pier Area patungo sa Madawi Mudreta pandidamutan sa Madawi na habig hindi patungo sa may Tisico Hospital o galaos rin sa may Juano Avenue sa Isis Corte sa Avenue nakasin natin sa Miskaon sa lagay sa mga Sikando Maurasa patungo sa may Bagungdan sa may Tayud Consolacion ang South Gabayan ang nangay din Manila Maurasa kinikita ang Inpakarso walang sa South Mount, sa South Ganabahin, sa may Bacarso, sa Pando Highway, Bulacaw, Cebu City, Bulacaw, Talisay, abot na rin sa may habit sa may Tagulog, matas natin yung sumahod sa natin sa mga sikanan, parang dapat ang oras. Ang SRP, waray pull down, no? Pagdating ang nagas mga sikanan, yung kasalisa, di ka rin sa plaza, independensya. Walang talaga sa situasyon, garam sa kadanan, ining katulang sa adlaw ng foreigners, di ka rin sa gawas. Alang sa traffic update, ito kang radyo man, Joseph Luciano, DYHP,
32: Okay, nga portion, dalit ka na ito sa DTX 500. Ikaw ay naghambid magsakit ka ng panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw. Pira ka ni Charantini ka sa paliya na nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Apainom sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:29 na good news. 25 kalitson gyud libreng ipatilaw sa dakbayan sa Talisay subay sa pagsaulog sa fiesta sa maong syudad karong adlaw. Gipahibaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulias nga mo-offer ang dakbayan sa Talisay og libreng patilaw sa litson karong 5:30 sa hapon oy igo-igo gyud ang orasa ha. So may kini sa pagsaulog sa syudad sa ilang ika-190 ang kapiestahan karong adlawa. 25 ka mga litson ang libreng ipatilaw ngadto sa Matalisay noon ato sa pagsugod sa Halad in Nasal Grand Ritual Showdown nga ipahigayon sa bakanting luna sa SRP at bang sa Talisay City Hall. Daga na karong tao in arong oras sa gyud. Subay ni ini na hinaot si Mayor Gulyas nga mag-enjoy ang katawhan sa libreng patilaw sa lechon na usa ka gipasigarbong delicacy sa Talisay isip lechon capital of Cebu. Ipasalamatan usab sa mayor, mga otoridad, mga volunteers ug tanang nigahin sa ilang oras sa serbisyo aron masiguro ang seguridad o kakaluwasan sa pagsaulog sa tinuig nga kapiestahan, selebrasyon sa maong dakbayan. At oras, alas 5:31 na. Mami, makahilumdum ka ba atong last kagi panuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsaon ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:31 na, Kongresista Lollipop Uwano Dizon ni Claro nga wife fixer sa iyang buhatan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galinea.
31: YHP Tatak RMN Report.
0: Giklaro ni Mandawi City Loan District Representative Lolly Papuano Dizon nga walay fixer ang iyang buhatan para mopadali pagdihok sa mga papeles sa mga

0: Investigation o NBI Mandawi human ireklamo sa pipila ka mga biktima nga nagpatabangad to kaniya bugti sa kwarta. Ang nadakpan nga gila sa alias nga si Ian, giingong mangayog kwarta sa magpatabang kaniya o musaad kini nga ma-release gyudayon ang guaranteed card gikan sa buwatan sa kongresista alang ni atong mangayog medical assistance. Ang nireklamo midangop nga to sa buwatan sa NBI hinungdan nga nadakpan ang maong lalaki. Subay nini giawag ni Dizon, ang publiko nga dili lang modul di bisan kinsa ilabi na og mutanya nga moy mulihok sa mga requirements alang sa pagpangayo og assistance bugti sa kwarta tugod kay duna kini mga staff nga mooy mo asi kaso kanila. Ipaibaw sab ni Dizon nga bukas ang iyang buwatan alang sa tanan nga mga taga Mandawi nga mangayo og assistance sa iyang district office. Kasama mo sa dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Arlimen.
1: Radyo mo nationwide.
2: At ora sa 5:32. Dugang pa sa to para guban mga kasama human sa mga pahinumdong.
3: That portion was brought to you by Leon Beer. Bangis sa panalo.
4: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber mapalit sa mga butika.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga lig-on ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Mommy, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
11: Mabalik sa pinakadulong ibutik sa yung ka.
10: DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
11: Pabali sa mga butika.
6: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug

At oras alas 5:51 na sa kahaponon. Gitambagan karon ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga overseas Filipino workers kon OFWs nga mopili og mga lehitimong consolidators o forwarders abroad. Kini aron dili magproblema sa ilang ipadalang balikbayan boxes karong Christmas season. Sa pagtambong sa usa ka forum dito sa kauluhan ni BIR Commissioner Nepomuceno, di ba mahayag ni ini nga ilan ang napadala door to door ang mga giabandonar nga 42 ka mga boxes diin unang gibasol sa pamilya sa mga OFWs ang Bureau of Customs kon BOC. Tungod di ini gitabagan ni Nepomuceno ang mga pamilya sa OFWs nga pilion ang mga consolidators din na mahimo silang tanawon sa official site o galistahan sa mga gikasuhan sa ehensya aron dili na sila masugamak pa na makapada sa mga dililihitimo ng mga operators alang sa pag-forward sa mga balikbayan boxes. Nibutag sa bang opisyal nga gikasuhan na sa BOC ang mga consolidator sa Pilipinas sa pansaubang nasod na kapag ka-operate. Bisan pa man ini, matod pa nga, nihimo na silang paagi aron mapadala sa mga tag-iya ang 17 ka mga containers o naasa 10,000 ka mga balikbayan boxes. At oras alas 5:52 na gi-insister ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na kinahanglan doon ang igong pagpangandam sa Super El Nino phenomenon. Kanitaliwa sa tambag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa katawhan nga magtigom o magpundo og tubig sa balde nga gamitan o isip water filtration system aron malimpyo. Ginsister ni Sendanya nga ang pagpundo og tubig sa balde, kinalang adunay konkretong plano ang gobyerno aron pangandaman ang El Nino. Sabay ni inigip ambit ni Sendanya ang iyang suhestyon na plano nga gamit sa mga letra nga balde. The abbreviation, ang balde ang pasabot, ang B, bantayan na ang supply sa tubig, ang A, alalayan ang mga mag-uuma o vulnerable communities, ang L, luwas nga workplace o school gikan sa extreme heat, ang D, diversity sources of water, o ang E, efficient nga paggamit sa tubig, muna'y meaning sa balde. No, so kuha sa katong nahauna mga pamahayag ni Presidente BBM na balde mao ang gikinahanglan o magpundog tubig agi gatubag o pagpangandam sa Super El Nino phenomenon. Oras alas 5:54 na, gihimugatan ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag nga dili ang kasa sa Convestas Resort ay ang gitumbok nga katigayunan nga nalambigit kang Davao City Representative Paolo Duterte kumanihatag og statement ang maong resort nga sila ang gipasabot sa NBI. Iklaro ni Matibag at also yung press conference karong adlaw October 15 nga ang yuta tapad sa nahimo nga mismong resort ang pasabot sa gipakitang video footage og di ang mismong establishmento. Kini gumikan sa statement nga ipatawag sa tag-iya sa maong resort dito sa Davao nga dili tag-iya sa mga Duterte ang maong resort. Diba nga gihimaka kini sa maong resort ang pasangil nga ipanag-iya kini ni Representative Pulong og niklaro nga wala sila kalamigitan o koneksyon ni bisan kinsa nga opisyal sa gobyerno. Tungod ni ini, natingasab ang ahensya ang NBI sa pagpasabot sa maong resort nga matod pa wala man kini hinganli. Nga ipanag-iya kini ni Kongresista Pulong Duterte. Atong oras, alas 5:55 na, dugang pa sa atong panag-uban, human sa mga pahinumdum.

0: At ang oras alas 5:57 na sa kahapunon. Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, nga karong gabi una atong update diha kaninyo. Alang sa tuna tabangan kagahapon, matuong sa intawon ka single mother nga nanawagan og tabang para sa iyang anak nga na-diagnose og leukemia. Kunya nag ni kasamtangan ni pahigayon og chemotherapy, gumikan kay nag-relapse. Ikan pa sa pangidalo nga 6 anyos sa maong bata nga si Jeneline. O karon nag 9 anyos na apan base sa latest nga pagkisusi sa doktor, pinagi sa laboratory ang sitwasyon sa bata, nag-relapse man o niya ni Saka nga to sa iyahang utok in town. No, ang maong cancer cells. Tuod man sa pag-ningkamot, panikaisikay sa inahan nga mapadayon ang treatment sa iyang anak, usang ato ang nasibianan ng giduol para sa maong pagpangayo og tabang. Og naka-turn over ta kagabi sa katidad nga 12,500 pesos nga tukang Nora Racuma taga Bagakay, Toledo City. Apanani sila karon nag-star sa Everlasting Hope Foundation sa V. Rama, Barangay Guadalupe. Og niya ang pagpasalamat ni Nora sa ato natigom og na-turnover kagabi sa ato panag-uban sa DYHP Sumbunganan. Ato ni paminawon.
1: Mayong gabi mga kasama, ato i-turnover ang ato ang natigom karon nga cash donations para sa panawagan ni Mrs. Nora Racoma, o sa ka-single mother, doon ay upat ka mga anak nga taga Bagakay, Toledo City. Ang problema niya, mo nang nilang of this DYHP mao nga nanimpa din taon niya makatigong-tigong para sa chemotherapy sa iyang anak kasi in the generally 9 years old. Pag 6 years old ang bata na diagnosed na lymphoblastic leukemia. Apan karon sa pinaka-latest ng medical abstract, lymphoblastic leukemia relapse. So sa ato panibalik o niya ang matod pa sa doktor nga nisaka na nga doon sa iyang ulo ang cancer cells. Mauna nga kinahanglang madali matirahan na yung high dose sa chemotherapy. Mauna nga nidangop diri sa ato ang sibianan si Nora, ang mama ni Jeneline. So tuod man sa ato ang panag-uban sa DYHP sa Bunganan, pinagi sa atong tigpaminaw, nakatigom ta, Nor, o 12,500 pesos. Yawat na lang, kining mo ang kantidad. Makatigom sa imuhang tinguha nga mapadayon sa pagpatambal ang imuhang anak kay mga 3 years niyang battle aning leukemia, pero sa imong pagka single mother padayon gihapon sa paningkamot nga madugtungan, no, of course sa ato ang paghangad sa atong labaw mga kagagahom para sa iyang recovery o sa maikasulti sa atong tabang na hipos ron.
2: Dako kay kong pasalamat sa DYHP Sumbunganan kay dako na kaining tabang na ko nga kantidad para mapangitaan ako paagi nga mapadayon ako ang iyang pagpatamban. Kay dili na ko siya pwede nga ihunong munang isan sa kong pagka sa kong kawadon paningkamutan yun ako mapadayon ako siya pagkemoterapi sa private hospital para dako bisan pa man na kung siya ikuan sa Ginoo kay siya may nasayon sa tanan. Akong gisalig niya ang tanan. Balo ko nga, dili ko niya pakiasan sa ako nga pag-ampo nga, ya, kung tagaag milagro sa kumana.
1: Dili man nato ahawak ang kinabuhi, pero na may labang magagahom nga nagtanaw ka na ito. Tanan, importante nga sa imuhang pag-inusara kay wakay katimbang, apan imong gihimo ang tanan, pag-atiman sa imong mga anak, labi na nininda kong masakito ni mga anak.
2: Yes, ma'am. Paningkamutan dyan ako. Ay, wala man siya siya laing, wala siya ko'y laing kakuan yun. Dili ko gusto masampit nga musurindero, wala siya ko'y laing masampit.
1: Sige, so normal na ingon na padayon lang dasig o pagpaka adi magpakawa o paglaom. So di ara 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 12,500 pesos gikan sa mga tigpaminaw and viewers sa DYHP. Salamat sa imong pag-anhi, pag-share sa imong problema nga nakahatag pud no og inspirasyon sa uban nga unsa man kabugat padayon gid gihapon.
2: Yes, ma'am. Maura yun akong gikuhan, ma'am, bisan sa akong kawadon. Padayon po maningkamot para sa akong anak. Para mo survive siya. Ako sang dako kay kong pagsalig sa Ginoo kay siya naman yun na sa iyo sa tanan sa among paningkamot ni Inday. Wadyo ko laing giampo nga. Iha kong tabangan, no? Iha kong tagaag milagro para sa akong kayuhan sa akong anak karon.
1: Salamat kayo mga kasama din kay salamat sa tanang mga nitabang ni padayag silang suporta at mga prayers. Salamat kayo kaninyong tanan. So naglingkod lang ta kay bugat naman si Inday nya maglisod pud og lihok-lihok kay sakitan no ang bata in town. Atong videographer karon kasama ang Jane Galliardo kini si Radio Man Aida Tampos. Maayong gabi.
0: Mga kasama inyong nadungog ang pagpasalamat ni Nora Racoma. Ato ni pag-turnover kagabi no, sa human sa atong program. Ato na turnover dayon ang 12,500 pesos na pagpasalamat sa grasing-kasing sa usa ka single mother. Sa atong tuluman nun, labi na yun sa atong tigpaminaw. Kaninyo diha, kamag-instrumento, kamag-hinungdan. No nga, ang ato mga kaisuunan nga budangop diri padayon nga nagtigom o kusog, nagpadayon nga nagpakaligon. Kan kay taliwa sa ilahang kawadon, taliwa sa mga pagsuway sa kinabuhi, apil ta nga nakatampo sa kapagkagaan, pagkuha ni anak, pag-iban, bisan gamay man lang sa porsyento sa ilang kalisdanan karong mga panahon na. Dagan kay salamat kaninyong tanan.

0: At ato oras alas 6, 4 na. Na importante kayong panawagan. Ako si Kenneth John Albaran, trabahante sa RD Pawn Shop Inc. Nagkuhagkwarta sa F. Liamas branch o padong nataka sa Tisa branch. Nawag-auhag ako kinsa mo ito'y napunit, nakapunit sa iyahang itakabagka ni. Tawag lang sa akong numero o baka pakiga-coordinate sa DYHP. Nagito'y kantidad nga 35,000 pesos. Ayan kayong salamat. Pagka-importante po dato. Dako-dako biyang kantidara. Kenneth Alburan. Tante kayong gamitanan ato pero unsa man nawagtang baka o nahagbong baka ha? Unsa may naka punit sa maong kantidad. Incident time, mga 12 noon. Ah, kaganina ni. O baka between 12 noon, karo alas 12 kaganina ng udto. O baka ha, alas 12:09. Dunay number kang i-provide, Kenneth Alburan. 0909-644-4915. Ako nung galing doon ay nakapunit, yung nakapaminaw ka ron, nakahigayon sa pagpaminaw, mas maayo po nga itong iuli. O sa tagaybaw, unsay gamitanan sa maong kwarta, unya, kasi makatapal kung gisugo o ramang galing ni Luoy po, no? Ananawagan si Kenneth Alburan. May hapon ka sa mga idol nagpaminaw sa DYHP, Dennis Cabrera ni. Salamat kayo ninyo din ha sa pagpaminaw. Nick Lenz, Disco Mobile. Sila si DJ Rick or Nick o DJ Tony. Panyo, Rickson, Toto, Tuding o Glitoy. Chacha Boyles, mayong pagpaminaw. Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Boston, Amariva Nicolette Boyles. Ola Boyles o Minik Boyles di sa Ubay Buhol. Mayong gabi ka sa mga Aida watching from Badian, Cebu, Jose Ferrer Cabahar. Niya Antonio de Dase Codera nagpaminaw karon. Salamat kayo sa pagpaminaw ninyo din ha. Di sa Leyte. Di sa Inupakan Leyte Antonio Codera de Dase og mga kaubanan nga nagpaminaw karon. Okay, nga portion, dalit ka na to sa EXL All-in-One Skincare Oil. Sa panahon karon kinahanglan ta nga magproteksyonan batok sa mga paak sa lamok. Labi na mga lamok na nagdagdengge. Mao nga ani-ana. EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama organic, may lemongrass essential oil, mga halamang gamot, nga maoy natural insect repellent property. Ito mga protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ni ini, makasiguro ka luwas, efektibo ang protection alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, labi nagtugno-tugno ang panahon, labi na gusto kang maayo imang pagkatulog, mahinano ka, ay paghaplas ni ini. Gawas nga, mahinano ka, why magbalda ni mo nga lamok. Maayos sa disakutis. Maayos sa imong panit. Isip skincare massage oil. So, daghan og benepisyo ha. Skincare massage oil. Og labaw sa tanapad na lipod kontra dengue. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa itong pagpangape, karong gabi una mga kasama, atong piliyon ng kape nga healthy. Ang kape, nga importante kayong naghatag ka na itong energy. Sa pagkabaskog sa itong panglawas, labi na kong hilig ka sa pagduwa sa mga sports, volleyball, pickleball, basketball, o gaban pa. Naghatag ka na mong energy kanunay. EXL Coffee Mix, 17-in-1, ikaw magduka. Balansi ka nga lasa. Kung naglikay ka sa taas nga sugar, mas maing kininag yun imong piliyon. EXL Coffee Mix, 17-in-1. Kapalit na sa mga butika. Wala ginimong iingon ha. EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa lalawigan sa Sugbo, diya sa Bohol, diya sa Leyte, diya sa Northern, sa Cebu, Daan Bantayan, Sugod, Medellin, Bugo, kusog kayo, di ka na nag-inom. Ani EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Products, mga kasama. Atong oras na pupos na ato ang partner sa Master Control kasama ang Nimuel James Quiñones, Gerald Albion, Transmitter Side Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis. Happy birthday sa mga nag-birthday karon. Ito ni kasama ang Marites Albores. Miss Marites Albores atong writer. What's the style? Direktor sa mga asoy ni Kuya Gulia. Ngayong pagpaminaw ni Maria Ma Marites, og happy birthday og sa mga nag-birthday karong adlaw. May magpaminaw sa gato ni Ma'am Losmin Hos di sa Lagun di Uslob nga nagpaminaw sad karon. O nga to ni Sir Mitty Soriano and Soriano family di sa Bangkugon. Barangay Bangkugon. Bangkugon Resort and Restaurant mayang pagpaminaw. Nga to ni Ma'am Lorena Soriano. Ato partner sa Master Control kasama Nestor Homestilio, kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos. Nagpasalamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Guliat Musulod.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
3: Asuin na ni Kuya Guliat.
2: Oh, sige, panglingkod mo pali og mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Guliat ninyo. Palihaw mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Digo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Ibu.
5: Isa man yung hatag na kumigo.
4: Akong ihatag ni Ibu ang akong tus-tus.
5: Tus-tus?
2: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang agtang o sari mata o kang buutang bata. O kunya pa yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Ah!

0: kahit na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun na tumalikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katul-katul. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema. Zed Liniment Oil Ray, kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon ka ninyo. Sa kapait o kapit o sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: was.
1: Sikretso sa maayong pamilawas.
2: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
7: duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape.
7: Naayo na ako.
4: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
8: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka-fresh.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotrof Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
15: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
16: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo maka-stress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress tabs.
17: Puti vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. Except as Persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
20: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kamusta, kamusta, kamusta na, no, eh, medyo pagaw-pagaw kita mga bata, kay, unsaon nindot, kay among giapila taong babina, kay nag-judge mi dito sa talisay, sa ilahang contest sa mga binisaya nga awit, dito, sila, nakita na ko dito si Vice Choi Asnar, dito, mauya to ang murag special guest, kay si Mio Samsam, tungod sa kami si Wattown, baka to, si Congresswoman Ria Gulyas, mauna si, excuse me, si Vice Mio Choi Asnar ni adto dito. Mao na nga. Nindot kayo ang among gitan-aw niya. Nindot among gid unsay pangalan gijudge-judge. Oh, kami judges dito si Bambina ug uban pang mga maayo pud kayong mga singer nga gikan sa tawag tanggalan at tawag tanghalan sa Manila mga murag na appeal taon mi sa ilang kasikatan. So salamat kay dinyo dina. Bro Brian ug Ma'am Customer nga mao gyoy nag-invite na mo nga himuon ming judges si Bambina. Bro Brian, kangkay salamat kayo. Bro Ryan, kangkay salamat kayo. Thank you kayo, Bro Ryan. Salamat niya, Ma'am Kasmer Araraw. Thank you so much kaninyong tanan. Salamat kayo. Ug sa tanan nga ni apil atong mga committee. Awan lang yung ko kayo la atong uban kaya akong na ilhan si Vice Choi niya si Bro Ryan kangkay niya si Ma'am Kasmer. Oh, mao na nga may among nakita dito ni Bambina. Thank you thank you sa tanan. Thank you kayo. Salamat kayo diha, bro. Onya sa ato ang asoy karon ang ato ang inkantong gimino. Oh, mao ni atong asoy mga bata. Dahala din lang kita magresulti mga bata. Salamat kayo tanan sa ato ang naminaw karon. Okay, mga bata, inom tag dun pipitabliya kay para the best kay nga to ang pagpaminaw sa atong inkantong gimino.
1: Yug-yug! Yug-yug! Yug-yug ang akong pangan!
2: Yug-yug ang imong pangan! Ha! Ayaw, gyud! Pagpakabayani! Kay dili ka kublan nga dili madutlan sa mga bala sa among armas, pweh! Gangal-ngal ka lang!
1: Sway lang na! Aron nga makitang katag!
2: Ha! Hambogero! Ha! Sayod ko nga dili ka taga din he.
1: Oh, narasa dool din he ang among gingharian.
2: Pusa! Ayaw kalimot sa akong pangan, ha? Ayaw kalimot. Ako si Tolyong.
1: Ako sab si Yug-Yug. Ako ang manalipod din mga tawhana.
2: Ah! Bangag sa ilong!

0: Yugyug ang imong pangamigo?
1: Ah, oh, amigo?
0: Hey, nagkadungog mong ko sa imong pagpaila ni Noitoli yung ganiya.
1: Hmm.
0: Mao ka na, amigo. Nagkadungog ko.
1: Ah, kuan, ganyan. Nangita ko kapuyan din eh, amigo. Randy to yung ano, Randy?
0: Randy.
1: Ah, Randy?
0: Ah.
1: Okay.
0: Lain tong Randy, katong Randy, bully tong pagkatao. Ako si Randy.
1: Oh, Randy. Sige. Kining, Randy.
0: Hmm.
1: Rans. Dikin ko magdugay din eh, Rans.
0: Ah, kung mo na. Sige mayog sa umo lang kapuyo. Ako naman lang usa, kaya nabatay ang mga kong lula.
1: Oh, sige, Migo. Salamat kayo, ha? Kining niya, muabang lang kunin mo, Migo Rans.
0: Ayaw lang, uy. Ayaw lang. Igasto lang na para sa imong inadlaw-adlaw na pagkaon, kanang imuhang iabang unta. Matinabangon ako, butan ko, Ranli. Migo bowling ang pagkatao.
1: Salamat kayo, Migo.
0: Gitabangan mini mo. Maong andam po ka na mong tabangan.
1: Kutob sa kumay mo. Andam mo na kong panaliptan.
0: Pero og mahinayon ang demolisyon sa tanang mga bahay din eh. Aw, apil po unya kang mangita og laing kapuyan.
1: Gusto ko nga makigsulti na nang adunang tagiyan ining maong kayutaan nga gitarukan karon sa inyong bahay din eh, Migo Ranle.
0: Migo Yugyug, kinsa og unsa ka magyut?
1: Ordinaryo ra ko kusama nimo. Ordinaryo ra ko, yano ra ko nga pagkatao, pero so, ay lang gina ko og pakigsulti ang tagya din eh. Okay ra?
0: Kining, pasidan ang tiganaan. Palditor ba kayo si Don Brando Laguto? Ang tag-iyan ng lapad nga kayutaan din eh, Migo.
1: Maba?
0: Mm-hmm.
1: Nya, asa man yung Pinoyanan?
0: Sa lungsod.
1: Sige. Yato niya ko dito sa ila ha, Migo.

0: Kinsa mo kang na, ha? Ang na-intervener ninyo? Kinsa, tulyong?
1: Sa gabatan ng dayo sa maong lugar, Don Brando.
0: Pwes! Makatilaw sa sakong kabangis. Dadas ko tubangan! Ang giingol mong batanon!
1: Don Brando.
0: Wapay si bisang kinsa ang nangaha sa pagsupak ni Don Brando na guto. Wapa, tulyong!

0: Naman de kipapuyo ni Randy sa ila ang batanong nagpaila nga ang pangan yugyug mamamarit.
1: Mao ba mayit?
0: Oma.
1: Ay, wa ko malipay nga ni abot ka ng maong batanon din his ato. Og nagpakitag kaisog armanalipod kunuhay nato.
0: Tay?
1: Oh, unsa ra gunang tawhana? Pobring way na hotra man sad na parehas nato.
0: Ayaw siguro ang tao mamamarit, uy. Wabaya ta makaila anak niya sa himpit
1: na manghipostas atong mga gamit aron nga makaandam na tangdaan sa atong pagpamalhin og kapoy-an.
0: Ha? Unya gway demolition nga kuan nga mahitabo kay gibabagan man ang nagingan lagyugyog.
1: Wade ka magtanaw anang tawhana nga scammer man kay nagdagway.
0: No, mama sad uy.
2: Sa dili pa ko mapadayon pa hinumdum sa ko.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong bilabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa bilabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
3: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Said Alert! Ang Said Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanang mga consumers sa panyawan products sama sa Said Liniment Oil. Pangita ang parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa atuang Said Liniment Oil per 60ml is 130 pesos samtang ang 30ml is 80 pesos. Ang Said Liniment Oil mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangita lang ang Seed Pharma Said Liniment Oil 60ml, 130 pesos. Ugang 30ml, 80 pesos.
13: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
14: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: Nila intinado, puro 4 Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, pura ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata akong sigun na, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati, pareha sa akong interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa

0: O karunayan sumpay sa ingkantong gibino.
1: Sige na, Mayet. Imo mga bisti panghiposan na.
2: Ikaw lang mo, uy, di lang ko.
1: Mayet!

0: Ibao ko nga niya puyo sa inyo ang nagpailang yug-yug. Danon ko siya sa tubangan ni Don Brando Lagoto. Ayaw siyang tagoy. Kung dili ka gusto nga mapers kasuko sa akong agawon bangag sa ilong. Taman. Ayaw ka siyang tagoy!
1: Muman ko ninyo, Lituliog. Kaya gusto ko nga may mamat ka ng agawon ni mong si Don Brando Lagoto.
2: Migo yug-yug.

0: ¡Vos! ¡Vos, Brando! O sea, muy que son, tía, vos. O sea, van. A papil y papá con el bula que habla la camé. ¡Abajo! O sea, van.
1: Pues mira, va. Pues mira. Ve ahí que me tiene. No me exulte en tu gana, tu león.
0: Te caliste de una que chique. ¡Ocho, Brando!
1: Dayo ka lang di ay. Apan mapangahason ka. Gihatod mo lang dinhi ang imong kinabuhi kay dili ikaw pasayloon sa imong kahilabtanon.
2: Kaliton ko sa pagtira sa gahom sa kong tudlo ang iyong tampihak niya. Prod sensib.
1: Nalipay ko na itong palagkaila karon, piyog-yog.
2: Kipangkong na. Kamayo man din mong tao, Don Brando.
1: Kadiyo ta.
2: Saman.
1: Kay ipaandam ko ni Tulyong ang lami ang mga pagkaulog, mahalon ng mga ilim nun.
2: O, Don Brando.
0: O sa ituyo ni muna ko, Don Brando.
1: Ato ang taga-kusina. Palutuag lami ang mga pagkaon alang sa bisita o paandamasab o mahalon nga bino.
0: Kinsa ba bisita ha, Don Brando?
1: O, kinsa pa? Si Yugyong.
0: O sa?
1: Di ko magpakauwaw sa kong bisita. At imanon ko si Gmayo. Lakaw na. Lihok na dayon tulyong.

0: Dalipay ko sa akong kausaban na karon sa batasan ni Don Brando Laguto, Bigo Yugyug.
1: Okay na na, Byrans. Dili na niya ihinayon ang demolition din sa iyang kayutaan, Migo.
0: Mm-hmm.
1: Kuwag ko no, anang, yan ako nang ihatag sa mga namuyo.
0: Salamat kitaon kayo. May mo sa kong tawag ni mo, Papa Rans.
1: Papa Rans.
0: Tinood niya nga naghatag og swerte ang butang nga ako nakitaan, Migo.
1: Ha? Unsa to'y magingon? Butang nga imong nakitaan, Papa Rans? Migo.
0: Dali. Uban ako sa kong kwarto. Kaya ako ipakita ni mo.
1: Migo. Rans.

0: pangitaon kining butanga. Kagamhanan kay ni. Ug dili mahimong maadto sa dautang engkanto nga gusto mo kawat unta nini.
1: Unsa?
0: Bigorans.
1: Oh,
0: paparans.
1: Oh.
0: Isipon na ako nga usa kini kada kong utang kabubuton diha nimo.
1: Uy.
0: Kay ang gamhanang bahag sa ribulto sa kung namatay ng lulu nga hari. Dako kay kabahin sa kasaysayan sa among gingharian sa engkantuhoy. Mapukan ang tibuk gingharian kun mapaligya kini sa engkantong dautan.

0: Dalawa. Mao ni migo. Dalawa.
1: Ha? Ang bahag kini sa kong lulu nga kani. Hari sa maging harian sa mga engkanto, migo.
0: Oh, ikaw? Engkanto ka, migo yugyug?
1: Oh, omigo. Omigo Ranch. Opa Ranch.
0: Oh.
1: Ugang hinungdan ko nga no, nga naabot ko ni ninyong kalibutan. Kanaaron nga,

Makalangot! Makalangot! Gibati ko nga naa sa mga kamot ni Prinsipe Yogyog ang gamhanang bahag ni Arheng King Atlas Abante. Naglagot ko. Dili gyapon ni mamadaog balik sa inkantuhoy ang gamhanang bahag ni Arheng King Atlas Abante. Kay dili ka na makabalik ba? Puston ko sa akong gahom sa Mino ang tanang lutsanan sa kalibutan sa mga tao ug sa mga engkanto. Nasukto na ko!

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world glass quality.
3: ACS. Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

0: shop sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. Kini nga bahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: At ang inyo nga mga bata ang sumpay sa kung aso ninyo ning simunaon nga naguluhan. Engkanto ang gimino din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanahan. Dalit ka na to sa Arimin Drama!
1: Ito ni Tatay Mutuman
2: ang putang nga ba?
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong gabi kiniyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog din sa said marketing ang tigamaw tigaparapod sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipalantawan nga musaka ug balik 10% ang soybean meal importation sa nasod sa marketing year nga 2026 ngadto sa 2027 tungod sa taas nga demand sa poultry sector. Gibutya kini sa United States Department of Agriculture kun USDA din ang soybean meal importation mahimo musaka ngadto sa 3.85 ka milyon ka metric tonelada gikan sa initial outlook nga 3.65 ka milyon ka metric tons nga gidaganon na sa Iran nga ang Pilipinas pabiling top export market alang sa American soybean meal. Katong mao malita gihatod kanato sa said panyawon herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang said panyawon coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sa bang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gihapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa.
4: Mapalit na ang said liniment oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml samtang ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa said panyawan garlic ug said kugon, samtang ang said celebrity beauty kojic soap mapalit sa 75 pesos kada usa ug 80 pesos kada usa alang sa said celebrity beauty soap with glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
8: Nabagi ko diri ba? Bayad ko kayong pagdiri.
7: Kasarangan nga kasinatian.
8: Naalot din ikong love.
9: Sure ka?
8: Pagkasalita.
7: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
10: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
7: ilang gikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
11: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
7: RMN Drama presents.
12: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
13: Bagong bayani ng sandata.
7: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, ngagimo anong drama sa radyo. Pinagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan, soundman Alduin Nakorda, recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
14: Kahit na konting
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
17: The right hydration matters.
18: To perform.
19: To win.
17: To rise above challenges.
9: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
17: Fuel your peak.
18: With the right hydration.
19: With the right minerals.
20: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
17: Summit Natural Drinking Water.
21: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
22: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, tili halata, fresh, and focused. Wapa ka, stress tabs.
23: Puti vitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms were consult your doctor.
24: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
25: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balance sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balance din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan, o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
26: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
27: Email responsible gaming at petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
28: This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama?
29: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
30: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
29: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
30: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
29: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
31: ECS. Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
32: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue.

0: curruque.
1: Monsieur, la mio.
2: Ma me salvaris, bo! Na sa kwenta yun, bo! Animal ka, Ruby! Ha? Animal ka? Salvaris ka? Mahuding na ko na kay kagkausapan, kinababahin ay ka! Ha?
0: Ay, gusto na! Sakit, ha?
2: Huwag ikaw mabayana, ha? Marik ka!
3: Ay! Ay, ako! Ruby, tawag, Ruby! Ano mo, maniwag na ang mong asawa,
2: ha? Ah, batinig na ha? Ha, batinig na ang Marika! Imutbud ako na imong naong araw pareha sa tabatig na ang! Mare!
0: Ay! Ay!
2: Hili ko ni buhian, pati na po!
0: Sus, namiyaan mo ko, Valhon, ay! Iskandalusa, makinga! Pilipiran!
4: Diyak, patuloy, son! Sige, di ka video ka! Musi!
0: Manoy! Naguma na mo?
4: Oh! Banana ko ko, Ikson! Kasi nga lang kung saon mo! Ha! Tinawag gini eh! Nagbinuang gini ka! Buang gini mo eh!
0: Manoy!
4: Nakako ka sa pagtuntos ko, Ikson! Katarawan nini ha! Kabuta na ni!
2: Maudi ay! Maudi ang kuwangon permi ang sweldo ngayon mong mahatag na mo sa si mong mga anak! Kay nadi kay babae din eh! Mauding bugnaw na kay kanako. Kay naaadi kay babay. Pero sige lang. Sumbong di ka sa inyong agency. Muadto ko sa inyong agency.

0: pagi ko magtahom nga makabuhat si Rumpin ako hindi ba? Na mabahin siya dito sa syudad.
1: Ay, bisag ako, ay. Abig na kong tarong. Wauroy mauaw. Security guard pa iyan trabaho. Nga lain na igigwadyahan dito. Ang iyan na yung babae. Buwisit, tawana.
0: Makigbuwag na ko niya, ma. Dili na nako kaya.
2: Urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
6: Seth Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
8: Tinood yun na Seth Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
9: Direko, kambasaran gani.
6: Living Testimonies. The original Koi Herbal Capsule.
10: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas, eh. Hapitan na napakukidni. Pagkabati na ko aning koy, ako yun ay siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na iya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, Herbal Capsule.
6: Original Koi Herbal Capsule.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag-Gremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imong gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang? Dunay panakit sa imong hangipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit kung kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imong hangipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MET December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na suwayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
13: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamin 2 sa mga piling ka, tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
14: Makabuhay.
15: Mahalagang
9: paalala, ang EXL makubuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be MX-traordinary with MX3.
17: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ug kung magkasakit, dili lang ang panawas sa maapektuhan. Ingon man ang budget ug pamilya, dawat ako nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus mineral Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart ug good eyesight uban na og proper diet ug regular exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan ug sa tanang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority ug i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay ug iatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa pagkinabuhi ug pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
19: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
20: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

Nakikbuwag ko sa kumbana, Pisela. Pero miyangi ko sa ilang agency bahin sa iyong sustento na mo. Nga mapadayon lang unta kay naapay mga bata. Nagpirmahanay mi bahin sa iyang sustento. Gipasagda na lang nako siya uban sa iyang babae. Nagkahuna-huna ako nga mga apply sa gawas sa nasod pagka domestic helper.

0: Unsa? Mga play ka sa Saudi?
1: Oma, nagsabot namin sa ko amiga nga bayot. Tabangan ko na ko niya, ma. Naman siya naibawaan nga ka-applyan nga agency. Daghan man ko na nasig na tabangan nga makalarga dito, ma.
0: Unya ang mga bata.
1: Ako lang ibili ni mo, ma. Ako lang sila isalig ni mo. Magpadala niya ko kwarta ni mo.
0: Pastilan, lisura. Gira nang imong nahuna-huna aray mo, eh.
1: Ma, lisod kung maguna-una taglisod. Pero kung mapursigigid ko, mahimu na ako, ma. Para sa kaugmaon sa akong mga anak. Wala ko'y paglaom sa ilang amahan mo, eh. Nayabag na gito siyang babae. Kamay na lang kayo ang sustentong among madawat gikan niya. Wala naman siya mutuman sa katong among gipirmahan nga kasabutan. Kapoy na sa kugukod mo, eh. Kapoy na ko. Mauna man yung kamot talang kong ako para sa akong mga anak.
0: Kinigis, Robby. Boy, nakaingon, ining tanan. Pagkasalbahis, kinkayo itong tawana.
1: Ma, pasagda na lang to nato siya, ma. Kalimta na lang to nato. Ang importante karon, mo-focus ko sa kong plano. Maningkamot ko nga makalarga ko sa Saudi. Adto na kong narbaho, ma.

0: Ayamika, sirte ko ni mo yan. Paspas niya kayo mo gracia yan, no? No, dahi mga employers daw di.
1: Ikaloy ang gitaon ko sa Ginoo, Yads. Salamat kasi mong tabang, ha.
0: Ay, naos naman ka, oe. Ipadala yung biyala sa'yo mong employer ang pag-process sa'yo mong papilis. Kaya gikinahanglan, gikinahanglan kanila dito.
1: Mabit ay sulti ni Sir gani, ha? Katong manager sa agency ba?
0: Huwag nito kayo. Kaya ngayon mo ng employer ang mong gasto sa tanang processing. Wala kayong problema, Yads.
1: Maulagi. Mao nga, pasalamat dito, anak, Yads. Pero, syempre, nakautang-utang sa gyud ko alang sa uban panggastuhan. Nga dili na i-shoulder sa employer nako, di ba?
0: Ay, da. Noon sabi ako, ay, babayro na nanin mo, Yads, oy. Kadato ni mo, sinadur na ba ako?
1: Hunsa?
0: Sinadur ko, sinadur ay mi.
1: Amaw.
0: Bitaway, dali, nagkalarga na, Yads. Na, dali kayo. Congrats na lang gidaan, Yads.
1: Salamat, Yads.

0: kabalaan amin eh, Mama.
1: Ani na lang ko tama. Balag publita. Basta naalang ka si Dul. Kung naman ka ni si Papa, hasta sa kamawa.
2: Mga anak, dili man ko mawa. Good. Malayo lang ko kay manarbaho ko. Para na ninyo. Dili ni para ako.
0: Ningaon man minay mo, Ma. Ayaw lang larga. Ayaw tayong larga, Mama. Mamauli na lang ta. Sana, Ma.
3: This time check is brought to you by McDonald's.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget? So

0: Huwag kayo nga kundugan. Nga nakakita sa kong mga anak nga pwerteng hilak kay dili ko pabadayon sa paglarka. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suatampo ni Aimee dinhining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kami sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Verdadaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
4: Dayon, muna.
5: Unsa kining dapita, Adonis?
4: Niya ka sa atong paradiso.
6: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
5: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
7: Sudah ko nung patyo sa para! Siya ang nagdaragi ba? Dili ka tulapit!
8: Salamat ka! Salamat!
9: Patyo!
7: Maglungan naglabay sa atong masok! Ang mapahit siya, Mara!
10: Kapanin ko ninyo, mga apiyan! Init kayo! Kayo! Tama!
5: Tama!
3: Ambara. Pagsulat, Cecil Danusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayad. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ambara.
11: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
12: Tas bang imo blood sugar? Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik siya, nga katulog ipatigil sa yung gan. DTX 500!
13: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tas kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayong DTX
12: 500. Pumali sa mga butika.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan nako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil lang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique Toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
19: Max Alaga. Max Protectado. With Unique Toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
20: ECS.

0: Unsa? Mao kanay gisulti ni Adonis, Emmy. Abyan ko, no?
1: Hala, tinuod ang gisulti na to ni Inko Ibyo nga kay abyan si Amara una.
0: Emmy, nahadlo ko. Nabalaka ko sa kong anak.
1: Naman kay abyan si Amara. Dili ka ang mag-uul, anak mo na.
0: Ninaingon ini mo na nga mong kinabuhi, Emmy.
1: Muna.
0: Kunwa pa lang unta ko magpahilabot ni Adonis. Dili unta maamong si Amara. Naluoy ko ni Amara.
2: Ay basulang imong kaugalingon muna. Ayok kalimot. Ngang aman ni Amara, dili sama na to.
0: Wa ko malimot, ana, Emmy. Pero ang akong sayop, kinahigugma ko sa dili sama na to.
2: Muna.
0: Tao ko, Emmy. O si Adonis nga akong gihigugma. Usa ka engkanto.

0: Anak?
1: Nak, punsa man ka?
0: Giandam na kong daan ang imong dadunon sa school, nak.
1: Ganaan ko nga mo school, nainay.
0: Nak, timan ini ha. Likayi ang ubang mga bata. Mas maayo na mag-inusara lang ka.
1: Ganahan man ko, nainay, nga doon ako'y dakang friends.
0: Oo, nindot man ang doon na kay friends. Pero pili alang ka ng mga buutan. Og dili ka pasakitan.
1: Oh, nainay. Parehas ni Ninang M ang gusto na akong friends.
0: Oh, kana. Parehas ni Ninang M ni mo, Amara. Kanang friend nga dili ka pasagdan. Friend nga bisag unsay mahitabo. Andam kang labanan.

0: pa, Damian?
1: Oh, muna.
2: Nga nun niya pa mangkasilong pa. Tug na pa kailangan ng gabi eh. O niya, bugnaw ang hangin din eh. Saka na pa kay matug na ta.
1: Oh, una lang mo sa pagkatuhog muna.
2: Natuog na si Jeff o gamara pa.
1: O niya, ikaw?
2: Nakita man di ka nga niya sa silong. Maunang nanaog ko.
1: Ani lang una ko muna. Wa pa kudo ka. Ay.
2: May problema ba pa? Sige lagi ko pang upaw.
1: Naguna-una ko ni Amara.
2: Nga naman pa.
1: Klase na ugma pohon. Ugdaghan ang mga bata nga matingha sa iyang hitsura.
2: Ayaw ka bala kaniya pa. Ako naman sing gipalitan og panapton aron maoy itabon sa iyang uo. Og matabunan po ang iyang naong.
1: Oh, kaluoy sa kong apo. Guwapa siya. Apan tabunan ang iyang naong.
2: Papa Damian, maunay paagi aron dili si sungugon sa mga bata pa.

0: Ay, nitukto ok na mamanok, ay.
1: Ay, okay. Bango na day ka.
0: Ah, kasayo ni mong nagmata pa, iking.
2: Sugod ka rawad lawas klase, yung nagnuto ko sa tayo, aron. Magkadakang bao na lang sa imong periyunto.
0: Pinangga, giday ko ni mo pa.
2: Tural, anak to ka. Gina. Ligo na dito, aron. Makailis ka na, og. Magkapamahaw na.

0: Don, Jeff. Pagmata na. Bangon na, sige na.
1: Ano ka, Mama Kuti?
0: Sige na, bangon na diha. Lupig mo lang kang amara, uy. Humanataw ang sikaligo o namahaw na siya.
1: Tiyo? Ano? Huwag mo ko pukawa ni Mara, uy.
0: Di pukaw mo kuno kaniya, pero wak kuno ka mumata. Maunang naguna-una na lagawas o naligo. Sige na, bangon na, Dong.
1: Unsa na tayong oras at, eh?
0: 5:30 pa sa sayong kabuntagon, Dong.
1: Aw?
2: Ipan mahimo. Namuuban mo na ako sa school.
0: Si Amara, Dong?
1: Nagikasulti siya, ate. Ako matuon. Eh, gusto kong makakita siyang istorya. Basag ang iyan ng mga amigo nga small. Gusto kong makakita nila, ate, muna.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: SED Alert! Ang SED Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan ng mga consumers sa Panyawan products sama sa SED Panyawan Plus Mangustine. Pangitaa ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang SED Panyawan Plus Mangustine, 16 pesos lang matag kapsula. Ang SED Panyawan Plus Mangustine, mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma, SED Panyawan Plus Mangustine, tag 16 pesos ra.
5: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
6: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
7: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate An.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
10: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.

0: Rinang imong bao naman siya.
1: Salamat, Paking. Salamat, Paking.
0: Nasad, Paking nasad. Okay, tao na ko na.
1: Alam ko kung tawag agaman siya, aron di po kumutawag ni mong Paking.
0: Bawas, gidi ay. Nangyala ko na, aron di ka malian ugli ito nang unang adaw siyong pag-eskwila.
1: Pa.
0: Saman, ngay kagpulo sa bawa ni mong kwarta. Sakto na to, sakto na to.
1: Sakto na bitaw ni mong giyatag. Kwan ba? Kanang, pasalamat lang ko sa imong pag-atiman ako.
0: Baya, isa pa yan, oy. Atiman nun tagyog ka, kaya ikatigawag na ko, o ginakaya ang pagtindog na ko, ikaw naman sa imo atiman ako, o muagak na ko, di ba?
1: Iampo na ako, o akong pangayoon sa Ginoo pa ikinga, hatagan ka niya taas pagyag ng katuigan, nga strong lang gihapon.
0: Bahalag bubong lawas, basta taas ang kinabuhi. Mayo-mayo noon. Salamat, anak, Imi.

0: Gagmay kayo ang imong mga amigo nga Small Amara sa?
1: Makani nga ako sila itawag og mga amigo nga Small yo. Kay gagmay man sila. Ikaw yo ha? Paingon-ingon lang ka nga gusto ka makakita nila. Pero nakakita na ba ka nila sa una?
0: Oo, nakakita na ko nila. Pero pamang ko kaklaro ato kay pwerte mo nilang gagmaya.
1: Atinin mo yo? Naabaya sila. Nagsunod-sunod na to.
0: Ha? Asagod?
1: Naras atong likod ay. Hilaman ko no pang bantayan. Aron dili ko sungugon sa mga bata.

0: Good morning, class.
1: Good morning, Jeff. Good morning.
0: Sway, sway. Unsat, unsat, unsat, ho. May nabati ko da. May nagsangpita kong sir. Doon sa'yo, ma'am. Kisa ba doon nagsangpita kong ma'am, barog, barog. Pa. Ano wa may ni barog? Ano kabati ang magiging ko kanina? Doon ay nagsangpita kong ma'am. Doon ay usa nga honest nga Mrs. Kamot. Kisa nga ni mo, Inday?
2: Amara.
0: Why, misambit ka na kong ma'am?
2: Oo.
0: Anong ma'am man nga lalaki man ko?
2: Nang lipstick man ka, maong nagmam ko ni mo.
0: Ay, naklaro di ay.
2: Okay, red man.
0: Ay, ala, no. Mau ba? okay na. Okay na nga magmam ka na ako, baby. Ha? O, kisa pa man din isang bita kong ma'am. Dili man usara, kundili daghan man to. Barog!
1: Kapit, kapit to!
0: Ay! Oy, sorry ha, sorry. Mga yung story ninyo, kay naglibog mo kung sa isang bit nyo na ako. Karon, nga dili ko ma'am, sir, na isang bit na ako, okay?
1: Okay.

0: Naglibog ka kung girl o boy ba siya?
1: Uyuyo, kay nagwear siya kasunis pareha ninyo ni Tatay Damian.
0: Mm.
1: Pero, nagbutang siya lipstick sa iyang apil.
0: Bayot ang iyon, teacher, Amara.
1: Bayot, lucky you.
0: Ay, sagdi lang. Ang importante nga, mutawad ka niya, ha? Murespeto ka niya, Amara. Hey.

0: Bright si Amara dong. Makamao siyang muhatag og respeto sa iyang teacher nga usa ka bayot.
1: Buta na. Bright pagid siya ti.
0: Unya, hain man nun siya dong.
1: Oh, asa ba? Tuwa na sa may tambis na to.

0: Class, good morning!
1: Good morning, sir!
0: Kana, mo na yung mga bright mga bata. Ah, sige, balik sa mga paglingkod. Ah, Inday! Inday, may mo kang amudo kadiyos kong table. Dali, come here, Amara.
2: No, sir?
0: May ipangutan na lang ko. Ngano kita buna na mo yung mong uo? May mo pagtangtango na ni mo?
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga buhupay. Suot sa 1 ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang aron healthy ang blood. Ugnay Healthy Glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
10: Pila pila win! San Miguel pila win!
11: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026.

bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.

Kay galaan, dapitong kamunamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuwat si Sel de Jesus Cabrera, ubos direksyon ni Ri Arliano, Spenal Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Muuwi na ka sa Pilipinas sa sunod semana, Day?
1: Uy, Day. Misugot ba nang akong amo nga magtiayon nga din ako mo extend pas pagbantay silang anak nga special child. Uli na ko.
0: Ha, ako, sunod tuig pa ko muuli. Ni-extend kong usa ka tuig, uy. Okay naman sa ko kay doon naman ko'y kabit din nga sama po datong Pinoy.
1: May kadiha. Pero may kang makapagawa sa imo hanggana sa sex. Ako taon, wag yun.
0: Anak ka daot ni mo, go. Di ka patuog tambag. Naipinoy di ha, nga nanguyab ni mo. Wa ni mo sugta.
1: May sugayo man tambag, uy.
0: May na lang na, uy. Di ka magbingaw diri.
1: Ay, Day. Di mangkot ko gusto makasas kong bana, uy. Buutan ba ya akong bana?
0: Labaw na tong akong bana. Buutan sad kay ito. Pero ansaon man, ngalayo man siya. Alangan man punog magkinamuta, pirmi. Ako pa ikaw nung ma-extend ka, unya mga bit ka. Total, wa may kalibutan ang imo bana nga nagpa-jerjer ka og maayo dinis lain sa laing tao dinis gawas.
1: Da, di ko, uy. Di ko gusto makasa lagi.
0: Tan-aw ba na ako ni mo nung luspad na ka?
1: Huh?
0: Ana man na basta babae nga, dugay na nga, wa makagawas ang gana, mang luspad ko nung.
1: Makausa, magot ko pa nagsak, magkinamot ko.
0: Pero tagsara ka ayo, uy. Mas may gud nga kada adlaw magawasan ka.
1: Ay.
0: Say, si Pilo ba? Kung mamisita sa nimo o usab, sugta, pahimusli nga, kanang musugot ang imong amo ba nga mudawat ko og bisita, sugta dahil si Pilo, aron mabisbisan ng imuha nga puwerte naging ugahad. Ay!

0: Sige na, Day Mercy. Sugtan taong ko, Day.
1: Di ka subok ko, Pilo. Pero diligid na ko madawat nga mahimo kong asawang makasasa.
0: Oh, kun mao. Di lang ko ma-extend din sa akong kontrata. Mauli lang ko sa sunod buwan.
1: Mauli na sabdi ay ka? Ako kay sunod simana, no?
0: Mauli lang ko, Day. Aron di natin ka makita, Day. Sunod simana, mauli ka?
1: Mm.
0: Mao ba? O kun mao, kuyog lang ta, Day. Akong ino na nga kong amo nga, sunod simana na po kong pauli.
1: Di ko makikuyog ni mo, eh.
0: Nga naman.
1: Ganong magkuyog ko taon ta? Abi pa lang doon na tayo relasyon. Mapauli kog ako, oy, o ikaw, paulik imo.

0: lang sa madang kapilo eh. Nakidungan man yung flight na ako.
1: Ay, kabalay ka dahi. Inikabot na to sa Bactan Cebu International Airport. MCA. Bantay ka na. Mag-iahay lang ta. Iahay tayo sa kay taxi.
0: Mulang. Ligid din naman kung magidungag sa kain mong taxi. Abi palang uyap ta.
1: Asa dapita sa Cebu ang inyo dahi?
0: Sa Poblacion Pardo.
1: Uy, Poblacion Pardo. Doon sa inyo on.
0: Ha?
1: Dito silang Ojirax. Kapantay ko na da.
0: Unsa?
1: Hmm.
0: Taga dito sa Dicas Pardo sa Kinasangan dapit.
1: Unsa? Taga Kinasangan Pardo dahi ka dahi?
0: Oo. Oh, Kinasangan Pardo. Taga dito sa Dicas?

0: Day, ningawan na ako ni mo.
1: Napapakamingaw niya. Ay, agrabe ha kahat. Good night, Tuloyn. Salamat tao na wara ka maunsap. Ato na taga kastas nga bayan nga imong ipanantay.
0: Salamat taon, uy nga. Wako, namatay day. Buhi pa taon ko.
1: Huwag ikaw mahimutang dito sa kawas. Pagkasayod na ako nga na ospital ka. Ang mga bata, asa man sila? Nakuida nga handuaan para nila. O magkuyag unya taong panuri ha. Kitang tanan, mag-shop

0: saon tini ini eh. Naligo na sa banyos de mercy. Aron ko lumi mag-sex. Ah, ini eh. Dili na naman ni mo strong ako. Ah! Okay. Naapektahan na itong nataga ko sa bayang akong ipandayan. Mura ba niya kikamingawan ako pagkaulugahi? Ay, ani na lang. Tabaw na lang ako siya sa akong tudlo og dila.
1: Don, human ako kaliko. Hubot na ning ako.
0: Hubot ako nung iya ha. Kulbaan mo nung kuha niyo eh. Pero bahala na. Tagbawon ko ni siya sa akong tudlo og dila.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins, mao'y hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
6: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya unta mo pag-inom na pod ko. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
9: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang bila-bila coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan na akong kabuhi.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Luya ka ba?
11: Aduna ko'y gibati.
10: Way gana ug masakiton?
11: Kalisod na ko.
10: Ang tubag sa masbuhi ug lagsik nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
11: Maraming salamat po.
10: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
19: O nang gamit na to, Ma'am. Ang ikat na to sa kumbanin, Ma'am. No, kanang humok ayo.
18: Dili hapdos.
19: Okay na kayo, good Ma'am.
18: Dili pod siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
19: Wala pod, Ma'am.
20: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
21: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
22: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
23: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
24: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Mga kasama, sa panahon karon dunay bili ang matag piso. Ug kung magkasakit, dili lang ang panawas ang maapektuhan. Ingon man ang budget ug pamilya. Dawat ako nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay wais ug mag-invest sa health with multivitamins plus mineral Centrum Advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to zinc formula for only 1150 SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ang stronger immunity, healthy heart ug good eyesight ubanan og proper diet. Regular exercise alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan o sa tarang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority o i-advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kayo giatimani mo imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam kang magpadayon sa paginabuhi o pagkatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mao nga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
6: Dong, alin na skwarto pa? Sunod ako din yung skwarto ni.
7: Oday! Tuwal na. Misuod na siya sa among kwarto. Musunod ko yung skwarto. Pagbuhaton ko ang tanan nga makagawas ang yanggana sa akong tudlo ug dila.

0: Karon ang imong ubos na sad nga kong dilaan gini aw
1: Sorry kayo, Day.
0: Huh?
1: Kasi pagkahagbong na ko sa bayatong gipandayan na ko, di ospital ko, nabuhi ko, pero ako po na lamaoy, namatay, Day.
0: Huh?
1: Akong armas, wana. Napitahan akong armas, Day.
0: Dili. Maunay akong giupin.

0: sa dom. Mi kontak ni mo katong merche nga imo na ibgan sa Amerika. Gisugot ang yapin agi sa inyong pagchat-chat.
1: Opa, uyab di gin mi pa.
0: Atayin paragot. Nga nung gisugot man kaniya, nga minyo mga to siya, may bana mga siya.
1: May bana siya pa? Apan, usan di kini ka inutil. Dili na mo strong ang iyahang armas. Uman gini, madiskras siya pa. Napagak man pa. O siguro yung natukod.
0: Dong pilo. Umida. Ayaw na dong. Ha? Ayaw na ba yan na? May bana na malga na siya. Kuya, okay, mapatian ka, umasakpan sa bana na dong pilo.
1: Ibugi kong mercy pa. Busa bahala na. Tigdate ko niya pa. Gusto ko nga ang kuno ng iyang lawas.

0: aku ini. Pekaratan aku dah. Ya, pekarat. Ketilau ni kiku ini. Mamuj kayu apa mapaku. Minyuk naman tak ni. Pero alah nganong cute pa bang Japon ni.
1: Kabisa may anak ako basa. Pero rakato ikap pinanawa na kakaugahi.
0: Bao ba na eh? Naitila dang higup de. Bao da yung napikot kay. Wala na kakakaon da eh.
1: Ang imot eh. Ipagawas kay kiminaw na kukahi. Sige na pikot.
0: Agadit, ni aday, buon na ko. Di gina mapilo, day. Ako ay pilo nga di mapilo.
1: Katuskig sa imo, pilo. Tambok o taas pagit kaayo. Marag tinuod ka, di yun ni mapilo ang imo, pilo.
0: So, ikapit ay ikapit eh. Bisag magtinarasan pa ka, anak. Ayaw dahi, takilid lang, takilid. Pinapunggit style ba?
1: Oh, sige, sige. Sige, matilaw ako, ana.
0: Takilid dahi, takilid.
1: Okay, takilid na ko.
0: Karang ibila ni mo ang iyong film, nagtakilid ka.
1: Dayan, oma na.
0: Punggitong ka na.
1: Hindi.
0: Ginunting dahi.
1: Dahi, kailangin.
0: Tigit mapilo dahi.
1: Sige, mapilo. Sige pa. Sige pa. Tapawa ko. Tapawa ko.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasan ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
1: This Time Check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

May nahitabukit na mo sa mga dagansod sa motel ni atong higayon na ni Pilo. Pertikit na kong lipaya. Huwag kayo ikaputangan sa kibati kong kalipay. Pertikit na kong tagbawa.

Magkito mga kasama ang kaagi ni Mercy Dinining Tolmanon. What's the style? Puwerte yun akong tagbawa e-style. Ini mga sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Para sa malimpyo na dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulo nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ko sa radyo na TTX 500. Ako gitrayo gino mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo TTX 500.
1: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Hindi, Andat, nganong masulubuan man ganang naong ni mo?
4: Naluoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. May tukar na po lang yung hubak ko grayoma. May taas pag yan ang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kay nga kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
5: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
4: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
5: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
6: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
5: Ah! Wa ko'y anak ka, Durbal!
6: Unsa?
5: Hoy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
4: Dili lang ko layas, tay! Love man ta mo, nanay!
6: Nagkaw kagkaw, boy. Kinsa ka?
7: Kumusta ka na, aking mahal?
6: Kinsa ka?
7: Ako kini, si Chico Salvador.
8: Kaloy po asawa ko.
9: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
8: Mar...
6: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
10: Nagunsa ka dini?
8: Ni ako arang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
10: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na yung panimay!
8: Pasaylo ako, anak.
6: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw!
8: Mara.
6: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Tiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako ng bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas doon siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mauna na ganit itong nag-piti ako, tulay mo si man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Oo.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hai, hello, hello, hello. May gala, kumusta may ngadlaw ka natong tanan? Niya na sa inyo higalas kanginan Ray Arellano, bahansa kong partner, wine line guwapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Inom ta matag adlaw sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o sa Avocado Coffee Mix with Guava kay makanindot ni sa atong mga kalawasan.
0: O guwan, ayaw mo kalimot sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Katong ganyan, mahiligon kayo sa coffee. Natay Paragis Bilabila Herbal Coffee nga pampalagsik na pampagana pa. Alright. Bueno, may gala, shoutout time. Shoutout to Escolido City, si April Ray Pongasi, si Sir Patrick Laudy Toper Labajo, si Dave Jones Bunawi, gikan kini ni Pedro Pongasi. O gingaman ni Julan de la Cruz, Dante Albiar dia sa Apangi, Calatrava Negros Occidental, si Sanjili Garing Katipay, Alan Garing, dia sa Bonbon Alugin San Cebu, gikan ni Ricky Bangis Garing. O gingaman usab dia ni Maricel Sidinho Sagaral, Angelo Mamay Binyan, si Ronnie Libod, Maria Briggs Dong Ramirez, Pinagang Manager Nilo Tadillo, Joshua Gawai, Glenn Lazo, si Rinaldi Serna, Marilyn Brazil, o ni Aileen Barnaha Pitalino Marijin. Kasay. Dikan gini sa ito ang B-Side Founder Pangag Selong. Walayin ko din yung ato Writer Director O.G. Kumpok Rekasa. Unyay mo kalimot mga higala, no? At tangin ninyo ang linawas nga pasundayag sa drama nga nagluwan Himayang Nahunlak. Nga ipasundayag dia sa Upper Sampaguita, East Fortuna Street, Mandawi City, karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Borga o Sir Brian Fernandez. O dia usap sa Naga City, sa Plaza Lapit sa Boardwalk, karong Oktubre 4, sponsored by Mayor Val Chong o sa mga konsyales. Ubus usap sa pagpaningkamot ni Attorney Jessica Banson Natad o ingaman ni June Villamor. Alright. Okay. Buna mga natin maglangan niya lang sumpaning atong sugilanon. Nga dali nga naka-U-turn o mibalik sa agi si Christian human masayo sa informasyon nga gichat ni Clara sa lain bayan sa dito sa usa ka sikat nga radio station si Mando og nang-apply og trabaho sa mga istasyon. Samtang sa lain bayan usab gisera ni Arthur ang iyang mama nga wa sa lain klase kay intrams nila og siya na ang mubantay sa tindahan. Busa dito na lang si Marta sa suod sabay. Timing nga may meet chat ni Christian og si Clara kini. Pero nagpatuo na sab si Christian nga classmate lang kini niya. Nagkamati ko si Clara o kung si Mara nga secretive na kayo ang iyong bana. Mao nga sa paglakaw ni nakahukom kini nga sundan niya ang iyong bana nga si Christian. Ingon ni ang naitabo. Niya na lang sumpanin nga itong sugilanon. Himayang Nahunlak.
2: Nagtutanagit ko ining mga lakaw ni Christian. Asa kay maayo og sundan ako siya? Husto, sundan ako siya. Maayo kay naa si Arthur nga makabantay sa tindahan. Magdali ko. Sundan ako si Christian. Padaw na siya sa gawas. Sundan ako pero magmatkon lang yud ko.

0: tuara siya misakay na si Ang Ibaik. May ibaik nga mo agi din eh. Akong parahon. Para!
1: Sakay ka, ma'am.
0: Sundi itong maong ibaik. Ayaw lang kayo pa dool aron, dilita mabantayan.
1: Okay, ma'am.

Sa tinda kay ko makita si Clara karon. Buot ni manurong ibi. Ibing maayo aron makuha-kuhaan ang kamingaw nga gibati na ko niya. Excited na kay ko nga magakus ang akong langga, Clara.

Nalimuta ba na ko sa pagdasa, higala o silingan ng mong amang eh. Si Mangix. Magamit ko tato siya. Arang, sa ingon, siya ni muda pagbalik sa ibaik sa amo. Ah, pero, sige lang. Di amang kay kadina nga lahak. Pangita na kong kagairan ini kung galing di na ko madaang ibaik.

0: Hunong! Hunong una! May hunong ang iyang e-bike sa unahan.
1: Ala, naunong ko na, ma'am.
0: Ana, Alicia, mo hunong sa tabok kanal parto. Oh. No. May sexy kayong babae na nagpurol. Pakikul naman sa kasi ang e-bike.
1: Putir ba kayo, ma'am?
0: Milar ka na yung e-bike. Sundi.
1: Kineng, ma'am. Bana na rin mong e-bike driver, ma'am. Bana na rin mo?
0: Oh.
1: Putir ba kayo ang misakay niya, ma'am? Iyan ang kabit.
0: Aambot.
1: Bida tingali. Bida ma'am. Ay, bida dyan. Bida. Puro bida. Wala siya makundinto sa imong kaputi o kagwapa.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsan lang dia naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takuig ipang bati tanan naghadyod akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka sisay yon gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw kun labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kalay sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kagin mo. Niya makasaka ko. Kalog sa, oh, bukid doro. Gani ay. Nag,
4: ha, bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
4: Bukid sa
5: ganing.
4: Sundan.
5: Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
4: ko. Pagka sa bukid, hindi ko kasaka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iha.
4: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
5: Makakatkat ba? Tanong mo yung isang mga mga. Magrapag ito atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalungsong po na ka nang tiguang ng mga ika. Ay, salamat.
4: Pili pa ka na ni Mulay?
5: Siyon.
4: Pilido?
5: Alberto.
4: Pilay mo ito?
5: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ate, manalang ang imong pagmaneho ining e-bike, sir.
1: Ah, sorry, ma'am.
7: Oh, may U-turn sila.
1: Ma'am, ano'y paingon na tong ilang gisak niyang e-bike?
7: Hunong, mutalikod lang ko.
1: Sige, sige, ma'am. Ana, nakalabay na, ma'am.
7: Labing maayo. Sige, sundig hapon sila.

0: Murag pamilyar man ako ang bayon atong nagyaan atong nagsakay sa e-bike ng talikod.
1: Kinsa man to?
0: Murag
1: kinsa?
0: Ah, wala to. Padayon to sa Torombo.
1: Ay, sa mentaan ni Paingoy?
0: Sa Dawis Road taagi, aron makalahos to sa Talisay City.
1: Wala yung Jacob sa e-bike ito?
0: Wa, kay main road naman na di ha. Hindi mo tamuagi sa highway.
1: Ah, labing maayo hinoon. Aron din na tamahasol pa og sakay sa laing sakyanan.
0: Maogyod. O makatipid pa ta.
1: Ganahan ko, anak.

Clara! Clara, nekoy dang priskong isda! Aprisko kay ne, butburon po ang ikog! Kawahari palihog! Uy, uwa may tao din eh. Tingalig na sa kwarto, natuhog siya. Uy, uwa may tao din eh. Asa man dais, Clara!

Onsay inyo, sir, ma'am. Pili lang mo, sir, ma'am, ha? Kay lutoon na akong inyong order. Inahili ng tagamay, ma'am, kay medyo ako namang usaron. Asam ganis sila si mama, Mara, eh. Asam naman ganis mama. Lakaw man to.

0: Anita Agi?
1: Miliko ka ng kwet.
0: Padaw ni sa dawis ning daan nga itong isubay. Lakturan na ni.
1: Ay, maa pa. Agad ko ni mo. Ikaw may suhito.
0: Suhito kinindan na.

0: Mili ko rin na, ma'am.
1: Makaagi naman ka kadiha.
0: Ah, pwede na, ma'am.
1: Kun mao, sundi lang git sila. Ayaw glong i.
0: Okay, ma'am.
1: Dili tagit sila lungan hangtod nga masayod takon asa sila paingon.

0: Talisay City naman yung area.
1: Maugyod. Pero dito mo lang sa siyudad sa Talisay. Padagata.
0: Dagat?
1: Namadagang short time ang kwarto dito.

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, magkatindog na ko.
2: Wow.
1: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ako. Mahay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon. Himayang lakunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa. Spinner, Ray Arellano. Recording engineer, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangiscari. Dalit ka ninyo sa RMN.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago kan trabaho niya kapoy.

0: Di kayu. Ya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Ya nga imang ko. Ko ano, maninda ko diha. Ya, saan sa bukat. Ano, dahil palingki.
1: Oo,
0: maligya ko diha.
1: Ano ang maligya ni Munay?
0: Mais.
1: Sikol. Ya, sa ba ako mo sa panay sa naminaw ka ron ay sa inyong disimulya sa inyong bati na nawala imong matapin sa panawas din sa itong doktor.
0: Katong wapang maka sulay ane, sulay mo di ba? Mawala imong kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nang umah. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gikas sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pilmin ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagom.
2: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna o pagkatukiun, ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City at Banglang sa Freeman. Kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ug ako nasab si Dr. Miloy, nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
9: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions, apil na ang paghimo aning bile or abdo, pagkuha sa mga toxins o waste o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang mo-produce sa proteins para sa blood plasma.
10: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
9: Ay!
10: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
9: Maudyo.
10: Ilabi na jud kadtong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
9: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
10: At pasabot ana Sir JP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
9: Ang kapin o sobra nga fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay, nga makaguba sa mga tissue ni ini, nga maupoy hinungdan sa scarring.
10: Sayon raban dyan na ang solusyon, Sir JP. Inom siya DTX 500.
9: Maulagi?
10: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po nini nga mametabolize o magamit a source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay.
9: Maujud.
10: Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka o DTX o Mighty C. Kay mauni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
11: DTX 500.
12: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
11: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
10: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amount. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun, Sir JP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
9: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
10: Muna, Sir JP, nga kung pala-inom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX 500 o Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, o DTX 500 o Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala ka gisayangan sige o palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likayi ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote o fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir JP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
9: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dok Ramil?
10: Ang gall, Sir JP, mo na'y karaan nga tawag sa bile o apdo. Kinadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir JP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
9: Correct.
10: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir JP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
11: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
9: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan gasto sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
10: Dapat Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edaranan. Mm-hmm. Pag abot ni Mugsay Sintanyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
9: Ay.
10: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon mas mm-hmm. nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
9: Mulagi.
11: GTX 500!
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inong duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na pag 1 month na pin, naayo na ako.
11: DTX 500!
9: Umali sa mga butika. Kung sa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran, padulong sa mga batanon karon?
10: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s, ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice,
9: uh-huh.
10: Mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bagong jita sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones.
9: Uh-huh.
10: O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon, nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement, gano'n ay taas nga antioxidant. O wala na yung makapildi sa RGP sa DTX 500 og Mighty C.
9: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kadako hangtod mo dagan kini. Apan usahay, kinipod mo porma gusara kadako kayong bato.
10: Dili lamang sakit, Sir GP. Naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
9: Mahadlok biya ng mga tao ni mo, muduol ni mo. Nagunaw na sila nga na kay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya, palakaon pa dyan kag tamis, susceptible dyan kayo ka sa gallstones formation.
11: Mabibilis sa mga butiga.
10: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan.
9: Mapunggan.
10: Mag DTX 500 og mag Mighty C yung ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung pala inom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo ng maporma, Sir GP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 by TC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, minom ba ka kag DTX 500 by TC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom o nya, magka-problema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure na anasa imo ang desisyon.
9: Inom dyan kag DTX 500 o my TC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
11: DTX 500!
13: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. 2 kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa 1 bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Kevin. Isa ka call center 18. Adun ako higibating pang lipong-lipong ubusahay. Muna pang akong panglantaw. Misulay ko ang tumar, Mighty C. 2 kapsula sa 1 adlaw. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Tinaw na usab ang akong panandaw.
11: Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
10: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
9: Mm-hmm.
10: Sakto yun, pag humanilag ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
9: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
10: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
9: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
10: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ugbutangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
9: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
10: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
9: Ay, perfect!
10: Ang extend food supplement supplement Sir GP na imaka o glavuwas ka nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
9: Mm.
10: Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
9: Correct. Wa jud na side effects doc. Na ipakapinoon frontal effect.
10: Hello? Tay, pwede ka na.
9: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc.
10: Mm.
9: Ang effect sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
10: Mm-hmm.
9: Makaingo jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
10: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation.
9: Aha.
10: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
9: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
10: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
9: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy.
9: Mm.
10: Lahi ra jud kung makakape ka.
9: Mm-hmm.
10: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
9: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
10: Katong mga kwartaan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
9: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Special pa.
10: Maujud Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Anong malang akong blood pressure?
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabalit sa mga publika. D3 Bio.
9: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na usab si Dr. Miloy. Hmm. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
9: Sige.
10: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
9: Wow.
10: Mao ni ang ilang gigamit atong wala pa ang vaccine.
9: Correct.
10: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
9: Mm.
10: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya, asa man ka? Mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
9: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako juning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic.
10: Mm.
9: Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay.
10: Mm.
9: So, ana asyay banabana mga 27,000
10: inya,
9: active kung, cases.
10: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka?
9: Oh.
10: Si Dok Ramil tibihon, si Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
9: Madlok na sila Dok, paduol nimo.
10: Apektado jud ang imong social life.
9: Bisan pa gan imong pamilya Dok, madlok nimo kay basta naakay TB.
10: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan.
9: Mm-hmm.
10: Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
11: D3 Bio. D3 Bio.
6: Kamo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C og DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin nay motang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
11: D3 Bio.
16: Ako si Rita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Humansap 2 ka bulan na kong ino. Natunaw na jud ang bato.
11: D3
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
18: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
19: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio, sana ITB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
20: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
19: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
20: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
20: Correct.
19: Kay sa Ehipto pa may TB na.
20: So, kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
19: Nakita ba ni mo Sir GP nga naay mga TB Dot Center?
20: Yes, of course.
19: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia.
20: Ay!
19: Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
20: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
19: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
20: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 kabulan ang therapy, usa mamatay.
19: Grabe sa 6 kabulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
20: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load o ang bacteria load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
19: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
20: Correct.
19: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB. Katong may nga naay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
20: Mapatay jud.
17: D3 Bio.
21: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
22: D3 Bio.
21: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
18: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
23: Kasayuran sa maayong panglawas.
19: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud ato Sir GP.
20: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
19: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
20: Kayang-kaya,
19: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
20: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
19: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
20: Ubita. Ayan ang magpadugay pa. Gamit na yung Klinika Dio Fresh.
19: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
20: True.
19: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
20: Exercise sa kama ba, Doc?
19: Dala na natin, Sir GP, sa added benefit.
20: Oh,
19: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
20: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay ng circulation, makatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
19: Najay pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
20: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
19: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
20: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya'y disugard sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
19: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
20: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya'y extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
19: Oo, nindot na.
20: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
19: Mm.
20: May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
19: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
23: DTX Coffee Mix!
0: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
23: DTX Coffee Mix! Pabaka sa mga butika.
19: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
20: No.
19: DTX Premium Coffee for the best experience.
20: Mm-hmm.
19: DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
20: ga-detox ka pa!
23: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
18: Ang Visio
23: nga may D3.
18: Kapalit sa mga butik.
23: D3 Bio.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
22: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
20: Mayong adlaw, mga ka-D3Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
19: Ako na sab, si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
20: Hmm.
19: Unsa pa may ubang matabang sa D3Bio nga naibisi og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
20: Ang D3Bio, makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
19: Hmm, grabe sa, muinom kag D3Bio, nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Hmm. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
20: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
19: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics.
20: Hmm.
19: Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
20: Daghan?
19: Daghan ang iyang mahimo.
20: Mm.
19: Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
20: Correct.
19: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
20: Mm. Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
19: Mm. Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
20: Correct.
19: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
20: Oh.
19: Kani kay pagkao namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins.
20: Mm.
19: Unya, sa plate D3 nana?
20: Wala.
19: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
20: Sunod, ang D3 Bio mo improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K. Kanang adik ba?
19: Mm. Ang rason nga, no, tungod kay na ay BCO, ang D3 Bio.
20: Mm.
19: Na ay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
20: O, upat na ka-check, Doc.
19: Mm.
20: Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3.
19: Mm.
20: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
19: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
20: Gusto.
23: D3 Bio!
24: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Akong gisulay mag-inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
23: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
18: Ang Visio
23: nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
23: D3 Bio!
19: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
23: D3 Bio.
19: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
20: Mm. Dugang padok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
19: Mm. Hydrochloric acid. Kay kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
20: Sunog.
19: Mabangag, Sir GP, o mahimong
20: ulcer.
19: Sa D3 bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
20: Ikis na po. Ikis na po.
19: Ang D3 bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
20: Wala.
19: Bintaha dyan ang naka D3 bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
20: Correct.
19: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
20: Oh.
19: Pangutana. Nabay mo nulaurin ang imong plain vitamin D3.
20: Ay, wala.
19: Pero ang D3 bio, naapa siya'y monocaprin.
20: Oo, oh, monolaurin pa na ha.
19: Napay
20: caprylic pa o capric acids.
23: D3 bio.
19: So, sa mo mga eksonda, mayo jud ang D3 bio compare sa plain lang ng vitamin D3.
20: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
23: D3 bio.
20: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
19: Og ako na sab si Dok Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
20: Ayaw abusohon.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong October 18 to 30, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
23: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, hontong.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome mag welcome ni atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. October 15, 2026. Dahil sa matampo na sa mga itong paghahatag at pagtagad, and this time, mga itong letter sender, o sa kanagngalan og Ethel. Why no standby Ethel alang sa mga suwat? Of course, brought to us by Nans Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nans Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nans Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nans Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nans Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby, Ethel, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Kay dili siya muhatag umutulo sa iyang sweldo. Siya ang gahawid sa among budget. Kay matod niya, siya man ang katrabaho. Apan, kung mahurot ang iyahang gipalit ng groceries, ako na mangita pamaagi kung unsa man ang kulang. Nakasinati usab kong verbal abuse o emotional abuse. Hinungdan nga usahay na ako'y mga anxiety. Apan wa ko musulti sa kong ginikanan. Ako siyang gipanalipdan, ako siyang tabunan, ate. Kay dili ko gusto nga maguba ang reputasyon ni Dante sa akong pamilya. Bisan usahay, ako mismo ang naglisod pagbugong sa akong mga luha. Di ko gusto nga makadungog sila o daotan bahin sa ilang umagad. Sa lima katuig namon kami niyo nakabaton may duha ka mga anak. Apan usa ka adlaw iya ming gitalikdan. Wa na siya may pauli sa balay. Wa nakabalo kong asa siya. Nagulat ko, isa, duha ka adlaw, usa ka semana, may abot o bulan. Apan wa gihapon magpakita si Dante. Gibiyaan namin niya sa hingpit. Gagmay pang among mga anak, tulo pa katuig ang among kamagwangan. Og mag-isa katuig pa ang kamanghuran. Wa ko masayod kung unsa ang akong buhaton. Asa ko manguha og kwarta para buhion ang akong mga anak. Ati armura kog mabuang. Pagkabalo sa kamagidikanan, nasuko sila pag-ayo. Apan ila gihapon kong gibasol. Giignan ko sila nga gusto kong manarbaho. Apan mas gusto ni mama nga dili na lang. Ako na lang kunong bantayan ang akong mga anak. Sila na lang kuno ang musuporta. Kay pareho ra kuno gihapon way magbantay lain sa akong mga anak. Kay di naman magpasalig si mama. Kay naaraba kuno'y panahon nga malimot siya. Di na siya masaligan. Nagpasalig ang akong maestro nga igsuon nga siya na lang ang muhatag sa among mga panginahanglanon. Busa may sugot ko sa ilahang gusto. Apang dili malikayan nga mabati gid kog kaulaw. Ilabi na nga dili lang ako ang cargo sa ko igsuon. Naapang ako maginikanan nga idara na usap. Unya iasa nako ang tanan ngadto kanila. Busa nangita kog pamaagi nga makakwarta bisan ginagmay. Gatinda-tinda kog bana na queue, turon o gidanggang sa among tungod. Bisan ginagmay, nakoy kita kada adlaw. Isa sa kong suki ati si Mel. Kanunay siyang muhapit para mapalit og turon. Silingan mi ate. Maagayan niya ang among balay basta moadto siya sa ilang opisina. Nay mga higayon nga dugay mi magsulti about sa mga kinabuhi namo. Malingaw kay ko kay si Aw Kaayo, si Mel ate. Iyakong advisan, iyakong pakatauon. Buutan siya nga rin kanako. Nay mga higayon nga magdala siya pasalubong nga pagkaon sa kong mga anak. Ate ar si Mel Bayot, dili siya straight. Lalaki siya barog, apan gay siya. Iyang giangko nako nga bisexual siya ate. Nahimo ming maghigala. Na siya nindot na trabaho bo sa usahay kung sweldo niya, apilan pod mi niya og mga groceries. Iya po kong tabangan nga mamaligya sa kong mga tinda, magkatawaha dayon siya ate. Ati R, dili siya maulaw nga musabay ka na ako sa pagpaninda. Hangtod, wa ko magdahom. Nga doon ako'y pagbati. Nga doon kaniya.

Doon ay mga higayon. Nag-iisip ko nagit siya nga lalaki. Dili siya bayot. Ate R. Ambot ba? Doon ay nahitabo tali ka na mo. Yakong giignan nga bayot git siya pa naglibog ko na siya sa iyang kaugalingon. Siya na lang kuno ang mga mahan sa kong mga anak. Sa tinood lang ati, wag ipagduda akong ginikanan nga to kaniya kay bayot yun. Si Mel sa ilang pananawa. Apan wa sila masayod hinay-hinay nga na-develop ang among gugma sa usag-usa.

Ate, nausab ang tanan. Nakabaton kog kauban sa kinabuhi. Kauban nga, muatiman sa kong mga anak. Nahimong gaan ang tanan para kanako sa financial man or emotional nga aspeto. Dinhin ako nabati nga respetuhon ko o gipangga ko. Kang mail nako na sinati ang mahimong kapika sa kinabuhi. Muintrigo siya og sweldo nga rikan ako. Tabangan ko niya sa pag-atiman sa mga bata. Nabati gin ako iyang pagpangga o pagmahal ate. Nabati nako nga doon ako'y kauban. Dakong supak ang akong ginikanan sa dihang ilang nasayran nga nagkarelasyon kami ni Mel. Gapakaulaw lang kuno ko. Di ba kuno ko man diri nga mapatol kang Mel na usa ka bayot. Daghan sa speculations ate. Bakla gid ilang tawag kang Mel. Sakitan ko. Apan alang kanako, siya ang matawag na tinuod nga lalaki. Iyang gibarugan ang responsibilidad sa kumbana nga gibiyaan. Bisan dili niya anak or kadugo ang akong mga anak. Ate, miipon ko sa pagpuyo kang Mel. Ug sama sa usa ka magtiayon, wa ko'y labot ug unsay isulti sa uban. Mga tawa mi, malipayon mi, ug siya ang giisip ko nga amahan sa akong mga anak. Nagpuyo na miisip ko sa kapamilya. Gijudge mi sa mga tao. Ilabi na si Mel. Kay doon na po siya mga higalang mga bayot. Apan ate, ako ang nakaila kaniya. Wa nila makita kung unsa siya ka-responsable. Wa nila makita nga bisan iyon ana siya. Tarong siya nga pagkatao. Dili man siya perpekto. Apan, dili na ko siya ikumpara sa ubang lalaki ate. Miabot og tulo ka tuig ang among papnag-uban. Sakad ate, wa ko niya mapasakitan og istorya. Dili mi mag-away. Matag magsulti mi puro ra gyud pangatawa og mga damgo para sa mga bata. Kang Mel, kampanti ko, malipayon ko, kontento ko ate. Nakurat ko sa diyan mibalik si Dante. Mihangyo sa kumaginikanan. Ngabawion ko. Ug ang amo mga anak. Gibasulan ko nun niya yung nahimo. Mubawi ko na siya sa mga bata. Kumaginikanan hilabihang lipayang nga niabot si Dante ate. Umukin akong problema. Kay gusto sa kumaginikanan nga mag-uli mi ni Dante kay si Dante ang akong bana. Dili og dili ko na nila madawat si Mel. Kay bayot kini. Hapan ate. Kang Mel ko malipayon. Og dili kang Dante. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Ethel.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana, kung unsa akong sekreto, nga bisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine ginako ang mag-inom og Nance and U-Aid. Og ang resulta, permanente taga akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong idaot ang itong mga kidney na mo idako kaayo o roll sa itong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang Cervic Care Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang Cervic Care, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh paghihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa Cervic Care Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og Cervicare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syuda, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, og Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kani mo, Ethel, sa imo pagpadangat imo suwa tampo ning atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Ay, unsa ba niyang problema? Anyways, kao ba na to, DJ Nova Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Jun, usta na na itong mga suking tigsubaybay.
0: And of course, yung ato URP Professor, Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ingon sila, mas nindot ko na magmahal ang bayot.
2: Mm.
0: Kay magkasinampot gid sila sa babae.
1: Yes, agree ko ani. Agree ko ani ma'am. Kaya syempre, feminine man siya. So, yes. Kabalo siya unsay kanang paagi nga.
0: Weakness sa mga...
1: Unsaon pagdala ang mga babae.
0: Kaya lalaki, buka lang kanyang mga babae. Yun!
2: Makasave gid sila sa ilang pagpuyo.
1: Mm.
2: Kaya... Pwede lang sila mag-share of lipstick. Pwede lang sila mag-share of...
1: Tinot na ka pa. Share sila. Tama, no? Kanang kuan kayo siya. Kanang dakong tipid.
2: Tipid kayo. Muasin solid mo.
1: Pero actually, daghan ang inganing kuan, ma'am, setup. Daghan kiki mga nisikat nga. Nahimo silang content creator. Kay kuan siya, bayot og tumboy. Na yung mga yan na ba niya? Or bayot and babae.
0: Ako na ilhan nga, bayot og tumboy nga. Nagbinyagin sila.
1: Diba? O kuan na nakaroon?
2: Okay naman gito. Kay bayot og tumboy.
1: Dili na siya common karon.
2: Pero kana babae nga.
1: Tapod ka, babae eh babae and bayot na ah. Magdayo nang kuan pagani ka nang ang bayot. Ako nakita nga content creator ba kay ang bayot kay hilig og pageant, hilig og mga ano ba contest niya. Ang babae mo ay tiguan gid siya. Ano
0: na lang si Ogi Diaz, di ba?
1: Diba?
0: Si Ogi Diaz.
1: True. Oh,
0: daghan kasi ang anak sa iyang asawa.
1: Bayot siya pero kuan siya, padre di pamilya siya. So, di
2: at least isa lang ilang hilig. No? Lalaki rin ilang hilig.
1: Way laing kontra kundi laki.
0: Mabitaw na usahay nga. Ang, kung, ang magtiayon, di magkasinabot sa daghang butang, kung makakita kagpuli nga meron may pagkababain on, mas dali mo makasinabot kay parihan ng mga hilig.
1: Yes. Tinuot yun
0: na. Dili siya normal, pero kung imong tanawon, Dili mangud ang kanabang isulti sa ubang tao importante. Ang importante is kung kanus aka malipayon, kung kanus aka happy sa imuhang kami niyon. Kaya remember, kita ang tanan lobalabay ng kalibutan.
1: Yes, muna ginaingon ma'am nga, love knows no gender.
0: Yes.
1: So regardless of your gender, basta may igaw na kas paghigugma, that's it.
0: Yes.
1: Diba?
0: Mo gani nga, kini sitwasyon karon ni Ethel, gusto siya ang ginikanan nga mabuo yung pamilya kay lalaki gud yung ban na tinuod.
1: Yes.
0: Yadi nila madawat ning bayot. Of course, ginikanan man sila ilapon ang katungod pero ang bangutanan ni Ethel karon. Malipayan man siya sa bayot. Sige man siya pangutawa kung sila duha mag-uban ni Mel.
1: Yes.
0: Kaysa kang Dante sa tinuod pa lang pangalan pa lang Dante. Dante na gudaan.
2: Brusco na, Brusco.
0: Oh, pangalan pa lang Brusco na. So, unsa imo i-advise kung ikaw si Ethel de Junobs? Unsa imong buhaton? Total, gibiyaan naman gid siya.
1: Mm. Kung syempre, ako si Ethel, ma'am, daragin siya kang Mel. Kaya unang-una, si Mel, kanang humok tuod o kanabang lihok, pero gahi o panindigan.
0: Correct. Bitaw! Oh,
1: bayot-bayot lang, humok-humok lang, pero tanaw, unsa ka responsable, whereas ka ni si Dante, no, gahi tuod kayo.
0: Pangalan pala, gahi na.
1: Gahi po gulo. No, responsable po, gibiyaan sila.
2: Pagbalik niya, one day, pagbalik siya, niya magdalaglaki.
1: Eh di, doon na mo siya. Pero bitaw, parang ako, kanang, dili man ta, angay na mag-question ba kung
0: dili man
1: mag-matter sa iyang gender. Kaya again, no, sa ngalan nga, gipanindigan siya, ginaatiman siya, gimahal siya niya. Bonus
0: three years
1: na,
0: ba ya?
1: Yes, bonus three na pagid na nga, kanang magsigiras lang katawa, kay, magkasinabot lagi. Kay, syempre, ako gani, thank you mga friends nga, kanang mga bayot, pero, kuan kay ba, kanang lingaw kay sila kauban yun. Mm. Walay kanang, walay dull moment sa ilahaba sa silim kauban.
0: Correct.
1: So, bonus na kay nakang Ethel bang maayong tao si Mel, responsable, masigang tuod bayot-bayot, pero at least, mo pa'y mas tinuod nga nagpakalalaki.
0: Pero sa tinuod lang, dagawag na ilang nga mga, like, akong beautician, yung kauban po si Anthony. Actually, yes. Kung mag-uban me, magsiyo katawa ha.
1: Diba?
0: Ang ilang topic is puros gipakatawa.
1: Yes, true.
0: Mga malipayan nga mga tao
1: true.
0: Ba. So, to me, pareha kay Dini de Genova, piliyon ni mo kung sa'yo makalipay
1: yes,
0: ni mo.
1: Yes, piliyon ni mo kung asa kang mas hapsay ba. Kesa man dato lalaki. So, sa may kanang, kung ano, ang kanang imong pamilya, imong ginikanan, dili man sila makikipon, ikaw man niya. Ipugos ka nilag ato kang Dante, nga gika na ginanibiya, nagpaka-irresponsable responsable, pwede gapon ani ang buhaton ron. Yes. So, kinalandara ka mo seto sa tao nga, gipanindigan ka, no? Regardless sa iyan gender, kay at least ba nga, siya bitaw, nagbayot-bayotod, pero wala siya naguna-una sa unsay ingon sa uban. No, wala, gipakita niya sa imuha nga, kasing-kasing niya, lalaki gihapon, miskantod nga iyang lihok, kay kanang binabahiba. So,
0: pero, doon na gini may ina-ana, de Ginovs, no? Doon na mapukoy na met, yun nga, kanang, oh, daga matagigala, no?
1: Yes.
0: Ingon sila, kung gigid ka, di dyan ka maibog o babae. Yes. Pero kaya siguro si Mel, dili siya totally good nga gay. Marag half tingalin
1: siya. Bisexual ang tawagan.
0: Okay. Uh-huh. Kuan mang good ka ng silahis ba?
1: Yes, yes.
0: Oh,
1: yes.
0: Pwede babae, so,
1: pwede
0: lalaki. Pwede
1: ma-attract sa lalaki, pwede ma-attract sa babae.
0: Mm. So,
1: pero more na, more on feminine siya nga side, si Mel. Kalingaw, no? Kung ako ma-imagine ako sa kanang life ni Ethel, hayahaya siguro, no? Hayay kayo siya kay nanagani siya kanang nana siya ibana na pa siya kanang
0: markada
1: makeup artist
0: pa, correct
1: kanang iyahang stylist oh kabibura na
0: bitaw na nanatanan
2: sakto.
1: So kung sa papani mong panya emotionally
2: makabalo siya kung sa imong panginahanglan
1: emotionally
2: no?
1: Nasuportahan ka
0: okay ka ba sa congress yung anak bayot wait tig pagwapa sa iya
1: diba nice kayo naman well, actually ako nangandik eh puros laki man akong kuan mo nangandik ko bae pero may bae
2: so, ang inyong partner mo ay mag-pick up ni mo.
1: Oh,
2: ang
1: diba?
2: Imong partner mo ay mag
0: yes.
2: Rebound sa imuha.
0: Yes.
1: Imagine, nung sa nakahayahay niya, lingaw siya ba? Lingaw siya nga panag-uban.
2: Isara, may posibilidad, isara mong type ng lalaki.
1: So, mahulig na siya.
2: Okay, nga. Yapon.
1: Dapat siya kang Mel, mapabilin siya kang Mel, kasi Mel ang nagpakalalaki sa iya.
0: Yes.
1: Sagdi na si Dante.
0: Bisa guyang siya tanawon, pero
2: gahi.
0: Siya.
2: Oh.
1: Yes. Gahi. O mo gahi, Yapon.
0: Ang barugana. Anyway, sige ka.
2: Gapon.
0: Panindigi mo ang Dante. It's your turn.
2: Di, actually, ate, sakto man to si Di Genova. Pero para sa ko, amang God, ang amahan sa iyang anak si Dante man.
0: Huwag ganit. Nanibiya man niya.
2: Ang tao, dili bang itingon nga ka ng permanente na nangit badlungon. Basi ka na karong nga panahon, pag uli ni Dante, ka ng malay na to. Kanang buota na kayo.
1: Dita ka sure.
2: Niya, ikaduwa. I-convince pa sa iyong ginikanan. I-advisean siya sa iyong ginikanan. Kanang lahi man kung ginikanan na mismo ka mo.
0: Lahi pa po lang tao iyong ginikanan.
1: Yes,
0: no?
2: Kinaraan. Basta nakita ko sa ginikanan niya kanang tarong na ginisi Dante po.
1: Di sa ka sure. Kaya di man sila nag-ipon.
2: Ika-tulo.
0: Okay. Di ba na-mention ba ni Kuan, ni Ethel nga, lahi si Dante kung naas kadaghanan. Pero sila lang kuha kay di siya garimit og kwarta.
1: Yes.
0: O, di ba? Dili siya garimit og money.
2: Kaya nga, chick and chance. Kaya,
1: diba?
2: Busugot kag sa dili itil, ang amahan sa mga anak, si Dante magyod.
1: Lisod kayo ng tao, Kap, nga kanang gafay, kanang itong gina-financially abuse ka. Economic abuse may tao, ganam kanang itong digid katagaan o kwarta para wak kay ikyas ba, kanang siya'y in control. Lisod kayo ng ingana, ma'am, kay.
2: Why not? Nganong dili man ni mo sulayan balik si Dante?
0: Actually,
2: tagad chance ang tao ba?
0: Balik tagad si Dante, kaya dapat, doon ako yung mga nailhan ba nga, dili kayo sila showy kung daghan tao. Pero kung sila randuha, grabe ka sweet.
1: Yes.
0: Grabe ka, kanabang caring, kaayo kung duha na sila. Unya mo mag, ipa-feel good niya sa mo ka-love.
1: True.
0: Kung sa niya ka-love, kung mag-uban sila. Pero, kung nasa kadaghanan,
1: dili
0: ka
1: kayo, nonchalant.
0: Oh.
2: Bakit kay reklamo ang mga bayi, engineer ba?
1: Mas maayo na lang ina na, ma'am. Kaysa bito mga lalaki nga maayo sa public, pero behind closed doors kay lain ng batasan.
0: Correct.
2: So, kan kay reklamo sa kanang pagtratar, pag
1: dapat lang ka. Kay dili man may magreklamo, wala may makita nga ika-reklamo.
2: Unsa pa may kulang? Kag Dante nga naa naman, ibalik naman. Niya, nganong di
1: okay, bad record man gud siya kap. Nibiya siya nga bati iyahang pagbiya ba?
0: Yes.
1: Bati iba dil kanang dako nga kasakit og trauma yun.
2: Na-realize na gari niya iya mga sayop mo nga naa na siya.
1: Noon, nga nalipay na siya kang Mel. Ay pa mo balik.
2: Dili man na mao yamahan sa imong mga anak.
1: Bisan ka na at least nagpakaamahan, wala ni taka sa responsibilidad.
2: Mangita ko gyud imong mga anak og saktong amahan.
0: Dili ay gyud. So ma-feel na nila nga sakto na ni dili na ko mobalik sa amahan nga wala pa walag atiman og nagpasagad lang, di ba?
2: Wala bay ginikanan mo advice para sa ikala out.
1: Dili, ang ginikanan usahay, kung ano lagi ng mga selfish reasons, rana ka ng kung sa ingon sa
0: uban,
1: di ba?
0: Ano rana ng mga rason? Sa bayot ka nakikuban, nga naman din.
2: Siyempre, para mo na sa kayuhan, good ang advice sa ginikanan.
1: Not all the time, sakto ang mga ginikanan.
2: Anong dili man ni mo tistingan, o try ang advice mong ginikanan, itil. Remember, magkinaunsa ang ginikanan, magpapiling ginikanan.
1: Si Mel, nga ni Salo sa iya, si Mel nga nagpalangga sa iya, iyang biyaan, para kang Dante.
0: More, may imagine ako
2: diba?
0: Ang hilak ni Mel.
1: Di ba?
0: May imagine ako ang kasakit
1: kaloy.
0: Ni Mel sa ilang buhaton.
1: Kaloy ba?
0: Yeah. kanila bang mababay? Kung kinsa tong tao nga miunong sa ila sa panahon nga true. Gisakitan sila, mo gito ilang unungan. True.
1: Tinood, ma'am. Oh, diba? Agree.
2: Yes. Kaya
1: emotional...
2: Nagkano kayo silag previous ng mga happy moments ni Dante? Yeah.
1: Di naman pero ano na, over, na overpower na sa kuan sa bad memories ka.
2: Basta pa kayo chance lang. Good kay na. Una, kaning...
1: Naplastar na siya kami.
2: Ang imong gilikanan
1: so,
2: ni ang
1: iyo magigit
2: mo ha. Nga ka nang balikarin mo si Dante. Basta nakita sa imong gilikanan.
0: Dili man yung gilikanan, may nakikuban.
1: Pero,
2: basta nakita sa imong gilikanan nga si Dante kanang nagbagong buhay na.
0: Dili, dito mo ko doon si Dante sa iyang gilikanan. So nagtuwa yung mga gilikanan nga ilabi na nga supak po sila kang Mel. So ilang nakita nga kini ang pinaka-best nga panahon nga ilang hanggaton ilang anak o ilang convince ilang anak nga mabalik sa iyang bana.
1: Ana magina mga laki, mama paluloy magina kay gud sila interest nga maluma nang makaluloy sila isa sa ilahang kuan ba sa pananaw sa uban tao.
2: Naluoy na po siguro si Dante sa kahimtang ni Ethel.
1: Ano man? Unsa may luoy dili iluoy si Ethel oi? Mas luoy si Dante ang luoy.
2: Mo
1: na nangita siya gusto niya bawion si Ethel kay narak ayha pa siya ka realize nga
0: malipayan niya ang asawa nga wala siya.
1: Merese.
2: Kaya siyempre, ang pag-amuma sa mga bata, responsibility ba na ni Dante?
0: O pero kay nahatag ba ni Mel?
1: Mo lagi. Wala dili na. Naka-star na si Ethel nga nung mubalik pa man siya.
0: Correct.
2: Kaya nga mahan lagi si Dante.
1: Wala lagi siya napaka-amahan. The moment nga nilaya siya, iyahanang gibiyaan ang iyang responsibilidad. So, unsa may sense nga mubalik pa siya diha.
0: Di ba? Sorry na lang.
1: Sorry na lang. Merisi na lang dyan ka.
0: Kung sa pag-ibuhato ni Ethel, biya na sa iyahang kauban karon or bahalag unsay mahitabo unsa man ang kalibutan diri na gyud siya sa iyang gikauban karon balik ta man lamang sa Pikas Lawak. Standby
3: this program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungula pa sa kainom ana sige sir panghi sige panghi nya sukad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inaagi say alibio kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon Jane Puertes 42 diriya porok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So, katong nakainom ko sa Remind Capsule, ni, normal na dito ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: balik tapan syempre atos ang timbayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. At Yarlene, wala na yung makalupig sa imong programa. Simple ra pero daghang nakatunan sa kinabuhi. Padayon lang, God bless you more. Si Flor Kemnoni, watching from Dipolog City.
1: From Eric Torres, Cap June, salute sa confidence. Bisan usahay, walay klarong point. Makahata gihapon kag 100% confidence sa imong explanation. Maugyod na ang importante.
0: Good afternoon, Ati Arlene. Shout out sa mga taga Bye Bye Leyte. Permi ko makarelate sa mga stories sa inyuhang sender kay pareho rata nga ordinaryong mga tao nga naay kaugalingong problema o kalipay. Salamat sa inyong mga tambag from Rosita Arabella.
1: Hi to Aileen Dizon, watching from Saudi.
0: From Jenny Talimoro, Ati Arlene, shout out sa akong mga kauban sa office sa Osamil City. Kada break na mo, automatic inyong live ang pangitaon. Salamat sa inyong positive vibes, labi na sa mga adlaw nga kapoy kaayo sa trabaho.
1: From Marian Pasquil, good afternoon watching and listening from Davao City. Gikan pa ko sa trabaho, pero bisan kapoy, nag-open gid ko sa inyong programa. Bahala replay na. Kamugid akong pang-relax man sa busy nga adlaw.
0: Shout out to Lito Vergara, watching from Kabasalan, Sambuanga, Sibugay.
1: Hi, Ati RDJ Nova, Cap June. Shout out sa tanang riders o delivery drivers nga na-duty karon. Kabalo ko kapoy ang biyahe, maunang hinaot nga inyong programa, mahimong gamay nga source of good vibes samtang naa sa dalan. Amping mo kanunay from Jeremy Manaay.
0: From Nina Palomares, Cap, aya good pag-usab. Your unnecessary comments are slowly becoming the main attraction sa life. Ati Arlene, mura kinahanglan na gid ninyo siya tagaan o sariling segment. Naligay segment ka ba?
1: From Nicole Fernandez, watching from Davao, ganahan ko nga inclusive inyong program. Murag bisan asa ka nga lugar, feel ni mo nga part ka sa inyong community of viewers.
0: At Ati Arlene, shout out sa mga taga Dipolog City na minaw ko samtang nagtrabaho pero usahay makalimot ko sa akong gibuhat kay mas
1: paminaon.
0: Ayan. Okay, DJ Nobs, ibang final nga advice para kay Ethel.
1: Again, para na ko, Ethel, no, nakita naman ni mo ang tao nga naadiha present sa imo, emotionally, physically. Huwag ka nga aspeto, ginasuportahan ka. No? Kanang ayaw na i-give up, ayaw nagbalik sa tao. Di ba, lisod-sad ka, ayaw nga, kanabang, ano sa lugar, sayangan ni mo ang tao nga nakita na ni mo nga maayo imong kahimtang para mo balik ka sa usa ka tao nga nibiya ni mo just because siya ang amahan sa imong mga anak. Murag, bati siya nga desisyon. So para na ako, manggod, diha ta mo settle sa tao nga kaya ta panindigan, kaya magpakaresponsable, kaya magpakalalaki. So ang kaning si Mel, no, mo gini siya ihemplo nga kanang importante gid kaayo nga ko ano kanabitong I mean ang pagkalalaki dili basihan kung unsa ka kagahi, unsa ka kamaskulado, unsa ka kabrusko, no, ang pagkalalaki makita nimo diha sa kung unsa siya karesponsable sa iyang kanabitang paghandle sa imo, sa iyang pagdala sa inyong relasyon, o paghatag o pagigugma sa imo. So again, Ethel, nakita naman na nimo kang Mel, ayaw na paminawan na imong mga ginikanan. Kaya again, kanang mga ginikanan, ang ila ra makita, unsa ra tama ra sila ang mga mata, no, wala sila kabaloon sa gakahitabo sa inyo

0: behind closed doors. So, yes, ikaw gihapon ang magdesisyon kung unsay mo ang pilion. E nakabalo naman ka asa ka nagmalipayon. Kang Mel Mangina. So, yun na pagduha-duha. Ayaw na baliki si Dante kay base niya mausab ragihapon, no? Mausab ragihapon ang dagans panahon. So, again, no? Kanang lisod kay ibaylo ni mo si Mel. Kay sa ako ang nakita, lagi again, lingaw kay inyong panag-uban, no? Nanakay bana, nanakay barkada, yes, napakay, again, tanang aspeto, kaya na niya ikuan si Mrok. All in one ba? No? Nanakay barkada, nanakay ka ng makeup artist, stylist, hair. Yes. Unsa ba? Tanan. Nga, nana sa iya ha. So, ang importante mang gidihagod, kaning karakter ni Mel bang emotionally kaya kanya suportahan. And yes, para sa ato ang mga babae, mogid na pinaka-importante nga ang tao, dili lang physically na, kundi emotionally as well, kaya niyang mag-provide. Ayun. Sa kanunay, kinaya inyong DJ Nova de Marites, ang Maringnang Bayan.
1: Okay, so di pa na ako patingog kung si Cap. Huwag ko na siya mga tip. Na dapat observaran gyud kuno sa mga babae or sa mga lalaki usab, no? Sa para sa ilang mga hinigugma. Dapat, dili lang siya sweet kung dunay gikinahanglan. Dapat consistent, bisag ordinaryo nga adlaw. O, di ba? O niya, actions over words.
0: True.
1: Mas importante ang gihimo kaysa I love you. Sige, I love you, pero imuhang lihok.
0: Yeah, di mag-match.
1: Di mag-match. So, kana. O respeto. Kinahanglan nga imong irespeto ang boundaries. Oras sa trabaho o sa pamilya. So, ingon ana. O niya, ang loyalty, dili ko nga gihimo ra kang option.
0: True.
1: Samtang doon na pa siya gikabuangan nga lain, dito siya. O niya, pagkahuman, pagbawala to sa imuhan na po, gihimo kang option.
2: Correct.
1: And, paningkamot, kinahanglan nga maghimo gid siya ga mga pamaagi nga makita ka. Kada bang siya mag-effort nga mag-uban mo, nga makita ka. Kanang siya gid ang mangitag paagi nga makigmet ni mo. Diba?
2: Sakto.
1: O ga labaw sa tanan, ginahimo niya yung responsibilidad. Dili lang siya ang, dili lang kay gasalig ni mo. Dapat na po siya responsibilidad yun. O galabaw sa tanan, ang tamang tao kadalasan nagbibigay ng security at peace of mind. Hindi puro selos, duda at drama.
0: True. Agree.
1: O diba? Yan. Okay, sige. Imo na ka. It's your turn, June.
2: Sakto.
1: Sakto.
2: Sakto.
1: Sakto
0: gid siya. Sige. Sakto gid siya. Na speechless naman ka. Imo nabalasan, nabulusan siya mamba katingog.
2: Bikay ako naguna-una ba.
1: Anyway,
2: wa mo ko kagi anang giingon anang mga relasyon kay ulit tao pa lagi tahan pagkaron. Ay,
1: pag kauyab no.
2: Naguna-una, kanang moingon niya kanang kung nagsigig silos, dili na insakto, dili man giro na sakto nga. Kaya ang tao nga nahigugma, dapat magsilos gina siya. Hindi karon ko moingon ka nga.
1: Depende sa sitwasyon.
2: Kanang moingon ka nga, silos. Anyway, wala man takagyan na. Kaya, okay. kamu may eksperto niya na. Kamu may naka-experience niya na.
1: Okay, okay.
2: Pero para na ako itil, kini mo problema, kanang lisod kayo nga moabot pa ang panahon nga magmahay ka tungod kay kiniimong gikauban sa pagkakaroon kanang
1: questionable? Di ba?
2: Mangita o pareyan ninyo pareyag unsa na? Pareya mo gipangita ba lalaki? Kay gimention mo kini mo diri sa imong imong sulatampo nga bayot man gyud ni si Mel. Nya
1: bisexual.
2: Dobe. Kanang concern lang sa siguro imong ginikanan kay basig ulaw pud baya kaayo nga dadaan mo lalaki sa inyong panimalay. Or ulaw pud kaayo nga magsigig tawag na si Mel og lalaki.
1: Hindi man siguro ni Ana ang ilang sitwasyon karon.
2: Kay klaro man kayo nga gi-mention man gyud nimo nga kaning
1: pero happy man siya.
2: Bayot lang gyud bayot gyud siya, pero coincidence ang tong nagka nagdulog lugar mo ni Mel, no? Ang sa ako lang
1: vulnerable gyud si Ethel ato nga type na develop ang gyud kay buutan man gyud si Mel.
2: What if kanang tagaan imong panahon chance kini si Dante kay ang dili man sa tanang panahon ang naana mo kita diya, no?
0: Lisod na
2: sayo panggit si Dante.
0: Lisod na kinahatagag chance kay naka-experience na siya og paghigugma nga kuan ba?
1: Tarong.
0: Tarong.
2: Lagi pro punto diya. What if moabot ang panahon nga maalanganin ka itil kay kanang babae bihan kasing-kasing gyapon ana. Diyan na kung ulaw, na kung problema na pod, here comes nga, naanaunta ni si Dante, kanang gusto na makiguli ni mo, kasi siya ang amahan sa inyong anak.
0: For at least ang iyong experience, if ever man moabot na nga time nga makakitag lahi si Mel, no? Hmm. Pero the experience itself ba, nga nagmalipayon si Ethel, dakda na, diha na dapat ang focus. Hmm. Kanang, dili na taangay nga magunaw na pa, at least ba, gitrato sa karong.
2: Ako na ayaw na ipabot sa punto nga, kanang masakitan ka, wala na si Mel, niya wala na po si Dante, ma 1 plus 1 equals 0 ka ba?
0: Wow.
2: Kanang,
0: wow!
2: Ano mo ginin? Imaninoyan naman ginin sa imong kinikanan si Dante. Takay chance si Dante kay siya ang tirod anay nga lalaki nga para sa imuha, para sa koa. Mm-hmm. Kay siya mangyod ang amahan sa imong mga anak, no? Sa gihapon, kinin si Kuya Kapingon, dili ko gwapo, dili po kapangit.
1: Sa ito pa si Mel Charles experience sa lalugar, anak.
0: Laina.
2: Pero isa lang ako masiguro. Mapagmahal ako.
3: Ikaw ang huling iniisip sa...
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
6: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos, naalibyuhan siya, ning kiyos, gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule yung edo kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghihipo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansiba nga gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat po ako
7: po si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
5: Kini si Doc John Paul de Asis for help. Healthy, happy living nuns.
8: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Dugay na kong gamintin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay maoy akong gimintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingkito, taga Marti Lola Libertad.
8: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Daghang salamat kanimo DJ Nova. Thank you Cap June. Thank you Ethel. Sa imo papadangat imo suwatan po ning atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kinila ako masulti nga kanimo Ethel. Mabayot man siya, mag-gay man or mas straight. Ang pila ka importante nga imo tan-aon ang tinuod nga nahigugba nimo. Ang tinuod nga ni unong nimo, ang tinuod nga lalaki nga napakalalaki para nimo. Moy pilia. Tugod kay bisag unsa pay imong buhaton, kung makig-ubang ka sa tao nga gibaliwala na ka, makig-ubang ka sa tao nga once in your life gipasakitan ka. Mayingon lang din nga nagmahay siya mo ni balik para nako dili siya angayan. Again, regardless kung gay man siya or straight man siya, kung kinsa ang napakita kanimo og tinuod nga pagmahal, mo'y pilia, Ethel. Thank you very much. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon. Wilin salamat. Bye-bye. I love you all.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
10: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
11: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
14: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
16: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
18: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 10:25 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot inyong angkorman na Andam Molatos o Mo Martillo sa mga hiwi na binuhatan sa mga nagkupot sa handa sa mga gadinaw daog ilabi na sa mga kabus nga linupigan Andam Mabarog sa kamaturan o karon ania ang inyong anchorman ang inyong radyoman Benji Tahian Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapit may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maying gabi kanaton tanan. Kamusta kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tang atua nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na sab nga adlaw, kay na sab gigayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbiso.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sugin digpaminaw nga Huwebes, beach sa 15 na sa bulan sa Oktubre tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga pinanggan digpaminaw to mga sugin digpaminaw nga naminaw karon nga mga orasa? Ah, sila sa tagsa ka mga radio, ha? Nagtanaw sa tuang Facebook Live, ato ang DYHP application, ha? Sa tuang tanan na naminaw karong nga mga orasa, maing gabi, ha? Maing pagpaminaw nyo dihan tanan, ha? O niya, sa gihapon, ako nyo boss nga alagad sa kahanginan, inyuhang radioman Benji Olpos Tanghian, ang makiguban kanyo hangtod na alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Atua nga mga kaigsunan usab diri sa Dakbaya Sugbo. May gabiin ninyong tanan diha mga kaigsunan nato diri sa Dakbaya Sugbo, probinsya Sugbo. Atua nga mga Sugbo anon nga naminaw kanunay nga magsunod sa tong programa. May gabiin may pamaminaw nyo dihan tanan. Kanya ingon man usab ato mga kaigsunan dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, may gabiin. Unya ingon man usab diha sa Bohol, ha. Atua nga mga Bulanon nga naminaw sa Bohol, sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makaigsuunan usab nga mga OFWs diha sa gawa sa nasod nga naminaw na to maing gabi eh. Maing pagpaminaw nyo dihan tanan ha. Ato ang mga kaigsuunan to nga mga pinanggantig paminaw nga nagsunod na to kanunay ato mga senior citizens ato mga lula ato mga lulo tatay nanay maing gabiin nyo nai tay daw wag sabang nisto. Ato ang makaigsuunan sad nga mga kuan ato ang mga nanikay-sikay no karong nga mga orasa samtang nanikay-sikay naminaw diri sa tuang programa ato ang mga kaigsuunan sad may nga pagpanikay-sikay samtang nagadunay mga gipang trabaho adunay gipang obra karon dia sila natagsa ka mga panimalay apan na minaw diri sa tuang programa karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Mga kaigsuunan sad nga tanan na lang no nga mga naminaw na to na nakanunay nga nagsunod sa programa salamat kay ninyo mayo nga pagpaminaw ninyo diha ha? Okay anya mabugnaon nga kagabion gihapon bugnaw ang atong kagabion diri sa ato kasama nga Nestor sa Metro Cebu labi na diri sa Dakbaya Sugbo nga pagpadong na ko diri kasama ang Nestor ni kuana ani sugod na og tulo taligsik ha adunay tulo talithe ginagmay den tulo taligsik na gyud ha adtod nga mura nagmakabasa amot lang wa ba mo padayog kusog garon diri sa gawas mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una. Kaya kato mga naminaw na ito paliwag tag-share sa tuang Facebook Live. O niya, katong di maka-open sa Facebook na pwede ato sa YouTube. Pwede ra sa data ya YouTube dya channel. Kasamang Benji Olpos Tanghian. Munay ato ang YouTube channel sa makasama. O niya, katong wasad naka-follow sa akong page sa Facebook. Kasamang Benji Olpos Tanghian. Munay ato ang page diha kasamang Nestor. Ato ang Facebook page sa makasama.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una. Atong hatagag pagtagad kay Congressman Sandro Marcos. ni Balhina sa laka si MD nga partido. Ha, nga partido mga suking digpaminaw ni kanhi Marte, kanhi Speaker Martin da Romualdez.
2: Straight to the point.
1: Ha, si Sandro mga suking digpaminaw, gikan siya sa partido sa iyang amahan, nga Partido Federal ng Pilipinas.
2: Straight to the point.
1: Iyahang gibiyaan ang partido sa iyang amahan kasamang Nestor og niipon siya karon sa partido ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ah, ayay, murag naa na may timailhan ng kakalakihan. Aso mo na nga, daghan ang utana, karon ka sumang niso diya social media nga, unsa may intensyon. Unsa may intensyon sa Malacanang or sa uban nga mga congressman nga si Sandro Marcos, anak presidente, nganong nibalhin man og laing partido? Nganong nibiya man siya? Nganong nibulag man siya sa partido sa iyang amahan? Nga, presidente ba iyang amahan? Mo'y pinakakusgan karon ka sa mga listo. Apan nganong gipili man niya nga ari mo gapon sa partido ni kanhi House Speaker Martin Romualdez?
2: Straight to the point!
1: Kanihatagag pagtagad karon diri sa tua nga apag kulo kabildo mga sukindig paminaw ha. Kay kaning ni Amurag nagposisyoning na ning kalaki ha. Posisyoning na ni sila karon kay si kanhi Speaker Martin Romualdez nga mao'y presidente sa laka si MD mga sukindig paminaw. Tua naman, nagipreso naman. Gipreso naman kasamang Nestor. So, kung sa may mahitabo ani, posible nga ang ilaha nga mahimo nga presidente na pod, ha? Butaran sa mga membro, butuhan sa mga membro, posible ba nga kini si Sandro Marcos? Tanihatagag pagtagad doon diri sa tuang nga pagkulo kabildo.
2: Straight to the point!
1: Samtang nga sa laing bahin, atong hatagag pagtagad kay Gisaway sa mga senador, ang giaprobahan nga budget sa Kongreso. Human nabantayan sa mga senador nga adunay giusab sa budget. Gikan sa NEP o kaning gikan sa presidente.
2: Straight to the point!
1: Ato ni hatagag pagtagad doon na kasamang Nestor kay sa unang adlaw pa lang nakadetect na ang mga senador nga sa budget niya giaprobahan sa Congress adunay gipang-usab, dunay mga gipangkuhaan nga departamento, mga agency nga angay unta hatagag na kung budget gikuhaan, gilaplapan mga sukindig paminaw o gibalhin. Asa gibalhin? Dito sa flood control project. Asa ang uban gibalhin? Dito mga sukindig paminaw sa dito sa mga ayuda. Ang ayuda sa gobyerno maoy gihatagan og dakong priority. Ayuda, flood control og an program. Nga budget mga sukindig paminaw. Sa munang uban nga mga senador nakadetek sila ay mura og kanang nakuha naman sa ni. Muraga duna naman pwede kakulian ng budget. Muna manguta na to ba kinsa magiutok aning budget di ay? Kinsa may utok aning budget nga numan nga wala pa ganit na masulbad sa korupsyon sa flood control, sa iskandalo nga gihimo sa mga magbabalaod o sa uban nga mga opisyalis sa DPWH, dako kaayo ang nawala nga kwartas gobyerno tungod sa flood control mga sukindig paminaw. Karon gusto na pod nga punduhan sa mga congressman o dakong pundo para sa flood control.

0: sila mahadlok sa ombudsman, wa sila mahadlok sa presidente. Ha? Sumuna nga magkapangutan na kinsa may utok. Ha? Kinsa may utok, ani, nga numan nga, ang flood control, wa pagunta mahuman, anak. Ha? Wala pa napaningil na to o kinsa gyoy butanding diya anang flood control. Although, napriso na si kanyang Speaker Martin Romualdez, pero, ha? Napriso na siya, unya, kinsa man, wa pa man na to, ma-establishar o kinsa gyoy mastermind. Ha? Ang uban nga mga lugar nga adunay mga corruption sa flood control, wa pa masusi. Pero karon laing budget na po para sa flood control. Ha? Eh, klaruhan ninyo mga kongresmano. Ang kongresman din ni Sugbo. Ha? Ang wala ni pirma anang budgeta tungod kay Muragduna gihapoy kanang nang kakulian ning maong budget. Ang wala ni pirma ra si Cutie Dilmar. Ha? O niya, murag si Karen Garcia, ang asawa ni Pablo Jan, murag ni abstain. Ha? So, wala sa mo yes, wala po sa mo no. So, nara sa stunga, kasamang ni Store. Ha? Si Cutie Dilmar, ninog yun siya, kiwa sa kasabot sa budget. Apa ng ubang congressman sa Sugbo? Paldo, ay se, kananaan nga ni pirma. Ato ni hatagag pagtagad garon dere sa atong pagkulo kabildo mga sukin digpamina.
1: Straight to the point.
0: So muna nga kanang naa nga believe ko ni Cutie Dilmar. Ako di man ko wa man ko kaila ni Cutie Dilmar o niya wa ko kaila, wa ko kakita sukad na sukad na sukad wa ko kita personal. Ha kay basig mingo man ni daig ba kay gipadad-an tingali ning Dilmar og malita ha. Wa gimi nakita ana ni kanang Cutie Dilmar. Ha, wa mi nagkita ni Cutie Dilmar, ha, o niya, wa santay kanang naa nga mga nagtrabaho niya nga atong kaila, wala, ha, wala ko'y koneksyon, wala'y kuwana na, ha, ang ato lang, agunsay, tinood nga nahitabo mo ito isulti, ha, kay kanang naa ang si Cutie Dilmar, ikaduhang impeachment ni BP Sara, wala, wa mo pirma, sa to pa, wa ka dawat sa ayuda sa katong pinirmahay, wa sa mo dawat. Kana kung tinuod tong ingon nga naay ayuda, pero ingon man si Doc Prasco nga na ako no to'y ayuda. Ha? O niya, nato pa, wa ka daw at Dilmar. Karon, wa sa ni pirmas budget ki, wa sa kasabot. Ha? So muna nga, kanang naang, kuan kayo? Ha? Kana pila man kabok, sunang ka diri sa Sugbo, kadaghang mga kongresman. Kadaghang mga kongresman sa Sugbo, si Dilmar ragyod, o karing diyan sa 3rd District, si kanang asawang PJ, mga sukindig paminaw, ang makaingon tabang nga, kanang naang kaingon ta nga dili kaayo kana kana naang dili silawa sa ayuda ba samtang sa laing bahay ato hatagag pagtagad sad makasama kay tag-iya sa resort dito sa Samal Island sa Davao ni Palag sa pasangil ni NBI Director Melvin Matibag nga dili tinuod nga si Congressman Pulong Duterte ang tag-iya sa maong resort.
1: Straight to the point.
0: Base sa gipagawas nga public statement sa tag-iya sa resort nga dili matod pa politiko ang tag-iya ni anang maong resort o walay kasusyo nga politiko ang tag-iya sa resort. So kwahi mga sukindig paminaw sa aligasyon ni Matibag nga kapulong Duterte kuno ang maong resort. Tanawa na ha. Kamantay mo ato gipakita mga sukindig paminaw ang drone nga kuha kuno to sa kanang naang mga kuan sa NBI ha. So to kuha to sa kuan kanang naang sa drone sa NBI gipakita man to. Ha? Gipakita to dito unya matod pa mga sukindig paminaw nga kanang naang si Pulong kuno Duterte mo'y tag-iya. Karon ang tinuod nga tag-iya ni Tingog siya, sige Pulong Duterte nga amo man na wa may labot si Pulong. So, posible nga mo pa umpail o kaso ang maong tag-iya sa resort, pailan tingali si Matibag kay sa mag-i-appeal mo nga Tibag. Karon i-explain si Matibag. Niingon si Matibag, ay dili man ang among pasabot ba nga kanang sikbit, ha?

0: Kinis matibag na takdan ginis mga congressman. Kinis matibag NBI director na takdan sa mga congressman nga hilig og paukyab. Hilig og paukyab NBI director matibag. Iya kuno unsa katinuod nga iyang asawa congressman man kuno usa sa mga nipirma sa impeachment ni BP Sara. So muna nga ningon siya si Pulong Duterte na itag dako kay kanang na ang resort. Niya gipakita ko no naman na, na public statement sa tag-iya sa kanan na ang Samal Island no. Niya ningos matibag nga ay dili man ang among pasabot ba nga kanang na antapad sa resort dili na mao. gusto mga sukin di paminaw ni matibag nga kanang na ang ipailag yung tingali niya nga si Pulong Duterte mo'y tagiya anak arong masayod ang mga tao nga inana kadato sa Pulong. So muna nga ingon man ang tagiya dili oy ha, dili oy pataka na si matibag na. Ato ni hatagag pagtagad sad makasama ha dari sa tuang nga pagkulo kabildo karong nga gabi una.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, ato ang tagan o pagtaga, dugang na ito ng mga kanana ang hisgutanan o sabha kay kanang na ang si Senador Tito Soto. Si Senador Tito Soto o si kanhi Congresswoman Stila Kimbo o si Trillanes. Nahatagan gyud kuno o malita nga dunay sulod nga kwarta. nakadawat yung kuno og malita mga sukin dig paminaw oy nga adunay kwarta si kani sina si kani Senador Trillanes, Senador Tito Soto, kani Congresswoman na Stila Kimbo, kini ang gibutyag sa usa ka witness batok sa kaso ni kani Speaker Martin Romualdez nga kini si kani ex-marine Rodante Orbilio.
1: Straight to the point.
0: Or kaning appeal sa Malita Boys ba? Appeal sa Malita Boys katong sa kauban sa mga 18 Marines kanis Rodante Orbilio. Nga ningon siya nga nakahatod gid sa malitang kwarta ditong Tito Soto. Ditong Soto, ditong ni Stila Kimbo og ditong Trillanes. Mo ni Trillanes kana ha. Pero ningon na Trillanes nga dili kuno na tinuod. Baka kuno na hasta si Soto ningon. Amot wa ko kita statement ni Stila Kimbo kung yabaning gidinay or ningon ba siya nga pero dawat niya og malita pero gamay ra man tong Soto. Wa pa ta makakita. Wa pa ko kakita makasama unsay tubag ni Stila Kimbo pero si Tito Soto ningon na siya kasamang Nestor nga kuan na siya kanang naang dili tinuod old story kuno na hasta si Trillanes ingon sa nga antro kuno kasamang Nestor dili tinuod kini nga mao nga pasangil na pero sige lang ha kanang naang ang mga tao makabasa man ang mga tao sa inyong huna-huna. Para yun ni Trillanes, 14 paghot ni Trillanes ni kanhi Presidente Duterte. Yahang gipaghot og maayo, gigukod niyang maayo, hasta si BP Sara yang gigukod maayo, pero ang nangurakot sa flood control, wagyod gukdan Trillanes, ha? So ang mga tao, Trillanes, makasabot na, nganuman nga, imong gigukod maayo ang mga Duterte raman. Nga di man ta mo parinti sa mga congressman nga nangurakot sa flood control. Parinti demo, dili. Di mamu parinti, nga naman nga ang imong gigukod mga Duterte raman. Pero karing issue sa flood control, wag yun mo tingog si Trillanes. Wag mo tingog si Trillanes, wag mo tingog si Tosoto. Nitingog ka ni Soto, pero kuan masoto, kanana ang wag man sila mo ingong nga, tinod-on yun na to ang flood control. Kanabang, ni padayag ka ba o kanabang kaisog, batok sa mga nangurakot sa flood control? Wa man, hello man, ha? Ang ilahang nga, Duterte, Duterte. Abi ka mo, kadungog baga ka sa mga niso? Kadungog baka nga na ay Trillanes nga niputak diha mga sukin di paminaw batok sa flood control? Wa, ikaw, nakadungog ka nga niputak si Tito Soto batok ni Martin Romualdez, Saldico, kinsa pa'y uban diha nga mga naka-niingon ba si Tito Soto nga kinahanglan nga mailhan nato kinsay kanang mastermind aning flood control kaning pagpangurakot sa nila sa flood control ningon ba Soto waoy muna mga tao magduda mga tao pero kaning ni pasangil maning ni ining usa ka testigo Muna nga kung dunay ebidensya, kanay pasangil pala nga nakadawat ko ng balita Soto, nakadawat ko ng Australianis o si Stila Kimbo. So muna'y angay nga i-probar mga sukindig paminaw sa testigo kung nun sa katinoon. Doon na mga picture, ha? Doon na mga silpi sila Soto? Doon na ba'y mga conversation, ha? Doon yung hatag at pagtagad yung grabiha. Uy, grabiha ni mga kwarta, mga sukindig paminaw, ilar mga pagwan. Ha, mura na mag-deliver silang parcel. Samtang sa laing bahin atong hatag at pagtagad kay gitugan usab, ha? Gitugan kaganiha mga sukindig paminaw ni Rodante Orbilio katong testigo batok sa kaso ni kani Speaker Martin Romualdez nga musubra kuno sa usa ka bilyon nga kwarta nga ilang nahato dito ni kani Speaker Martin Romualdez sulod sa kapin usa ka tos ka malita.
1: Straight to the point.
0: Grabe pa kadaghan ng malita kasamang nisto. Asunan kay usa ka tos ka malita? Ha? So usa ka tos ka malita ang ila kunong nahatod kapin. So naa sa gibanabana nimo kantidad nga 1 billion kapin. Grabing kwartaha, no? Ha, grabing kwartaha kung mauhon ka sa mga nisto. Amo ni ito ni hatagag pagtagad sa ba? Dire sa tuang nga paga kulo kabildo mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Ha, kay kanang naang tuwalang tag-update unya. Unsay update sa kaso ni kanhi House Speaker Martin Romualdez kay ningon ra ba to nga bisag pila ko no ningon to nga naay mga istorya nga nadungog nga ha agyahan kon mismo agyahan nga kanang na ang mga abogado nga ni kuan sila ni file sila og motion nga tugutan si kanhi House Speaker Martin Romualdez nga makabil aron temporaryo sang makagawas in town. Ha, so muna nga tuning atangan kay kanang na ang si Marcolita, si Jinggoy, wapag yun makagawas, wapag yun tuguti nga makapiansa. O niya, madahan og mauna po si kanhi House Speaker Martin Romualdez og makapiansa. Mingon po mga tao nga, alam na this. Tanihatagag pagtagad, mga sukindig paminaw ha. Dire sa tuang pagkulo kabildo sa garon. Oni happy fiesta sa DID dito sa Talisay. Karong adlaw pista ka sa mga listo. Ha, nagpa duna man kunoy 25 ka litson baboy nga giihaw dito sa Talisay kay kanang libre kunong tilaw sa litson ha. Kutob mga sukindig paminaw sa kanang naang makalinya nga maabdan pas litson ganiya 25 ka buok. Ha, awa na. Ha, daog na sad ni. Ha, daog na sad. Ha, daog na sad ni Mayor Samsam anex si Kongresuman Ria Gol. Bitaw, kanan ang pasalamat man sana kay Fiesta man. Ha? Pasalamat kay Fiesta man. So muna na ay 25 ka litson kuno nga gi patilawan sa mga mamistahay. Anya may gabi kasama Benzi watching from Mapulo San Roque Liloan Cebu. Greet ko ni Danilo Dawa sa iyang asawa nga si Lorena Dawa. Dili matulog kun dili mahuman ang imuha nga programa. Ay salamat kayo kasama nga Fajardo Jesa. Anya nakoy chismis na dungog kasama ng Nestor kanit chismis rani. Nga nakunoy mudagan o gobernador bangga ni Pambari 4 gikan kuno sa South. Ha? Gikan kuno sa South, ha? Katong mga nanay ideya ana, ha? Dili pa na verified pero gikan kuno sa South nga bahin. Ha? Dili kuno diri-diri sa di kuno diri sa norte. Aside ni kuan, aside ni Pablo Jan, si Pablo Jan ni declare naman gyud nga mudagan siya. Ha, pagka gobernador gawas Pablo Jan, do na pay usang nga taga South. Ang mudagan mga sukindig paminaw gobernador, ha? Ayay, aligre sa nida, ha? Kana, kinsa ka ha atong atangan, ha? Basta gikan ko sa South. Aniya, si Quirino Sibuko, naminaw na to. Samtang nagtagay-tagay ko lapo. Oy, kanibay, nasad ba kasama hatod ka na to sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, magkasama maayo kayo. Alang sumisod ang mga pinagantig paminaw nga dunay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. So, aron nga malikay ta sa mga sakit, aron nga kanunay nga himsog ang ato ang panglawas, o kanunay ligon ang ato ang panglawas sa mga kasama, magainom ta sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, may sab magkasama sa bisonan nga adunay hubak, katong adunay hubak, dali nga makutasan, dali nga kapuyon, Paragis Bilabila Herbal Capsule ang solusyon. Alang sa magsaunan sa da nga mga puno nis mga vitamina, minerales ug nutrients nga may gikinahanglan sa tuwang lawas. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mapalit magkasama sa Didings Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, uban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Kusog kayong uwan kasama, diristisa, baha na sa nis ubos ron. Naami sa ibabaw kasama, tungkol pagkasamang Glinda Masong Lagos. Oy, ay mo kumpiyansa diha, diha sa La Paloma, puntira ba ng kusugang baha diha? Matod pa, Juliet, ganahan ko, mubalik kan ni Vice Gov Davide, sir. Matod pa, pero... depende ni Gov kanhi Vice Gov Davide, mubalik ba siya? Pero dili siya maoy, ako ang nahibawaan nga mudagan giyod pagka-gobernador. Pero amot lang, watakibalo sa masunod nga mga bulan or tuig, basig mubalik si Junjun Davide, ha? Pero sa akong nahibawaan, dili si Davide karon na, ang kananggika sa sahot niya kung ipasabot. Okay, balik ta karon taon, magkasama human sa importante kayo niya, dugang isgutana na to, ha? Ato tagagbagdagan. Alas 10:51 nas gabi.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This Time Check is brought to you by McDonald's. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
5: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
6: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Alguno. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kun ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo na vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune function o kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usan ni kaproseso diin ang mga formation o ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer, i-block yang pugnan o putlon sa vitamin D3 aron nga wa'nay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini na mapugnan ang paspas na pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers, karabot ni sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo na mamatay sa sakit na cancer. Kung doon na siya'y igo o sakto na vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag adlaw to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease og autoimmune disease og uban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importante pahinom dum ha. Dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga ILE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga piki nga mga produkto mga kasama. Siguro agina, life extension, vitamin D3.
2: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
2: My budget.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Na ay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
14: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
17: Ugang ganda of the night is Barbie Forteza.
18: Thanks to my Silk Ganda Power Duo. Silk and lotion tandem with papaya enzyme and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Because I believe sa pagsulay sa kinabuhi, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo.
19: With regular use, results may vary.
18: Nakaten kinan ko. Ganda. Approved presentation. Ganda. Bisan unsa pa na imong buhaton, gandahan mo. With Silk Ganda Power Duo. Silk and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. With regular use, results may vary. Gandahan mo. With a Silka Ganda Power Duo. Ang Silka Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapa nga nailaban. The Silka Ganda Power Duo. Kandahan mo. With regular use, results may vary.
20: Ato ang attack na alas 11:09 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion.
21: Straight to the
20: point. Onya, ayo sa mga katulog ha. Sa mga naminaw sad garon. Aga to mga nagduka-duka, nahala sige magduka-duka lang sa mo ha. Ani ayo lang mga katulog sa ha. Nahala sige. Ha, isayaw-sayaw na ninyo ha. Okay. Ato sang i-check makasama si Radyo Man Josephus Quijano. Alang sa yung report na kasamang ni Storm, ha? Atong kuhaon makasama ang report ni Radyo Man JQ karong gabi una. Yes, Radyo Man JQ.
21: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
22: Yes, salamat ka sa mag-Radyo Man Pinchy. Sa itong napanganiyo sa kawas kabahid ni Mawanon Tarod nga kagabion, nagbalay na ang pagwanuan rin sa gawas sa kabahin ka marasa sa nagkalao magkagabion, you know. Anyway, wala kong mga alarma nun, gabi tumag. At ang gawin sa gawas na itong gabag ulang, doon ay gagimong hot force operation ang gawin sa Nabula mo. Tapos sa karnaping incident, kanya gikataho nga ang nakaharnap.
20: Uy!
22: Yung gawin sa Cebu City, wapay detalye ka sa mga radio sa saya update nini. Sa kanya hot force operation sa karusan, kung si Pinsa Krimoy nangarnap sa saka four wheels na vehicle gikan diri sa nakwan sa Bulapo nya ang report padong diri sa Cebu City agi sa 6 nya mao ni dunay blocking poster nga gihimo ato kabilisan maenta na ma sak panila no og ma sak panila ang karnaper sa ginong gitabog karnaping incident karo gabi dito sa Lapu-Lapu City. Sa dugang ripagatong gana kuwa, tulog ka mga drugista at yanakwan sa ibang gabay mas operasyon sa mga pagkiba sa PDSM media sa may sitso kapulihan barangay sa Baguno ni Gatakbayan sa Subo. Ginakpan mao sila si alias Gino by Dinoy Bianyo sa Gabarigun may trabaho mo ni ang subject sa ibang gabay mas operasyon na maninagiyasap sa kadrag din niya sa sputan niya lugar. Lagi na pag-iingwag ng mga parok na ginigilang siya si alias Ilmer, 40 anyos, o siya ka-construction worker o nagpuyo sa naisputan niya lugar o siya ka-dixter, 22 anyos, na siya ka-delivery helper na taga-barangay loob sila sa Danau. At mga suspect na nagpag-inis sa Gimugbay, mga supresyon na mag-ibalilang suod sa tulog kasimana ang pagmamaligiligang na droga sa Ligalag Gajilo na suka sa pag pumupati ka Super 7 niya, nabligya, kiniog doon ay nagtinanig-drag din. Bilosar yan ang sa kababa Super 7 niya, bilosotas kasi kung sa suspect o pag-discover niya sa ka-drag din na nakuwagi ka sa baog drag pan ang 10 gramos ng lahang shabu na mubaro kapin sa 68,000 pesos. On board sa patrol ang Radyo Man, Joseph Osiano, DYH, Speed Attack, RMF.
20: Okay, salamat Radyo Man, JQ Simuhang report.

0: Samtang ato sang kwaon ang dugang report sa mga sukin dig paminaw, ha, kay DI report sa si Radyo Man Arnold Bustamante. Ha, gabahin aton drag din mga sukin dig paminaw na himutang sa may barangay Sambag Uno, aning Dakbaya Sugbo nga girunda sa PDEA og sa Abiliana Police Station to. Ha? Kwaon ang kompleto detalye sa report, laing report makasama. Ha, kwaon na to ni Radio Man Arnold Bustamante. Yes, kasama ang Arnold.
1: DYHP. RMN Report.
2: Tulo ka mga tao ang nagadakpan human rundaha sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 7 naman sa Abiliana Police Station 2 sa Cebu City Police Office ang usaka drug den ginimutang sa sitio Kabulihan, Barangay Sambag Uno, Dakpen, Susugbo, aras 4:27 kagahapon sa hapon. Si Police 7 Director Joel Plaza bila sa lang target sa operation nga mga nagparagan sa drug den nga si Elias Jello, 29 anos nga nagpuyo rosab sa mga garapit. Lagip sa nadakpan ang duha ka lalaki nga naabtan sa sulod nga naghingos og Shabu nga silang alias Elimer, 40 anos construction worker, taga Sambag Uno ug alias Dexter, 52, delivery helper nga taga Barangay Luog sa siyudad sa Danao. Nasakmit atol sa operation ang 7 ka pakete sa gitwang Shabu nga motimbang sa 10 gramos kadunay average market value nga 68,000 pesos. Lagip sa nasakmit aga 3 ka open sa 6 nga dunay agi sa Shabu, 3 ka strip sa foil nga dunay usab ni agi sa Shabu ug ang bypass money. Ang mga nakuha nga ebidensya girison kini sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa imuon nga chemical analysis, samtang ang mga suspitsado kasamtangan nga gibal lahog sa temporary custodial facility sa PDEA 7 sa Barangay Lahog sa siyudad sa Sugbo. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, katulo ka simana nila nga gipaubos sa case build-up ang drug den, human madawat ang impormasyon gikan sa mga residente sa Repita. Base sa nakuha nga kasayuran, makabarigya si alias Jello og 20 gramos ka Cebu matag simana. Gikan siyang tinubdan o gingong bagong identified drug personalities ang mga suspitsado. Gandam na ang kasong kalapasan Section 5, 6 o 11, Article 2 Republic Act 9165 sa nagpadagan sa drug den samtang Section 7 of 11 Article 2 Republic Act 9165 ang kasong ipasaka sa duha nga naatlan nga naghingos og Shabu. Kasama mo sa PDEA 7 inyong Rajaman or Musaman 3YHP Tatak Aramen.
0: Okay, salamat sa imuhang report nung okay, kani bahin na sad makasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Ha, 17 in 1 kini pasabot 17 ka mga prutas sugutanon nga gisagol sa tuang kape. Ang ato ang kape kasamang ni Storm ayo kay ning imnon alang sa mga kaigsuonan nga hilig kay inog kape. Ha, kay maayo kay ni dunay benepisyo gyud nga mahatag sa tuang panglawasa. Anya nakanindot sa makasama kay nga tuang EXL Makabuhay Coffee Mix 17 in 1 lakip nga sagol ang rose hip nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Kato mga naminaw ha nga kato nangitag kape kini kay lami kay labi na katong adunay arthritis. Kaning kape ha kay alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato mga naminaw sad ang sagol ani dunay luy dunay dulaw or kanin turmeric dunay kamunggay dunay mangustin dunay tapol nga bisaya nga mais dunay bayabas dunay insulin plant dunay stevia nga may parami sa tuang kape dunay barley dunay arabica onya aduna pagyud ginseng kasamang nistor tanindutan eh dunay ginseng ha ang ginseng makasama nga naa sa ato ang kape. Makapa-abdik ni sa tuang panglawas, ha? Busa, kung abdik gani ang atong lawas, makalahutay ganda matag-adlaw ang panikay-sikay. Kung kanunay tanga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya, sa tuasad ng mga kato mga naminaw na tuhang nangitag haplas o kato mga nahag-haplas yun nga hang ang manutsot sa itong kaunuran kaning haplasa EXL gihapon makabuhay oil tungod kay mainis panakit sa kalawasan mga panuhot panglalas mga lutahan pangungol sa makaunuran nindot yung haplasa na sa tuang EXL makabuhay oil all in one na pasabot na dalatanan niya skincare oil pagyot protektahan ang itong panit sad makasama ang tuang haplasa ay ning ipang haplas kay dili sa gapaakon og lamok ani kasamang nistor, dili makapaak ang lamok nimo. Ha, kon manghaplas ka ani mo ng dalatanan. Onya, dili ka magkasakit og dinggi. May ni usabang ihaplas na to magkasamas panakit sa kalawasan gyud. So kampanti ka nga manghaplas, tungod kay wa siya'y bahong haplas. Ang iyang baho, dili pareho sa manghaplas ba nga, ay, ha, makadong makasimhot ka na nga haplas gyud. Ha? Kani lahi ka sa mga nistor, ha? Munang kampanti ka magkasama nga muhaplas, mugamit, tatua nga EXL makabuhay oil. Mapalit ang EXL makabuhay nga kape o EXL makabuhay nga haplas, ha? Diha makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy. Anya diha sa Cebu Everdrug, guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Ang atuang EXL nga kapi og haplas, kay damay uban nga mga lugar o mga lungsod nga wala gini dito sila mga butika, pwede na mo nga mo-order ani sa Shopee og sa Lazada. Ha, so muna tanawan nyo diha, Shopee og Lazada, tanawa ang review. Ha, tanawa ang review sa kasamang nistor, tanawa mga comments sa na kay pasig doon na po ni Sakay, ana diha. Pero, naganin review nga nindot, okay na. Ha, muna nga, para nga ang ganito mga lagyong lugar nga naminaw na to, nga gusto mo gamit, ani, makapalit kay order naman sa sa Lazada o sa Shopee. Okay, si Nini Salvador Baharias Ornopia. Happy 81st birthday to Conchita Intise Baharias sa Dalaget, Cebu. Greetings from Mimi Baharias, Mimi Baharias Ornopia, Boromeo and Stephen Baharias, Stephen Ornopia. Oy, igunsa man ni Engineer Inting Intise, kasamang Nini. Aniya, naminaw midiris purok orchids lamak pinamungahan. Shout out Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo. Ika ni kasamang Ariel Villaver. Aniya, may gabi kasamang Benji o gamakaubanas DYHP. Naminaw gyapon midiris inayawan. Ika ni Jerly Melindo. Aniya, si Rini Boy Hineral. May gabi kasamang Benji. Pa-shout out, nagtanaw minimo. Ah, kanunay matag-gabi diris sa San Jose, Dinagat Island. Ika ni kasamang Rini Boy, General. Happy Fiesta Talisay, matod pa ni Jay Nadza, Wilson Manata, dagikan sa Hilongos, Leyte. Regards ko no si Kwan, si kasamang Kaglinda Basong Lagos, sa umaabot nga congressman sa Lapu-Lapu, Radio Man, JQ. matod pa niya mga kasama. June Fariolin Trias, naminaw sa dato. May gabi kasama, pwede isgutan atong anak ni Chris Aquino o Matso Chismisan. Nindot sa nang isgutanan kasama. Janet Makabudbud, og Rowell Valiente in Terina, naminaw sa dato. Og Wilson Manatad, Tristan Iwatgulay, Jane de Abilia. May nga pagpaminaw sa dinyo diya. Okay, atong hatagag pagtagad sa niya. Ato hatagag pagtagad di makasamang ato ang mga isgutanan sa karong gabi una, kay daghantag mga hisgutan. So kaganiha na interview mga sukindig paminaw ni Attorney Rufil sa iyong programa ang mayor sa kanang naang bantayan. Nga kadto si Mayor Laisi mga sukindig paminaw, may labot ni adtong bugas nga gilabay dito sa bantayan kay nabaho na wa na mapuslis mga tao. Nga angay unta nga ihatag kay daghan nga mga kaigsuuna na to nga naglisod. Ibutang tala nga dito sa bantayan, di na madahaghatag kay daghan na kaayong bugas ang mga taga-bantayan. Ano dito ihatag sa uban nga mga lungsod? Ha? Apan tungod mga sukindig paminaw ni ining bulok sa politika. Ha, tungod sa bulok sa politika, maoy nagtukmod mga sukindig paminaw nga mga abuhong ang bugas. Ha, tapoy-tapoyan, mga baho, o di na malungag. So muna nga, kaning politika, kwan yung kayo, kanang naang murag sagol ba, mot bakaha, kanang away bakasyawa, unsa bakaha. Ah, pero gawas lang sa uban ng mga politikon tarong ha. Ah, sumona nga og dag-away mo diha, Vice Mayor o kanang mayor sa bantayan. Ayaw niyo giapil ang mga tao. Ha? Unya na among na hinuon yung bugas. Kay ang bugas mga sukindig paminaw sunan kaanang usagatos kasako kapin nga bugas. Sintos tinta iutso kasakong bugas. Ang wa na hata gilabay lang. So nadungog na to ang habi ganiya sa Mayor's Bantayan nga matod pa ni adtong Marso tuig 2025 ba to kasamang Nestor? 24? Okay, election 25 man to. May, March, April, May. O ana. Daan na di ay kunone nga baho ang bugas. Ha? So kwahe sa giingon ni Vice Mayor na dispe nga di kuno na baho pag turnover niya. Wa lang yung kuno mutong nga si Mayor. Ha? Pag turnover, araw makita sa bugas. Oh, so dunay rason to si Mayor karon nga bag-o. Pero muna, kontra sila sa politika. De, kauban sila sa una, ha? Kauban sila kasamang Nestor sa una, apan kanunay siya nga nahimo nga first councilor sa ilahang lungsod. Karon kay last term man siya, nagdahom siya nga siya maoy ituboy pagka vice mayor. Kay mo magyunay, kanang naang posibleng mahitabo. Ha, muna'y posibleng mahitabo ba nga? Pananglitan, og ikaw, last termer ka, onya ikaw maoy kanunay nga first councilor, ikaw maoy priority. Ha, sa grupo, kung ugaling grupo mo, ikaw maoy priority nga padaganon isip vice mayor. Kana ako ng inyong mayor, dili laog og posisyon. So kana ha, kung ang inyong mayor, dili laog og posisyon. Pero hako ganig posisyon kasamang Nestor, magkagubot yun ang grupo. Mamanay kasagarang nahitabo. Sa kaning managrupo ha, iba nga, sa sinugdanan, may pakaayo, Diyos noon pakaayo, hala, lulombiyong, ulombiyong, Diyos noon pakaayo. Pagka magkadugay na gani, magkagubot na sa politika, kay mag-iahig angkon sa posisyon. Ha? So nahitabo din nga kontra sila sa politika na. Pero kauban gud sila. Pag last term na niya at doon 2024 kasamang Nestor, ha? Muna nga, wa mangyud kuno siya kanang naang walaaw. Ningon si kaning mayor karon nga mudagan sa pagka-vice mayor. Kay last term man siya niya, so may sunod nga posisyon na napasaka, mangka, nagbalik kag kapitan. Ha, pwede sa gubalik kag kapitan, kuwa gyud kay choice dito sa vice mayor. So pag ingon niya mudagan siya, ha, niingon po ang mayor, kaning vice mayor karon si Dispe, nga siya maoy mudagan pagka vice mayor kay iyang banggaan, sunan ka ha, imong amigo. Kana kontinuto, ingon ni Mayor Laising, amigo ko no sila, line up sila sa una, ha, kung amigo sila, sunan ka, di nimo tagag-chance imong amigo, imong kauban, ha, nag-idolize pag yung ka nga pagkamiyo. So, yung gibanggaan para nga dili makadaog ko, no? Maingon na to ni kanana ang Mayor Laisi. So, muna, nga kinsa may gituboy kapitan ng iyang asawa, ang asawa sa mayor sa una, nga vice mayor na karon, kanis Dispe. Ha? Ang iyang asawa maoy gisabak niya pagkamiyor kay kahibalo sang way kontra. Walay kanabitaw nangako nga mudagan pagka mayor, sumuna ang iyang asawa, nga wa gani kunoy alumuhags politika. Oy alumuhags politika, matod pa, wa kagig kapitan, wa kagig tanod, wa kagig konsihal, mo'y gisabak pagka mayor. Karon, naan, nindot sa ning strategy ni kaning mayor karon sa, kuan, kani si Orlando Alex Laisi, ha? Nindot sa ning strategy nga, dito na sa last minute ni file sa iyang certificate of candidacy. Na? So, na, naka-file naman, naka-file na si kaning ni ang Dispe, ang yapong asawa, naka-file na isip mayor, pagkaugma ni Ana, ni file sad si Alex Laisi, pagkasunod ugma, mauna ang kanang na ang deadline sa Certificate of Candidacy. Ah, di, wala na, mabakwi. Onya si Laisi wala man siya mudayon pagka vice mayor kay nakahibalo naman siya nga uy ang nidagan pagka vice mayor amu amang mayor. Tanawa hakon kon muhatag pa og panahon unta si vice mayor Dispi ba? Ah, kay naa dili pa man kuno sa last term unta sa pagka-mayor. Pwede sa mudagan og utro pagka-mayor. Unya si Laisi, Alex Alice, nang mayor karon, pwede magsuportaan niya og vice mayor. Ah, siya mo yung mayor. Aron nga dili makadaog iyang ibanggaan. Unya kay nilihay man si Alex Laisi. Nakabantay man siya nga, oy ganun ako may banggaon, ani? Aari ko mabangga sa iyong asawa, kaya iyong asawa, huwag ganun katok-katok. Sakto kayo, mga sukin, di paminaw ang gihimo sa kanang na ang Mayor Carlos Bantaya. Ha? Dito na last minute na kasamang ni Sir ni File para makita ni mo, uy, kinsa may mga nang file, ha? Ha? Di tanawa karon di nahimo sang mayor. Ha? Niya kay karon kay kontra man niya ang konseho kay ang presiding officer diha. Ang presiding officer sa sangguni ang bayan. Kana mang vice mayor, mao man ay presiding officer, mao man ay head diha sa kanang naang sa council og magsesyon. Oy gibabagan kuno tanang mga request niya. Mo ginay mahitabo. Mo nay mahitabo basta kontra partido. Mo nay naka pero nindot unta na kay naabay check and balance kasamang Nestor kay napoy uban nga mag okay ra man ta og trabaho, trabaho lang ba ay lagi among niyo mga tao. Og mag-away mo dia nga politika, magsinumbagay mo dia. Ayaw ninyo giamong ang para sa mga tao kay pareha nimbugas oh. Nya kani unsaw man nimbugas? Hotdo ninyo nigla-ala ra galing gilubong na ra ba nimbugasa. Ah, kasayang sa bugas in town. Tungod mga sukindig paminaos politika. Ha? Ah, na damage ang bugas manghinao tahanga sa uban nga mga lungsod, uban nga mga syudad or kadtong ahinsas gobyerno nga gisaligan nga motigom aning ni ang bugas. Kinahanglan nga doon na mo'y close monitoring, ana. Ha? Nga kana bang ang bugas makahibalo po, tingali mo, kanusaan na nimbugas ma-expire, kanusaan nimbugasa hapit na mabaho, kanusaan nimbugasa ang mapuslan pa, i-dispatsar ninyo dayon. Ha? Dili kay hulaton ninyog mga baho, o saan na ninyo ipanghatag sa mga tao or baka ilubong na lang. Ha? Wala mo'y kanang naang tig-monitor, ana, di ay? Kulang mo og tao nga mo-monitor anang bugas. Ngayon, nangabaho man na. Or gituyo lang yun gitungod sa kahakog. Ha? Sumuna nga kanang nang ayaw niyo manghinaota nga dili ni mahitabo sa ubang lungsod, dili ni mahitabo sa ubang sudad. Ha? Mintag si og pananglitan og si Ma'am Bibi Abellanosa pa maoy tig-check up anang bugasa, di gini maingon ani kasamang nisto. Ang ano man, kay aktibo kayo. Mga palua-palua pa na, aktibo kayo. Ito sa kakusta asay sa manisor ni Kumambibs na naang kwan, na naang breakdown diya sa ato ang buhay-buhay diya. Sunagan ng pagkakuan at tumbugasa, dagano, kani maone ang munang tagabantayan, maabot na desbantayan. Maabot mo na desbantayan, kamo maoy maghukom sunod eleksyon. Kamo maoy maghukom, kay inyo man ang mayor. Kamo maoy maghukom diha, kamo may nahibalo sa unsay kinaiya aning inyohang mayor karon, unsa po'y kinaiya aning inyong vice mayor karon. Onya, tanaw ninyo nga, kay nanawagan man tos mayor, Laisi ganiha nga, daghan sa mga maayo nga, kayuhan kunos mga tao niya apan wa man kuno sa tagaig authority. Ha? Wa man kuno sa tagaig authority sa council. Ha? Kamu na'y maghukom ani sunod eleksyon. Ha? dagon tambag ni Mayor Laise og naa kay mga ipang propose diha, i-request, ipak-i-post na sa mga social media account o niya pahibawa ang mga tao unsay update. Bulahan ang mga tao nga mo imuhang amo diya sa bantayan, makahibalo siya unsay imong gipangayo dito sa council na kaayuhan sa mga tao o niya gibabagan. Bulahan ang mga tao na imuhukom. Ayaw pagpanoko, pwede man na mo i-publicar ng unsa ng imuhang mga request. Unsa nang imong plano desbantayan mo ni mauna unya babagans council di mga tawo maghukom. So muna ang kanang na ang katumbugasa manghinaot ta oy ayaw to ninyo og kuana manghinaot ta ang taga National Food Authority ato oni kinahanglan nga maimbestigaran to og kinsay angay atong panilngon, kinsay angay pabayron ato atong pabayran ang bugas, angay ba nga mobayad si Vice Mayor Dispe, angay ba nga mubayad si Mayor Alex Laise atong pabayran? Nganuman kwarta na sa mga tao taos bantayan. Kwarta na sa mga tao. Unya ingon anaon lang kasayon. Bulahan ang uban nga mga mayor, uban nga mga politiko magkinto na. Palabyon lang ninyo nga ang bugas ang grasya gi labay. Daghan mga gigutom, daghan tabanganan, wa matabangi kay gilabay. So manginaota nga naay patubagon ani. Manginaota ang DILG ani, dili ra pod maglatok ang matas DILG. Ang taga commission on audit, ang taga kuwa dito magyud mo pagdispatsar ani, manginaota nga hasta taga NFA. Manginaota nga mukandak mo og investigation kinsay angay pabayron ani bugasa. Madahag, buingon mo nga di lang ta nato babayron? Kay usao naman na, nausik mo, ana lang ta?

0: gobyerno dili. Ah, so kaning ni a manginaot nga dunay manubag ani. Ah, ang taga-Kuwa tong gipanawagan taga-Kuwa, taga-NFA, taga-DILG. Ah, nga kaning ni a kuanan ninyo ni. Kinahanglan nga mahatagag hustisya ang katawhan nga sugbuanon mga sukin dig paminaw kay dili ra man tagabantayan ng naghatag og buhis. Ha? Apil man ta diri kasamang niso naghatag buhis diri sugbo. So manginaot nga mahatagan ni hustisya ang katawhan nga sugbuanon ni ining buhat mga sukin dig paminaw nga kanang naang wa gid in town. Ha? Way kaluoy sa mga taong gigutom. Way kaluoy sa mga tao nga angay untang tagaan apan gihikawan mga sukin dig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Ha? Kaluoya, no? Kinibayin na sa datod ganito sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 makasama kampiyon nga proteksyon. Kanda na 1.3 million ura units ng antioxidants. Efektibo kinin pangontra sa mga free radicals o oxidation. Ato ang DTX 500. Mayo sa may sunan nga adunay high blood, taas og dugo, taas og cholesterol, taas og blood sugar. Ayaw na makasama og pasagdi. Inom na ta sa DTX 500. Ang DTX 500 makasama ngayon sabi niya sa adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ato may isunang adunay problema sa kidney disease, sa gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ato may isunang adunay insomnia. Ayaw kabalaka ha, katong mga adunay insomnia diha. Dili magkatulog, ugtaro magkatulog, manggali pa minanok ang pagkatulog, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mapalit sila nga clinic, nga mga clinical alternative medicine and wellness center, nga nahutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building, Ogloyo, sa Gaisano, Maine. Kung niya bisitaha, mga kasamang ilang clinic ha, kay libre sila o medical check-up, gikan sa adlaw nga Lunes, hangtod sa adlaw ng Biyernes. Mapalit usab ang DTX 500 sa uban ng butikag farmasya dulo sa mga lugar. Kung niya ingon man usab diha sa Negros Oriental o Negros Occidental. Mapalit makasama ang produkto sa DTX o ang DTX 500 yun mismo. Standby sa balik na karunod daw. Alas 11.38 na sa gabi.
2: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: Reveal your powerful glow.
4: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
6: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
7: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo.
10: Smart 2.
9: Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo.
10: Smart.
9: Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
14: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lub. Sa pangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumakablog sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
16: Gikan sa kinatas ang bukid.
17: Nap, kitkamusta ngay?
16: O bisan sa pinakalayo nga isla.
17: The-

0: ni apa na to sa nga kuno to ni sgutan ro na to sa nga tagag pagtagad ning ni ang update sa kaso mga sukindig paminaw ni kanhi presidente Duterte kay ang uban na ngayon silag update kasamang ni Sir Alonso. Ano malay, kumusta naman di ay si kanhi Presidente Duterte, ha? Kato mga gimingaw, ha, ni kanhi Presidente Duterte, kato nga mga supporter niya, ha, kato pong mga wala gimingaw, nga dili mga supporter niya kasamang ni Sir, ha, kanang na at least makakita sila sa sitwasyon ni kanhi Presidente Duterte nga ni pakita, no, sa ikaupat mga sukindig paminaw nga status conference sa iyahang kaso dito sa ICC, ha? Ah, so ato sang kuno natoy pakita si kanhi Presidente Duterte kay sa katulo ka higayon sa ikaupat nga higayon sab sa iyahang status conference dito sa ICC ni patimaw sa dito mga sukindig paminaw mo ni ang kuha niya. Ano ang hitsura ni kanhi Presidente Duterte mga sukindig paminaw mo na iyahang mga abogado, ha, o ni iyahang mga abogado dito mo ni mao ni ang usa sa mga ICC judge, ha, honest kanhi Presidente Duterte taon ay nga kuan taon, ha, mhm. So, muna siya kasamang Nestor, ha? Oh, kuwan taon, nakanang na ang, ha?
1: Mr. Haynes.
0: Mr. Haynes, kuno? Ang kaning iyahang lead counsel ni kanhi Presidente Duterte, oh. Mm. Di na ba tabadlongon ang iyahang kuwan kasamang Gerald? Kaning iyahang statement? Oh. Mm, to lang ako anong taon, ha, kay
2: ikaw ang pangulo para sa
0: sumone ang update, no, ni kanhi Presidente Duterte ni attend sa dito sa iyahang status conference.
2: Bayan ko sa magnanakal na trapo.
0: So kato ko na usang video kasama Gerald nga murag ya giduol yang naong ato usang video kasama Gerald
2: na kahapon.
0: Ang kanikanay mo ni o nga.
2: Madahon sa feeling mo.
0: Kanto nga mga
2: di ko mawawala.
0: Ang iyong posisyon sa una nga ana ang iyong kamot maugid na inamutang.
2: Tayo na Pilipinas.
0: Nasa sa luyo.
2: Tayo na.
0: Muna yung sitwasyon dito ron. Medyo niniwang siya. O niya, nilamhoy taon ang mata.
2: Kamay tayo para sa pag-asenso.
0: So mo ni ang medyo nitag-as yung buhok kasamang nisto.
2: Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo.
0: Oh, so mo ni ang yahang purma na. Ah, ni kanhi Presidente Duterte.
2: Tunay na pagbabago.
0: Nasa sa luyo, naglingkod. Ah, kanhi mo niyo. Johnny Kwan yun siya, kana ni
2: masdan mo ang paligid
0: ni niwang taon siya, ni Kupos
2: balamak mga krimen
0: niya, tag-as o kuko taon, no? Wa makanilkatiri, tas o buhok, tas o kuko, ah, nawa o.

Sugi tauran siya o kanang naang headphone da kasamang Nestor na nawa o. Oh. Oh, sumunin siya o oh, nga kuhan. Nya wa murag wa man sa maka solte no murag ni atin ra sa igora ni tambong ba no para sa ang yahang sitwasyon taon na sa pagtambong atol sa yahang status conference.

0: Ang yang buho kwa man maalote o man matupihi ka sa mga listo. Asa yang kuko, wala makanana ang nilkatir. Luoy po tao, no? No? Kato yahang, ano, nanda niya nga pagbutas yung kamot. No?
1: Corruption.
0: Saka hay gibati ni kani Presidente Duterte. No? Pero muna nga kita igo na lang ta sa pagtanaw. Kay saon to aman sa dito sa dahil to mas ICC. Di na sa makaresugbo, di na makapahigay og rally ka sa mga nisto. Di na siya makatabi no, sa microphone o unsay pagsaway ni gobyerno. Wa na'y makasaway sa gobyerno. Kay to anaman sa dito. Nya murag di po tingali sa giallaw og cellphone nga maka-live-live siya. Mga tao niyo. So katong uban nga mga produterte, medyo nag-uol. Uban sa nakasabot sa sitwasyon. Ang uban sa, ingon sa ang uban nga...

0: So mo ni ang ihang kwan na sitwasyon dito. Pagipatupihan ni siya, no?
1: Masdan mo ang paligid. Palamak mga
0: walay kwan, way tupi. Ya medyo hinay na gyud ang lihok sad kay 81 na ba siya. Ha, 81 na ba yang idado?
1: Tayo na Pilipinas. Tayo na.
0: Oh, so mo ni ang sitwasyon dito sa ICC Mainta to pero karon kunong kuan karong November 30. Ah, 30 ba to? Ha?
1: Pagkasenso.
0: November 30 mga sukindig paminaw ang muna ang final date nga magsugod na ang actual trial gyud sa kaso ni kanhi presidente Duterte.

So posible nga kudugaya pa to November 30, no? Ilang tanenggi dali dahil ng kaso bawa nila gidugay-dugay aron mahumanda yon. Ah, kay tigulang na benang ilahang gikuanan. Kanilang giakusahan kasumang nisto. Unya, doon ay mga daghan nga ebidensya nga giandam karon sa prosecution. Ah, nga matod pa mga sukindig paminaw mo dili mo ubos sa 10,000 ka mga ebidensya nga gihawiran karon sa prosecution. Apan adunay mga ebidensya sad nga giatras no sa prosecution nga muabot sa daghan nga mga numero sad nga gitangtang sa prosecution ang ebidensya nila nga maabot sa 250 kapin. Aka mga ebidensya nga giatras sa prosecution tungod sa pag-atrasad mga sukindig pano pagtangtang sa kaning ni ang kaso o reklamo nga katuman dili pa sa presidente. Naon ni atong dili pa sa presidente ni atong panahon.

0: Oni monay ko na to ha, tuan ning atangan sad makasama pero medyo dugay pa man. Ha, dugay pa man kasamang Nestor ang yahang actual trial. Ah, pero mentag madali unya mo nang uban, gusto na nga mauli si kanhi Presidente Duterte pero sao man. Ha, wa may mahimo si kanhi Presidente Duterte kay ang nakaposisyon sa Malacan niyang ron, ha? Maumay nagpadaan niya dito.
1: Duterte.
0: Ha, sa Dipunlog o Zamboanga, suli DDS na dito kasamang Benze, mauba. Kani kasamang Glinda Masong Lagos. Laban lang Tatay Digong kay makabalos rata sunod eleksyon. Sa administration karon kay dili patas ilang gihimo. Kay tiaw, puros mga kalaban ra. Ang ikasuhan o ipapriso pa. Grabe yun ang krimen karon. Magkasamang Arnold Bailoses.
1: Mga nakawan, dapat nang...
0: Ah, kasama, nakuha na ba ang side atong pari ang ikasal na gadali-dali? Wala pa kasama pero at least naan na tay number. Ah, nakakuha na tag number kay ganiha murag apikitos oras si Attorney Rufil. Ah, tungod kay interview tong mayor sa Bantayan. At least naan naman tay contact secretary dito sa Himalalon. Okay, oni kinibahin na sad makasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumisun mga naminaw karo ito makaigsuunan ha. Kadtong dunay mga diabetes o dunay mo'y kailang nga diabetikon, ing na diha ang paimna sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Mayo kay niya alang sa makaigso ng mga pinanggantig pamino nga dunay diabetes. Ang pag-inom ani, kung pananglitan ikaw diabetikon, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Pwede ra og tulo o sa humagpamahaw duha sa humagpanihapon. Ani akon da why diabetes pang maintenance lang para dili makasama makakuan ba kanang naang dili magkasakit og diabetes og malayo sa uban nga mga sakit pwede ra pod og duha ka soft gel kada adlaw. Usa humagpamahaw usa pod sa magpanihapon kasamang Nestor. So sa tuang mga naminaw makaigsuunan ha. Ayaw mo kabalaka kay kini epektibo kayo o ganindot ning gamiton ang Life Extension Vitamin D3. Kay gisuportahan ni sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor o niya high quality. Limpyo, potent formulation gikan sa USA. Certified ilisil, rumalikayan ang pagkapiki. O niya, ang ato ang Life Extension Vitamin D3. Mapalit sila ng clinic, kamaong Life Extension Clinic and Pharmacy. Dire si Budok Building, Boyon Sminia Boulevard, Cebu City. Dito sa Konsolasyon at Bang Jalibis Konsolasyon, padong kasod sa merkado. Dito sa Negros Oriental, naman kasama sa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Unya, mapalit usab sa uban ng mga kanang naang butika ha, o farmasya. Ang atuang Life Extension Vitamin D3. Ayaw alam mo, o gawala ka ha. Nagtaniag usab ang ilang clinic o libre nga medical check-up. Agikan makasama sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Muna nga kanang naangkuanan ninyo diha, kanang bisitahan ninyo ang ilahang clinic ha. Laban lang Tatay Digong ha, kaluoy ni Tatay, ampo lang tatatay, matod pa ni Nina Garnica. Ni Apolonia Caniete, naminaw sa nato, may gabi ikasama, Iris Garcia. Og si Supriano, Supriano Almeria. Ha, may nga pagpaminaw ninyo diha kasama ha. Okay, so wa naman tayo igong oras o grayon sa tuang tulumanon mga kasama. Salamat kasi inyong pagkiguban ako ha. Sa tuang mga naminaw sad karon o sa mga niduyog sa programa, salamat kayo ninyo. Wa na tayo igong oras ha, sa pagpadayon sa tuang tulumanon o bapuhon na sa. Dugan na itong isgutan ang daghan pa ng mga isgutanan sad mga kasama. Ang kauban sa Master Kontrol, si kasama Nestor Humisilio. Ani, diripod sa Picas Lawa, kasama Giral Albios, Alan Talo, Liber Atis, Rubil Boiser, at Chief Technician. Ito's Transmitter Site. Asala ng BP Sara, oy, surwin na siya pagka-presidente. Wa, giyod siya patuo katatay. Awaron iya hanga gipaantos sa pag-GRRS. Ako nalang ubos, ngalagat sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw. O gamanamilit kip nang ispag-ingon, ang Dios magauban ka na tuntanan sa tanan na pitong sa tanang panahon. Tatak RMN.
2: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangisa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.

0: Oh nga, pagbasa na to sa Facebook, murag nideklara na yun itong nag-source nga ang bakuna, katong sila'y nagbuhat sa bakuna, no? So, muna'y atong sudbaron, muna'y atong pangitao, nung kung saan nakatinood kay labian na yun daghan ng nahadlok, daghan na kayong nahadlok, labi na yun itong mga anak, mga inahan nga gibakuna ng ilang mga kabataan. So, may mo unta, no, og panang dili na tinood, og dili magyud na tinood, so ayaw mo sige balita ana, no? Kinanglan nga kontrolaho na sa taga may katungod anang mga Facebook, no? Kay para nga dili ta mapuratan, no? So nahadlok na lang ta nga tinood nga na may tabo, pero sa dili pa na may tabo, awa na, tamatay ka na sa kahadlok. So, muna nga kinanggan nita nga naagyoy kanang mo kuan-ana, mo pakdang putol para nga dili kahadlokan sa mga tao na makakitaan ng mga balitaa niya sa Facebook. Okay, wala yung oras mga kaigsunan. Ay mo kami mo tugma. Magkita ka na yung sugod sa Derlete, sa Maplag Lete, o Buyog Lete, o mga dawa. Sinusunday ka nakita sa bansa itong co-pilot, sa engineer case, at mga. May mo nalamin ninyo, dagang salamat sa inyong pagpaminaw, o may buntag na itong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Manumtarong pagpanguma. Tulungan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7 na nagtanyag sa mga bagong teknolohiya sa pagpanguma, inagaya sa pagpananom o mga utanong, prutas, humay o mais, lakip na sa pagpamuhi o lain-laing kahayupan. Manumtarong pagpanguma. Laing katuyuan ninyong tulumanon, mawa pagpaambi sa publiko sa importansya sa pagsiguro sa igong supply sa pagkaon, malungtaron na pamaagi sa pagpananon, o gustong pagduma sa mga abot sa kinaiyahan, dinhi sa kinatung-ang Kabisayan o sa tibuok nasod. Malungtaron ang pagpanguma. O karun, ania ang inyong mga kauban.
4: Yung buntag, mga higala, salamat sa pagpabilin, sa pagpaminaw sa itong programang
3: Manumtarong Pagpanguma.
4: So, sa walay pagdugay-dugay, mga higala, atong paminawon si Sir Hubert Dimabuyo alang sa duga nga kasayuran.
5: Karong buntag, ano, at is guta na may tungod sa mushroom production. Ang mushroom, no, taas kini siya og ganang potensyal. Pwede na itong mahimong negosyo sa pangalaw-adlaw na itong kinanglan, panudan. Ang mushroom production, namugna ni siya tungod kay ang atong mga rice farmer, no? Ato ni silang gi-encourage nga, aside sa ilang abot sa ilang humay, ang ilang mga uhot, ilahang gamiton, isip usak ka materialis sa mushroom growing, no? So, ang atong proyekto, gitawag na ito og rice-based mushroom production. Tungod kay ang atong mga gipanggamit ani materialis na alang makita nato sa farm. Dini sa Cebu, no, ang atong mga rice farm, marag dili kay ta daghang humayan diri. So naara dito sa Karkar, pinamungahan ang atong mga humayan. Bisan tuod og ingana no naghapot tay mga igsuon, mga interesado sa pag-mushroom, no, moadto sila sa opisina. Bisan gani og wala taan ng mga material, uhot, no? Pwede gapon na to sila matudloan og mushroom, no? Unsa may atong gamiton. So, ang Mandawi, ang uban na ang Cebu, daghang gaitag mga hardware nga nagamit og kahoy. So, karon pwede na to magamit ang sodas isip usa ka materialis sa pag-mushroom. Ang mushroom

0: production di ay naapili siya sa urban gardening. Kay bisag na ata sa syudad, no? Pwede ra gud gihapon ta makapatubo og mushroom, no? Kay ang mushroom ang gud, ang usa sa advantage aning mushroom, indoor siya. So bisag na ata sa tong balay or sulod ta sa lugar nga dili kay ta mainitan, or totally ang mushroom production is wala gud siya ang hanglan og adlaw, no? So muna ang usa ka advantage niya kay moaligin na nga di taminitan niyang uban pod na po'y ginahan mag-farming nga dili kayo sila hanglan og dako nga maintenance, no? Niya, dako pod ang kapital. So dako kay siya og potential good kung mag-mushroom production ta. So ang DE Regional Field Office 7 no, na atay siyam ka stasyon. Ang atong mushroom project na ata sa Bohol, na atay duha ka station sa Bohol, sa BEPC or Bohol Agriculture Promotion Center, no, naapod ta sa BES sa Ubay, no? Naapod ta diri sa MES or Mandawi Experimentation, no? Na ta gitawag og on station mushroom production, no? Ang ilahang tahas ana pagbuhat og pagbuhat, pagtudlo sa mga farmer, no, mga interesado na to nga mag-mushroom. So natay technical nga libre ang ilang buhaton mo, kwalang sila mo duaw lang sa atong opisina, no. Inquire ko kung unsay mga paagi ana amo silang tudlo, ano. Unya nabutay ang station po nato, nagbuhat pud anang mga materialis sama sa binhi, sa mother culture or itawag na to pre-culture, no. Okay nang mga protein bag tuluan na to sila ana. So mo nang atong katong gusto magsugod, so makahatag tanila og initial nga mga materialis. Ang mushroom production industry taud-taud ni siya or dugay na gini siya, no. Pero ang atong project sa DE nagsugod ni siya atong tuig 2016. Ang atong project ipunduhan ni siya sa rice program kay tungod nakita nila nga dako siyang potential nga himuong negosyo, no, o additional nga income para sa itong farmers. So ang atong mga farmers, human sa ilang pag-ani, so naa sila yung mga uhot. So kanang uhot, imbis nga ilan ng sunugo, no, gi-encourage sila nga ila gamiton as raw material. So naa sila yung dugang income, no, aside silang humay, so napos la income sa mushroom, pagpangu, taw na itong uhong. No? So, ang kumog nga uhong na ito nga ipatubo sa Pilipinas, ang kaning gitawag na ito oyster mushroom.
1: Okay.
0: Tungod kay kanimagod ang mushroom, kaning mushroom, dili kay siya kanang pihikan, no, or mangita o kanang mubo nga temperatura. So, muna ay pinakakumon. So, ang uban, na itong area na atay mga high elevation, nga bugna-bugna nga area. So, katong mga shiitake, katong mga, mushroom nga ka na ang, ganyan, hanglan siya o bugnaw. Karun, ang potential niya, dakugo siya o potential, kay mulingin na nga, mahimo na ito siyang pangnegosyo, no? Ang mushroom di ay mabaligya na to siya as press. So, pwede na to harvest ato siya ibaligya. Karon naagay time nga atong mushroom is dili na to ma-dispose, dili na to mahurot og baligya. So ang atong buhaton is ato siyang i-process. So ma-process na to siya as pwede na to siya buhatong chicharon, mushroom burger patty, ang uban ilan na i-dry, ang uban ilan na i-powder nya i buhato nila as mura siya og seasoning.
1: Oo.
0: No? So nindot, so daghang gyud ta og kanang mahimo sa mushroom. So natagita mo tong mga value adding niya, no. So aside sa press, ato siya i-process, no. Para ang iya pud presyo medyo mo taas pud. Tapos ang iyang shelf life mo extend pud. So mo na siya ang mushroom di ay, no, nagkantidad na siya sa farm gate price, 200 to 300 pesos per kilo. Dito sa opisina na to, natay area nga mushroom growing house, nga ang iyang area is 2.5 by 3 meters, no? Musod to siya og 1,900 kaputing bags, no? So, kana siya, mo-harvest ta og usa nga to sa 2 ka kilo nga mushroom, matag-adlaw. So, kung ato ang kwintahon, no? So, nagyutay additional nga income, pang gastos-gastos na to kada-adlaw, no? So, mauto nga taas gud siya og potential nga ang mushroom is ato siya buhaton negosyo. Kung pa

0: Ang mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Nicolas, diin magkagikanoy. Unsa man imong gibitbit?
2: Aga, may tambong kong bansay-bansay may tungos pananom o gutanon do. Maayo man di ay nga doon agitay atong kong lingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog o tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presko, ang atong utanon nga kaunon, o ganoon na pagkildagang kaing sustansya do.
1: Gusto ka yun, Nicolas. Maayo na nga kaalam ngay mo nakatunan da.
2: Nala, beto, ato na ko. Ako pang andamon, ang akong gamay nga luna diya sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
1: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
3: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanong ug mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 ug ning istasyon.

0: So, inyong nabati mga higala, no? Kaganiha sa live interview ni Sir Hubert Di Mabuyo, focal person nato sa Department of Agriculture, Regional Office Field 7. Diin nagahisgot siya kung unsa ka maayo gayud, no, ang mushroom mga higala. So, ang mushroom mga higala, usa ka makapahimsog nga pagkaon nga maggustuhan sa mga tawo. Dito nabati nato mga higala nga ang mushroom production pwede gayud nato himuon nga chicharon. Actually, mga higala, nakatilaw gayud ko sila hang mushroom chicharon sa training mismo mga higala. Lami kayo nga. Pwede pa jud na ninyo ibaligya mga higala ron. Duna tay ani, duna putay kita. So, kaning mushroom mga higala, usa sa makapahimsog nga pagkaon nga magustuhan sa mga tao gayud mga higala. Kay nga naman, kini nga mushroom, no? Makahatag kini og 16% nga protina. So, daghan kini og vitamina sama sa riboflavin, thiamine og nicotinic acid og mga minerals mga higala sama sa calcium, phosphorus nga kinahanglan nun sa lawas sa tao. So, bisan pag gamay lang ang lugar nga gikinahanglan sa pagpatubo og mushroom mga higala, dako ang kita kay dali lang ang panahon nga hulaton sa pag-ani og gamay lang ang punuan nga gikinahanglan. So, atong paminawon og pag-usab si Sir Hubert Di Mabuyo sa iyang dugang nga mga panaghisgot-hisgot kabahin sa mushroom production.
1: Dini sa si Central Visayas, no, or particularly sa Cebu, no. Sugod atong tuig 2016, matag tuig na atay kandak nga training, no. Sa usa ka tuig na atay ipahigayon nga upat ka training. So matag training na anay siya 20 ka participants. Unya naapot tayo mga gi-entertain nga mga request, no, natay mga walk-in client nya naapoy uban nga magsuwat lang sila or interesado sila nga maka-avail anang atong kuan. So mo-entertain ta na nila, mo-anto ta sa ilang lugar, ato sa ilang farm, so ato gi sila i-training, hands-on, technically, at nagwitay step-by-step nga proseso nga ato silang para good ang ilang hibawan good ang tibok paagi sa pag-mushroom production. Ang uban nga mag-request, no, at pare atong dito sa Aluginsan, ang DSWD, na sila gi assistan nga kadto ang women's group. So nagik-partner sila na mo, so I'm add to me tulo to kaadlaw nga training murag ubay-ubay hap moabot og mga usagatos ka mga women's, no, ang atong natudloan dito. So among balita nga sila nag continuous ang ilang production tapos nagpasising na bun sila tapos gi-invite na sila sa nai mall diri sa Cebu nga naka-display na sila. Nindot gud ang resulta sa ilang kuan pag mushroom. Ang pagsugod ani, no, ang atong mushroom project is gipunduhan ni sa rice program. Year 2016. Pero last year, karon lang gud nga tuiga naundang na ang ilang pagpundo, no, kay na divert ng urban research to ana gipamutang. Pero kung ano ang atong mushroom production, continuous lang yung gihapon. Ang atong natagimintin nga mushroom laboratory sa station, nagpadayon gihapon ang atong mga pagbuhat ana, pag-entertain sa mga requests, nagatong pagbuhat sa materialis kay ang atong mga farmer uban, muna ilang pangitaon ka nang itaw na itong binhi. So kani pagsugod ani libre gini siya ang atong mga binhi, no. So kita mo process na ay mga farmers nga moduol na to, so ato sila ihatag libre. Pero pag karon, no, nga wala na tay budget nga gihatag sa katong nga program, ato na ni siya gi baligya. Barato lang siya. Kaya nang naamang guni ang atong mga binhi, no? Mapalit mo guni na ito. Anam mo tayo mga grower, mapalit niya siya. Mas diferensya guni ang atong presyo kaysa kanang uban. Bisag sa online, mapalit mo niya ito ng atong mga binhi. Mualagi na, kung magpalit sa online, medyo mabayad pa sa handling. So, dako-dako nagitag mabayaran. Kung mag-mushroom to, no, magplano ta nga mag-mushroom, no? So, dapat ato sa mag-research ata. So, ato sa hibawon kung ang tanang kumpletong paagi, no, po proseso sa pag-mushroom. karon then mangutana ta or ato pudi baon kung naabatay market sa atong mushroom. So may bawaan natututanan. So karon na ang mga proseso magsugod na ta pagbuhat atong mga materialis. Ang una natong buhaton ang katong gitawag na to grain spoon. Ang pure culture o mother culture, no? So ang mother culture na to gamit lang ang atong humay or bugas ato siyang kinilisan. So ang kinilisan ni mo itong gamiton sa gula na lang nato ni siya og asukar, gulaman og ato ni siyang pabukalan og ato ni siyang i pasteurize for 45 minutes, no? Ato siyang pabugnawon, paghuman pabugnaw, ato siyang set aside. So magkuha ta og kanang tissue sa mushroom, moy ato siyang ibutang. So mo na gitawag na to og tissue culture sa mushroom. So ato ni siyang i-incubate for 15 to 25 days. So ready na ang atong mother culture. Ang sunod anang buhaton na to, ang gitawag na po na to og grain spoon or binhi. So sa atong binhi, no, pwede ta makagamit og palay or humay. Pwede po ang mais. Pwede po ang kanaang gitawag na tog batad. So sa syudad, kanaang ang sorghum o lay materialis nga perminti na itong makita. So manat siya at yung process, no? Prosesoan na siya, ato siyang humulan. Humulan na ito siya for 12 hours. Then, ato siyang asud o botilya na ketchup atol. So magamit ligod tao ka ng mga materialis nga available, reusable. Likay na ito ang plastic. So, pwede po tayo magkagamit ang plastic kung medyo dako-dako na ganyan ang atong production. Then, ato ni siyang i-pasteurize, no, for 45 minutes. Ato siyang pabugnawon, paghuman ato niya, ato na siya butangan or mag-inoculate na ito atong gitawag na ito pure culture. So, ato siya butangan, magpaabot na punta og 15 ngadto sa 25 kaadlaw. Para ang ato ang grain spoon, ready na natong magamit. Ang ikatulong proseso ana ang pagandam na pud nato sa ato ang fruiting bag or growing medium sa atong mushroom. So diha na nga ang hanglan ta og daghan-daghan nga volume sa atong mga raw materials atong uhot sa humay. Kung naata sa syudad, pwede ta makagamit og atong sodas, no? Sa syudad, no, naaraman tayo mga sodas. Available naman siya, kaya naaraman tayo mga hardware nga nag-process og mga kahoy. So, kanang ilang ways, pwede na itong magamit, no? Ang naibaryo nga naghambos lang mga kasagingan. So, pwede po nila magamit itong dahon sa saging. So, ang human ato siya, ato siya gi-humula, no? Pag humula to, ato siya i-bag, iso na to sa magbaging ta. After ato, ato siyang i-pasteurize for 6 to 8 hours, no? Tantood ginis siya, kay para masiguro gina to ang kagaw sa nanaas sa puting bag, mapatay gina to. Kaya ang problema mang good na nato good dili good na to ma properly pasteurize ang ato ang protein bag is taas siya og contamination. So mo natong likyan, mo nang ato gud sundon ang 6 to 8 hours ang pasteurization, no? So lutuo na to siya.
2: Ninyo usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugnan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan, pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. paghimo ug silage. Ipasiguro ang mga tanom ug hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo ug mga water catchment ug labaw sa tanan, pabilin nga alerto ug maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon ug klima atong mapangandaman ug marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 7.
3: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o tungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng Philrice, 0917-111-7423.
1: So pag humanan ano siya, natagitawag og cool down for one day. Ito siya pabugnawon, ato lang siya pasagitan dito sa itong drum, nga boiler na to, para mabugnaw din. Yung sunod adlaw, pwede na itong tamnan sa itong binhi, or sa itong green spoon. So ato siya butanga, no? Ato siya tamna, no? Magpaabot na buta og 30 nga to sa 45 kaadlaw, hangtod nga ang itong puting bag is malukop na to siya ug pitawag na tog mycelium, no? Then ready na to siya for fruiting. So ang ato ang fruiting bag, ato ang dalhon dito sa atong growing room, ato siyang ablihan, paabot lang ta og 5 nga to sa napo ka adlaw. So magsugod na agpamunga ang atong mushroom. So ang mushroom simple na siya pa sa ano pagpatubo, no? Ang ato lang gyud siyang tunaw-naon nga atong likayan nga kuan ang contamination. Unang magproseso gyud ta ning mushroom, dapat septic ta, so dapat ang alcohol ta, limpyo atong kamot. Kaya ang mushroom ang good siya kuan siya mo na sensitive siya sa contamination sa mga hugaw, no? Kinahang lang gyud siya, ma'am, dapat muna kumugunit ta sa atong mga example, ang mga specimen na ato gud mag-alcohol gyud ta. Kunya katong natay mga namatay mga alahas, mga ato sa Tanggalon relo, kay para kay mo mga na sinug hinungdan nga kuan, no? Magdanay siya mga natay mga uban contaminants, gitawag na to mga natay mga spore. So katong atong mga kagaw, no, mo tugpa na dito sa atong motiseko sa atong contamination. Ang mushroom production, di mo gud siya ingon nga kanang kuan siya, kanang kuti. Simple lang siya, no? Ay mo lang itong katunan, itong mga kompleto nga proseso, no? Itong tulo ka proseso na ito, pagbuhat sa atong pure culture, green spoon, o atong puting bag, no? So, dali lang yun siya. So, maulagin na nga, kung mga mushroom production, nagplano ta, so, kuanta mag-research sa gita. Ang training na to, kung sila gud mismo ang makatkanag yun, sila mismo ang mabuhat silang protein bag, lagan gud siya og duha kaadlaw. Tagi itong gitawag na to og pasteurization sa itong protein bags. Lagan siya og 6 to 8 hours. So kana man siya ang
4: makalangay.
1: Pero kung kami dito sa opisina, kung nami training, mingon sila nga mo request nga usala mi kaadlaw. So ang protein bag amo nang lutuon daan. Kay para pag-abot na mo dito ang tanan mga materials ready na, magkatanom na ta dito sa training area na to, available na siya. So di na tayong paabot itong 6 to 8 hours nga cooking sa itong. Kung may ingon taog ko, ano, kapital, no, depende man ano mo sa imong market, kaya mo lang ato sa susihon, no, kung asa good kung sa kadaghan ang volume sa kinanglan na ito nga i-produce. Depende ko na sa itong market. Kung mag-backyard ito, no, minimal lang natay mga lugar sa itong balay nga magamita. Example at itong time sa pandemic, natay mga growers diri sa Mandawi, ang ilang boarding house, i-convert nila o temporaryo nga growing house. Kay natoy wala mo yung ang iyang boarding house, wala mo yung nag-abang, wala income. Temporaryo niya gibuhat ng growing house. So, atong nga time sa pandemic. So, atong pandemic day, atong mga tao na busy matok panano mo mamingaw. So atong pandemic na busy po may buhat atong puting tungod kay mga tao itong yung pagipanglaay. So mo ito nga dito sa pisina no, ah, nangayo o greens mo na mo, amo silang ipangtagaan. Ang atong mag-practice good nga gitawag na ito low-cost production. No? Amo na nga atong mga farmer, kung sa available lang ang materialis, mo ilang gamiton. So, wala rin siya nang kuan o kantidad ng pila, no? Kaya mo na, depende mo na sa, mo na kadaghanon sa imong i-produce. Ang binhi na ito, mapalit na ito sa tag 100 ang usa. Pero kanang siyang binhi, no? Ang usa ka putos, mo makatanam na taan o kwinta ka protein bags. Sa matag protein bag, maka-harvest ta og mga average na niya, mga 200 to 50 grams. 1/4 kilo nga itong harvest. Wala tayo dita na nga kanang kakuan yun, no? Ato kapakita, no? Pero ubay-ubay na gud ang itong mga na-training. Nga, nabot tayo ipang monitoron nga mga growers yun sila nga. Dinigani sa Cebu nagbuhat sila og association, no? Itawag nila Cebu Mushroom Growers Cooperative, no? So, ang katong grupo, sila to ang consolidator, no? Ang mga grower ng uban, ang ginagmay lang, ato nila ay iduso ang ilang harvest. Dari sa Argao, naputay o sa association da nga natoy farm da nga dako-dako po siya. So, nag-processing na po sila. Then, dari sa Mandawi, naputay mga grower po, no? Na ato'y grower da nga before ang kwan siya, kanaang furniture maker, no? Nakasuri ko dito, nagtanaw ko sa iyang mga sodas, iya lang ipang gisawag lang sa iyang puan, iyang factory. Ako siya gidagni nga, ako siya ingkan nga, sir, kanang gusto ganahan ka nga mo atin ng training.
0: Mm-hmm.
1: So karon ni adto siya sa opisina, nagpa-schedule og training, no? Murag lima ka tao niya gipada dito, no? So karon imbis nga ang iyang sodas, iya lang ito labay. So karon nagamit ni Gunia. So usap pa niya ilabay iya sa tamnan o kato ang mushroom. Karon sa time nga ang iyang mga trabahante walay trabahoon, so magbaging sila. Niingon siya nga, sir, kanang nindot kay ang mushroom, sir, kay dako igtabang yun nila kay mula gito nga ang ilang farm, ang ilang mga trabahante kung way trabahoon, so magkalinga o baging, sila na po process niya. Iyan na po di baligya. Do out ko siya namo gani itong aging buwan ba ito. May ngayon siya o binhi namo. Bisag i-training na ito siya, padayon ka po siya mga binhi namo. Kaya mo lagi na ang mushroom ang good, prone kayo siya sa contamination.
0: Oo.
1: Maglisod good sila ang buhat sa
0: binhi.
1: So katong mga interesado, no, nga mo-avail natin itong mushroom production technology, no, pwede mo makabisita dito sa itong opisina, no. Kaya kanimong kung mushroom, no, simple lagi ni siya. Bisag naalata sa balay, so mahimot nang maka-income, no? Pinaagi sa pag-mushroom. Then, kamo, kung mas maayo kung grupo mo na mag-request dito sa atong, kung ano, masuwat lang mo sa ato ang director, ang mag-training mo, then, bisita mo sa inyong area, tanaw mo miog, ang ngayon bang ang inyong area is mag-mushroom ta, then, moto nga ang mushroom, no, dili lang kay pangpanudan ang uban ng god, ang ilang man pangpanudan lang.
0: Mm-hmm.
1: Dako po ni siya og potential nga ato ibuhatong negosyo. Kato mga interesado, no, bisita lang mo sa atong opisina, and then natay laboratory, gamay nga laboratory dito, makakita gid mo actual unya unsahon ang pag mushroom. Then pwede ko ninyong makontak, no. Ako number is 0946-258-5001. Then, pwede sa mumutawag sa atuhang station, no? Sa 268-4704.
0: Ug maugkad to mga igala, no, inyong nabati ang mensahe gikan sa atong focal person sa rice based mushroom production sa Department of Agriculture Regional Office Field 7 ni Sir Hubert Di Mabuyo. Daghang salamat ug maayong buntag padayon sa pagkakugihan.
4: Kung dinhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
5: number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Rasha Boy! Nationwide!
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette Zin, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
12: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumakabloom sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa.

ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, makaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippine Standard Time, alas 4:40 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasural. Bulto-bulto nga drugas kanasakpit sa Laos, nasuta sa Pireya nga usa ka politiko sa Mindanao ang pinanser.
3: Gari driver ng security aid ni kanyang kongresista Zaldi Comey, testigo nga sa gagatos ka maleta nga kwarta balugo sa kabilyon ka pesos ilang gihatod sa balay ni kanyang speaker Martin Romualdez.
1: Nagpakabuta-bungol ang kwanan ni NBI. Ato sila kang grasyoso ni Patoo. Samtang sa mga balita lokal, si Mr. Mayor Nestor Archibald dili kumbinsido nga lokal haze ang nitabon nga dili maayong hangin sa Dakbayan.
3: Kapitolyo nagyuwag 14 milyon sa pansong na budget alang sa sunod tuig.
1: Samtang balita gawas sa nasod, Ukraine dili sa nag-strikes og miigo kini sa giingong 11 dako ng data center sa Russia.
3: Negosyo cash remittance sa nasod milambo.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
2: DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Tungkol na mga mahinong daan, kinawala radyo.
3: Unang Balita.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Hatol mga impormasyon ng inyong masayran.
3: Agayani mo madugay.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
4: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one. Number one.
4: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide.
2: Nationwide. DYHP. Unang Radyo, Unang Balita.
5: Gising na.
2: Bango na. Sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Adlaw na begalang Biyernes. Pitches 16 na begalang sa buwan sa Oktubre 2026. Sitinta ka adlaw na lang Pasko na. Sangahan sa kinitong kang para sa CWHP, aramit Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
3: Kirag niyo Radyo Man, Ken Galinea.
1: Ako sa aming Radyo Man, Arnold Bustamante. At tabi ka na sa Resay, Santac na Cebu Tanga. Pagkatod ka rin sa mga labas ka mga balita.

0: Mike Buntag, sul buco mi sento, mi danno le ad nome grasa tunga papregoban. La grado che venga la caposca piscai, cavagliani, ad docker me galaga. Viernes! Thanks God, it's Friday! Avera kong Thursday, nyo hang kalipay kay nag sildo. Friday mo na yan. Nga naman, kay ang Thursday nga sildo, sa rakaadlaw, wa na. Pobre na sa.
1: Wala tayo sa mga Arnold. Thank God, it's Friday! Wala po.
0: Wala sa. Lonis na sa. Li Ars.
1: Kisi-kisi. Oh. Kung ka, busy na to ka sa mga Arnold, bapas-pas kayo ang loud.
0: Tas-pas gid kayo.
1: Wala. Lonis. Kasi pataga na, ay, lonis na po.
0: Lonis na sa.
1: Yay, ka-birthday sa sun.
0: Yay! Yay!
1: Gamay kisi-kisi.
0: Lonis na sa. Ay, nagkumpatiya liyas panahon.
1: No, sa kagatos, kadlaw, Pasko na, pero karon ha?
0: Oh, 70.
1: Na lang, 70 na
0: 70
1: lang.
0: Naman lang.
1: Sa mga. Ano ko sa kabuan?
0: Puro nagwa. Itong countdown 100. Ay!
1: Karon, kana. Kanang kabuan na ang nakalabay.
0: Ah.
1: Kalioan na lang.
0: So, nani ka sa mga Ken? Mag-November na. Oh, November na.
1: November 1. Kanang kalagkalag. Kanang yung igumas kalagkalag sa mga Arnold. Puro sutoy lang. Sutoy lang adlaw.
0: Ang nakakuha nga na kay Oman sa kalagkalag, mangandam na po ang atong kapulisan sa kining sinulog.
1: Oh, sinulog.
0: Nga Pasko, ka naman na. Kanang nanaman na yung kwan. Ang sinulog
1: yun.
0: Ang sinulog yun, mailahang nga kwan. Magandang kumakulo. Loh, bago pa nga ito nagsinulog? Karon, nangandam na po sila para sinulog.
1: Karong mga panahon na, ready na nasa.
0: Ready na. Nag every week na ay kuan kanabitang security
1: meeting, no?
0: Security kuan na meeting. Uban ang kaparian sa basilika.
1: Cebu City Government.
0: Cebu City Government o Cebu City Police Office.
1: Apil na po na. Tinood ay, uy, kaya na-remember ko sa una, kanabitaw ang initunga-tunga na September. Sigod naman ang mga pagpangandam,
0: correct.
1: No?
0: Correct.
1: Planning.
0: Planning. Unsa man ni, unsay mga sayop na to, neto na kailangan sinulog. Di na ito tumbuhaton.
1: Unsay mga kuan, mga ginagmay ng mga kakulian, i-improve.
0: Mga kritik, wala nila matiwas atong human sa sinulog kasamang kinagitiwas nila karon. Kadili na mausap nga kay kada tuig naman lang na doon ay mga kuan kasamang kin.
1: Kita namin kini makitaan kay gamay nga kakulian, gamay nga diferensa, gamay nga lapso.
0: Wapag yun na sila mingon nga, magandam ta sa Pasko. Ang ilang ipangandaman karon sinulog, kaya mo na pinakadako. Makaingon ka bang, halo, dali aradis pa na hunoy. Bago orang kita nagsinulog, karon magandam na po sila para sinulog.
1: Ayaw yung tinood ang pagligid sa mga adlaw.
0: Ana, nga life is too short. Good kasamang Ken sa atong ikuan, kanang enjoy atong kinabuhi kasamang Ken. Kakaon na kaglitson.
1: Nakakaon baglitson ang tanan?
0: Talisay ma.
1: Gabiyo, tutugono, litson.
0: Ako talaga naglitson talaga.
1: Nakuan ba ko na nanaro ko sa mga pictures ba, no? Sus ka pula-pula lang ayo.
0: Sus lami as lit sus talisay.
1: Mga tuhugan ba nga kawayan.
0: Pero mas gilamian ko dito sa Negros. Kahit tag, kuha na lang ang kilo, 300 na lang ang kilo sa litso dito ko sa Mangken.
1: Ah, tinon, no? Kaya ang ilang mga baboy dito,
0: nanubra.
1: Daghan ang supply. O niya, dili po makagawas.
0: Nanubra ilang supply.
1: Nanubra. Ilahan sila rin kapalit-palit
0: ng
1: mga baboy.
0: Nanubra ang supply sa ng baboy. Wa, na mahurot. O niya, ang
1: problem. Pero litso dito?
0: Tag 300 ang kilo.
1: 300.
0: Dito pa, 800, dito rin.
1: Ang litso?
0: Ang litson
1: din sa ito. Kapin, oy. Na ay libo, oy.
0: Ah, katumantong imong van. Paborito ni mga mahalon. Mantong ako.
1: Kaya hindi ba kay bisan bitaw
0: niya? Ayers, gila na.
1: Dili, ay, bisag ka nang sa mga merkado ka sa mga Arnold.
0: Adi, ay?
1: Oo, sa karkar, ay. Nanas, no, na 150, 1,000.
0: Pero diha sa kwan, ka nang puso ba? Puso
1: village.
0: Makapalit pa kag 800.
1: Na kay na magali din hay ko na magali din hay 299 pa na nga kuan
0: eat
1: nga all you can addiction.
0: Oh, gusto ka gamay kuan ma high blood.
1: Gusto ka
0: gahi. Ato dito sa Poso Village. Na ay eat all you can litson dito tag 250.
1: Gusto ka ba mo sakit imo tang tubo? Ato taon ni.
0: Ayaw lang palabi.
1: Ay di na pa palabi, moderation lang gyud.
0: Kana.
1: Oh, sa'yo, maingon sila nga, tambal ako na sa kaibog.
0: Oh, sabi kayo. Oh, kung tambas ka imong, pwede man. Kanagwa jug kay kaon-kaon mga usa ka tuig tigaling litson ka sa kay tambas ka imong.
1: Kana hinlaw jug ka sa litson ba no. Usa tambal na nis ka ibog ya palit kag litson. Usa ka kilo.
0: Usa kilo sa. Ako sa una katong tapos ko speak sa sasunan ka sa kan kay panagsalamat ta ka og litson sa naman. Basta magsildo. Basta magsildo kan watos kog mambaling.
1: Karon, karon, karon, pwede na ka mo kag litson ka dalaw ha.
0: Dili kay nakamat ta diri, nakamat diri mag litson man. Ator mi nga mag litson ta. Nabi nang makadaog, makadaog sa award award, litson ta.
1: Asa pa mo ni award award?
0: Halos ka na si Manda
1: mo. Bakit kaya mo ni
0: asa mo may kwanda? Magkakadaog na yung mag-contest niya. Sa'yo na lang kayo magpalit ng litson. Sao na kay kung hadlawon ka labi labi ka og litson ayon swildo man atong mambaling mo atong gigi mambaling
1: nungdog ko anang litson sa mo Arnold ba nakapalit pa labi tang tag 400 pa ang kilo 350 400 nya ni abot 600 karon pila mahal la oy
0: sao na kay ni ang 1/4 ka sa mang ken 150 sa tapat tag 600 ang kilo or tag 100 ang 1/4 tag 100 man wa na mahal na ka
1: mahal na ka
0: 100 ang 1/4 tag 400 ang kilo wa na mahal na
1: mga pamahagi ka sa mga Arnold ka na hidlawon bitaw jug kanya kanang pasok lang sa imong budget ba like 199 o kaon lang kanang budget meal nga litson bitaw niya nanay puso nanay soft drink ana lang kung tambal ka sa kaibog tambal sa kaibog mo palit sa kaibog
0: dili agi mo sa kikwan nga ako dalos balay kaya kung
1: nga para magkakaon ta na
0: ala nalintar nalintar ta GC na ato sa check si kasama ang GC masig unsay mga presyo ni Turon Squan Carbon kay mo na matagka ang litso ng tadari kasama ang Ken nakikita ang litso ni Stalisay naglaway masagot
1: naglaway ang ginata na kagang ditohon kitaw sa mga kakayan yan nagparong
0: grabe ito makita naman hala ang panit grabe lami king panit parang eat moderately lang ayaw ka ng kaon ng dinaghan kanya labi na kang naakay hypertension. Ayaw yun. Kwan lang, kanang careful sa imuhang ikaon. Kaya delikado may gana sa high blood. At sa check may gana sa kasamang Jesse sa Mampong. Sa rin tayo ka ng mga presyo sa mga nungunang panaliton sa Carbon Public Market.
2: CYHP, tutok presyo sa merkat.
0: Kasamang Jesse, good morning Jesse.
3: Yes! Mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Ken o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ninyo atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga umprahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may muntag ni ating Mikuya niya sa Ate El Mares Food House sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. Mayong buntag niyo dati, may buntag niyo na kuya. Okay, presyo sa mga klasik-klasing isdaro na nga itong ihatag sa itong mga suking tigpaminaw. Tilapia, 200 kilo. Bangos, 220 ang kilo. Tulingan, 250 ang kilo. Bulinaw, 140 ang kilo. Lumiagan, 200 ang kilo. Katambak, 300 ang kilo. Tamarong, 200 ang kilo. Uyap, 180 ang kilo. Danggit, 220 ang kilo. Budburon, 220 ang kilo. Anduo, 220 ang kilo. Dulu papa, 420 ang kilo. Malasugi, 420 ang kilo. Tangigi, 480 ang kilo. Karabayas, 200 ang kilo. Lambay, 380 ang kilo. Pasayan, 380 ngadto sa 400 ang kilo. Nukos, 500 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. GC Sumampong, DYHP, Patak, Areman.
4: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appel na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol. alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo kuwapo!
0: Dan salamat sa mga JC Sabampong. Gikan may gala sa Carbon Public Market na nagurasa. Inirabati may gala mga presyo sa atong seafoods. Lali ah, may gala seafoods. Ang Pasayan, may gala nakita na ko murang nagpangamay. Pero ay pong parabi, kang imuhang allergy. Ang imong kagid, mukatulog sa mo. Gikan sa lechon, ngato sa seafoods, ginoo ko. Ang atong diet ani murag di na matabang. Unya murag luto taon niya kwante kani oy kanabi taong dinuldog. Kao taon niya dinuldog ng tampuro lang kalamasa mi taong.
1: Tunog.
0: Oh, tunog online sos lami kasama.
1: Ha? Inhasun ba?
0: Ay, lesa tana. Wala sa ikwan ba? Wala sa kanang puro lang yung tuno. Puro lang yung kanang... puro lang kanang masa. O niya na lang kinason. Sunod si Mana. Pwede ra.
1: Sunod si Mana lang.
0: Tatatari. O niya. Pag-order mo dito na ang usa ka kamuong kalabasa. Usa niyo kamuong ba?
1: Maroon. Maroon yung kalabasa. Nariya.
0: Wala na kalabasa. Ito yung luwi. Pagtago na kalabasa. Magpalit ko kuhan ka ng tuno dito sa kuhan.
1: Wala lang, subak-subak lang.
0: Ah, buta nga gamayang buwan.
1: Gamayang buwan. Gusto na miyan.
0: Gamayang buwan. Buwan pinikas ba?
1: Buwan pinikas.
0: Siyang tulo lang kabuok. Iwan ang...
1: Nating nga mo iwan.
0: Ang dinuldog ka sa mangkin, buta nga mo ng kuhan. Kanamitang okra. Buta nga mo ng batong gamay. Buta nga mo ng talong. Haskang lang niya, hugaw-hugawan ni mo kamunggay.
1: Inana rin ka magdinuldog, butangan ni mo laing ng mga gulay.
0: Butangan ng laing gulay, kay man, murang wak naman kay makaon na nagkalabasa, kay nadugmok man.
1: O,
0: murang naman kay nagkaoglugaw.
1: Murang naman ito sa bako.
0: Murang naman kay nagkaoglugaw, anak. Butangan ni mo kuan, batong gamay. Butangan ni mo okra, butangan ni mo talong. O niya, hugaw-hugawan ni mo o kanang kuan.
1: Uli ko na miyan ako niya.
0: O niya. Sampo lang tayo niya, ha? Kadali ra kayo na. Mo na yung pinakadali kayo tuon, yun eh. Kanang nga dinuldog.
1: Dinuldog.
0: Sakto kayo na ron kayo tingkuhan. Nala, ato sa check back na sa kasamang Jane Gallardo. Kayo naka-standby na sa kasamang Jane. Kasamang Jane. Good morning, Jane.
5: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Kenya. Maaada na. Medyo dinlog ato ang kalsada or dalan.
0: Basa ato kalsada raw, no?
5: Basa dyan kita mga Arnold, kaya nga dyan uwan mang dito kagabi. Nagamit na kang mga baldi kasi mga Arnold. Nakapanood na baka nga. Buhay na baka nga ka sa mga Arnold. O sa pangkiyon tayo sa tubig buwan. Sabahan na ka sa mga Arnold, no? Ato ang kapwanan ko. So karoon na, disan ka mag-aug dinlog ang ato ang kalsada. Nanatay na kita din yung mga nagbiyahe ko sa mga Arnold. Dili pa man din na nag-dibisyo na itong kadalanan. Abi ka ng tungkol sa Europe sa pasayo. Pero nanay din tayo makita ang pipila din yun. No? Na, balik na ba ang klase ka sa mga Arnold?
0: Balik na. Balik na karon. Oh, pero Friday. Wala ko saan. Friday mo sa Android.
5: Alang-alang. Alang nagiging sa mga Arnold, ang uban siguro, ng huli inas probinsya.
0: Tinoon na, o.
5: Biyernes, Badyo, Domingo, Lunes, nagiging kayo balik sa mga Arnold. So, bisan o inana, nagbalik ng klase ka sa mga Arnold, magkita gyapon na ito, mamadulibog po gyapon ng ato ang kahinginan. Pero mga urasa, so mas maklaro ni nato, ipayagayaga sa mga Arnold. Pero parang na madyungit-ngit, doon na gipay nakita nga madudugod na ayaw ang kalidad sa atong hangina. Mga nang katong mga estudyante nga, muspila karong adlaw, bisa nung biyernes siya sa mga Arnold, magsulog lang din ta o mas. So, wala po tayo nadawat sa mga Arnold mo, no, mga kasitsa sa ato ang kadalanan, karong mga rasa, apan ato lang tagalog pagtagad, bilagin na o makalibot na rin sa ato ang dakbayan sa Subo, aron ko sa panghatag o mga dugang detalye, mga balita, mga kasitsa nga nahitabo po rin sa ato ang palibot. Yan lang sa ato ihatag, karon na update gikan din sa My Capital kasi mga Arnold ako ang inyong Rajman Jane Gallardo DYHP Tatak RMN.
6: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajman Jane Gallardo. Og kining bahina hatod kanato sa EXL Black Coffee. Gikapoy ba ka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake ug hamloy nga muscle recovery ug peak ATP para sa dugang kusog ug kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta ug bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas ug aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa. Kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with My HMB and Peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
0: Daghang salamat sa mga Jane Gallardo na katulad sa itong oras, alas 5.00 na. Standby sa mga balita may gala, human lamang sa pipina ka mga bulawanong pahinomdom at itong oras. Alas 5.00 na.
7: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Doon naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pwede na iya.
11: Pwede na, mamakas, bilay mo ito.
10: So, anak ko, no, binta na ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
12: SED Alert! Ang SED Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanang mga consumers sa Panyawan products sama sa SED Panyawan Coffee Mix. Pangitaa ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix is 20 pesos matag sachet. Ang SED Panyawan Coffee Mix mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma SED Panyawan Coffee Mix. 20 pesos ra per sachet.
13: The original Koi Herbal Capsule.
14: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 75 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagmanlaba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, siklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
13: The original Koi Herbal Capsule.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: Am I speaking with William Hill?
17: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
16: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
17: I have the D3 right here, Life Extension.
15: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
18: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
19: No one ana makaugga na sa kama?
20: Masinug.
19: May diabetes ka?
20: TTX 500 na.
19: Ang TTX 500.
20: Adlay powerful extracts.
19: Nga phytochemicals.
20: Ug antioxidants.
19: Nga gigan sa palaya.
20: Ug the sugared sugar cane.
19: Mga organic compound.
20: Nga effective.
19: Matok sa sakit nga diabetes.
20: TTX 500.
19: Sa mga butika.
20: TTX 500.
19: Ang tuba.
20: Kontra sa sakit nga diabetes.
19: TTX 500.
20: Epektibo.
19: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
20: TTX TTX 500. Ibo sa the sugar sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. TTX 500. Garantisado. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
15: Zed Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
21: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
21: Ining Panyawan Coffee. Kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usok sa imong sugar. June Largo.
15: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
2: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
22: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Ugusab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
22: Uwa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
15: Living Testimonies.
23: Welcome to our reunion.
24: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
25: Tungod na sa Super Fiber.
24: Usa?
25: Super Fiber.
26: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
27: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
28: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
29: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. For longer life.
0: Oras sa mga kasama, alas 5:07 na.
15: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Gibutiyag sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA na usa ka politiko gikan sa Mindanao ang ingong pinanser sa dakong kargamento sa ilegal nga drugas nga nasakpit sa Laos.
30: Pura mag ni kuan sila no ni left turn.
0: Ang unang report mga higala padong ngatos Manila. Padong Manila may gala mutog pa ang aeroplano unya dunay personality nga sakay nga nag-deliver og vape. Kailan man ta kay supplier og vape diri sa Pilipinas usa naman. Politiko gihapon
1: nang nag padong nasa Mindanao sa Arno.
0: Mindanao. Sakto ito ni Pulong, ako na po ipasagilan na ni Ron. Matod sa tigpamaba sa PDEA nga si Joseph Frederick Kalulot, nailhan nila kini subay sa gihimong imbestigasyon.
30: Ang mao nga politiko gingog nga maoy nihatag og pundo aron sa pag-charter sa flight nga giluwanan sa mga illegal nga druga. Gani mato ni kalulot ang mao nga politiko nasakop kini sa partido nga supak sa administrasyon. Ang mga drugas nga nasakpit gingog nga konektado sa sindikato nga nag-operate sulod lang sa Pilipinas.
1: Balita sa kakani bodyguards sa ipagitaan si kakani kongresista Zaldi Co may testigo nga sa kagatus ka mga baleta nga doon isulod sa kabilyon ka pesos nga kwarta ang ilang yatong gatus panimay ni kakani House Speaker Martin Romualdez giga sa tuig 2023 gatuna sa 2024 si Rodante Orbilio ex-driver og security aide ni Co ni himo sa mga pabahayag sa katulong adlaw sa bail hearing sa Sandigan Bayan sa kaso ka plunder bato kang Romualdez mato ni Orbilio ang mga baleta nga yatong giga sa mga units ni Co sa saka subdivision diya sa BGC Taguig ingon man ang line property ni ini paingon ngadto sa balay ni Romualdez sa McKinley Road sa Forbes Park sa Makati City. Gitugan ni Orbilio nga nakapil siya sa lapo ka mga higayon nga gihimo ang mga delivery sa kwarta ngadto sa panimay ni Romualdez.
30: Alas 5:09 na. Gipasalig sa ombudsman nga mohimo kini og patas nga investigasyon sa referral sa National Bureau of Investigation bahin sa gingong nga nag-missing nga deklarasyon ni Vice Presidente Sara Duterte diha sa Statement of Assets, Liabilities and Network Consul-N. Ikumpirmar sa ombudsman nga nadawat tanini ang referral gikan sa NBI kabahin sa Sal-N ni Duterte. Ang referral ug mga supporting documents buhagi sa initial nga evaluation aron pagdeterminar sa himuon nga lakang apil nanini kung gikinahanglan ang paghimo og dugang imbestigasyon. Nitong Martes ang NBI ni refer sa fact-finding investigation report kabahin sa Sal-N ni Duterte ngadto sa ombudsman alang sa evaluation ug dugang aksyon.
1: Tapos ang balita gikan sa kauluhan, imbestigahon sa National Bureau of Investigation kan NBI ang mga host sa usa ka podcast nga machong chismisan. Tapos sila oi.
30: Oh, kakita ko ato sa lang kay grabe sad oi, mura pag mga amaw sa tuno.
1: Mga amawon
30: gyud, mga amawon ba.
1: Lagi nga nung sa taon to eh. Subay sa gitangtang nila nga episode, dihang ilang gikatauan o gimong katawanan ang anak ni Chris Aquino nga si Josh nga usang taon ni ka bata po nga doon ay special needs. Mato ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, apektado kayo kini sa mga gitabo, ginimando kini sa NBI Cybercrime Division Special Action Unit. Ngayon bisigahon ang mga host sa maong nga podcast na pasakaan silang tukma nga kaso. Mato ni Matibag, responsibilidad sa NBI ang paghatag o gustisya gato sa anak ni Chris Aquino nga si Josh, ingon man sa pamilya ni ini o guban pag ang mga tao nga dunay special needs nga angayan usab nga respetuhon itratar nga dunay dignidad og igo nga pag-amuma. Ang topic sa podcast mao pagbalik ni Chris Aquino sa pagka-active sa showbiz og naisgutan ang anak ni ini nga si Josh dino sa ka-host miingon nga walang kwenta og dayon gihimo nila kining katawanan.
30: Aha ka mga tawhanan ini mag kini mga tawhanan ni manghilak ba di karon kasama kan
1: mao na alam tinud on jud ni kay daghang kay dili akani kasama ng Arno
30: ang ayan ni tinud on jud kay dili ayaw ang inagibuhat mga higala sa kangin.
1: Magbugal-bugal
30: ba?
1: Ano pa yung inanang klase sa doon ay mga kapansanan?
30: Naman ko yung problema.
1: PWD ba?
30: PWD ang bata ba? O niya, inyong inanaon pag yun, pastilan. Saan mo utukan yung matawhanan niya? Nadaot. Nadaot na rin mga, nadaot na rin utok.
1: Sobrang kagara.
30: Niya, daot ang utok. Pastilan.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
30: Kaya ito nga papaniguban, may ganagpulanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original Koy herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamanggay, garlic, luya o ginseng. Namang mahatag, may kanagaling kong salamas, kanagaling sa atong immune system. Anong ganita, naling ka masakit. Busa, ikaw nga nagpaminaw ka nun, matasana ang pag-inom sa original Koy herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule nga mabatok sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original Koy herbal capsule epektibo sa nabigala pagpaligon sa atong immune system. Aro nga di ta daling ka masakit. Kung sa ikaw nga nagpaminaw ka nun, batasan na ang pag-inom sa original Koy herbal capsule. Si Leslie Sevilla, Dakay, nga naminaw ka ng orasa, tig-inom ni og Koy herbal capsule ba ya? Di ba, Nes? Ay buntag di ba na Nestle Sevilla si og sa iyang bana nga si Rainier Dakay kaya ang Koy herbal capsule mapalit ka rin may galas sa tanan nga mga butika sa barato kaya nga presyo mapalit may galas sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe, Og sa Dalang Iscario. Mahimot siya din may mapalit ang original Koy herbal capsule. sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Branches sa Purchases Pharmacy, ELV Pharmacy, July Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc o sa Roosevelt, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy, herbal capsule, barato na. Epektibo pa.
1: Pag bang presyo si Bunugoy, kabay doon ay hypertension. Basang tasin ng sugar, basin bay, diabetes kanyo, or kabay bow. Ang tas nga levels ng blood sugar, magkabagay kinis mo arterial walls, mo palapot si Mundugo ng Sena Carason, gano'n magka-hypertension ka mo taas ng imong dugo. Ang diabetic hypertension, musulta kinis pagkabuta, pagkadaon si mong kidney, o dagkat pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, nilipagayos mga samad, pagkaputulos sa tilubisan gani, ang impotent sa mga lalaki. Ibu siya nagpabuta ka, magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kini charantin. Gikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Bobo ang imong blood sugar. Kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang magkapanindot ni simong katulog. Makapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa Bangklinika, Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized ka general machine analyzer. Naakini mimutang sa Medija Consulim Street sa Cebu City. Kapag matawagan sa 4160-866 or sa cellphone number 0975-079-5133.
30: Mga kasama, nagsasalati na mabuo anang naakas trabaho, focus ka sa imong gibuhat, kay doon na kay giapas ka deadlines, kaya manutag kaayo apan kanit lang nga doon ay panakit sa imong ipon. Makapangawat na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit sa kalagog kalagot samtang naas trabaho, kay nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa rin mo sa kadugayan ana, mas busamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Dunay kung dunay sa gabal nga sakit nga sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol. That works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. Aim 18 December 2025, Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Motarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit, nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor, ug sunda ang girisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo-work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mifenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gawas nga makaboost kini sa atong immune system. Ang laing benepisyo nga makuha sa ilanlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 mao kini pagmenos sa risgo nga masakit ka ni ining cancer sama sa breast cancer, prostate, colon cancer ug uban pang matang sa susama nga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. So gani na matud-an usab sa medical nga mga pagtuon nga kun sufficient lang ang vitamin D level sa dugo, ang mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate, mas mo-improve ang ilang panlawas ug babalik ang pag-function sa ilang immune system samtang dili kini dali nga maluya og motaas ang syansa nga ma-survive nila ang maong nga balatian. Samtang kamo dunay katong mga cancer patients ha, pwede kamo gawas inyo medication inyo kanang dunganan pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 6 to 9 soft gels a day human mo makatake sa inyong meals. Gawas sa mga cancer patients katong dunay mga maintenance medicine kay nasakit og diabetes, hypertension, pwede po na ninyong dunganan og inom sa Life Extension Vitamin D3 para mas nindot ang resulta or ang inyuhang pag ang inyong maintenance. Makatabang kayo pag inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong, pwede mainom maning Life Extension Vitamin D3, ha? Unya, pwede o saka soft gel matag adlaw para sa maayo nga panlawas. Affordable ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Ayaw kalimot karong sa adlaw, ha? Mauni ang mid-month o anniversary sale sa Life Extension Clinic. Maka-avail ka din nag-discounted ng mapadokto sa Life Extension Clinic din sa Cebu City. Dere libre nga ECG. Alas on ang 30 ka mga pasyente nga makaabot dito sa maong clinic karong adlawa. O magpadayon sa maglibre nga consultation sa klinika. Available per me ang doktor. So ay kalimot, labay pa kay bagong payday, bagong sweldo, pamalit daan dito o dinaghan nga Life Extension Vitamin D3 para may pamuslan ninyo ang discounted nga produkto o gubang product sa Life Extension karong adlawa. Samtang sa pikas nga bahay ni kamakanunay nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber kay number one kin nga pangontra sa constipation. Sino kay nga damo ng Super Fiber? Kaya sa man siya ka sachet powder ang sulod niini. Maghulag ka sa kabaso ng tubig unya imong i-mix dito ang Super Fiber. Pwede kag mainom ani kadari sa buntag kana before ka mamahaw, kadari sa gabi kana before pud ka nga matulog. Ug para mas lindot ang epektos pag take nimo sa Super Fiber, dugani ka ning inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit pud sa mga butika, apilo sa Bina sa Life Extension Clinic.
30: Ay, kato mga bago lang namangon ni ha. Labi kay pangapi oy. Grabe taong kape may gala nga makapapukaw nato dito ta makabalik og katog. Unya ari ta may gala sa kape nga daghan taga benepisyo nga atong maangkon. Kape may gala nga daghag mga bitamina. Kini may gala ang Makabuhay EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Nakatilaw ng bubuan ng kape nga doon ay native purple corn. Kung wala pa, i-try may gala ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Doon na kini antioxidant properties kama kanikay may gala sa paggahi sa agyanan sa dugo. Ngantos kidney, kapasibling mo resulta sa may gala sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon na sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela bayabas o rose hip. Puno sab sa vitamins, minerals, protein o fiber. Kamaghatag na ito may galang hindo ng digestive system. Vegan o gluten-free pagyod. Kapina, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Inyo ni mapalit may gala sa mga butika sa inyong lugar. Huwag ma-order ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Sa sa bigas nga bahin, daghan na kanato karon dunay pamation, dili ba ni kay paralas mga idaran, pila mga batan-on ani, dunay high blood, diabetes, insomnia, constipation ug uban pang sakit. Kun ikaw dunay niini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Kini mao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay kanay ABCD formula, A nga para sa palay, ang palaya, B para sa banaba, C para sa kamote ug D para sa duhat nga din gikan gyud sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambang sa paglisod og tulog og insomnia, constipation, makapugong sa pagtaas sa blood sugar level, gamay mamahimo ang hinungdan sa diabetes. Mga sama na ko na ginumpod ko kanadlaw og Sugatrol, kanuha o katulusod sa kanadlaw. Mga lagsi ka nga kung pamati kanunay, maskin sa timok adlaw nga pagpanarbaho. Mga sawa ipod ninyo tumar matagadlaw og Sugatrol.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
30: Oras sa mga kasama na 5:20 na.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Dr. Liberal Estidang, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So, wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17 in 1. So, akong itry. Gentle siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat to ni EXL Coffee Mix 17 in 1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya wala kang kaayuhan sa itong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
7: May buhay sa Makabuhay!
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: iBerry for a clear and healthy eyesight.
12: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.

0: wakap simi tibu og barato.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: Kining oras hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules,
5: the wonderful supplement.
6: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotrof Herbal Capsules,
11: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotrof Herbal Capsules,
11: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
14: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya. Sa

0: Karun Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang ug daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow ug limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan, o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
4: Mga kasayuran, sama dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag og pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabii Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Usa sa mga kompanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkaabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
6: We believe na ang oxygen ay number one katambal gamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa sa tanke, compare, ato aluminum, sinaw kayo.
5: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa kamay nung danon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
7: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
6: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
8: SED Alert! Ang SED Marketing Incorporated nagapahibalo sa tanan ng mga consumers sa Panyawan products sama sa SED Panyawan Plus Mangustine. Pangitaa ang mga parmasya o grocery stores nga nagabaligya sa insaktong SRP o suggested retail price. Ang SRP sa ato ang SED Panyawan Plus Mangustine, 16 pesos lang matag kapsula. Ang SED Panyawan Plus Mangustine, mapalit usab sa Shopee, Lazada o TikTok. Pangitaa lang ang Seed Pharma SED Panyawan Plus Mangustine, tag 16 pesos ra.
9: SED Living Testimonies.
8: Ang SED Panyawan Coffee Mix na pamatuda ni makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko anak, ang kalin Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong bitis.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa SED Marketing, ang SED Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado, gina, kung taas imong bitis, mababa na niya. Jaime Verano.
9: Living Testimonies. SED Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga sa awan, ngay goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
8: Ang SED Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
10: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
9: Living Testimonies.
11: Aduna ka bay wish nga gusto nimong matuman o kaila nga deserving nga mahatagan og higayon nga makamot ang ilang pangandoy?
12: Ang aking pong kahilingan para po sa mga batang daycare, po mga books para po maging tulong sa mga bata.
13: Yung wish po namin na medicine and medical supply po na wish po namin.
11: Atangi, ang programa aron makabuot ang pangandoy sa matag Pilipino gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Karong Nobyembre na. Hatod kaninyo sa RMN Networks ug DigiPlus Foundation.
14: Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humuot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
16: Oras sa mga kasama na 5:32 na.
17: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
16: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular nato o adlaw-adlaw nga pagtubar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 of sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gawan pang matang sa cancer, kundi direct correction sa deficiency. But pasabot na nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siyang cancer. Base sa dagan nga mga medical nga pagtuon na dunay tulo ka mga rason kung nga na makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka pasyente nga dunay cancer, adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang quality of life ug hinay kung mobalik ang ilahang immune function ug kusog aron nga mas maboto ka ng ilahang sakit. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o sa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, ilaning putlon o babagan sa vitamin D3, aron nga way maagyan nga nutrients containing blood for cancer foods. Mutabang ni may galang nga mapunga ng paspas ka pagkatap sa cancer cells sa lalang parte sa lawas sa tao. Ikatulo, i-activate sa may galang sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa pasyente. Aron mapunga na may galang paspas ka pagkaluya sa immune function, mga kasama. Base sa mga published medical papers may kalimutan sa vitamin D ug cancer, mas mataas ang survival rate sa usa ka pasyente ug muubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kung adunay sa igo ug sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage nato ka mga cancer patients, kinahanglan mo inom siya may galang unom nga tuna sa siyam ka soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imunong kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o nga mga nagpatutuig nga mga inahan. O sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu sa katilad ng 11 pesos sa matag soft gel. Importanteng nga pahinomdom, kinahanglan nga siguraduhon nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Kung mapalit sa mga butika, magamping may gala sa mga fake na mga produkto. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
18: Samtang sa bigas gabahin at susugato ng atong kabuntagon nga positibo kanunay ang atong pananaw sa buhi. Pinagis pag-inom sa lamian o healthing kape. Kini Vita D Plus Coffee Mix. Kini pinakaunang kape nga dunay sagol ng vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix doon ka ni 200 ayo ng vitamin D3 plus reishi mushroom extract. Kadunay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Gitawag kini mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pag-iug kini og mangosteen fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress o kini dali ka pagkadao o sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mga mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lilain ng mga butika, apilaw sa din sa Life Extension Clinic.
17: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
18: Then multicab pickup type ug motor nagkaigo driver sa butol na angol. Kasama mo sa balita di man po Lauro.
17: DYHP Tatak RMN Report.
16: Marikanta sa kasama nga Paul Lauro, samtang sa Bigas Bahin, kung siyo sa student sa Sugbo, mudilig naon niya pagkabutang o mga banner streamer o tarpulin sa mga poste sa Dakpayan, kasama mo sa Marikta na Jaman na ilimunan.
17: DYHP, Tatak, RMN, Report.
19: Kining maong balita, hatod-hatod sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Idilig naon niya sa Konseho sa Sugbo ang pagbutang o mga banner streamer o tarpulin sa mga poste sa Dakpayan. Kini kung maaminran lang ang nilan sa syudad na nagtugot ni ini. Ang mga sakop sa Konseho na alarma sa nagkakarequest gitkan sa nagkakaing establishmento nga alang sa maong katuyuan. Tintugot sa Kabalaka na maghatag o dinimayang tanahon sa katalanan sa Dakpayan. Sa kasabdangan, sa City Council pinaagin ni Konsehal si Senyo Andres, itugot lang sa pagbutang ni diha sa mga poste nga kiparang iya sa City Government.
20: We may approve as long as the tarpaulin or the banner must be placed in a post which is owned by the city government of Cebu.
19: Si Konsehal si Senyo Andales, ang konseho na ngayon ang inventory report gikan sa buhatan sa mayor, labot sa mga poste sa syudad ngayong palagiya sa kagamhanan sa Dakbayan. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong mayaaw na Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kineng inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
17: Radyo mo, Nationwide, RMN, DYHP, Police, Plate Ronda Presinto.
18: Atong balikantong report ni Radyo Man na Paul Lauro nga dunay naangol nga driver sa motor atol sa usa ka disgrasya. Kasamang Paul?
17: DYHP, Tatak, RMN, Report.
21: Radyo Man, Ken, Radyo Man Arnold, alas 4.40 sa iyo sa Kabuntagon, ang record nga itong nakuha na ining aksidente sa kadanan diri sa General Maxilom Avenue o East Osminia. Nakita sa initial nga report nga kining nga motor nagsubay ni sa may East Osminia, south bound ni siya, samtang kining multicab, nag-left turn ni siya going General Maxilom Avenue. Makita sa Eagle Eye nga ang multicab DTS stop signal.

0: imbis na gara na karon sa atong traffic enforcement unit kining sa iyong aksidente sa kadanan. Kasama mo sa TEO, ako inyong Radyo Man Polaro, DYHP, Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, naigo sa mga drones sa Ukraine, ang iingong labing dako nga data center sa Russia, ang mga pagpangatake, giingong gabahin pa kini sa sunod-sunod nga pagpangatake nga gikatahong nag-target sa mga ambisyon sa Moscow, pag-develop og Russian Artificial Intelligence Capability, na susama sa Estados Unidos o China. Nasuta nga ang mga strike sa Balakovo Data Center, nga giingong labing dako nga bank and technology company sa Russia, na itabo kini human sa tulo kasunod-sunod nga pagpangatake sa malabing simana ngadto sa mga data center nga gipanigiya sa usa ka Russian technology group. Ang Ukraine ibutiag nga ang mga gilusad nilang strikes tubag lang kini sa mga pagpangatake sa Russia ngadto sa kaugalingon nilang data sites. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN. Katong mga balita ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml ug 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sab kada kapsula sa SED Panyawan Garlic ug SED Kugon. Samtang ang SED Celebrity Beauty Kojic Soap papalit sa 75 pesos kada usa o 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity, kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad, kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Oras, alas 5:43 na.
5: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pagbasa sa 10 kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan.

0: pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nakaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, "Talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya?" Sinabi naman ng iba, "Hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo?" Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." At sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong gustong batuhin?" Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, "Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito." At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
4: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
3: Hindi po kayo gumaling?
4: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa life extension vitamin D3.
2: Life extension vitamin D3 for longer life.
5: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung saka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sila ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kag sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
12: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
13: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Oras sa mga kasama, alas 5:52. TYHP
16: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
15: Daga na karon na mga kasama ang dunay ipamating ang mga balitian sa basa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw anaan ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampareya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Ngariin gikan gyud sa ilahang ka mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod ug tulog kining insomnia, constipation o makapugong sab kini migala sa pagsaka sa blood sugar level nga mahinung dao mamahimong nga hinungdan sa diabetes. Nga sama nako nagainom ko og Sugatrol kanuha o katulo sa usa ka adlaw. Mga nagsik akong pamati maskin matag adlaw nga panarbaho. Mga suway ninyo og tumar matag adlaw ang Sugatrol.
17: Ang kabarayon ta sa itong mga balitaan kung just nakbay sa sumo ni Panaplin Unas kasabutan tali sa saka service provider kami buhapot sa hazardous sa waste sa city-owned ng mga tambalanan. Kasama mo sa balitaan yung man Eli Bolono.
16: TYHP Tatak RMN.
18: Report.
19: Di palaplin una sa Konseho sa Sugbo ang kasabutan dali sa usa ka service provider nga mahimuhakot sa hazardous waste sa kagamanan sa Dakbayan. Partikular na sa mga basura nga gikan sa Cebu City Medical Center kung CCMC o sa Guba Community Hospital na sa ilan niyang HCML Logistics Service nga nakabasis sa Cagayan de Oro City, maoy winning bidder ni ini. Ang City Council pinaagi ni Konsal Alvin Arcilia mo imbitar sa mga service provider sa Lugimana uban sa procuring entity. Kaya kung kaya naghan pa ang gusto masayaran sa Konseho, ilibin na ang labayan sa makolekta ni mga basura o guban pa.
20: If possible, we also invite the winning bidder to haul the kaning ilang waste back kaning HCML Logistics Services.
19: Si Konsehal Alvin Arcilia na asayaran ng kumahanan sa bayan, nagahin kapin sa 4 million pesos alas pagulikta o paglabay sa hazardous waste gikan sa CCMC o Guba Community Hospital. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinayang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
21: Radyo mo, nationwide.
22: DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
17: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilambo ang cash remittances gikan sa mga overseas Filipinos sukad ni atong Agosto ning tuiga. Base sa gipagawas nga dato sa Bangko Sentral ng Pilipinas kun BSP, ang cash remittances o kwarta nga gi-transfer pinaagi sa mga bangko nikabat ngadto sa kapin 3 bilyones dolyares nitong Agosto nga risaka og balik 1.9% gikan sa 2.98 bilyones dolyares nga natala usa mang buwan ni atong miaging tuig. Ang Estados Unidos nagpabiling labing dako nga tinubdan sa inflows umusod nga kwarta o remittances dinhi sa nasod gisundan sa Singapore ug ikatulo ang Saudi Arabia. Kasama mo sa negosyo ngayon, gini yung Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Arimen. Katong mga balita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulok ang special ng mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalik-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
21: Radyo mo nationwide.
15: Samtang Mayor Mr. Archibald, dili kumbinsido nga local haze ang nitabong na dili maayong hangin sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Archibald, ni Libunan.
22: DYHP Tatak RMN Report.
19: Dili kumbinsido si Cebu City Mayor Nestor Archibald nga local haze ang itabon nga di mayong hangin sa Dakbayan. Ang Environmental Management Bureau kon EMB7 unang nang ipahibaw nga local pollution sources ang naghimong very unhealthy sa air quality sa Metro Cebu. Kinisama sa industrial operations, lagip na sa mga sakinan nga kusubo bugaw ito mga aso ug uban pa. Apan nagtuo si Archibald nga palay nakatampog hapon ini ang forest fire sa Indonesia. Ug kinigayon na palayong panining panahuna. Gipadayag sa mayor nga ang very poor air quality sa syudad duwa masinatin ini kani adto
23: sa tinuod lang dili gid ko support ana nga kana local haze. It's a combination because ang hangin gihapon sa Indonesia naa gihapon na kay ang adto biyang Cebu dili biyan ana ka kuan gid, although localized part of it pero dili na tinuod local regard because ang Indonesia nagsige pa man.
19: Si Mayor Nestor Archival na sayo na hinuon nga kagamhanan sa bayan nangita na og paagi nga maminusan ang dili maayong kalidad sa hangin nga sinati sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
21: Radyo mo, nationwide.
15: Karon ay kabang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins mga kasama sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging, uguman pa. Apan di na kinahanglan nga magasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins. Ngayon mong gikinahanglan. Ara, kini may gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Bangkong makatubar ka ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule. Mahimo gyud kang abtik alerto og dili kalimtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas, ayang kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini migala sa mga butika sa inyong lugar ug maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada.
22: Pagutok na mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
15: Ay, narating winner ka na butaga mga kasama. Nasakpan ni kasamang Julius Malili, mga kabarang ika sa Research Department. Kanibinan sa DYHP, makanamat may galang pahalipay. Kasamang Julius Malili, good morning, Yos!
0: Good morning, kasamang ano? Good morning, kasamang
15: Yos! Kasamang, kasamang na! Puro wag kang napriso na!
0: Naglakan, mangko.
15: Ang gani na panlakan, man. Asa, itakpon ka na. Ay, itakpon eh. Ay. Galaw-gaw. Ha?
0: Nagbuntag. Nagbuntag saan?
15: Kasi ni Palihog.
0: Pangalan, Lidya na Korda.
15: Pwede ko sa Mongguliat.
0: Sa Mongguliat? Parentera.
15: Parentera. Kaila Mongguliat.
0: Kaila
15: kong Guliat? Oo, kaila. Ah, kaila kong Guliat. Kita na mong Guliat?
0: Kita na.
15: Ah, nakita na gini. Parente gini mo, parente gini.
0: Hindi na pa kumangkong Guliat na eh. Sa akong bana rin, sa ita akong bana.
15: Ah, sa ita mong bana. Nakita na sila ni Guliat o sa mong bana?
0: Oo.
15: Ah, nakita na gini. Pila naman edad ni mo na eh?
0: 70.
15: 70. Si tatay, pila edad?
0: 70 karong Merkoles.
15: Ah, maguwang ka niya gama, to abuan.
0: Oo.
15: Ah, pila ba inyong anak?
0: Kuwan ka ba, pito, kainam ko'y kaluha.
15: Ah, pito, so lima unta ni, nakikaluha, so pito.
0: Oo.
15: Ah, unom niya unta, unom niya, nakikaluha, so pito. So, usamay panginabuhi, ni mo manang?
0: Akong anak, nagatrabaho.
15: Ikaw, sa may paginabuhin ni mo?
0: Nagyaya lang ko sa atong apo.
15: Ah, nagyaya sa apo. O niya, si tatay, o sa may paginabuhin tatay?
0: Usay mamanday, usay wala.
15: Usay mamanday. Pero sa una pa, usay pitrabaho ang tatay sa una, tungkuan pa, batanon pa?
0: Oh, panday.
15: Panday. Yung mga anak, usay may mga trabaho sa mga anak?
0: Duhara akong trabaho.
15: Duhara?
0: Ninyo namang usa, mga dicer.
15: Ah, o, mga babae. Pila ka mong babae ni mo di ay?
0: Upat.
15: Upat, o niya, tulo ang lalaki.
0: Oo.
15: Ah, so, mo na lang ni imong giatiman ang mga apo na lang.
0: Apo na lang ka ng kamanghura na to, anak.
15: Ah, niya, pero may kagbaminaw pong diwa HP sad.
0: Oo, oh, alas 4 usahay, alas 4 media, kayo mamatam kong sayo.
15: Ah, sayo tayo kang mata to, minaw diwa HP. Ito na na, dawata mong ginagmay nga pahalipay! Congratulations!
0: Yeah!
15: Backpack! Naku na yung balay! Guwapo yung balay, Yos! Oh. Guwapo yung balay, Yos! Iyahan yung balay?
0: Oh, iyan yung balay ko, mga
15: Arnold. Ah, oh, guwapo. Guwapo yung balay, oh.
0: Oh. Oh. Relation is nanay.
15: Why iro? Yeah, why iro?
0: Wala iro. Why dagagre, nai?
15: Wa
0: kulos na
15: minyo. Kulos
0: na
15: minyo,
0: deh.
15: Why na mo higiro, deh, ha?
0: Wala na mo. Kwan mo higiro sa mga ano, do. Taas kayo lang hagdanan.
15: Ah, taas ang hagdanan. Ah, deh, ay. Sige, sige. Hatag na na, Yos!
0: Okay, na. Kaya ka man na kasundawat na sa ikasuntin mo sa DYHP. Tagang salamat sa DYHP. Yay!
15: Number one!
0: Okay, so kamo diyan naminaw na, pabot lang kamo na mo, pasin ka po na tayo. Sunod, dumakadawat pa mo mga pahalipay. Pamino love you, buntag, hantog, kabi! Kao pa na ko na is kasamang Lailin na Director Garrett. Kini, inyong kasamang Julius Bali, DYHP, Tata, Karimen.
15: Birahe! Sayaw na eh, sayaw ka na eh, kasayaw ka na eh, sayaw na eh, sayaw na eh, ana lang na eh, ana lang. Kiki-ay lang na eh, kiki-ay lang, ana lang. Ala, may kim sayaw na na eh, ah, grabe yung kiri ko. Oh, karanggan si nanay eh, may kim sayaw si nanay. Oh, ala ka niha. Oh, ah, si Berte yun, Berte. Oh, lupig ka na mga kwan, lupig ka na mga, mga batan noon, may kim sayaw nanay eh. Samtang sayaw kaya kasama dyan Diyos. Inomo og Koi Herbal Capsule. Suplemento nga gikan sa pareya. Kamonggay, garlic, loyal, ginseng. Ang Koi Herbal Capsule, bumatok ni sa tanan nga mga baratian. Koi Herbal Capsule, marato na. Ipikti mo pa.
17: Mati may hangi ka doon ay daghat upsin si Malawas mo dilika regular nga magpagawa si Muhugaw na yung kabailisan na buto ni Mutian makasinati kag insomnia kanun ay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng lutahan di pagin hami sa imong kuti is for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems yung umarap pagkaluya sa mutibag lawas busa wag tagad ka na mga toksin si imong lawas para imong maangkor ang maiga palawas pag yun matagad law og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusul. Ako na i-greet kay nag-birthday of si Teresa Balorio. Gika ni Papa Ali og Mama Nelly og ni Teresa Tolentino sa Lotaknaga. O yan ni Noy Teresa Bolo sa Pagsalisay. Gika ni Sir Jojo Abaco din sa Dakoy Salisay. Sinya si Edda Pod mo greet Glenda Abelia Buning Tabornal. Josie Obod og Nida og Baby Obod din sa Sapang Dako.
15: Happy pista diha sa kuan sa Puok Talisay. Timog pinit Talisay, no? Gahapon na pista. Wanay, kuhanda, boss. Sir Jojo, apa po? Anay, humba na.
1: Paksiyo.
15: Wala ba tayo sa mga galas sa kanya lang. Sige nito mukhang paro sa Sanway HPRM in Cebu. Kami ang inyong mga tigbalita.
17: Grabe niyo, Radio Man, Ken Galinea.
15: Ako sa mga Radio Man, Lord Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtunog mga sa samang taknaw, sa samang sirianan. At ang inyong galas ka sa mga Tornado Phil Fernandez Banyo. Kamusunod ka rin dayon sa Straight to the Phone. Ay kalimot, patagal ang taran. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah.
3: Sama ka dali.
22: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Gwapa ka? Stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
9: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
10: Ako po si Secretary Francis Tol Tolentino. Para sa kaayuhan sa atong mga trabahante, atong giimplementar ang 42 pesos nga daily wage increase. Doon po sa mahihirapan magpasweldo na small and medium-sized industries, dili ka mo namubiyaan. Tumawag lang po sa 0995-439-0406 ang Dole Regional Office sa Sagip Trabaho Program. Dagang salamat. Ito po si Secretary Francis Tol Tolentino.
11: Happy 28th anniversary, mga ka-Pure Gold! Nagsugod na ang big discounts ug panalong product bundles sa mga umaabot nga weekend sale ug apil na sa Pure Gold Panalong Pabigas Raffle Promo. Sa minimum purchase lang nga 1,000 pesos, inubanan sa 200 pesos sa participating products. Doon na kay higayong makadaog sa libreng 25 kilos nga sako sa bugas ug 30 winners sa cash prizes. At ang ipod ang among mga papremyo kasadya sa first ever Pure Gold Barangay sa mga pinili na komunidad. Diri sa Pure Gold, always panalo! Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available in select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDEB 268300, Series of 2026.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Watchrose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watchrose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
4: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit. Just stop it. This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
18: Oras sa DYHP RMN Cebu, size 15.
19: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay ay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Globe. Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay ay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
19: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
16: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
20: Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon.
21: Straight to the point.
20: Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo.
21: Straight to the point.
20: Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor.
21: Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point.
20: Og karon, ania ang inyong anchorman.
22: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
21: Straight to the point.
22: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
22: Kini ni kapunyo bus kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Biyernes og pizza 16 na. Buwan makigilaan sa Oktubre tuiga 2026.
21: Straight to the point.
22: Sa gihapon natagan tagpagtagan mga issues nga mahilabot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagwan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
22: Naguna sa tumay iskutanan karong buntaga mga higala, balik na ang face-to-face nga klase karong adlaw dinhi sa Dakbayan sa Subo ug ubang mga lugar sa Metro Cebu.
21: Straight to the point.
22: Human matod pa ni improve ang kalidad sa hangin kagahapon.
21: Straight to the point.
22: Ang air quality naana sa unhealthy for sensitive groups, hinungdan nga kadtong allergy sa abog o dunay respiratory conditions, gitambagan nga magsuot gihapon og face mask.
21: Straight to the point.
22: At ang pagtagad na butaga mga higala sa atong pagbanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
22: Samtang sa pikas nga bahin, Bureau of Fire Protection 7 ni auhag sa publiko nga dili i-bash ang fire trucks nga gigamit sa pipila ka mga LGUs.
21: Straight to the point.
22: Tamod to mga higala, gagmay kayo nga kininiang di man to fire truck mga higala, fire trucks. Ibas manggod mahigala kay gagmay kaayo nga kinini ang nya mahal ra ba kay pagpamalit. Unsa man po ning mga LGUs kay ingon man mahigala ang DILG pinaging John Vic Rimulya nga di kuno sa may namalit. Iyang gipasangil ngadto sa mga LGUs. Kinsa man ning mga LGUs nganong kana masa inyong gipalit? Labihan ka gagmitoy kaayo nga fire truck. Ang Alcantara Cebu na ay fire truck. Mga ilan ang nahunaan niya may paliton? Kada ni pagtagad dubutaga mga kaigalaan sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
22: Ah, July pa daw ni gipamalit mga higala ha. Mo nang gikansawan mga suki di paminaw gibash. Pero ningon karon mga higala ang Bureau of Fire Protection nga niawhag sa publiko nga ayon niyo gibash ang fire trucks kay gamit kuno kayo na sa mga LGU matod pa. Matod pa mahigala sa BFP gagmay apandako kaya kini o gamit sa pagpinitrit dayon sa area kung na ay sunog, ilabi na sa mga lugar nga sikit-sikit ang mga panimay niya katong dito sa may Alcantara. Sikit-sikit ang panimay dito. Bisan dito sa mga sikit-sikit nga mga panimay, kada mga Filipino-Chinese Volunteer Brigade, di magpalit yung nana. Dagko ka ng mga fire trucks na nagigamit, napay mga ladder nga dagko. Ah, tag-ask kayo nga mga ladder. Nga naman eh, ah, di ba ni matang nasab sa corruption mga higala? Okay lang siguro na, pero tagaimi sa presyo o pilagi tinuod nga presyo. Ah?
21: Straight to the point.
22: Katalik pagtagad na butaga mga kaigalaan sa atong pagbanuban nining atong tulumanon at inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
22: Samtang sa laing bahin, usa sa usa ka grupo sa mga minor de edad gireklamo nga manglabay og bato og butilya sa mga tao nga pangayuan nila og kwarta unya dili muhatag diha sa Dakbayan sa Mandawi.
21: Straight to the point.
22: Kinahanglan ning masulbad ning problema ha. Kinsa may hipiron sa Mandawi City Police Office og atong gi-call ang attention sa mayor pod sa Mandawi nga palihog kuno ha kay lisod kay ini. Anha sila magtapok gawa sa usa ka kan-anan sa may barangay Alang-Alang hinungdan nga girescue dayon sila sa mga otoridad kauban ang City Social Welfare and Services sa maong siyudad.
21: Straight to the point.
22: At least na-rescue na, hinaut man nga di ni mausab. O ka mga area din ha, no nga kanang naay mga kabataan nga ma-rescue ni sila. Kaya lisod masagaw kayo mga kaigalaan nga mga gagmay na mga bataa pero delikado ba? Manglabay butilya, manglabay bato. Unya labag, di na ba po na pwede ni mog? Manghilabot sila, manglabay sila, maigo imong o, mabuslot imong o, masamad ka o, okay, kilaki, ha? Pero mabawas ka na nila, di pwede kay, ha? Minor ba nila? Unya ka ron, huwag imong ikiha, may ngon nga, minor ba na yung exempted? Ako lang ning agi katawa-katawa pero palihog ha na mabadlong ning mao mga bata.
21: Straight to the point.
22: Katanig pagtagad lubutaga sa atong pabanuban usab ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
22: Samtang ex-driver og security aide ni kanhi kongresista Saldi ko ni testigo nga nag-deliver sila og usa ka gatos ka malita nga kwarta nga balor sa usa ka bilyon ka pesos ngadto sa panimalay ni kanhi House Speaker Martin Romualdez.
21: Straight to the point.
22: Nanigidangat ron mga kagilaan.
21: Straight to the point.
22: Ano man yung mga malitang kwarta, kini bodyguard yun yung mahigala o driver ni Saldico. So kana, doon nag-connect nga klaro. Kay driver man siya, bodyguard mahigala ang Saldico. Nga suod man Saldico o si Martin Romualdez. O nga karon nag-deliver o kwarta. I-validate ko nung ano di man imbisigahan naging matibay. Pero doon na mga higalay, kinini ang dismissed police. Nga kato si Rodolfo Gracioso, na ingon na-deliver sa kwarta nga itong Sara Duterte. Gipadawat ni Sara sa iyang staff. Mingon ko na Sara, ihatag lang ito ni Jeff Tupas. Duterte, mga imbisigal lagi ni Matibag. Nga karon, itubag ng Jeff Tupas, may galak ka ng pizza nga ginganlan nga nagdawat ko sa duha kamalitang kwarta. Duha ka pizza dito ko anas Korea, ka ng usa ka pizza na ako'y plane tickets nga round trip. Niya natatakan yun ang akong passport. Ikaduha po, niya pasangin niya dito sa Coast Japan. Di agya pong ko'y round ticket, round trip tickets. O niya doon na po'y tatak ang passport. Niya, kung saan mo na ron? Nganong ka na may giimbisigal o maayo yung daikin?
21: Straight to the point.
22: Although murag na paong naggamay si Gracioso, murag nawa na to mahigalan kang Gracioso. Pero kini na pong kang Martin, nga naman yung kang Martin, nga di man imbisigahon. Ang ang pagtagad lubutaga mga higala sa atong pabanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
22: Manang kanunay lang masupalpal, basta kay ka na bang dili bitaw sincero ang imong imbisigasyon? Kung tinuod na nga na ay malimanitang kwarta sara, imbisigara, klaro. O, i-appel po si Martin na nga, manuga, single out lang usa. Tanan nga nagdawat o malimanitang kwarta. Daghan man, kato mga senador pa di ay, nga gideliveran sad. Nga nung man nagito sila ipatawag.
21: Straight to the point.
22: Wa man ganito mapaprisko na matumutubag mga higala o punto por punto nga pagtubag.
21: Straight to the point.
22: At ang pagtagad rubutaga mga kaigalaan sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
22: Gani, katong press conference si Sara Day, di na to para nako, ana to. Iyag lang kaya po itong gitubag mahigala punto por punto pero pwede di na to niya himuon. Kaya human, katong pagtubag ni Jeff Tupas, wa na oy. So palpal mahigala ang pamahayag ni atong pulis mga kaigalaan nga si Rodolfo Gracioso.
21: Straight to
22: na mauna ang pitsaha, nag-deliver sa kwarta, duha kamalitang kwarta, nga ito ni Sara Duterte, tag 50 million ang kada usa. So 100 million ang delivery, mahigala, mauna nga pitsa. Kunya si Sara, mahigala, ingon ihatag lang Jeff Tupas, iyang staff. Dito, ihatag ni Jeff Tupas. Ikaduha, deliver na po kwarta, duha kamalita, tag 50 million. Kani nga pitsa, isos na unsang hitabo, amigalas Jeff Tupas, magtubag pa mga kaigalaan, supalpal na yun, ha? Kana may klaro nga, tubag ba nga doon nagay backup evidence. Sa may backup evidence? Round trip tickets, ang passport na natatakan. Nga wa sa Pilipinas anang panahuna.
21: Straight to the point.
22: Kanya nga nung malagi ni ikihan ni Matibag si Gracioso nga mo may namakak ng kalakihan ron. Pero katong 18 Marines nga mga higala ay miingon nga na-deliver kwarta nga itong Martin Romualdez o na-deliver kwarta nga itong Malacanang ni BBM. Mo igipang kiha. Kaya karoon niya ay bago ni Gawas. Bodyguard o kanhi ex-driver o security aide ni kanhi kongresista Saldi ko na-deliver mga higala o usa ka gatos kamalita nga kwarta nga balor sa usa ka bilyon ka pesos nga ito sa panimay mismo ni House Speaker Martin Romualdez.
21: Straight to the point.
22: Asa mas matibag ani? Mayo unta mo intras eksinas matibag para makaingon ang mga tao ba nga fair jud ay ang NBI ha. Pero balik ko na ko with your respect sa NBI. Ang institution as NBI padayo na ato may kailang respetar. Pero si matibag isip pa director sa NBI. Medyo makaingon ta mahigala nga naunsa man ang tawhana.
21: Straight to the point.
22: Kaya pa mahigala yung mga property nga hindi pasangin sa mga Duterte. Nga kang Sara ko nung mahigala ang properties. Kining dunay swimming pool, dunay mansion. Karon pag paghiman-himan pa, ni isyog statement pa kakigalaan ng tag-iya nga, dili daw na kang Sara ako na. Ato ni pagtagad na butaga sa atong pamanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
22: Ato'y padayon sa paghisgot mahigala ang survey result sa Pulse Asia mga sukit di paminaw.
21: Straight to the point.
22: Ang mga presidential balls o galis sa mga naguna sa mga busy, pagka-busy presidente o ingon man sa mga senador.
21: Straight to the
22: wa
21: point.
22: Wa naman masood si GB Ejercito in town dahil sa top 12. Kadtong mga kuan, ang mga nanood dito, mga naguna, kadtong mga habig mga kaigalaan sa kuan. Wa doon ay leaning mga higala sa minority. At sa majority, wa naging kita mga kaigalaan. Ana ada ay tulfo de, oy. Rafi tulfo, at least nakasood pa mga sukintig paminaw. Pero dili siya number one, dili number two, dili number three.
21: Straight to the point.
22: At ang pagtagad na butaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
21: Straight to the
22: samtang,
21: point.
22: Samtang sa pikas nga bahin, ang isyo sa mga higala pag-withdraw sa prosecution mga kaigalaan sa tulo ka mga articles of impeachment atong padayonon pag-isgot karon. Labi na mahigala si Mary Grace Piatos. Kung mahinumdo mo, ang hinungdan yun, muna akong isuwat karon sa pamantala ang The Freeman, ako'y kulom kada Biyernes. Usahay, ma-absent lang tamay gala, pero karon nagsuwat yun ko. Nagkasuwat yun ko, gahapon, nagkasubmit yun ko. Ang title, ana, Ending the Noise, about Mary Grace Piatos. Kaya di ka magdaho, mga kaigsunan, nga kini mga higalang mga congressmen, nga kini sa si Luistro, o uban nga mga congressmen, sila mo ay nagpasiugda, ana, kanang Mary Grace Piatos, perti na mga higalang circulate sa social media, hala, nagubotunuhin sila na, Mary Grace Piatos diyan. Di pa mga higalay, Suniso Belat, ah. Andy Lim, kinsa pa rin ngit-ngit, mahigala, pagong. Nga, sila na po'y nag-off, anak ron, sila na po'y nag-put off. Nga naman, sila may nag-withdraw mga sukitig paminaw, ani. Ilang mang i-withdraw na, muna nga, unta, kung ilang i-withdraw itong articles for impeachment, okay itong bribery na eh. Ha? Tanawin lang, maragwan man. Okay, okay lang bribery. Asa itong article 4, pero ang 1 ilang i-withdraw, kining article 2, okay na. O kinintang article 1, bisag wala na tanong ilang i-withdraw. Nga naman, kay mao manay reason nga nung i-impeach ninyo si Sara.
21: Straight to the point.
22: Mao manay main reason nga tungod tunos confidential fans, tunod mga higala, tungod ining Mary Grace Piatos. Diba, kinundo mo ang House Committee on Justice before anak katong Quadcom nga 15,000 kay sa time mga higala nga 30 gyud mga kagilang hisgot labo sa confidential funds maunay hinungdan nga ngano nga i-file ang impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte gumikan sa confidential funds nga naa diha may gala si Mary Grace Piatos.
21: Straight to the point.
22: Pagimanhiman karon gi-withdraw. O maingon sila, strategy mo na mga kagalaan sa prosecution. Pwede ba na, no? Because naman as prosecution within the prerogative of the prosecution ang pag-withdraw. Ilan ang prerogative? O ilan ang strategy, okay lang. No problem. Pero strategy nga nakagasto ang mga tao, okay lang strategy nga dili mahigala magasto ang kwartas publiko. Kanigod, every day na impeachment trial, 25 million ang gasto. Ha?
21: Straight to the point.
22: Okay na, paghimo mo strategy nga dili ma-sakripisyo ang kwartas publiko.
21: Straight to the point.
22: Kada ni pagtagadon, hapit na 1 billion ang gasto na to sa impeachment mga sukintig paminaw.
21: Straight to the point.
22: Kada ni pagtagadon, butaga sab sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
22: And of course, ang ato sa mahigalang pagpadayon sa isyo, may labot sa pagpangandam sa El Nino. Ang uba mga kanasura nag-huna-huna mahigala kung sa mga teknolohiya nga ilang iandam pagpangandam sa Super El Nino. Pero kita mahigala ni ana, ha? Nakapalit na ba og baldi ang tanan? Pero ilag yung ipaundayunan mahigala nga sakto ang giingon ni BBM nga baldi. Munang nag-demo mga higala si Auntie Claire o giingon man mga kagalaan si Rex Gatsalian sa DSWD. Ato sa nangisgutan ng butaga mga sukit ni Paminaw.
21: Straight to the
22: kini,
21: point.
22: Kini uban pang mga isgutan ng mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: Bilang-bilang win, San Miguel bilang win.
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
3: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nila. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun yung labihan.
4: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
6: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
8: Gikan sa kinatas ang bukid.
9: Nak, kamusta ngay?
8: O bisan sa pinakalayo nga isla.
9: Nay, gagraduate na ako.
8: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugma.
10: Papauli na ko ka!
8: Go forward together. Globe.
11: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, series of 2026.

0: o'clock now.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacin oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagod o sakit ng katawan? Pahinga ka muna with Efficacin oil extra strength.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ECS.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
7: Atong attack nala sa 38 na sa panuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight
7: ato
8: to the point.
7: Ato sa kaninaon kadali, ato palibot ha, kumusta on sa may mga na-monitor ng mga krimen, mga higala. Sa atong patrol karon na reporter mga kagilan na may nangawat og manok dito sa Dakbayan Sinagan na siko. At sa i-check ang report uban ni Radyoman Paul Lauro. Yes, Paul?
9: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
10: Radyoman Attorney Rufiel, nakita sa CCTV nga giukoy niining suspect ang lugar diin dito gibutang kining manok nga igtatari nga mahalon, manok na pula sa suba do sa barangay Tuyan, siyudad sa Daga, pasado alas 3 ang takla sayo sa Kabuntagon. Nadakpan tungod kay nakita man siya sa CCTV kining maong suspect nga si itawag og pangalan nga si James Patria, 28 anyos, na nagpuyo sa

0: bandilaan ang gikuha ni ining maong suspect atol sa pagkasikop sa suspect nga gihimo sa atong kapulisan na embargo pagbalik pod ang naisgutan nga manok. Nabalhog na siya karon sa Naga City Police. Kasong pagpangawat ang iyang atubangon. Sa Mamos Naga Police, ako yung Radyo Man Polauro, DYHP Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Boy Nationwide!
3: Atong atak na mga higala alas sa 6:40 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: At sa balikan mga higala ha kay kining papangandam sa El Nino bida. Nagingon magud nga magsingabot ng El Nino mga sugid ti paminaw makuyawan taani mga kahigalaan. Kay simbako uroy ba nga kasuwayan ba ta grabe mga huaw kaniadto no? Do na mga higala mga pag-uwan-uwan pero problema sa tadako og magsige na pag-uwan kay mo baha. Kinipod mga higalag mag-El Nino, problema sang dako, mga sukit di paminaw. Kay dako nag-ipikto, labi na sanatan sa agrikultura. O ganato mga sukit di paminaw, no? O, so, I hope ang kinini ang MCWD o guban pa, kining mga pagpangandam sa mga mainom nga tubig na agit indekin. O niya, sanatan sa agriculture sad, mga sukit di paminaw. No, mga pagpangandam. Now, sa gawa sa nasod, lahi man tayo ng mga kwan, ngita sa mga teknolohiya, mahigala nga aron makaandam yun. Pero kita, sa dengi pangutanas, BBA, mga sukit ni paminaw, ang iyang giingon, mga higala nga magandam ta, mamalit na tanaan og balde. Tuod man, ang DSWD, kay gikansawan man mahigala si BBM, gibash man mahigala sa balde, ang DSWD, may kwan yun, ilag yun mga higala ang ipanindigan, nga sakto tos BBM mo na nga, nagdimo sila unsaon ang balde. Los dili pa tumalikan kadali ha unsa tong gisulti ni BBM names bi ato sa malikan kadali dili pa tama to sa demo.
4: Straight to the point.
5: So that public service and those public service messages will be collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo
3: okay, so muna ni names. So ang balde na ha, nakapalit na bagbalde ang tanat. Karon mga sukid di paminaw si Anticlear mismo og ingon man mahigala si Rex Gatsalian man ida no, igsuon ni Win Gatsalian eh. Ha? Kini mga Gatsalian mahigala mga dato man eh. Ila maning mga sila may tag-iya ni mga waterfront hotels. Ha? Unya kini ni ang matawag na to mga higalag mga medyo, kwan, gano'y, mga artihon gano'y kasamang case. Pero agig pagdipinsa ni BBM, naghimo sila, kwan, nagdemo sila. O niya, nag-uan-uan mang gabi, igamay, nakasahod na ba ang tanan? Ato lang agig ito, katawa, mga sukit di paminaw. Mauni ang demo, beto sa ang tanawag, balik, may katong demo nila, mga higala ni Anticlear o nila ni Rex Gatsalian sa DSWD. Mauni, baby. Sige ko na lang, ato po minon.
6: Tulad ng binanggit ko, Leo, you can stand here.
3: Sa umanin balde, be? Kana. Ganyan na ha, muna ni anong balde, mga higala, sa paggamit ni Juan.
6: The edition na meron tayo sa bodega ngayon comes with this jerrycan. Kasama siya. At may ganito lang yung kit niya. Nandito na yung filter head, nandito na yung drill bit, nandito na lahat. Now, ito, ginagamit natin sa mga evacuation centers. Iniiwan na natin to pagtapos. Inuuwi na nila yan sa mga bahay nila. Now, binigay rin ho namin sa inyo yung certification ng Department of Health that this is considered as a medical device. Potable drinking water talaga ang lumalabas sa kanya for chemical, for physical dirt, and all that. So, those certifications are there. So, ang plano natin, nabanggit ko na nga, starting next week, we'll do the parang ano yan, papadala namin yung mga balde nila sa bahay, kakabitan namin ito. Madali lang ikabit, baka isipin nyo na kailangan ba special yung balde? Hindi ho, yung dala-dala ko, meron kayong mga ganyan. So, for today, hindi namin gagamitin to. Ayan, may dala akong balde. So, ito yon. So, itong balde na to is just like any balde sa bahay ho nyo. This is 20 liters. Kasi baka isipin ng mga tao, kailan special na balde? So, Ngayon talaga, pag dumadating sa ganito, but this is for disaster, but since El Nino tayo na disaster, any balde sa inyong tahanan, di nyo kailangan bumili.

0: pili kung ano meron kayo, pwede na yon basta malinis.
1: Pause, Adong. Sa muna si Rex Gatsalian, Igsoon ni Win Gatsalian, sa may DSWD Secretary, mga dato ni sila mga kagalaan, mineral water, ingin nunon ano nila, asa e kaligo, mineral pa siguro e pagkaligo. Pero kaya nasuguan man may gala, aron lang yun niya ilang dipinsan sa BBM, ilang na yung gikuan niya, okay yun yung balde. Okay na mag-hisgot ang mga health unta nga hisgotanan, dapat ang DOH unta na mo dapat mapil po hisgot, no nga, kinikuan yun na, kay DSWD man mo ay nag-secretary mo ay nag-demo, ipa-appel na tayo sa nila unta tong taga Department of Health, aron nga sila may mapasalig nga, okay lang niya. Para assurance publiko may gala doktor may pa kunon gyud nya kini ha nya si Auntie Claire abogado mahino igi pa kuan og skin Rex Gatsalia. Para ma-explain gyud nya appeal sa filtration og kawala ang kagaw sa tubig kung need ba na nga pabukalan ba gyud or ready to drink na magina no kay mismo gani kan tubig mahigala nga tinaw nga tubig pabukalan pa man ato. No, kay ang simbako nga ngamoy ba? Simbako. Kana mga kondi ha, bisa pag tinaw ken tubig ha, pero umanta kasabot na may mga microscopic din ha, nga mga elements nga wata kakita. Di ta kakita by our naked eye. That can only be seen by the help mga higala sa atong microscope. So, tinaw to ng tubig ha, pero na ay mga kagaw niya nga makita sa atong mga mata. Muna nga, mas may tatong doktor may mo explain po nito. Pagbahatag assurance mo unta, no? So, ang nag-explain, mulag mo yung nasuguan, may gala si Auntie Claire o kini si Rex Gatsalian. Pagdipinsa, may gala ang BBM. Dahil karon nga gidi mo, ha? Standby, human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas sa size 47 na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, gusto layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
2: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
8: Hindi na

0: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
1: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
2: Email responsiblegaming@petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas kaana ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: Gikan sa kinatas ang bukid.
10: Nak! Kitkamusta ngay?
9: O bisan sa pinakalayo nga isla.
11: Nay, gagraduate na ako!
9: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
12: Mapauli na ako ka!
9: Go forward together. Globe.
13: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, series of 2026.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
15: Alas 6:50 na sa atong pagwanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
15: Now, nakakita naman mo ani ba nga ilang pagdimo pero ato lang gibalik mahigala kay atong klarohon na sana ang atong komentaryo sa ani mga sukin tigpaminaw ha. Kay katong mga kuan mo na kong giingon dito sa among baryo kaniadto naman may tabay dito nga kanang kadto mainom to ha. Nya kining pikas tabay dili mainom paghugas plato ra ning usa ana. Tabo gimay tubig dito. Mamanay amo dito sagob may tubig. Buntag sagob ni kahapon. Ikagabi isag ob. Kalo sa Diyos, okay to ang tubig, tinaw. Pero doon ay tinaw nga tubig pikas po niya, pangkaligo na siya, panghugas plato na anak nga, dili recommend for kanang kwan inom, no? So kini, mas may po doon na mga pasalig unta mga kagalaan taga Department of Health og okay ba to? Pero ingaw man siya nga, kung magkulunin, certified man ko ni anak, pero magpagdi mo, para paghatag o assurance publiko ba? Dugang pagsalig, mas may yun to. Nya na suguan may glass Claire Castro man o si Rex Gatsalian. Kasi kung ako na nga, atong papilon ta DOH, para nga doon ay doktor ba nga mo kuhan yun. Ha? Ano, atong paminaw, pagbalik may gala, 21 si Rex Gatsalian. Okay, prosidong.
16: How can you start the demo? Yung drill na yan naman is any other drill, pero magkakaroon nga tayo ng ganitong mga filter. Taas-taas. Leo, dito ka. Walang okay, special na gamit na kailangan. Yung drill na yan ay meron kayo. Jun, dito ka rin. Huwag matatakpan mo sila, Jun. Go around.
15: Done. Okay.
16: Alright. Tapos.
15: Saan mo ni Bay?
16: Kakabit na natin. So, tulad ng sabi ko, the kit is simple. Ito yung nilalaman ng filter. At ayon doon sa guide na binigay namin sa inyo, this can last for 5 years basta lilinisin ng tama. It's just washing. Ibababa nyo lang, running water, tapos nasa loob yung membrane niya.
15: Okay, sige. Di muna. Para pwede na nang mainaw mga sukit ni Paminaw. Sa muna ilang gikuan, muna saan tubig aday ka na nakuan? Murag, basig iced tea na.
16: May natin, sir.
15: May mic. Sige, ko na ba.
16: Leo.
17: Yes, may kasama lang siyang gasket para gaskets para hindi siya mag-leak. So, pupus lang natin dito.
15: Mm-hmm.
16: Then, isi-screw na lang siya. Lahat ng kanilang kailangan nandun na sa kit na yon. Hindi na niya, wala ka nang hanapin na iba.
17: All we need to do is to tighten siya.
15: Okay, so kana.
17: Symbol mo na si brochure. Yung washer. Yep.
15: Okay, so ilang gidi mo may kalado na filter gigibutang para masaan mahigala ang mga kuan? Ang mga hugaw, bebe? Ah, sige. Nya, tubangan sa mga sakop sa media ni, no? Kini mo pagdi mo.
17: Ano sa ginamit para sa switch tayo. Yan, so makakatuloy na tayo. So, tighten na natin lahat. Then yung i-connect natin yung hose dito sa ano, sa output.
16: Sa spout niya.
15: Okay, muna na siya, oh.
17: Then yung kanyang
15: hanger. So muna na, ha? So, gidi mo mga higala.
17: Then we have the whole system.
16: Tapos na. So, it's a very simple system. Hindi naman kailangan, ano, so drinil, may kasama siyang washer, nilock na natin yung harapan, tapos na siya. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years, basta huhugasan lang na maayos, nasa loob yung membrane. Paano huhugasan? Running water lang, pababa, gravity, walang kailangan na sabon, nothing, no chemicals whatsoever. Now, marahil marami magsasabi, sige nga, inumin mo nga yan. Alright, so,
15: sige.
16: Ako, mataas ang confidence level ko, kasi na-try ko na to before. Pero ulitin natin. So,
15: kana. Nasuguan man bibi, eh. Bilala, sige.
16: In water, obviously.
15: Kana,
16: o. So, lalagay natin.
15: Clean water itong usa, no? Kiniusa, medyo lubog.
16: Hinalo na nila, pero... pero para added flavor or added
15: yuta,
16: excitement to it, meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang to sa office namin. So, wala namang special dyan. Hindi huto chocolate, so talagang dirt huto. Lagay natin. O yan, dagdag flavor.
5: Okay.
16: Yeah, okay.
5: Yan, yan, yan, yan natin sa plastic.
16: O yan, okay. So wala na. So lahat nilagay na namin. Kailan lang natin dagdagan ng tubig, kundi very chunky.
15: Ito na. Dagdagan tubig. Oh. Punag tubig, punag tubig.
16: Okay. Alright, teka Leo, pupunta na tayo sa harapan. Wala. Makandatakman yung camera nila.
15: Kani.
17: Okay.
15: Okay, wala na hindi mo mahigala?
5: May hintay pa kayo ba, sir?
17: Wala na.
5: Okay.
17: Kasi remember, the filter is already inside. Loaded na siya.
15: Okay. Sige, sige.
17: Tataas ko yung baso. Oh, sige.
15: Oh, yeah. Na, baso.
17: Klaro naman yung kanina nilagyan namin matumi tubig. Matumi.
15: Ah, sige. Ipatingog microphone para maklaro. Wa na matingog microphone.
16: Alright, so...
15: Kana.
16: Sige. Gravity kasi siya. So, the water, yung tubig sa loob na may dumi, kailangan mas mataas obviously sa level nung paglalagyan mo ng baso.
15: So, by gravity, na walang mahug siya ang tubig, okay?
16: Okay.
15: Wala. Hinay lang kayo mo agas. Sige, sige. Muna na pagpangandam ha sa ilinyo mga higala.
16: Okay. Just to make a point na comparative, kukunin natin to yun sa loob. So yan yung difference nila. So
15: okay.
16: It came from the same pot, galing sa same na balde, ito yun.
15: Okay.
16: Ito yung mas malinis.
15: Kana,
16: first time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya, but as you keep on using it, it'll go flow faster. Okay. Yusek, shall we, do you want to have a try?
15: Try. Sige, try. That's a clear cast.
16: Balita ko may mga audience participation ngayon eh, di ba?
11: The president of MPC.
15: Sige, try. Gagmay, naman kailangan gitry. Kana, sige lang. Oh, anti-clear.
11: Malinis po yung tubig.
16: Alright, cheers.
15: Cheers. Cheers, oh, inom. Inom sa clear cast, may kailangan si Wingit Salian.
16: Okay. So, ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay, kasi marahil marami magtatanong, saan ba namin makukuha yung filter na yan? Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron, meron tayong supply ng mga filter, meron tayo sa mga bodega ho natin. Magkakaroon tayo ng mga barangay installations, or later on, pwede na lang namin ibigay yung kit, sila na mag-install sa mga tahanan nila. Hindi naman.
15: Okay. So, nakainom sila, ginagmay, mahigal ha? Leo, tama, hibaw, magkalibang nga, bawa.
16: Unless music, basta ko ba? Another.
15: Ah, mo na yung mga sakop sa media. Wa mo ino mga sakop sa media. Ato klaro na si Claire Castro mga higalag si Rex Gatsalian inom sila ginagmay ana gitagay-tagay nila cheer sila ana pero at may bawa ba siya nag-inom na imo diyo kasi nag sagang na anong dayo tab din na suguan din sa mga higalag kay pag kwan jud eh na naundayunan naman to BBM gyud nga kwan ah kinini ang ang balde may paliton so pangandam og balde ilan na gyud ang gikwan tanaw mo na ni siya no okay so ang katong yuta okay so, na katong yuta mga sukit paminaw physical dirt man to masaan gito siya kay naa may filter ang dakong pangutana ang bacterial contamination kaya ba niyang isaan that's a big question ha ah? Ah, oh, nakainom sila mahigala, pero wa baka ninyo. Dili lalim tong suguan, sugo ni BBM. Uy, himuon kang sekretary o niya mo tayo imong kwan. Medyo di po lalim. So, manghatag sila mga higala aning maong kwan, kining maong kanang baldi di na lang. Kini baldi ha, pwede naman itong baldi man. Katubito na malitag baldi sa anas bugo nga mo itong gisudlan sa mga hinabang. Pwede ka to may kunon lang. Sa may plano manghatag tag baldi sa DOHP, unsa man? Ato lang agi ka katawa mga sugit ti paminaw. Do naman ko mga kininiang mga butang ba nga di na to makita sa itong naked eye, makita lang pinaagi sa magnifying lens sa microscope. Mo ka na'y problema daron. Mayo tato, kining pagdimo, oh, di ko negative nga ko na, sige, okay makanang ko na, pero mas mayo tato na'y doktor nga gipapil na day. Taga Department of Health, gitawag unta nila, kisa may sekretaris Department of Health ron, si Dr. Kwan, para nga, simbolic basad. Gadi ako ni pasalig. Kay kisa man ni si Rex Gatsalian, DSWD, nagisgot ko taan ng tubig nga mainom. Health ko na itong isgutan. Marikuwang ng ilang kuan. Si Claire Castro, abogado man na. Kanya abogado, isgot ka legal, okay. Pero isgot ka sa health nga aspect, medyo, kuan kining kuan, ha? Medyo mas credible unta ang doktor nga maoy mo sulti mga sukit ng paminaw. Dr. Edwin Mercado, ang health secretary ron. May tagipa-appeal si Dr. Mercado. Para ba nga, kon ba? Simbolic ba? Okay, ha, di ay taga-DSWD. Ni agad ang ato mahigalang, kwan? Taga-Department of Health. O niya, napos, Claire Castro. Kasi may, kwan, siya man maoy spokesman, spokesperson sa Malacanya. So at least, dako kayo o credibility ang maong pagdimo. O niya, kaduha, kwan po, gano'n na ang, paghatag assurance publiko dayon na oh doktor ganin inom ganin doktor kini para na ko na kuan ni kuang ning ilang kuan day ilang pagpakita sa publiko sa sunod og mag di mo mobalik ha kay ba man ko nga naminaw mo diha ba ha gi monitor man akong programa gi pa monitor man atong programa mahigala ako suggestion sunod nga di mo para mo kuan publiko paapila ang taga Department of Health nga kunuhay na doktor pud ha mo kuan ba aron nga mga tawo makaingon gyud nga kuan. Ano yun? Inom mo ganun doktor, oh? Eh, kini nga, Claire Castro ni inom mo. At nagsabot na nag... Nagsabot na dahan, pagandam nag-imodium niya. Pato lang yung adik ito, katawa mahigala. Simba ko, magkinonsa sila na, masay ka, doktor na yun, ha? Pero kita, medyo, lisod ba? Sumo ka na nga, pero sige lang, maumangkana yung solusyon ng BBM. Pirda, daku, arbas, pangandoy, mga kagilaan nga. Next year, mapalupad at tag-racket, mga higala. O niya, karon, baldi naman na yung solusyon. Ato lang agi kita katawa mga higala pero sige pabuton ta lang og unsa magaling. Ya unsa man ay panghatag nila ni dai? Ang taga SWD mo kanani? Pang filter no? Ah, kay naundayon na naman gini. Naundayon na naman kay para po ni ma justify na lang po tumbal din bibim kamo mugon inyo mugon kan sawan. So ihatag ni sa mga kwan sa taga DSWD ngadto sa mga barangays. Manay pagpanganda mahigala sa El Nino. Ang akong concern lagi mo na nga ang katong physical dirt nga yuta masaan gito kay na may filter. Ang ako lang concern katong mga bacteria microscopic ba? Kana bitong mga organisms that cannot be seen by our naked eye. They can only be seen using a magnifying lens, just microscope. Mga microscopic things ba? Muna yung atong kwan? Muna yung atong tanaw nun? So, dyan na. Tagay-tagay na si kwan, Rix Gatsalian o si Claire Castro. Rix Gatsalian, muna yung mga dato ni sa tagiyan ng mga kwan. Waterfront hotels. Kanyang waterfront sa Cebu, sa Lahog, o kana sa Lapu-Lapu. Muna, kanyang imnonon, ini ka na yung mineral water. Hasta pa rin kaligo, tingali ni mineral water. Pero, nasuguan mahigalang i-justify kina ah tabangi dito nga ma convince sila nga sakto tong kang BBM nga balde da na ah. Ay, ato lang agi kato katawa mahigala standby lang una lang sa RMN 558 Manila nga musunod na karon dayon atong takna alas 7:05 na
12: live via satellite RMN News Nationwide.
18: Kasama sa detalye po ng ating mga balita, tiniyak ng Department of Trade and Industry na sapat pa ang supply ng bottled water sa bansa sa gitna ng banta ng Super El Nino. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, walang dapat ipangambang publiko dahil may mga manufacturing plant na kayang gumawa ng hanggang 65,000 na bote ng tubig kada oras. Wala rin umanong nakikitang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng delata, gatas at tinapay.
19: Tapos tayong price increase now for basic necessities and prime commodities. Yung nasa listahan ng DDI, this is around 204 SKUs. The list can be found in the social media sites of DTI and also in the groceries and supermarkets. And then for the bottled water, also that's part of the basic necessities and prime commodities. In terms of supply, umiikot kami, no? I went to one manufacturing plant. They produce 65,000 bottles an hour. And they have 200 manufacturing plants.
18: Sa ngayon, wala pang natatanggap na kahilingan ng DTI mula sa mga manufacturer para magtaas po ng presyo ng mga basic necessities at prime commodities. RMN Network
20: News. Samantala, nagbabala po ang National Capital Region Police Office sa mga individual o kaya negosyo na nag-hoard o nag-iimbak ng inuming tubig at mga timba sa gitna nga ng banta ng Super El Nino. Pangamba ng NCRPO, maaari itong magpalala sa sitwasyon at magresulta sa kakulangan ng tubig sa Metro Manila. Kaugnay niyan, nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa mga lokal na pamahalaan at sa Department of Trade and Industry para maiwasan ang hoarding. Inatasan din po ang iba-ibang police unit na agad na berepikahin ang mga ulat ng hoarding, manipulasyon ng presyo at iba pang posibleng paglabag sa Consumers Act para agad na maaksyonan. Inutusan din ang pulisyang palakasin ang koordinasyon sa mga lokal na opisyal at mga leader ng komunidad para maiwasan ang panic buying, maling impormasyon at mga alitan na banta sa kaligtasan ng publiko.
18: Sa gitna po ng matinding init na dala ng Super El Nino, hindi muna hihigpitan ng Department of Education ang pagpapatupad ng School Uniform Policy. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, bilang sa konsiderasyon sa mga mag-aaral, pansamantalang papayagan ang hindi pagsusuot ng uniforme. Paliwanag ni Angara, layon po ng nasabing hakbang na matiyak ang tuloy-tuloy na komportableng pag-aaral ng mga estudyante sa gitna ng El Nino. Bukod dito ay target din ng department o ng DepEd ang pagkakabit ng solar power system sa mga paaralan upang
20: mapakinabangan ang matinding sikat ng araw. Maghahanda rin ang kagawaran ng mga hagbang. Ito'y para mapalawag ang school gardens upang makadagdag ng supply ng pagkain para sa mga o para sa student feeding programs.
0: Tutok El Nino, the RMN News Special Coverage.
20: Iba naman ito, dyan po sa nalawigan ng Iloilo ay isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsala ng pag-atake naman ng peste sa plantasyon ng tubo. Kasama natin sa balita si Rajuman Rezi Bordon ng RMN Iloilo.
21: RMN Live Report!
22: Isinailalim na sa state of calamity ang nalawigan ng Iloilo dahil sa epekto ng Red Stripe Soft-Scale Insect o RSSI sa plantasyon ng tubo. Ito'y matapos inaprobahan ng sangguniang panalawigan ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Base sa data, 1.18 billion pesos ang production losses sa sugarcane industry sa probinsya. Umaabot naman sa 10,342.72 hectares ang apektadong sakahan. Sa panayam ng RMN Iloilo kay Provincial Agriculturist Jerome Magbanwa, sinabi nito na maaari nang magamit ang 15 million pesos na regular fund na paghahatian ng 27 na apektadong bayan. O narito, isinailalim na sa state of calamity ang mga bayan ng Duanyas, San Enrique at Pasay City dahil rin sa RSSI. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Juman Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
20: Mga kasama, El Nino, hindi paramdam sa Negros Occidental, ngunit pananim na palay at mais sa ibang lugar, abay nakakaranas na daw po ng moisture stress o yung kakulangan sa tubig.
0: Tutok El Nino, the RMN News Special Coverage.
20: Mula sa RMN Bacolod, kasama natin sa balita, Rajuman Albert Hiner.
23: Nagkararanas na ng moisture stress ang mga pananim na palay at mais sa ilang lugar sa Negros Occidental. Ipinahayag ni PDRMO Head Irene Bell Protenya base sa report ng Office of the Provincial Agriculturist na ipinasa sa kanila, umabot na sa mahigit 1,400 hektarya ng palayan ang apektado ng moisture stress. Ang apektadong mga palayan ay matatagpuan sa San Carlos City, Tubuso, Don Salvador Benito, Escalante City, Cadiz City, Sagay City, Moises Padilla, Inigran, La Castellana, Isabela, Cawayan, Ilog at Kabankalan City. Samantala, may mahigit 91 hektarya naman ng maisan sa bayan ng Tubuso ang apektado rin. Ayon sa Kaplotanya base sa forecast, wala pang nararanasang El Nino ang probinsya, ngunit ang dry condition ng moisture stress ng mga pananim. Nalaman na may paminsan-minsan pang pagulan at base sa forecast, posible may mangyari pang isang bagyo dito, ngunit tinitingnan na unti-unti nang iinit ang panahon sa huling bahagi ng buwan ng Nobyembre. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN!
0: RMN Network News!
20: 11 minuto na ho, nakalipas sa alas 7 ng umaga, mataas na ang presyo ng ilang karinderia owners dahil sa mataas na presyo ng bilihin at liquefied petroleum gas o LPG. Ayon po kay Philippine Association of Stores and Karinderia Owners President Joan Hipolito, kung dati, nagbabawas lamang sila ng servings, ngayon, may ilang putahe daw na itinitinda sila na nagtaas na ng 5 piso.
24: Actually, last year pa po namin kinuntian yung serving. Dati nasa platito, ngayon nasa maliit na lang. Kaya nahihiyaman din kami sa aming mga customer kasi alam naman din namin yung kalagayan nila. Pero sa ngayon po, mapipilitan talaga kami magtaas kahit 5 piso. Depende pa po yan sa taas ng LPG at taas ng gulay.
20: Yan po, may ilan din daw na napipilitan na, ito matindi, napipilitan na po silang magsara dahil sa tumal naman ng mga customer.
24: Nabawasan talaga yung mga kumakain sa karinderya. Maaring namahalan sila sa presyo, kaya hindi na rin sila masyadong kumakain doon sa karinderya. Or maaring naghanap silang alternative na talagang mas mura. O for example, magtipid muna sila. Actually, itong minonitor ko na isang member namin ay 5 araw na siyang sarado. Uy. Kinumusta ko kung bakit. Sabi niya, ma, mahina, matumal.
20: Si Philippine Association of Stores and Karinderia Owners President Joan Hipolito sa panayang punyo ng DZXL RMN Manila. Nitong Oktubre, huling nagtaas sa 18 pesos ang kada kilo ng LPG. Katumbas po yan ng halos 200 piso sa kada regular na tangke.
1: May organization din pala yung mga karinderia owners, no?
2: Astig pala. Astig pala. Yung paano mo ino-organize yung mga maliliit na karinderia sa mga, ano, no?
1: Nationwide ba to?
2: Sulok-sulok.
1: Talagang, yan ang ano ngayon, eh.
2: Lagi, partner, ang hinahanap ko doon sa area ko.
1: Oo, karinderia.
2: Karinderia.
1: Kaysa magluluto ka.
2: Oo, kasi mga gulay-gulay, yung mga lutong bahay.
1: Kaso nga lang, nagtas na rin.
2: At iba nagsara.
1: Nagsara.
18: Samantala, sumatsa sa panibagong historic law ang halaga po ng piso kontra dolyar kahapon, October 15. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang halaga po ng piso sa 63 pesos 0.06. Nahigitan nito ang naitalang all-time low na 62.9 noong October 8. Nagbukas sa 63.15 ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon na pinakamahinang intraday value ng piso sa kasaysayan.
21: RMN Network News.
2: Pangunahin daw po nating alalahanin ang inflation o yung patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at saka serbisyo. Yan po ay lumabas sa pinakahuling Pulse Asia Survey kung saan 71% ang naniniwalang dapat agarang tugunan ng Marcos Administration ang inflation. Lumitaw rin sa survey na 81% ang hindi sang-ayon sa paraan ng administrasyon sa pagkontrol ng inflation. Bukod po dyan sa inflation, kabilang din sa pangunahing concern ng mga Pinoy ang paglaban sa korupsyon, pagtaas sa sahod ng mga manggagawa, paglaban sa kriminalidad, pagtugon sa kahirapan at paggawa ng mas marami pang trabaho. Isinagawa ang survey noong September 15 hanggang 24, face-to-face po yung interview at ang respondents, 2,400 na Pinoy adults.
21: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
18: Nagsorry si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro kay Senate President Sherwin Gatchalian. Kaugnay ito sa viral na wacky o nakakatuwang post ng House Prosecution Team sa loob po ng session hall ng Senado noong Martes. Paliwanag ni Luistro, walang intensyon ang kanilang panig na gawing katawa-tawa ang mataas na kapulungan. Hindi lang anila napigilan matuwa at ma-excite sa tatlong linggong break ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magbabalik po sa November 9. Una nang sinabi ni Gatchalian na paiimbestigahan ito sa Office of the Sergeant at Arms ang wacky shot kasunod o gayon din ang pagsayaw ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo at isang vlogger sa hallway sa Senado. Kung mapapatunay ang totoo ang mga insidente, maglalabas anya ang Senado ng official statement at wawarningan ang mga sangkot.
3: Senado ay sagrado ito dahil dito natin ginagawa marami sa mahalagang nating batas, mga pinag-uusapan natin, mahalagang issue. So dapat respetuhin itong institusyon na ito at hindi naman tama na may ginagawa kang katawa-tawa no, sa loob ng ating institusyon. So pinapacheck ko sa CCTV kung totoo yung, kasi ngayon uso yung AI eh. Honest about it. So I want to make sure lang na hindi AI yun, hindi yun ginawa lang sa Photoshop. So I'll reply to that.
18: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
21: RMN Network News.
2: Mariin naman po itinanggi ni Senate President Sherwin Gatchalian at ng iba pang senador yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na ginagamit ang 2027 national budget para paboran umano ang kanyang conviction sa impeachment trial. Ayon po kay Gatchalian, walang anumang batayan ng alegasyon at tiniyak na hindi konektado ang pambansang pondo sa magiging hatol nila sa impeachment.
3: Masisira talaga yung impeachment court kung ganun yung magiging allocation. But ang aming direction is maging impartial and fair ang magiging judgment ng impeachment. In fact, hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment ng impeachment. So, ang direction ng impeachment is to render impartial and fair judgment.
20: Iginit naman po ni Senador Panfilo Lacson na hindi makatuwiran ng alegasyon ni Vice President Sara, lalo na sa mga mambabatas na may paninindigang ipagtanggol ang integridad ng national budget. Nilinaw din ni nila Senador Erwin Tulfo at Senador Tito Soto na walang anumang pressure sa kaugnay sa budget kapalit ng kanilang boto.
4: No. We will not allow that. Ibang usapan nun. Ibang usapan yung budget sa ibang usapan yung impeachment.
6: Yun yung opinion niya. Dahil wala natin magagawa. Pero what I'm saying is like, bakit ika nga gagamitin ng pressure? Hindi pa naman tapos yung hearing. Hindi pa naman namin na pag-uusapan niya. Wala pa naman kami sa sasabihin na 2027 budget para pambayan.
20: Samantala, hinimok po ng Palasyo ng Malacanang si Vice President Duterte na dumalo sa Bicameral Conference Committee para sa 2027 national budget kung meron itong pagdududa sa paglalaan ng pondo.
7: Madaling magturo, mahirap patunayan. So kung meron siyang duda para maliitin ang impeachment court, mas maganda siguro umupo siya sa BICAM conference, kung meron na. Para mas maintindihan niya kung saan mapupunta yung budget at paano ito ginagastos na hindi napupunta sa bulsa ng iilang tiwali sa gobyerno.
20: Si Palace Press Officer Yuse Claire Castro.
18: Posibleng kapalit naman kay VP Sara sakaling mahatulan ng guilty sa impeachment trial, hindi pa pinag-uusapan ng Malacanang. Kasama natin sa balita, Radyo Man Chanel Salazar.
8: RMN Live Report.
10: Tumanggi ang Malacanang na talakayi ng posibilidad na si House Speaker Bongbongga ang pumalit kay Vice President Sara Duterte sakaling mahatulan itong guilty sa impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa tapos ang impeachment proceedings dahil maghahain pa na ebidensya ang panig ng Vice Presidente.
7: Ang defense ay magpepresenta pa po ng kanilang ebidensya. So wala pa pong nangyayaring pagdidesisyon ang impeachment court. So hindi po ito na pag-uusapan.
10: Dahil dito iginit ni Castro na hindi dapat pangunahan ang magiging desisyon ng impeachment court. Dagdag pa na opisyali, ginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon ni VP Sara kaya wala pang napag-uusapan tungkol sa posibleng papalit sa kanya.
7: Respeto na lang. Kahit paminsan-minsan ay hindi nagbibigay ng respeto ang iba, pero ang Pangulo nirerespeto ang posisyon ng Vice Presidente.
10: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
20: Pagtanggap ng maletang may pera o malebaletang pera, lumang istorya na raw ayon kay Senador Tito Soto III. Dato report ni Rajuman Condebata.
25: Dead malamang si Senate President Pro Tempore Tito Soto III sa testimonyang lumabas sa Sandigan Bayan na kabilang siya sa inatiran ng maleta na mula kay dating Congressman Zaldico. Sa naging pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division, sinabi ng isa sa tinaguriang maleta boys na nagatid siya ng mga maleta ng pera kina Soto, dating Congresswoman Stella Kimbo at dating Senator Antonio Trillanes IV. Sinabi ni Soto na may nag-text sa kanya tungkol sa testimonyang ito at anya lumang storya na ito. Samantala, tiniyak naman ni Soto na hihimaying mabuti ang pambansang pondo sa 2027. Anya pa, very critical at very crucial ang turing ng Senado sa 2027 budget kung saan mas lalong dapat pag-ingatan ngayon ang pondo upang maiwasan ang mga bintang tulad ng paggamit umano sa budget para bumoto ng pabor ang mga senador sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.
8: RMN Network News.
18: Abangan sa pagbabalik, sunog sa isang residential commercial area sa Davao, umabot po sa 5th alarm. Pag-apula ng apoy, tumagal ng mahigit 4 oras.
20: Isang politiko naman mula sa Mindanao na kinokontra ang Marcos administration, idinidiin ngayon ang PDEA bilang financier ng nasabat na 500 kilo ng shabu sa Lao.
8: RMN Network News.
26: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
5: RMN Network News.
18: Sa Davao City, mga kasama, sunog umabot po sa halos 4 oras bago ito naapula. Mula RMN Davao, kasama natin sa balita, Radyo Man Kirby Manzon. Kirby, may buntag.
9: Umabot sa Task Force Alpha ang antas ng sunog na sumiklab sa Carpenter, Barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City kahapon, October 15, 2026, matapos ang halos 4 oras na operasyon ng mga bumbero. Sa eksklusibong panayam ng DXDC RMN Davao kay Fire Senior Inspector Francis Marie S. Hendrijas, tagapagsalita ng Davao City Fire District, sinabi nitong 14 na mga fire stations or nasa 15 fire trucks ang nagtulong-tulong upang apulahin ang sunog. Nagsimula ang sunog pasado alas 5 ng hapon at idiniklarang fire under control pasado alas 8 ng gabi. Tuluyan naman itong naapula pasado alauna kaninang madaling araw ngayong Biyernes, October 16. Kinumpirma rin ang fire official na wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente, habang patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Samantala, sa panayam naman ng DXDC RMN Davao kay Yumi Kapoy, isa sa mga biktima ng sunog. Ito aniya ang pinakamalaking sunog na kanyang naranasan sa ilang taon niyang paninirahan sa nasabing lugar. Totally damage ang kanyang bahay at wala siyang kahit isa man lang gamit na naisalba. Sa ngayon ay temporaryong inilikas ang daan-daang mga biktima ng sunog sa evacuation center. May hot meals na rin na ipaabot ang Davao City Social Welfare and Development or CSWDO sa pamilyang apektado. Samantala, nakatakda namang magpaabot ng tulong ang DXDC RMN Davao sa pamamagitan ng mga donasyon ng RMN o Planet Tabang. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon. Tatak, RMN.
20: 19 anyos na lalaki sa Kalinga e sinumbong ng sariling ina dahil sa walang paggamit ng shabu. Kasama natin sa balita si Idol Jane Ann Callis ng IFM Baguio.
11: Arestado ang isang 19 anyos na lalaki matapos umanong mahuling gumagamit ng shabu sa isang makeshift house sa Barangay Ipil, Mapaway, Tabuk, Kalinga. Batay sa ulat ng Kalinga Police Provincial Office o KPPO, rumesponde ang mga pulis sa isang sumbong hinggil sa umano'y paggamit ng ilegal na droga. Ayon pa sa pulisya, nakita umano ng ina ang kanyang anak na isang karpentero habang gumagamit ng hinihinalang shabu sa isang bahay na malapit sa kanilang tirahan. Agad namang humingi ng tulong ang ina sa isa nilang kamag-anak na pulis na siyang nag-ulat sa Tabuk City Police Station. Personal pang itinuro ng ina sa mga otoridad ang lugar kung saan naroon ang kanyang anak. Dito umanong naaktuhang gumagamit ng shabu ang suspect at tuluyang inaresto. Nasamsam mula sa kanya ang 3 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 1.7 grams kasama ang iba pang mga drug paraphernalia. Dinala ang suspect sa Tabuk City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at paghahanda ng kasong paglabag niya sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ann Callis, Tatak, RMN.
5: RMN Network News.
18: Mga kasama, 3 properties na umano'y pagmamay-ari po ng mga Duterte ang iprinisinta ng NBI sa gitna ng pag-iimbestiga ng ahensya sa posibleng pagkakaiba ng aktual na halaga nito sa nakadeklara na SAL ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang property ni VP Sara sa Don Bosco, Parañaque City na base sa SALN ay binili o nabili sa halagang 2.2 million na pero base sa assessment ng NBI e aabot pala ito sa 14.4 million pesos. Tinukoy din ni NBI Director Melvin Matibag ang 5 lote sa Andanao, Samal Island na may acquisition cost na 9 million pesos pero nang i-assess e aabot sa 19.5 million. Hindi rin anya deklarado sa SALN ang mga improvements sa property. Sinitari na matibag ang isang restaurant na naiuugnay sa pamilya Duterte. Una ng pinabulaanan ng makapatid na VP Sara at Kong Paolo Pulong Duterte na kanila ang mga ipinakitang ari-arian ng NBI. Naglabas din ang statement ang Casas Con Vistas Resort at itinanggi na may kaugnayan sila sa kongresista. Ipinagtaka naman ni matibag ang agarang pagpapaliwanag ng resort. Gayong hindi naman ito ang tinukoy na pagmamayari ni Kong Pulong.
12: Katabi ng Casas Con Vistas. Pero sinasabi Pulong Duterte yung isa, di ba? Tuloy mo. So, dinidescribe. So, magkatabi yan. No? Hindi sinabing yun. Kaya nagtataka kami doon sa resort. Bakit kiniklaim na sinabi sila?
13: Nakong balay dito ng kuan gani, Pulong. Pulong, Duterte? Ah, katong anak pa ni ikaduha gani niya?
14: Abay niya na resort sa pangalan?
13: Ito, abay,
15: Casas Con Vistas siya tara.
13: Casas Con Vistas.
14: Casas Con Vistas. Kanan nga resort. Yes, sir.
12: So yun na, yun yung issue doon sa Casas Con Vistas, ha. Hindi sila yung binabanggit, katabi sila.
18: Kid pa ni Matibag, hindi chismis, kundi batay sa mga opisyal na dokumento ang investigasyon nila hinggil sa mga ari-ariang iniuugnay sa mag-asawang VP Sara at Attorney Mons Carpio.
12: Hindi ito marites, hindi chismis dahil dokumento yung nagsasalita at sila ang nakapirma sa dokumento. Parehas abogado si Attorney Mons Carpio at si Vice President Sara Duterte with a grade of 80% sa bar exam. Yun po yung claim ni Vice President, hindi ka nila yung property, di po ba? Ang tanong ko ngayon, bakit niyo po idideklara sa SALN? So ang ginawa po namin, kumuha kami ng kopya ng TCT sa LRA at pinuntahan namin yung lugar base doon sa description sa TCT at giniyutag pa po natin. At nag-interview pa po tayo ng mga tao naninirahan doon. Ang pinakamalino po rito, that is a self-declaration ng SALN nila, naka-describe, nakalagay yung TCT number, nakalagay kung kailan na-acquire, bumabangga doon sa TCT. Sila po nagdeklara nito. Ngayon kung tingin nila ay agrabyado at may pagkakamali kaming ginagawa, merong tamang proseso para kami i-questionin at hainan din ng habla kung kinakailangan.
18: Si NBA Director Melvin Matibag.
20: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang referral ng National Bureau of Investigation hinggil sa muna'y misdeclaration sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Ayon po sa Ombudsman, asahan na magkakaroon sila ng patas na investigasyon at hindi raw mababahiran ng politika. Kaugnay nito, welcome kay Duterte. Yang pag-refer na yan ng NBI sa SALN issue niya sa Ombudsman para po sa Vice President. Proper venue o tamang venue ang Ombudsman para ipaliwanag ang kanyang panig dahil ayaw niyang makipagsagutan kay Attorney Matibag.
16: It's already a subject in impeachment, no? At sinabit na rin yun sa Ombudsman. So ito yung mga proper forum kung saan mas makakabuti doon kami magbigay ng aming sagot at explanation kesa sa makipagsagutan tayo kay Attorney Matibag na nakita naman natin na mali-mali yung mga sinasabi ko.
20: Wala rin daw po namang ganong interesadong makinig sa NBI Director.
16: Hindi ako interesado sa kanya. Walang interested kay Attorney Matibag. He's a nobody.
20: Si Vice President Sara Duterte.
18: Isang politiko mula sa Mindanao ang sinasabing financier ng nasabing higit 500 kilo ng shabu sa Lao. Sinabi ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA spokesperson Attorney Joseph Kalulod, sinagot ng naturang politiko ang private jet na magdadala ng droga mula Lao patungong Pilipinas. Tumanggeng pangalanan ni Kalulod ang politiko pero nagmulaan niya ito sa partidong tumutuliksa sa Marcos administration.
17: Yung financier nitong drug deal na to, natukoy na po natin and itong tao ay isang politiko based in the South. So, taga Mindanao po yung politiko na tukoy po natin. Partido ni politiko against the current administration.
18: Una nang naarestong isang alias Fahad sa Lao na susunod umano sa o susundo umano sa kontrabando habang tinutuntunon naman si alias Boyd na huling namataan sa Hong Kong. Isa sa mga tinitingnang anggulo ng National Bureau of Investigation ay ang koneksyon ng isang drug syndicate na nakabase sa Davao sa tangkang pagpuslid ng malaking halaga ng ilegal na droga. Nasa 10 individual ang iniimbestigahan ng NBI na posibleng dawit sa naunsyaming drug shipment sa Laos.
20: Samantala, 15 pang Chinese nationals ang sumuko sa Alicia Sambuanga Sibugay sa gitna ng investigasyon sa umano'y scam hub. Kasama natin sa balita si Rajman Mar Alawa ng Armen Pagadian.
0: Sumuko sa pulisya sa bayan ng Alicia Sambuanga Sibugay ang 15 Chinese nationals na kasalukuyang iniimbestigahan ng Bureau of Immigration dahil sa posibleng kaugnayan sa naunang natuklasang scam hub sa Barangay Tandyong Muslim. Noong October 13, ipinatupad ng Bureau of Immigration Regional Intelligence Operations Unit 11 ang Mission Order Number 2026-365 sa tulong ng 106th Infantry Battalion Philippine Army at iba pang intelligence units. Patuloy namang biniberipika ng mga otoridad ang pagkakakilanlan at immigration status ng mga dayuhan upang matukoy kung may kaugnayan sila sa mga naunang na aresto at nasagip sa magkakahiwalay na operasyon laban sa mga umano'y scam hub sa Zamboanga Sibugay o kung posibleng biktima rin sila ng human trafficking. Nilinaw naman ng mga otoridad na hindi pa kumpirmado ang papel ng mga ito sa naturang operasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isinagawa rin ang pagproseso sa presensya ng kanilang legal counsel na si Attorney Eduardo Aligata upang matiyak ang paggalang sa kanilang mga karapatan at pagsunod sa due process. Matapos ang paunang proseso, inilipat ang 15 dayuhan sa Casa de Coco Pension House sa bayan ng CI, Zamboanga, Sibugay para sa karagdagang dokumentasyon at beripikasyon ng kanilang immigration status. Batay sa paunang ulat, posibleng may kaugnayan ang mga ito sa mga naaresto sa operasyon noong October 2, 2026 sa Barangay Tanyong Muslim, Alicia. Samantala, tiniyak ng 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army, ang patuloy na suporta sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa pagsasagawa ng mga legal na operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa komunidad. Kasama mo sa RMN at IFM Pagadian. Rajuman Mar Alawan, Tatak, RMN.
18: Mga hakbang pangseguridad naman laban sa posibleng paniniktik ka matapos ang Pogo Raid malapit po sa kampo sa Quezon City, pinaikting ng PNP. Kasama natin sa balita, Rajuman Marjo Domingo. Marjo.
1: Pinaikting pa ng Philippine National Police ang mga hakbang pangseguridad ito upang protektahan ang kanilang mga mahalagang impormasyon at mga operasyon kasunod ng pagkakaaresto sa 76 na mga foreign nationals sa isang Pogo-related facility sa Cubao, Quezon City. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi binabalewala ng PNP ang anumang posibleng banta ng paniniktik at ginagawa nila ang lahat ng mga hakbang upang mapigilan ang pagpasok ng mga dayuhang espiya sa mga sistema ng pulisya at maprotektahan ang pambansang seguridad. Ayon pa kay Nartates, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa ibang mga ahensya para mapalawak ang seguridad kasama na ang legal at institutional na frameworks para sa paprotekta sa national security mula sa posibleng banta. Samantala, iniimbestigahan na rin ng pulisya kung may kaugnayan ng operasyon sa Cubao sa kalintulad na Pogo Hub sa Zamboanga, Sibugay na may 244 na mga dayuhan ring na aresto nitong unang bahagi ng buwan. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajman Marge Domingo, Tatam Armen.
20: Alas 7:37 na po, 7:37 ang ating oras, pinalagaan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang mga pahayag ni Chinese Ambassador Jing Kwan. Partikular po dito, yung pagtawag sa Pilipinas ni Ambassador bilang troublemaker at dapat daw maging grateful tayo sa China dahil madali raw silang mananalo kapag gumamit sila ng puwersa. Pero ang buwelta po ni Tariela, hindi dapat magpasalamat sa China kundi dapat magalit at matakot dahil pinagbabantaan tayo sa sarili nating bansa. Naglabas naman ang pahayag ng Chinese Embassy at sinabing binabaloktot daw ni Tariela ang katotohanan at nagpapakalat ng kasinungalingan at mga sabi-sabi. Paliwanag ng embahada, nakikita ng China ang Pilipinas bilang kapitbahay na bansa at kaibigan na may malalim na ugnayan noon pa. Sa halip-aniya patindihin ang tensyon, dapat mag-usap ang dalawang bansa at lutasin ang pagkakaiba pagdating sa maritime issue. Muli itong pinalagan ni Tariela at nanawagan kay Ambassador Jing na tigilan na ang pagsisinungaling dahil tila naaalog umano ang ulo nito nang makabalik sa Pilipinas.
18: Pahayag ng Chinese Ambassador to the Philippines, binatikos ng DFA at nanawagan ng mahinahong diplomasya. Kasama natin sa balita, Rajaman Gerald Ulep.
2: RNN Live Report.
3: Nanawagan nga ang Department of Foreign Affairs kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Kuana, na mag-ingat sa paggamit ng mga salitang maituturing at tila pagbabanta sa paggamit ng pwersa. Una rito, binatikos ng embahada ng China si Philippine Coast Guard Rear Admiral Jay Tariela na ilumaro sa kanyang pagbaluktot sa mga katotohanan, pagbibigay ng mga mapanitang na pahayag, paggamit ng mga argumento na walang kaugnayan o malayong iugnay sa issue, pagpapakalat ng kasinungalingan at mga chismis at ang pagkuha ng mga pahayag na wala namang patamang konsepto kaugnay ng mga usapin sa pagitan ng China at Pilipinas. Ay sa DFA, mahalaga ang maingat at mahinahong pananalita sa diplomasya upang mapanatili ang espasyo para sa maayos na talakayan sa dialogo at pag-ugnayan sa kabila ng magkaibang posisyon at pananaw ng dalawang bansa. Sinabi ng kagawaran na nakakalungkot ang naging pahayag ng ambasador dahil maaari itong makasira sa tiwala ng Pilipinas at China at magpapabagal sa patuloy na pag-uusap at ugnayan ng dalawang bansa. Nanawagan ng DFA sa lahat ng mga diplomat na nakatalaga sa Pilipinas na maging maingat sa kanilang mga pahayag upang hindi lalong lumala ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. Kasama mo sa DZXL, Arimen Manila, Rajaman Gerald, di ulit sa talk, Arimen.
20: World number one pickleball player na si Anna Leigh Waters babalik sa Maynila sa Disyembre para sa isang kompetisyon. Sports report ni Niel Santua.
19: Nakatakdang bumalik sa Pilipinas sa Disyembre ang world number one pickleball player na si Anna Leigh Waters matapos ang kanyang tatlong araw na pagbisita sa bansa. Inanunsyo ng 19 years old na si Waters ang kanyang pagbabalik sa Maynila sa December 9.

0: basket ng pickleball sa Pilipinas. Hawak ni Walters ang world number 1 ranking sa women's singles, women's double at mixed doubles. Mayroon na rin siyang mahigit 200 titulo sa Professional Pickleball Association o PPA. Matapos ang kanyang mga aktibidad sa Maynila, magpapatuloy naman si Walters sa Franklin Asia Pickleball Showcase sa Malaysia at Hong Kong. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
1: At para sa ating showbiz news, komedyanteng si Ate Gay nagsagawa ng sariling living funeral at eulogy. Myra J. Nasayaw, tama ba o mali? Tama. Myra J., good morning.
2: Masayang nagtipon-tipon ng pamilya at malalapit na kaibigan ng komedyanteng si Ate Gay sa isinagawa nitong sariling living funeral at eulogy sa isang memorial park kagabi. Kabilang sa dumalo para alalahanin ang maganda at makulay na buhay ni Ate Gay ay ang mga kapwa nitong komedyante gaya ni Mary Jane Valiero o mas kilala bilang Boob si Wonderland at ang TikTok personality na si Armando Macasusi o Arman Salon. Ayon naman kay Ate Gay, hindi siya makapaniwalang marami rin pala siyang natulungan lalo na ang mga bagong komedyante sa industriya. Salamat din ito sa lahat ng mga napakinggan niyang mensahe mula sa mga nagmamahal sa kanya. Maaalalang na-diagnose ng stage 4 cancer si Ate Gay noong nakaraang taon at patuloy na sumasailalim sa gamutan. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Sayaw, Tatak Armen.
1: Alright. Okay, Vincent.
3: Yung
1: tama o mali?
3: Yes. Ako, tama. Pabor ako dyan.
1: Pabor ka dyan.
3: Kaysa naman doon sa hindi mo na maririnig yung eulogy sa'yo, pag nakahiga ka na, wala ka ng buhay. Tsaka sabi nga ni Peter, yung regrets na, di ba, madalas, sayang, hindi ko ito nasabi sa'yo nung buhay ka pa. O yan, buhay ka pa, masasabi
1: At least maririnig mo na.
3: Sa eulogy. No. Living funeral, eulogy.
1: Hoy, happy 63rd anniversary sa DCXL!
3: Yes, happy anniversary sa lahat.
1: So bukas yung celebration natin.
3: Yes.
1: Oo.
3: Magsuswimming kasi.
1: Magsiswimming tayo.
3: Ang celebration ay magsuswimming ako.
1: Mula noon hanggang ngayon, kasama nyo pa rin kami.
3: Yan.
1: Ang DCXL. 63 years na ang RMN, 74th.
3: Going.
1: Go to 75. Sa Diamond, 75 next year.
3: Grabe.
1: Lakpas na tayo sa senior.
3: Oh.
1: So happy anniversary sa ating lahat. Mga kasama.
4: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mo panali sa clearing operation sa binahiling ayuta sa barangay. Kuna. Ang gasoline station sa lungsod sa Tubigon, Provincias Bohol, gitulis sa riding in tandem. Gisusi karon sa kapulisan sa maong lugar. Samta balita sa sports, gasoline station ko na Alex Iyala tagak sa kung sa itong balita sa sports, away ni Martin Madayon, bisan pas pagpamomba sa Houthis dito sa Saudi Arabia. Samtang sa itong balita nga lokal, Cebu City Mayor Nestor Archival, mupadakop na sa Bolupios Dakbayan, nga musunog sa ilang mga basura. Kini ang headline sa itong mga balita.
5: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
4: Fix it with Alnex.
5: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana.
6: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
4: Fix it with Alnex.
7: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
1: Unilab quality yan.
7: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o'clock now.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of efficacent oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagod o sakit ng katawan? Pahinga ka muna with efficacent oil extra strength.
3: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pangilaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
5: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
6: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kapukugan. Kanunay nga update ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. Og mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: At oras karon alas 7:52 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, mga kasama sa panahon karon dunay bili ang matag piso. O kung magkasakit ka, dili lang ang panlawas sa mapiktuhan, ingon man ang budget o ang pamilya. Dapat dawat nato nga mas mahal magkasakit. Mao nga angay nga wais o mag-invest sa health with multivitamins plus mineral centrum advance. Ang all-in-one nga multivitamin plus mineral nga complete from A to Zinc formula for only 1150 pesos SRP per tablet per day. Mao nga makatabang suportahan ng stronger immunity, healthy heart o good eyesight, ubanan og proper diet o regular exercise. Alang sa mga nanarbaho, breadwinner, ginikanan o sa tanang dunay ginaasikaso adlaw-adlaw, make your health a priority. Ogi advance ang kinabuhi with Centrum Advance. Kay ogi atiman nimo og ang imong kahimsog adlaw-adlaw, mas andam ka nga mupadayon pagpanginabuhi o pagatiman sa imong pamilya. Hinumdumi mga kasama, mas mahal magkasakit. Mga pag-invest sa health adlaw-adlaw with Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Alas 7:54 na, o karo sa detalye na sa atong mga balita. Si Cebu City Mayor Nes Archival, mupadakop na sa mga mulupyo sa Dakbayan nga musunog sa ilang mga basura. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonog.
8: CYHP, Tatak, RMN, Report.
0: Ipanakaw ni si Bonsirin Mayor Nestor at siwala mga mulupyos na kbayan nga musunog sa ilang mga basura. Kinitod niya ang aso ni iniigingong nakatampo sa dilimang kalidad sa hangin nga natin sa syudad. Matod ni Archival, nga panahuna nga seryosohon ang pagpatuman sa mga balaod nga magsilot sa waste o open burning. Partikular na ang Act Republika numero 9003 kung ang Ecological Solid Waste Management Act o ang Act Republika numero 8749 kung ang Clean Air Act.
8: Nakamagid na sa balaod, kaming pagsunog o mga garbage, inadinig na niya ako ginangipangusgan garoon kung naagani dakpon yun para makita na gano'n na ito.
0: Si Mayor Nestor Archival na sayran niya nakbayan, doon ay urinang sa usag mga dili o magsilot at tumasakpang mudaob sa mga basura ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, kiniang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
9: Radyo Mo Nationwide, DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Radyo Mo Nationwide!
3: Mga kasama, nakasinatid na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, kun saon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Maayong adlaw mga kasama, ako si Rajuman Jane Gallardo o kinimbahin na hatod ka nato sa pinakamakasaligan, ipitibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnon duha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human og kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors dinhi sa Cebu City.